0: Radyo Magazine 1270
1: Sports Radio 918
0: Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738
1: at Radyo Pilipinas World Service
0: mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM
2: Capital 104.3
1: the AM and FM collab sa Capital 104.3 FM
3: Radyo Pilipinas
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
4: This is a public service announcement.
5: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
4: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
7: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
8: Mahal ang gamot.
7: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
9: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
7: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
10: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
11: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
7: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
11: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
1: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Mga newsmaker sa mundo ng sports. Interview sa mga trending na atleta. Info sa mga larong bumibida. Inaabangang resulta, bagong storya at marami pang iba. Sa Headline Sports, mauuna. Headline Sports. Samahan si Judith Karingal mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga para sa mga sariwang detalye. Tutok na sa Headline Sports. Headline Sports. Dito sa Sports Radio 918.
12: Good
6: morning. Magandang araw po sa ating lahat at nagbabalik tayo dito lamang sa Sports Radio. Ang programa nating Headline Sports. Today is a Friday. Yes, Friday, May 15, 2026. Judith Karingal po muli ang inyong makakasama, si Susane, si Ren, and of course, ang Malolos Transmitter. Kayong lahat na nakatutok sa 918 kHz sa ating AM band. Ganun din po sa ating DZSR Sports Radio Facebook page. Okay, sana nagkakaugnayan tayo. Please don't forget to like, to share, and more importantly, follow us. Diba? Para sa tuwing may balita kami, kasama namin kayo na nabibigyan ng mga balita patungkol sa ating Team Philippines. Siyempre, yung mga umuusbong pa, mga bagong atleta, bagong mukha na magiging future champion ng ating bansa sa iba't ibang mga international competitions. Di rin po tayo papauli sa siyempre sa mga sikat na sports, kami din po ay nakasubaybay dyan. Kami po ang Sports Radio 918. Okay, so it's a Friday. Bumabandera pa rin ang mga balita, patuloy tayo nagbibigay ng update. Asa na si Alex Ayala? Yes, she will be competing dito sa Strasbourg Open May 17 to 23 bago pa magkaroon ng French Open. So isa pang tournament for Alex Ayala. Samantala, may ongoing na malaki dito na tournament sa karate. This is Karate 1 Youth League sa Mall of Asia Arena. Kapon nagsimula na at meron tayong isang bet. Okay, si AZ Pamaybay na he fell short in his medal campaign. And of course, for host Philippines medal campaign sa unang araw. Taga Tagum City yan, talo dun sa repechage of his competition. So wala pang medalya ang mga atleta ng Pilipinas dito sa Karate 1 Youth League sa Mall of Asia. Samantala, sa iba pang mga ganap, okay, Prisa updates, maya-maya lang, bibigay sa atin ni Dennis Silanga mula yan sa Bacolod City. Okay, tapos ano ba ang mga tumatak sa akin balita the past day? Siyempre, yung sikat yung si Mahina, yung kanyang muling panalo dun sa 10,000 meters at ikalawan niya ng gold medal yun dyan sa Prisa. But napakarami pang napaka-impresibo na performance mula nga po sa mga kabataang atleta natin. Sabi ko nga, future members probably of our Team Philippines. Abangan yan mula kay Dennis Silanga. Samantala, sa iba pang ganap, nangyari na pala yung UAAP Golf Tournament, inaugural nila at ang koponan ng De La Salle University o ang eskwelahan ng De La Salle University ang namayani na sweep nila lahat ng mga sabihin natin categories or division dito sa inaugural UAAP Golf Tournament. Samantala sa PBA, mamaya tampok na ikwento namin sa inyo yung isang record na nagawa pa nitong si Jason Castro. Imagine, very active pa rin si Jason Castro sa panalo ng TNT kahabon o kagabi. Aba, ay siya ay formal na nakijoin doon sa 10,000 point club. Okay, si Jason Castro. Tapos sa tennis, international scene tayo sa tennis. Yannick Sinner bumura ng record ni Novak Djokovic for longest ATP Masters 1000 winning streak. Imagine, 32 match wins sa mga ATP 1000 tournament na itala na ni Yannick Sinner. Burado na ang 31 ni Novak Djokovic. Samantala, sa women's sides, Vitolina po ang nanalo laban kay Iga Swiatek. At siya ay muling bumalik sa Rome Finals. Ito'y Italian Open Finals. At ang kanya mga kalaban, si Coco Gauff. Samantalang sa cycling, Giro Italia, nakaka-stage 6 na. Naku, merong malaking crash papasok sa finish line. Ang nagkampyon sa stage number 6 ay si Ballerini. Mamaya silipin natin yung overall general classification nitong pamoso na Giro di Italia, the first Grand Tour for the year 2026. At ang isa pa, binabantayan natin ang major tournament ongoing ngayon, ang USPGA Championship. Tingnan natin kung sino ang leaders. Mga leaders, kanina nakita natin yung leaderboard, ang daming tabla, no? Mamaya din po ibigay namin sa inyong scores at kung gaano kalaki at sino talaga ang paborito in this year's USPGA Championship. Okay, ang lahat ng iyan ay kwento natin sa inyo dito lamang po sa Headline Sports. Kagad tayong dadako sa Bacolod City with Dennis Ilanga for
8: basta usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918.
6: Okay, it's 8:12 in the morning. Good morning, Bacolod City. Good morning, Dennis Ilanga. Ano ang ganap? Kailang araw na ba ngayon ng ating Prisaan National Games? Yes, Dennis, magandang umaga.
12: Yes, Judith, magandang umaga sa iyo mula dito sa City of Smiles, Bacolod City. And we reached the final day of the competition.
6: Okay, so ito later muna tayo, ha? Okay, sige, wala akong sound.
12: Hello, Judith, can you hear me?
6: Yes, go ahead, Dennis, go!
12: Okay, ayan. So, we are on the final day of the competition na nga. We reached the last day po netong Prisaa 2026 kung saan mamayang hapon will be closing ceremony sa Panaad Park and Sports Complex. Pero ngayong umaga pong ito makakasama natin si Honorable Albert Bong Atilano from Zamboanga City, who is also the National Executive Director po ng Prisaa. And for this year's edition sa National Prisaa Games 2026, alamin natin mula po sa kanya mismo dito sa National Secretariat kung kumusta ang naging kabuuan nito pong competition. Sir Bong, magandang umaga sa iyo.
13: Magandang umaga, Ma'am Judith, no? At buong Pilipinas na kikinig sa atin at nanonood ngayon.
12: Sir, with the competition na natapos na nga po, ano pong naging assessment niyo po?
13: Well, so far we also conducted an evaluation, no, in five areas, no, sa organization, time management, venue and physical arrangement, and technical officials. Malabas na it's more than 4.3. Ibig sabihin, very satisfactory, no. So this is a regular item evaluation, no, that is being utilized by sport organization. So even yung conduct ng Philippine Sport Commission or other big event, ito yung mga ginagamit nila na tools, no, to evaluate. No? So they evaluate yung paano yung organize, no, then the management during competition, venue and physical arrangement. This include billeting and of course the technical officials that handles the competition. So overall, mga basis yan, very satisfactory.
12: Mm-hmm. Sir, yung mga delegates po natin, kumusta sila after the competition, yung mga paglilibot nyo po dun sa mga venues, dun sa mga sporting events natin, ano po yung mga nakita nyong improvement this year in terms of the play dun sa level of competition na natin po?
13: Well, as nakita natin sa result, no, talagang may pagbabago compared to last year. Ibig sabihin, all delegation na ito, no, at naging almost equally distributed ng mga medals, no. Pero doon pa rin nakikita natin kung sino yung malaki at mayayaman na school, sila pa rin nag advance, no, as of now, Region 7, Central Visayas, and Union Cebu, no. So they dominated, they got 120 gold medals, no, and then followed by West Visayas, Iloilo, nakarating din mga school dyan. Then, of course, Soxar Gen. Ito yung napansin, kasi yung Soxar Gen, Region 1, sila yung champion last year. Ngayon, they rank number 3, no? Then, of course, followed by Malabarzon and the host city. Sa youth division, ganun din. Baligtad, no? Western Visayas ang nangunguna, then followed by Central Luzon, Central Visayas, then maintain yung Calabarzon, no, sa third place. Then Negros Island, yung post. Then number 5, yung Pico Region. So yun ang
12: Kailan po ilalabas, sir, yung final and official medal tally po?
13: As long as matapos po ngayon, by noon time, ready na tayo. But we'll announce it officially during the closing.
12: Apa. Sir Bong, I believe meron pang mga natitira mga ilan-ilan na team sports for this morning na bago yung closing this afternoon. Ano-ano po yung mga events pa na yon at ilang mga medals pa po kaya lahat yung nandun? I mean, well, yung gold.
13: Well, nandun yung volleyball. No? So that is six. No? Then, of course, beach volleyball, tatlo. So ito, sa tingin ko, hindi naman bago.
12: Okay.
13: No? Yung ginanosyo natin ngayon, wala na siyang bearing level. Of course, yung football supposedly ngayon, but ginawa nila kahapon. Kasi dito sa Bacolod, maraming venues. No? Maganda yung venues, all are covered court, ang basketball natin, lahat ay wooden floor. No? At sa mga bago. And, kaya nga medyo nahirapan tayo magpili ng venue. Although, yung iba medyo malayo, pero talaga. Because of the number of participants, then we have to spread or else hindi tayo matatapos in 6 days.
14: Sir Bong, you talk about how satisfied the board is sa hosting ng Bacolod City. Can you talk about lang yung naging measure sa help ng mga student-athletes, lalo na sobrang ingot ng yung panahon?
13: Yeah, meron mga konting insidente. At impact, ginagawa talaga ito ng mga prisa pag hindi sila satisfied sa visiting center kasi wala tayong magawa. The classroom of PepEd is not designed for visiting center. So talaga pumupunta sila sa mga hotels, no? At minsan nag-re-renta sila ng bahay. And based on our assessment, 30%. Par delegates na sa mga hotel at saka doon sa iba mga venue. Now, dito, sa dahil masyadong mainit, yun talaga number one na concern nila, masyadong mainit. Salamat sa mga pari at nandiyan sila to hydrate our athletes. So, yun ang number one talaga, na init. And lahat tayo na ramdaman natin dito tayo sa Bacolod.
12: Sir,
14: from Bacolod now to your hometown, Zamboanga City. Yeah. How excited are you lang sa re-hosting ng Zamboanga City for next year, sir?
13: Well, this if matuloy, this is our sixth time to host National Pisahan, no? Pinakamarami na nag-host na lang ang Pisahan. We are excited because every time we host, sabi ng mga kasamahan namin sa board, tumataas yung level, no? Tumataas yung nagiging benchmark parate. So ngayon, nakita nyo naman dito kung paano din nila yung ginawa. Mahirap daw i-break. Sabi ko, there are areas wherein every region has a unique culture. So doon tayo mag-laban-laban. But in terms of operations sa sport, they are all the same.
12: Sir, if you are to grade yung naging hosting ng Bacolod?
13: Well, since bias naman ako kung sabihin ko na mas mahusay kami. But ito, this is an evaluation for athlete, coaches, at saka yung mga ibang kliyente namin. They are satisfied. To me, when it comes to venue and operation, wala akong problema. Nagkakaroon lang ng glitches ng konti dahil nga reklamo nila malayo yung venue. Which pala kayong gawa. No? And sabi nila, walang transportation. Because kami sa Zamboanga, we provided transportation. Dito din provided or medyo kulang yata. Kasi malalayo nga yung venue. But we have to be ready for the sa ganun, no? Kasi kami sa region, may budget talaga kami for local transport. Kaya lang nasanay sila sa iba kasi nag-provide yung NGO mismo, no? Na dito, nag-provide ba, pero medyo nakulangan.
12: Sir, ayun nga, mamayang hapon na ang closing ceremony. Ano po ba yung mga i-expect natin doon sa programa? Sino-sino yung mga attend? At kung meron ba tayong award na most decorated athlete or the best athlete dito sa PRISA 2026 po?
13: Well, ang award din kasi ginawa namin by sport, no? Right after the conclusion of the game, parang guys sa Olympic, doon na yung award. na hindi na natin dinadala dito sa amin. Dito, purely closing ceremony and turnover, yun ang highlights sa program in the afternoon. And of course, awarding some of the yung ibang mga special award within dito sa posting. But yung mga medal, best outcome, doon ang ginagawa mismo sa respective venue nila. Parang sa Olympics.
12: Sino mga VIPs po ang pupunta, sir?
13: Well, nakikita ko dito, of course, Mayor and Governor. I don't know if they will still be available, but as per the host, sila kasi yung nag-coordinate dito.
12: Okay. PSC, sir, si Chairman, dadating ba?
13: Pag punta nila sa opening, hindi na yung pupunta sa
12: ito. Okay. Okay, sir, for last na lang, your message po sa lahat ng mga key stakeholders ng PRISA, sa mga atleta, delegates, and syempre sa lahat po ng tumutok dito sa naging National PRISA Games 2026.
13: Yeah, unang-una, salamat sa Facebook. No, naging nakilala masyado sa PRISA ngayon. Kahit may interruption sa Maynila, pero tuloy-tuloy pa rin ang posting ng mga supporter natin, no? At nalalaman tuloy sa mundo ano nangyayari sa school. Pangalawa, yung mga tumulong sa atin, no? Especially yung the province of the Negros Occidental, si Governor Lacson, no? And the local government of Bacolod. Then, of course, si Senator Bongo, no? The Philippine Sport Commission, DepEd, no, na binagamit yung classroom nila for our abilities center. Then, of course, Commission on Higher Education. Then, we have NIR region, no, the host. Then, of course, si SDI, no, talagang sila talaga ang tumilis dito. And many other mga supporter natin, the delegation, coaches, our technical official, mga NSAs from Manila na talagang tumulong sa atin para to make sure that there will be a successful conduct of each competition in every sport.
12: Okay, maraming salamat po, PRISA National Executive Director and Zamboanga City Councilor Honorable Albert Bong Atilano Senior. Judith, magbabalik tayo maya-maya at pupuntahan natin yung volleyball competition finals ng women's volleyball over at the University of St. Lasal. So yan muna ang latest mula dito sa Bacolod City. Dennis Hilanga, Sports Radio 918 AM.
8: Headline sports interviews. Fresh and straight from the source. Ginignod na dito sa Sports Radio 918.
15: Okay, so thank you so much, Dennis Hilanga. Ganun din yung iba pang mga kasama natin sa media for that exclusive huddle with Honorable Bong Atilano. He is really the man in charge of this Private Schools Athletics Association. And maganda ang effort itong mga pribadong mga eskwelahan. Ano? Patuloy na tumataas ang standard ng kakayahan ng ating mga atleta. Kahit sila'y nanggaling sa mga pribadong school, we're just looking forward to seeing those athletes from the PRISA na nagiging miyembro ng ating national team, di ba? O kaya, well, yung iba naman pinapirate ng iba pang mas malaking eskwelahan para dun sa mga huling taon ng kanilang athletic career bilang estudyante, no, bago pa mapunta talaga sa ating national team. So, malaki at talagang maganda ang effort na binibigay ng pamunuan ng PRISA. And alam nyo naman, dito sa ating himpilan, parati natin nakakaugnay si Mr. Atilano, si ano pa, PSC Commissioner Ed Haiko, na talagang pinagmamalaki itong mga program ng ating PRISA. At meron na rin po talagang kasunduan yung PSC at saka itong PRISA. Para lahat kasi ng programa dapat dinudugtong natin. Kumbaga may synergy, kumbaga in sync. Palaro, PRISA, and all other games including the Batang Pinoy. So, abangan mamaya yung pinaka-finale na standings at kung sino pa yung hahabol sa mga magkakamit ng gold medal dito pa rin po sa PRISA National Games. So, ang mga nadinig ko, it's Central Visayas for first doon sa Intermediate Division. Tapos, yung Youth Division nila ay Western Visayas. Ano? But, hintayin ang official na medal tally around noon time. I'm sure sa programa na Philippine Sports Commission R ay pwede na nating matunghayan kung sino talaga ang tatanghalin o tinanghal na kampiyon nitong Prisa. Tatanghalin pa lang kasi mamayang hapon yung kanilang closing ceremony. Salamat Dennis Silanga. Magbabalik po ang ating headline sports with more. Marami kaming mga resulta at iba pang mga tinututukan ng mga developments dito lamang sa headline sports. Time out tayo and then we'll have more in a while.
16: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
17: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
16: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
17: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
16: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
8: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na, ang Dagling Kaalaman.
18: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
19: Alam mo ba na ang leftover pasta ay maaaring magkaroon ng dagdag na benepisyo sa kalusugan? Kapag ang pasta ay niluto at pinalamig, nabubuo ang tinatawag na resistant starch. Ang resistant starch ay hindi ganap na natutunaw ng katawan, kaya mas mabagal nitong pinapataas ang blood sugar kumpara sa bagong luto na pasta. Dahil dito, mas nakakatulong ito sa pagkontrol ng asukal sa dugo at maaaring mas mabuti para sa digestion. Kapag iniinit muli ang pasta, nananatili pa rin ang ilang benepisyo nito. Kaya sa tamang pag-iimbak at pag-reheat, ang leftover pasta ay hindi lang tipid. Maaari pa itong maging healthy option.
8: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.

0: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
1: Happy 40th anniversary Sports Radio and good luck and sana mas madami pang good news kayo may balita. Happy 40th anniversary Sports Radio. Maraming salamat po sa pag-cover ng games and sana po mas lalo pa po itong mag-aaring stage. God bless.
2: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
3: Okay, so we're back dito pa rin po sa ating headline sports. Good morning sa lahat ng mga taga-subaybay natin. And na-miss natin yung mga barkada natin mula sa MPTC Tour of Luzon. Dapat sa mga ganitong panahon ay nandun na kami sa start area of every local government unit or every place hosting the start of the MPTC Tour of Luzon. But again, congratulations sa lahat ng sumali, hindi lang atleta at kanilang mga koponan, kundi doon sa buong organization. At syempre sa Philippine cycling in general o Philippine sports in general dahil matagumpay, walang aksidente, mukhang lahat naman ay happy. At syempre buhay na buhay yung cycling at tunay na nag-enjoy at na-inspire yung mga kababayan natin sa iba-ibang mga lugar na dinaanan namin na past days. Sa linggo, sa ating programang Cycle Lane, muli namin ibabahagi ang ilan pa sa mga highlights at ilan pa sa mga kwento ng ating MPTC Tour of Luzon. But for the meantime, yun namang mga ibang larangan, di ba, ang ating pag-usapan ngayon. But gusto ko lang na batiin at kamustahin din yung mga kaibigan natin. Balik-balik na sa kani-kanilang mga lugar. And another project for most of our technical officials or most of our friends, especially din yung mga tour legends, special mention si Vice Mayor Juan Choromores na taga Camarines Norte pa na kahapon ay kasabay natin na bumaba mula Baguio City and the rest sina. Siyempre yung ating analyst biglaan. Every morning talagang may time para sa atin si Coach Renato De Losa and the rest ang pamunuan po ng ating MPTC Tour of Luzon. Mabuhay! Samantala, silipin natin. Wala akong photo nito but it's okay. We have this big golf tournament, international scene kasi lahat ng larangan binibigay namin sa inyo. But natapos na yung first round ng US PGA Championship. This is a major competition in golf. Walang Pilipino. Hinihintay ko nga na masama dito yung ating Filipino-American na Rico Howie. Pero wala eh. Doon sa 156-man field, piling-pili po yan. And after first round, itong world number one na si Scottie Scheffler ay kasama doon sa may sa liderato. No? How many leaders? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 yung leaders. Okay, so si Scottie Scheffler, tingnan natin yung kanyang first round, kung gaano kaganda. Ang kanyang first round, siya ay merong 3 under 67. Okay, sa first round, tama ba? Okay, tingnan natin yung kanyang score. Si Scheffler at 3 under. Yes, 3 under. 7 sila na may 3 under. Bisitahin ko lang yung scorecard. Sama-sama tayong matuto ng golf. So, yung kanyang 3 under na yan, sa front 9, meron siyang 34. Okay. Aha. Tapos, doon sa second 9s niya o back 9, ay may 33. Okay, so sa kanyang 34 sa first 9, meron siyang meron siyang bogey. Okay, meron siyang dalawang birdies and one bogey. So, meaning one under yan, one under 34. Doon sa kanyang second nines o back nine, meron siyang three birdies and one bogey. So, three birdies, one bogey, two. Kaya, minus two yan. So, minus three siya eventually at 67. Three under 67 for Scottie Scheffler. How about the others? Nakatabla niya si Aldrich Potgieter. Okay, si Potgieter. Okay, itong si Aldrich. Okay, hindi masyadong matunog na pangalan, di ba? Pero siya po ay taga South Africa. South Africa niya ang isa sa mga leader. Tapos si Stefan Jaeger, okay, ng Germany. Okay, yes. So isang South African, isang German. Min Woo Lee ng Korea. Korea pa rin bang dinadala nito? Australia na siya, okay? Pero yung kanyang pangalan ay Korean, ano? Maraming mga Korean na nasa Australia. Tapos Ryo Hitatsuni ng Japan. Uy, may mga South, may mga Asian, ha? And that lead pack, top of the leaderboard. And then Martin Kamer, another German, two Germans, also with 3 under 67. And then Scheffler nga of the US, si Scottie Scheffler is an American, and who else? Another American in Alex Smalley. Okay, meron din siyang 3 under 67. So, asan yung mga iba pang paborito? Diba? Ang isa sa pinag-uusapan dito ay ang world number 2 na si Rory McIlroy. Kasi si Rory McIlroy ay Masters Champion. So, tingnan natin kung asan yung Rory McIlroy. Kung nasa baba si Rory McIlroy ng Ireland. Uy, mali ako. Rico Howie of the Philippines is playing here. Okay, Rico Howie of the Philippines. Alam nyo, excited tayo. Kung kayo man, well, siguro yung iba hindi masyadong madetalye. But tingnan nyo the whole page of a result or the leaderboard. Yan ang leaderboard sa GOP. Yan ang tinatawag. Then you can see, just browse it hanggang sa baba. Kanina, medyo sa hulihan ako tumingin eh. Sorry ah. Nasa gitna pala yung Rico Howie. So we have our Filipino entry here. Kasi si Rico Howie, aktibo talaga sa PGA. This Professional Golf Association. And he is in 34th place. Rico Howie has an even par 70. Look at that. Front nine niya, meron siyang 3 bogeys and a birdie. Sa back nine niya, meron siyang 2 birdies. Kaya bawi lang. 3 bogeys and 3 birdies. Kaya 70. Flat 70. Even par 70. That's nice naman, ano? For Rico Howie, ano? Itong ating Filipino bet in this competition. He's 30 years old. Birthplace niya talagang Manila, Philippines. Nag-college siya sa University of Southern California. At alam nyo, ito yung kanyang, ano? Ito yung world ranking niya, number 88 in the world. Kailangan itaas niya ng itaas, especially in 2 years' time. We'll be having the Los Angeles Olympic Games. Surely, ako, talagang sure na sure ako. Kung ganitong performance itong si Yui, he will be our representative come the Olympic Games. Hindi representative, qualifier na Filipino golfer, okay? So, maganda ang performance nitong si Yui. Okay, so meron siyang 1 top 25 finish. Tapos 10 out of 13 sa mga cuts, sa mga tournament na kanyang sinasalihan. So, very good placing for Rico Howie of the Philippines. Sharing 34th. Tama tayo? Pakamamaya kasi tumitingin ako dun sa babae. Ilan sila sa 34th? Ba, mga sina Sam Burns, Brian Harman, Patrick Cantlay, mga sikat yan ha. Even Ricky Fowler, katabla niya dyan. Ryan Fox, Michael Black, Kurt Kiyatama, Okitayama, Casey Jarvis, Kaji Hideki Matsuyama, champion yan. JJ Spawn, Robert McIntyre, Aaron Rye, Matt Fitzpatrick, even ang former Olympic champion Justin Rose, ba, mapabilang ka lang doon, eh, that's a big, big result. Hoping na he'll be able to keep this good scoring. kasi may 3 more rounds. Well, at least in the second round, dapat 70 or even 68-67 ang score niya to make the cut because this is major. At napakalaking points ito if he will make it probably in top 10 or even who knows, di ba? Win a major, di ba, in GOP. So that's Rico Hoey in a share of 34th after the first round of this 154 Manfield US PGA Championship. Saan ito nangyayari? Sa Pennsylvania, sa US. Ano? So, nice to see na merong maliit na flag ng Philippines, di ba? Dun sa mga results na tinitingnan natin. And this is not just a tournament. This is big. This is a major competition. Para ba siyang ano? Kung cycling, dahil lagi tayo nakatutok cycling, para siyang Tour de France, para siyang Giro d'Italia or that Vuelta España, major. Kasi kapag golf, it is called as major. Kapag cycling, it is called Grand Tour. Kapag tennis, it is called Grand Slam, di ba? Sa mga ganun yung mga big, the biggest competition na nangyayari at nagaganap.
2: Basta usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918.
3: Okay, so it's 8:40 in the morning. Gusto ko lang balikan yung kanina na ating isa sa mga pangunahing headlines. At ito'y patuloy natin tututukan today. I mean, this is Karate One Youth League. Ginaganap po ito sa Mall of Asia Arena sa Pasay. At ang Philippines ay tumatayo bilang host nito rin. This is World sa unang pagkakataon. So ito'y bahagi pa rin ng encouragement ng Philippine Sports Commission, our national government, to NSAs, National Sports Associations, to bring the biggest event here in the Philippines. Ito yung programa na Sports and Tourism, di ba? Na ang chairman din ay si Chairman Pato Gregorio ng ating Philippine Sports Commission. So, kamuntik na na magkaroon tayo ng medal sa unang araw ng Karate One Youth League. Ito ay sa pamagitan ng taga-Tagum City, Davao del Norte na si AZ Pamaybay na nakaabante doon sa final phase ng Repasods. Okay, dito sa Cadet Committee. This is male minus 57. Male minus 57 division. Okay. Kanyang tinalo si Arthur Avakian, 8-7, para makaharap itong taga-Uzbekistan na si Soybop Sohyon. Okay. With the match tied, 7-all. Okay, and 0.9 seconds remaining, si Pamaybay scored a quick yuko right at the final horn. Okay, to eliminate itong si Avakian. Okay. However, pagdating doon sa repasyots talaga, Solihon, okay, yung kalaban niyang Uzbek, ang tumalo dito kay Pamaybay, 2-1 yung score doon sa final repasyots match para sa kanya makuha yung bronze medal. Dahil siya naman ang nagbigay ng late yuko para ma-break yung 1-1 tie or 1-all tie ng kanilang bout. Okay. Si Solihon, okay, did not mind losing the first point tiebreaker advantage. Okay, doon sa mga warnings na binigay ng referee. Okay, pero yun na nga, at the end, yung clutch moment, yung crunch time, kanyang nakuha yung yuko against Pamaybay. Okay, so mukhang ano, talagang malungkot, di ba? Pero ang sabi naman niya, inaccept niya yung resulta, sabi ni Pamaybay, and that loss ay magiging good lesson, di ba? Para sa kanya, para sa mga darating pa na mga competition for Pamaybay. So, tandaan natin yung name, AZ Pamaybay. And this is nasa youth division pa lang. We do expect na, I'm sure, marami pa namang mga qualification basis itong ating karate. And makita natin na siya yung namamayagpag for our Philippine karate team. So, tingnan natin kung sino naman ang magiging bida for today's day 2 of the ongoing youth karate competition. Okay. Si Pamaybay, okay, ay maglalaro sa palarong pambansa sa Agusan del Sur. Okay, grade 10 student pala sa Davao region ang kanyang dadalhin. Okay. Tapos siya din ay lalok sa International Competition Southeast Asian Karate Federation Championship na kung saan defending champion na siya sa kanyang weight division. Okay, so in a way ay making a mark in a way when it comes to youth karate itong si AZ Pamaybay. Biguman sa world, but at least kung regional Southeast Asia, meron na siyang panalo at ito muli niyang expected na manguna siya sa mga mananalo Camdi Agusan del Sur palarong pambansa, lalo na banat na banat sa training dahil sumali nga dito sa youth or Karate One Youth League na nagaganap dito sa Mall of Asia Arena. Okay, it's 8:45, second time out dito po sa ating programang Headline Sports. Babalik kami in a while.
4: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas?
5: Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin.
4: Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko?
5: Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
2: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
6: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-indlugan ng lamok.
2: Self-protection.
6: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
2: Seek early consultation.
6: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
2: Support fogging and spraying.
6: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
2: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.

0: communities. I am truly honored and proud to be part of the Sports Radio family. Maraming salamat po sa pagbibigay sa akin ng platform na ito. This means so much to me because in the program, we have a space to celebrate women athletes who break barriers and highlight coaches, sports leaders, administrators, supporters, and allies who help shape the next generation. This program is not just about stories. It is about representation, empowerment, and community. A recognition that women in sports are a powerful force in the industry. Maraming salamat, Sports Radio, sa patuloy ninyong paglilingkod sa sambayanang Pilipino. Congratulations po uli. Mabuhay ang Sports Radio.
1: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM.
2: And we're back. Okay, puntahan natin si Alex Ayala. Na-miss ko si Alex kasi diba nandun tayo sa MPTC Tour of Luzon nung pinagpatuloy yung kanyang kampanya sa Italian Open and eventually she bowed out kay world number 2, Rybakina. Pero yung si Rybakina, out na rin ngayon. Si Svitolina pumasok sa finals. So, mula sa breakthrough niya sa Rome, ito yung kaunahan niyang Italian Open. Tapos hindi lang siya basta nanalo sa first round. Nakaabante pa siya sa next round. At yung world number 2 ang tumalo sa kanya. Punta siya sa isa pang clay court tournament. At ito yung International Strasbourg. Ito isang WTA 500 tournament. May 17 to 23. Ang Strasbourg ay sa France pa rin. Kasi sa France yung by next week. At yan yung French Open, the second Grand Slam for the year 2026. So, ang 20 years old na si Ayala ay isa sa mga nandoon na sa draw, no? So, 28 player singles may draw yan. So, meaning 32, tapos 16, tapos syempre 8, 4, and 2. So, at least limang panalo bago makarating sa finals. Manalo lang siya ng tatlo ulit dito. Because this is 500, malaking points ulit. And unti-unti niyang makukuha yung mga nawalang points sa kanya because of that, lost points in the Miami Open early this year. So, siya po ay kasali dito. Wala pa ako nakikitang draw dahil kinukompleto pa ito. Pero ang mga nandiyan ay katulad ni na Hailey Baptiste ng Amerika, Ekaterina Alexandrova, Leila Fernandez, okay, sino pa? Sina Magdalena Fretch, okay, si Magdalena Fretch, di ba tinalo niya? Sina Madison Keys, Iva Jovic, Maya Joint, okay, Wang Xinyu, the usual. Sila na yung mga nakakalaban ni Alex, ano. Sina Christina Busa, Elisabetta Concerto, Jacqueline Christian, sino pa? Sina Ann Lee, Emma Navarro, Maria Zachary, Ludmilla Samsonova. Ayan, so yan yung ilan sa mga sikat. Okay, and dagdag pa natin si Alex Ayala. At ang alam ko rin ha, she'll be playing in the doubles. Kung hindi ako nagkakamali, sino ba? Ito ba yun? Baka mamaya mali ako. Ayaw, huwag natin i-confirm yung doubles niya. everyday na babasa ko lang yung mga ano eh, yung mga news about Alex. Baka mag-mix up tayo, baka sa Italian Open yun. But ang defending champion dito ay si Elina Rybakina. So malamang si Elina, okay. So tingnan natin kung andun sa field na 'yan, wala pa eh. Kasi nga katatapos lang o matatapos pa lang yung Italian Open and probably others gusto nila mag-rest ng konti before the Grand Slam na French Open, lalo na na parang pagod na rin lahat, ano? Merong mga 1,000, sunod-sunod yung 1,000 tournament nila, tournaments, tapos may 500, ito, nasingit lang yung 500, tapos yun na, yung talagang Grand Slam, the French Open. But ang maganda pala, ha, I'm sure, syempre, agree yung ating mga nakasubaybay talaga kay Alex. Gumagaling na yung game ni Alex sa clay court. Siyempre, kilalang-kilala siya sa hard court. But now, sa clay court, and definitely improve, a much improved Alex Ayala. Nakita natin sa kanyang performance dito sa clay court.

0: forth. And kaya naman yung ranking niya steady sa 40s, di ba? And pwede pa yung tumaas. Alam mo, mabigyan lang siya ulit ng isang magandang opportunity at talagang yung consistency andon. Kasi kahit sino nang makalaban niya ngayon eh, hindi na natin pwedeng masabi na lowly rank, di ba? Or lower rank than Alex na pwedeng lusot ka agad siya. Kahit nga minsan wala masyadong ranking, dun pa nagugulat yung mga well-known or noted netters. Well, just like Alex. Kita mo nga ito, yung mga upsets, dami-dami, even dito sa ongoing na Italian Open. Yung mga paborito, wala doon. We don't know kung, well, sa hirap din na ng, ano, ng kanilang mga laro the past days, pwede naman na they really are looking forward then to a rest. Hindi na sila masyadong, kumbaga, madi-disappoint of a loss kung mga quarters, di ba, or semis natalo, because looking forward talaga to the biggest event in clay, and that's the Roland Garros or the French Open. Okay, in 1 week time, in a week's time, dito pa rin po yan sa France. Okay, so please do stand by for the 9 o'clock edition of the news, and we'll have more of our program Headline Sports dito pa rin sa Sports Radio 918.
1: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
2: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
1: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez, kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
2: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM, and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
1: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
0: Ngayon. Good morning. Here now is the news. The Office of the Solicitor General says it will file its comment on Senator Ronald De La Rosa's appeal with the Supreme Court against the implementation of the International Criminal Court arrest warrant against him. In a statement, the OSG said it will file its comment on behalf of the respondent government officials today or tomorrow. On Monday, Senator De La Rosa filed a manifestation for immediate judicial protection and sought guidance on the legal effect of the arrest warrant. He also reiterated his appeal for a temporary restraining order or writ of preliminary injunction prohibiting the arrest or transfer of the senator to any foreign tribunal without prior judicial authorization. In news overseas, at least 12 people have been killed in Kiev after Russia launched a massive overnight drone and missile strikes on the Ukrainian capital and other regions. Ukraine's emergency service said the victims' bodies were pulled from the rubble of a partially destroyed apartment building in Kiev. Rescuers are still searching for at least 20 people feared missing. The emergency service noted that 45 people were injured. Kiev is observing a day of mourning for victims of the said strikes. The 50th season Commissioner's Cup quarterfinals will resume today at the Henares Center in Antipolo, with rain or shine and Barangay Ginebra looking to gain early access to the semifinals, while San Miguel and Phoenix aiming to force a do-or-die Sunday. Meanwhile, Sunday's win or go-home games will feature two teams from NLEX, TNT, Magnolia, and Meralco that will advance the second conference Final Four. And so goes the 9 o'clock edition of the news. Good morning.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
1: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
1: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
1: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
1: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
3: This is a public service announcement.
5: The public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Ang sayaw ay mahalagang bahagi ng ating kultura. It is a universal form of self-expression, and no other dance expresses it better than ballet. Meet Alice Reyes, a Filipino dancer, choreographer, teacher, director, producer, and founder of Ballet Philippines. Alice took lessons in classical ballet at a very young age. She completed a Bachelor of Arts degree in History and Foreign Services and took postgraduate studies at Ateneo de Manila University. Alam niyo ba na noong February 1970, her dance company staged the first ever modern dance concert at the Cultural Center of the Philippines Main Theater? At noong June 2014, si Alice Reyes ay naparangalan ng highest award in the arts ng Order of National Artists of the Philippines.
6: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
1: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
8: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
1: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
8: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
1: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
8: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
1: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
8: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
1: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
9: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
10: Mahal ang gamot.
9: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
11: Mr. President, pwede pa yakap.
9: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
12: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
13: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
9: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
13: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
1: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Sa usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918.
0: Okay, so it's 9:03. Tuloy-tuloy po tayo dito lamang sa Sports Radio. Mamaya abangan nyo pala ha. Ray Marino, good morning. Mamaya abangan mo around 9:45. Meron kaming special video about the anniversary of our station, Sports Radio. Alam kong si Ray Marino ay isa po sa masugid na kaibigan. Through the years, Marlboro Tour pa ay nandiyan na. Kaya salamat. So, magandang araw sa iyo, Ray Marino. Okay? Ganun din sa kanyang ate, okay, si Ate Bolet, si Hil Abundo, or Bolet Hil Abundo. Okay, tapos kakaiba pa rin po yung pag-uulat ni na M1, M2, tapos yung pagsalo nyo po ng M3 at M4 sa finish line area. Mas nakakamiss po talaga ang Marlboro Tour noong mga panahon na yon. Thank you, Ray. Pero syempre, Ray, ha, tandaan natin, nagbabago din ang panahon, kaya ngayon bago ng style sa coverage kasi nga may social media, 'di ba, may television na nagco-cover. So pa-thank you na lang tayo dahil buhay na buhay yung cycling, tapos meron pa rin silang coverage, you know. At alam naman din ng lahat na iba yung panahon noon at wala talagang makakatulad sa kung gaano ka-classic, ano, classic ang mga coverage noon through radio. Na kayo ay pumupunta sa finish line, bit-bit yung radio, transistor radio, dahil inintay nga po yung pagdating ng mga siklista. At kayo'y nag-imagine, kasi wala pang TV noon, live TV, at wala ding social media na naka-live din sa FB, kaya sa YouTube, ini-imagine nyo kung ano yung nangyayari sa kalye. Through Earl, the late Earl Sapilino, and of course, M2 na si Ricky Absantos. So, hayaan natin, basta huwag nating hayaang mabura sa isipan nyo na minsan ay may sports radio na ganun po yung klase ng coverage na binibigay sa inyo. Ano, at happy kami. So mamaya, abangan mo yung aming special feature about the 40th year of our station Sports Radio around 9:45. Ray, thank you, Ray. Ha? Good morning din kay Erwina Tor. Okay, si Erwina Tor, kahapon nagpabati no, nagre-report tayo. Pero sorry, hindi ko nabati yung mga iba pa na pinapabati nitong si Erwin. Si Erwin ay nakasakay sa Commissar 2 kay Commissar Sunshine Vallejos. Okay. So, kasama niya si Mrs. Emilita Nator. Okay, good morning. Okay, Erwin and si Mrs. Emilita. Sige, tuloy-tuloy tayo. Kanina naikwento natin sa inyo ang patuloy na kampanya ni Alex Iala bilang huling paghahanda niya dito sa magaganap na French Open. Siya ay nasa Strasbourg. Open naman WTA competition. So this week yan, May 17 to 23. Yan, bago pa yung French Open in a week's time. Tapos yung si AC Pamaybay ng Tagum, bigo na makuha yung bronze. Sayang, sa repasyon, nakaisa na niyang panalo, kulang doon sa ikalawa niya supposedly na laban para makuha yung bronze dahil natalo siya 1-2 doon sa kanyang kalaban, ano, taga Tan Country. Ano. But today is day number 2. Abangan pa rin ang pagpatuloy ng Karate 1 Youth League sa Mall of Asia Arena. Si Jess, si John, si Aaron ang tututok sa atin in the coming days. And then by Sunday, Timothy Tapales will be doing the Aquathlon. This is Triathlon Association of the Philippines Nationals Aquathlon. Kaya abangan nyo po, maagang bahagi ng programa ay nandiyo na yung mga reports mula sa field at malamang ako yung anchor nyo dito. Samantala, okay, sa iba pa nating mga kaibigan, okay, maraming salamat ha doon sa iba pa nating mga kaibigan. Tinitingnan ko yung mga messages, okay, na meron dito, okay. So, sa iba pa nating mga resulta, i-review ko yung ano yung nangyari sa ilan sa mga inabangan na mga events dito nga sa Prisaa Games, dyan sa Panaad Park, and stadium sa Bacolod City. Ito yung panalo ng Cebuano runner na si Mark Mahinay. Middle distance, 10,000 meters. Muli niya nakuha. Matagumpay niya na pag-depensa o napanatili yung corona dito sa men's 10,000. Ito na ang ikalawa niyang gold medal. Fourth year information technology student siya sa University of Cebu. Okay, ang kanyang oras ay 32 minutes and 40.2 seconds. At na-improve niya yung dati niyang record na 32 minutes and 58.1. Naitala niya sa Cagayan pa noong 2025 sa Tugeg Araw Prisaa. Samantala, ang nag-second sa kanya ay taga Negros Island si Antonio Evangelista, 32.44.3. Okay, masyadong at least 4 seconds ahead itong si Mahinay. And then Central Visayas John Mark Dizon, okay, taga University of San Carlos, 32 minutes 58.6. Okay, so 24 years old na pala si Mahinay, ano? Spectrum Runners Philippine member na. Nakikita ko nga eh maraming 7-Eleven running competition na siya ay lumahok na, 'di ba? Okay, ito ang second gold medal. Na-retain niya kasi nung isang araw pa yung 1,500 meters. Ano, 2 days or 3 days ago. At ang sunod niya, bago ito magpalaro ay nanggaling nga siya sa isang 21K category sa Borneo International Marathon sa Malaysia. Samantala, yung iba pang mga winner, Michelle Zamora ng USC, Bachelor of Special Needs Education ang kanyang course. Siya ang nanalo naman sa 1-5. Successfully defended also her title. Siya rin po yung winner sa 3,000 at sa 5,000 meters. Ano? Tatlong titles nakuha nitong si ano, Michelle Zamora, kay Women's Division yan. At nakashare sa kanya yung MVP award kasama yung taga-Bicol na si Rosabel Kisay. Nanalo din ng mga gold medals sa 100 meters, 200 meters, and 400 meters. Sa sprints naman. Okay. Iba pa sa mga winner ay katulad ng mga taga mga USC, taga USC, may 4 silver sila. Galing yan kay Dizon, okay? Si Dizon yung second ba o nag third, okay, kay Mahinay. So si Dizon merong silver sa 3000 meters steeplechase. Christian Gerald Mikilio sa high jump. So ilan yung mga pangalan na nagkaroon din ng pagkakataon na makapodium. Happy ang University of San Carlos head coach na si Arvin Luberanis. Ah, ito yung na-interview natin si Coach Arvin. Diba ilang beses natin siya na ano na Zoom dito. Okay, siya din yung coach ng ating marathoner na bagong bagong record holder. Yes. Okay. Tapos, meron ding ibang bida katulad ng Filipino-Spanish swimmer na si Luis Horado. No, the past days, di ba nakita natin yan, na nagbigay ng mga medalya sa Central Visayas. Siya yung nakasweep ng 7 events niya dun sa under 15 boys division. 15 years old siya, grade 10 student, University of Bohol, Victoriano, Tirol. Okay, so Advanced Learning Center pala yan. So sa mga freestyle siya, nanalo. Tapos, ang iba pa mga gold medalist, Alicia Vin, Olivar, Rian Casis Casona, under 15 girls, sina Femi Tanduyan, Brian Joel Pahayahay, okay, Leila Pahayahay, Lian Adrian Tolato, mga under 18 girls yan. Central Visayas nga po ang nasa taas ng senior division, okay, at matatapos na. Today, i-announce nila yung winner, but kagabi, Central Visayas may 99 gold medals, 61 silver, and 52 bronze medals. Western Visayas, 81 gold, 52, 41 silver, and bronze. Soxergen in in third at 48-48-40, Calabarzon 42-29-62, Negros Island 29-38 and 30. Tapos sa youth division, yun na nga, Western Visayas katulad kanina na nabanggit ni Mr. Atilano, 75 gold, 72 silver and 80 Western Visayas yan. Central Visayas 75-41-49, Calabarzon 65 gold medals, 54 and 59 silver and bronze. Bicol, 62, 40, 72. And yun ang nasa standings. But abangan po, today, okay, at least noontime, ay meron tayong aabangan na final medal tally of this Prisaa. Prisaa pa lang to ha. In 2 weeks time pa yung palarong pambansa sa Agusan del Norte. Okay. Time out tayo, first time out natin, then puntahan natin, silipin natin yung iba pang mga resulta. We'll go to golf and then we'll go to PBA when we return dito pa rin po sa Sports Radio at sa programang Headline Sports.
5: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ko pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ang buhay to. Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar at pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.

0: Happy anniversary and congratulations, Sports Radio 918. Celebrating 40 years is a major milestone worthy of high energy, nostalgic, and of course, grateful mentions. Kaya ito, here is a distinct warm greeting from one former colleague who for 29 years was privileged to have covered live 12 Southeast Asian Games, 4 Asian Games and 2 Olympic Games, part of Sports Radio's grueling but exciting and colorful journey, which now has reached the pinnacle of success. Of course, they say 40 is just a number, but for Sports Radio, 40 years is a legacy. For 4 decades, imagine, you have been into cars, offices, and homes, sharing with our dear listeners what we call as the joy of victory and the agony of defeat among our Philippine sports heroes. And thank you too, dear listeners, for making Sports Radio your hometown sports leader since 1986, earning for it the recognition as the institution in Philippine sports broadcast. 40 years, imagine. 40 years of buzzer beaters, touchdown calls, championship parades, and up to the biggest sporting events in history anywhere in the world. Sports Radio 918 kilohertz, still unmatched, still unstoppable, aged to perfection, broadcasting in high definition. Thumbs up to you, Sports Radio 918. To the men and women of GCSR, Sports Radio 918, congratulations at maraming salamat sa patuloy niyong paglilingkod at pagpupunyagi. I salute you guys. God bless you. Mabuhay.
1: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
2: Thank you, sir. Si Sir Ricky Absanto, sa kanyang pagbati, syempre we are celebrating. Itong halos year na to, we will celebrate the 40th birthday of our Sports Radio. Month of May talaga, May 10 po kami, pero wala pa talagang celebration kasi super dami ng mga coverages. At yun naman talaga kung bakit kami nandito para po magbigay ng serbisyo sa mga atleta natin at sa Philippine sports in general. Ma-inspire kayo sa mga kwento ng ating mga atleta na aming ibinabahagi sa Sports Radio. Sige, punta natin ang collegiate sports pa rin. Ano? Collegiate sports sa larangan ng GOP. Kanina, GOP tayo yung major. Pero ngayon ay ang GOP ng UAAP. Inaugural pa lang ito. Kaano na ang pagkakataon na pagdaraos ng UAAP GOP. At yan ay sa Tagaytay Midlands nung isang araw kahapon. Okay. So yung De La Salle University ang tinanghal na talagang kampiyon dahil na-sweep nila men's title. And then of course yung sa women's individual and team titles. So ang nanguna sa De La Salle, okay, ay itong si Perry Bukay na tinanghal na MVP. Si Bukay nga ang humatak sa Green Archers, okay, para ma-regain yung control midway through the final round para ikumpleto ang 7-stroke na panalo sa men's individual competition. Meron siyang 74. He navigated the back nine with a 37 to finish with a 2-over card in a 4-day aggregate. 4 days din pala to, ano? 5 over 293. 5 over. Nag-over pa pero talagang masama din yung laro ng iba, no? Siyempre, hindi tayo sanay na ang score ng champion ay over. It should be under. But this is collegiate. Okay, collegiate sports to. And then si Joshua Buenaventura ng UP ang nag-silver at 300 after a 78. Then LaSalle, another LaSalle standout, Zach Castro, bronze at 304 after an 81. So ito yung first ever UAAP golf title and very happy itong si Bukay and the rest of the team. So sa women's division, Julia Lua survived naman yung binigay na magandang laban ng kanyang teammate, taga LaSalle din, si Alexa Dacanay. So, 1-2 finish para sa LaSalle sa women's division. Ha? Lua, gumawa ng mga birdies at pars dun sa huling stretch para maka-80 Okay, 330 yung total niya. And she prevailed over Dokanay, who had an 83-334. Okay, so 4 shots. Ateneo, si Monique Mendoza naman na nag-third at 343 after an 88. Medyo lumobo yung mga score ng mga kababaihan. And then, si Janine Yusay, merong 105. LaSalle garnered the final round 268. Ang 4-day total nila 1,056 para sa women's team title. 21 shots over Ateneo. Okay, yung UP, ang Ateneo ay may 274. Okay, doon sa final round. Okay, ang laki-laki noong 21 shots, the victory ng LaSalle over Ateneo. UP naman na nag-third. After a 283 on final day, at syempre yung mga total nila, hindi ako makapaniwala, 1,138. But collegiate nga po ito. Sa men's team competition, si Bukay ay nasuportahan ni Jacob Cajita and Martin Liu. Meron silang 225 sa day na yon, tapos 898 total. 30 shots ahead of UP's 928. Ayun. Ateneo ulit ang nag-third dito, 938, so 10 strokes behind UP na nag-second. And how many? Okay, napakalaki naman kasi very much behind doon sa De La Salle University talaga. Okay, so yung golf, nilalaro na sa iba-ibang eskwelahan, di ba? Pati NCAA About 2, nauna na yung golf for UAAP one-day event. Yung NCAA will be at the Wakwak Golf, 'di ba? Wakwak Golf and Country Club, mga sikat talaga ang venue pa ng mga clubs o course para sa ating collegiate golf, and then mas marami pa definitely na madi-discover tayong talent. Ako natutuwa ako kahit alam natin yung golf, kahit magpahanga ngayon eh pang alam natin na pang mayaman 'yan, kailangan talagang mamuhunan ka with the equipment and everything and when with the practice, 'di ba? In different courses, pero ito ay malaking tulong for our national team din, 'di ba? Makakakuha tayo ng mga marami pang mga naglalaro ng golf at malaki yung magiging pool of players natin for the Philippine team dahil ang golf din naman ay included na sa mga iba't ibang mga competition, including the Asian Games and of course the Olympic Games. So maaga pa lang, katulad ng ibang sport, 'di ba? Unfair naman kung hindi rin sila isasali, lalo na na ang husay ng mga Filipino sa larangan ng golf. Champion nga tayo sa Asian Games at parati tayong may qualified athletes diyan sa Olympic Games. So mas marami pa tayo ngayong pag-asa at chance with the start of collegiate golf competition UAAP NCAA. At meron pang intercollegiate. May intercollegiate, nakausap ko rin yung tumutulong sa organization of the UAAP Golf and NCAA Golf kasi with PSC din itong project na ito. Sabi nila, meron na silang intercollegiate. Pinagsama-sama yung from different schools and different leagues. Ang nahahighlight lang UAAP and NCAA, but there are other schools na may mahusay ng mga players or golfers, kaya kasama dun sa intercollegiate golf. Okay, from golf, punta na natin ang PBA. Ano yung ganap kahapon sa PBA? Ang pinakamalaking storya ay syempre about Jason Castro. Okay, the blur. Siya ay naka-entrada na doon sa 10,000 point club. Naka-join na siya sa mga piling-piling mga miyembro nitong 10,000 point club na ito. Doon sa kanya na naman magandang performance na pinakita for tropang Giga or TNT quarterfinal win over NLEX. So, 39 years old na si Castro. Okay? And he joined the league's 10,000 career points doon sa na-contribute niya sa tropa na 5G na 96-93 win over NLEX. Okay? Noong isang araw. Okay? Kaya naman, siya ay nasa elite club na nakuha niya yung points doon sa 3 minutes and 25 mark noong third quarter. Noong isang araw nga yan. Wednesday night pa kasi, not the other night. Ano? 14 points and 3 assists siya dyan. At sabi nga nung statistician ng ating PBA, yes, definitely. Siya yung pang-18 na PBA player to score at least 10,000 points. At siya rin yung third oldest Okay, PBA player to reach the milestone at 39 years old. Sino ba yung pinaka-oldest? Siyempre, Robert Jaworski Sr., who was 43 years old, okay, when he did it in 1989. Okay, si Arwin Santos ang second oldest at 41 years old nung kanya namang naitala ang nasabing record nung 2022. At ngayon, 2026, at 39, si Jason Castro na yan. Ano, okay, so parang hindi pa nga siya makapaniwala eh. Na nasali siya doon sa 10,000 career point club. Sabi niya, nakita niya kung sino yung mga nandoon, parang hindi siya makapaniwala na nandoon na siya. And of course, bigla naman siya naging proud sa kanyang sarili. Okay, 10-time PBA champion naman po talaga itong si Castro. Okay, so wala naman sa kanya yung mga record na yan. Ang gusto lang niya talaga, ang priority niya ay matulungan yung TNT. Okay? Forcing a do or die playoff para nga po sa semis. Ano? Kasi this is quarterfinal playoff series. At meron pang laban against NLEX. Okay? So, congratulations. Ako hanga talaga ako dito eh, kay Castro. And mabait to ha, napapapunta namin dito si Jason Castro. Lalo na nung kasikatan niya. Mabait ito. So, abangan ang mga susunod na laro, okay? Tropang 5G against NLEX sa Saturday na ito sa Inares Center. Diyan po sa Antipolo naman, ano. Uti mo yung coach niya. Siyempre, very proud si Coach Chot Reyes sa kanya. Diba? Na achievement ang kanyang ward na si Castro. At siyempre, mas pasalamat siya doon sa contribution sa team para manatili nga po na andoon lumalaban in this quarterfinal round of the PBA, okay, na nasa kainitan na ng laban, quarterfinal playoff na. Okay, naganap pala yung laban ng isang araw sa Ninoy Aquino Stadium. Okay, and then yung mga susunod na games, today ay sa Inares Center sa Antipolo. Okay, yung mga game na yan. Saturday, okay, ay sa Inares din sa Antipolo. So, back-to-back games pala doon sa Inares. Okay, yan ang venue ng ating PBA. Uy, mamaya abangan nyo yung ating Philippine Sports Commission ARA.
1: BSC Hour. Ipapatikim sa inyo ang modern taste sa larangan ng palakasan. I-discuss ang mga libreng seminars at iba pang services, duties at expanding programs ng Philippine Sports

0: yun ng Region 4A. So, Judith Gunn sa 7 gold medal sa Soxang din, 4 gold yung sa babae, at 3 yung sa lalaki. So, talagang napatunayan lang ng General Santo City, ng Soxang din, na nagpapatuloy yung pagpoproduce nila ng mga uhusay na boksingero from the grassroots level. Judith, so balik tayo dito sa laban sa volleyball inside the University of St. Lasal. Ang Region 12 now is on the lead after madown kanina, no, 14-11. So ngayon sila po ay may hawak-hawak ng 19-18 advantage against the Western Visayas. Judith.
1: Okay, so Dennis, generally, kumusta yung level ng kompetisyon? Yung bang standard of, sabihin natin, yung performances ng mga atleta, nagkaroon na ba ng assessment pa ulit? Napag-aralan ba ng pamunuan ng PRISAA kung papaano tumaas ang kakayahan ng mga atleta sa taon na ito? Siguro kung mas maraming records ang nabura, meron na bang listahan na nailabas ang ating, sabihin natin, secretariat?
0: Pero gaya nga nung naging panayam natin kanina kay National Executive Director Bong Atilano, eh tumaas talaga, no? Ako mismo na nataksyan natin sa pagmilibot natin dito sa pagkukover ng mga games na kung mapapansin natin talagang yung competition hindi siya naging lopsided for each sporting events eh. Naging dikit yung mga laban, no, sa mga competitions. I mean, yung mga dating regions na hindi nagpapanalo, hindi nagpo-produce sa mga medals, ngayon they are producing, no, not just a single goal, not two goals, no, mas dumadami na nga. Yan din yung naging observation nung presa board natin, nung pag tinatanong natin sila kapag makikita natin doon sa mga sporting events na napupuntahan natin. Ano. So, ibig sabihin, yung grassroots program nito nga presa is talagang lumalago over the years, no, at isa sa patutunay niya na Judith sa weightlifting, kasi nagsabi nga ni Saibong, yung weightlifting dati nasa wala pa sa 10 yung naglalaban-laban diyan at karamihan nasa Sambuaga at Cebulao, pero nung na-cover natin yung weightlifting competition, nakita natin na nag-spread out na yung mga medalists. Meron nang nananalo from Central Luzon, may nananalo na from the Bicol region and other parts of Visayas, no, other parts of Mindanao. So ibig sabihin talagang kumbaga dati kung masasabi natin doon sa mga maituturing na powerhouse ng mga regions nilang naghimula yung gold medals of a certain sport like na doon sa weightlifting, o ngayon hindi na, kumbaga na hati-hati na siya. Ganyan din yung naging kwento dyan sa athletics, no? Though despite na nasasabi natin na ang Western Visayas talagang very dominant dyan pagdating sa athletics, pero merong mga nakaka-double gold na rin from other regions. So patuloy lang yan na talagang hindi na lang isa-isang region nakapokus yung mga nag-gold medals sa Judith. Saka isang bagay din doon, kaya mas maraming gold doon sa ibang events like sa or sa ibang regions, kasi mas marami yung delegates nila compare sa ibang region na mas kakaunti. So masasabi natin na hindi lang din nakabase doon sa dami ng golds kung bakit sila tumataas, kung hindi doon sa dami din ng delegation. Judith.
1: That's nice to know, ano. Diyan muna mag-umpisa yan. Sige, mas marami na involvement, mas marami na nanalo. And then in the coming years, record naman ang pwede nang punteryahin nila porque nanalo na sila ng mga medalya. Dennis.
0: Yung mga records pa lang na italong ko, merong mga sinasabi, yung mga atleta na naibura nila yung mga records. Pero yung presa kasi hindi nila na keep-sake pa yung mga records talaga, no? Kaya wala pa tayong masasabing official na nakalista talaga, di ba? Pero, kumbaga, yung, kunyari, yung kay Maghila, nabit na yung dating record niya sa 10,000 meter. Alam niya, kasi nga, nasubaybay yan. Pero, kung titignan natin na record talaga, siguro maganda malaman natin from presa mismo if they have those records para itapak din para every year. Mas maganda na nakikita natin kung bumibilis ba, halimbawa, yung mga atleta natin sa sprint, di ba? Yung mga nasa 100 meter, 200 meter. Kung over the years, mas lumilipis yung time, umiitsi yung oras na natatapos nila yung sprint. Ganun din sa mga middle distance events, as well as sa swimming, di ba? Kasi doon natin mag-gauge kung

0: talagang mas lumalalim, di ba? O mas lumalawak yung talent identity ng mga atleta natin, di ba? So, ibig sabihin, kagaya sa palaro na may mga records, mas magigil siya kapag may mga ganun. At isa pa rin, speaking of palaro, karamihan dun sa mga kausap natin na nasa youth division, dito sa magkakaibang sporting events, sila po ay pupunta rin sa palaro para doon na mag-compete. Pero doon, mas mabigat na yung magiging common sa kanila dahil hindi nila mga private schools ang kanilang mga kalaban. Mga taga-NCR na mga powerhouse schools, di ba, yung mga katapat na nila doon. At yung iba pang mahuhusay na public schools mula Luton, Visayas at Mindanao. So, Judith, ganun mo na mga pinakabagong balita mula dito sa Bacolod City para sa Prisaya National Games 2026 na sila ng sports major na yung Malay.
1: Thank you very much, Dennis Silanga, mula po sa Bacolod at ang huling araw ng Private Schools Athletics Association Prisaa. Abangan pa yung magiging ulat wrap-up for today ni Dennis, kaya manatiling nakatutok dito lamang po sa Sports Radio. Kami pa rin po ang inyong 918 sa AM Band. Okay, so we go to the international scene naman. Ano? Sabi ko nga kanina, maganda ang mga resulta katulad nito sa tennis. May mga upset pa rin until the semifinals or until the end of a competition. This is 1,000 tournament. Katulad na nagawa ni Elina Svitolina over Iga Swiatek at yan ay sa Italian Open. Kaya naman pasok at balik sa finals itong si Svitolina. Ang score nila ay 6-2, 4-6, 6-2. Three-time winner dito si Swiatek. Two-time champion naman si Svitolina. So, ang makakalaban ni Svitolina sa finale ay no other than Coco Gauff. Okay, si Coco Gauff ay wagi din doon sa kanyang laban today. Okay, sino ang tinalo ni Coco Gauff? For the second year in a row, si Coco Gauff ng Amerika ay nasa Rome Final o yung Italian Open Final. Ang tinalo niya ay itong Romanian veteran na si Sorana Cîrstea. Okay? Straight set naman to. Okay? Kaya pasok din dito sa competition. Okay, so meron pa tayong isang report.
2: Basta usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918.
1: Okay, so at this point, punta naman natin si John Mogol at ang isang malakihan, this is the Karate One Youth League from the Mall of Asia Arena. Yes, John, good morning.
3: Yes, good morning, Judith. And first of all, welcome back. Sasabak na sa aksyon ngayong araw ang isa sa mga itinuturing na medal contenders ng Pilipinas sa ginaganap na Karate One Youth League Manila. Susubukan ng 17 anyos na si Zian Alexander Singh na masungkit yung unang medalya ng Pilipinas dito sa ginaganap na kompetisyon. Makakatapat ni Zian Alexander Singh si Awangku Ahmad Iz Aiman ng Brunei Darussalam sa round 2 ng Junior Kumite Male minus 61 kilogram division. Ang mananalo sa kanilang dalawa uusad sa round 3 against either Australia o kaya Uzbekistan. Now, ito pong si Zian Alexander Singh, bakit siya tinuturing na paboritong manalo ng medalya para sa Pilipinas? Well, siya yung nag-champion sa 4th Shuredo International Karate Cup sa Indonesia noong 2025. National Open Karate Championship at sa ginanap na National Trials ngayong taon sa Tagaytay City. Kasama niya dun sa parehong weight class sina Shane Enrico Vasquez, Seth Gabriel Lingaw, Eduardo Bergo III, Sian Dominic Duran, Dwayne Pongase, Lucian Cayos Austria, Bem Tristan Natividad, at si Carl Ivan Aranas. Now, unlike dun sa iba nating natutunghayang combat sports like Muay Thai or boxing na kapag umabot sa semifinals at natalo doon ay sigurado na yung bronze medal. Hindi rito, no? Pagdating sa karate, meron pa itong tinatawag na repechage round. So yung mga natatalo in the earlier rounds ng competition, nagkakaroon pa ng pag-asa to, at the very least, ay hindi ang pinakapag-asa na lang nila is to fight for the bronze. So ganun po yung nangyayari kaya nagkakaroon ng repechage round. Now bukod dun sa minus 61 kilogram division nitong si Zian Alexander Lim, apat na iba pang weight categories in the junior level ang magkakaroon ngayong araw na to. Sa junior female division, May competition today sa minus 48, minus 53 at minus 59 kilogram divisions. At sa junior male, minus 55 kilogram division ang aksyon ngayong araw. 12 to 17 years old ang mga atletang nagko-compete dito sa Karate One Youth League Manila. Yung merong cadet, merong under 14, and then you have the cadet which is 14 to 15 years old, and then the junior na 16 to 17 years old. At ngayong araw din ito, magpapatuloy ang kata competition. At para sa Pilipinas, tatangkaing makabawi ni Govinda Devi Dasi Messina, kasi kahapon ay nabigo siyang makasungkit ng medalya sa Kumite. Kasama ni Messina sa cadet female kata competition sina Alessandra Jillian Bautista, Sofia Kate Desio, Bernadette Carmel Alias, at ganun din si Kay Ann Parole. And then at 5 PM today, mamaya po ang gaganapin ng opening ceremony. Siyempre, pangungunahan yan ng Pangulo ng Karate Pilipinas Sports Federation Incorporated si Mr. Richard Lim. Magiging present din ang Pangulo ng World Karate Federation, Mr. Antonio Espinos. Siyempre, nandyan si POC President Abraham Bumble Tolentino and PSC Chairperson John Patrick Pato Gregorio. Ang nakuha nating information, Judith, about the opening ceremony, it's going to be Filipino-inspired. So magiging makulay, magiging masaya, magkakaroon din yung magiging highlight netong opening ceremony, yung gagawing psychedelic laser show. So all in all, tailored para sa mga kabataang participants ng Karate One Youth League Manila, yung gaganaping opening ceremony mamayang hapon dito sa Mall of Asia Arena. At yan ang aabangan natin ngayong araw dito sa Karate One Youth League Manila para sa Sports Radio 908. Ito po si John Mogol.
2: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
1: Thank you very much, John Mogol. So, yan pang isang ongoing ang Karate Youth League Manila. John Mogol, abangan po mamaya. Sana naman makamedal na tayo ngayon, ano? Especially itong si Zian Alexander Lim in the cadet minus 61 ba? Yes, minus 61 kilograms action. Marami pa ang mga Pilipino na lalahok dito. Total, hindi naman bago sila at talaga naman sila ay sinala. No? So, we do expect much from them. Okay, so maraming salamat. Siguro, isa pang item na lang. Kanina sabi ko, nagkaroon ng record si Sinner. At yan ay ang pag-tala ng kanyang 32nd straight victory sa 1,000 tournament. This is in men's tennis. Siya ay pumasok na sa Italian Open semifinal after beating or overpowering 12 seed na si Andre Rublev at 6-2 and 6-4. Okay, so ayan. Ang kanya mga kalaban next, sino mga kalaban nito? Si Medvedev. Medvedev nanalo din. Okay, si Medvedev, winner din in today's or last night's, di ba, na mga laro. At si Casper Ruud nandun na rin. So, halos ano, kompleto na yung top 4 of the competition dito nga po sa Italian Open. This is the last event para sa major event, ha? Major preparation or build-up ng mga ng men sa men's side bago nga ang ating French Open. So yun po mga detalye, mga scores na yan, kompleto namin ibibigay sa inyo mamaya lamang dito sa ating Sports News Roundup. So maraming salamat. Abangan nyo na lang yung ating special ano, about Sports Radio Anniversary. Ano. Sorry, Ray Marino, di na namin mapapakita. Medyo mahaba yon, and then meron ng programa si Adeline Dumapong. But this afternoon at in between sa ating mga program, we have our special docu about Sports Radio's 40th anniversary. So maraming salamat po. Until tomorrow, para pa rin sa programang Headline Sports, Judy Caringal, magandang umaga sa ating lahat.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
4: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
2: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
4: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
2: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
4: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
2: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
4: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
2: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Tapos na ang paghihintay. Hiniling ang kanyang pagbabalik at hindi tayo binigo. Umigkas na siya sa pagkahimlay sa katahimikan. Narito siya ngayon at nagbabalik sa pagsalubong sa 40th anibersaryo. Maligayang pagsalubong sa isang bagong simula. Sports Radio 918. Humanda para sa kakaibang tunog sapagkat naritong muli ang Sports Radio 918. Hindi na sayang ang mahaba mong pagsisikap at pagpupunyagi na namulat mula pa noong 1986 kasunod ng makasaysayang Bloodless People Power Revolution. Umusbong na mabilis ang DZSR Sports Radio na kilala na ngayon bilang kaisa-isahang radyo na nakatuon ang focus sa daigdig ng palakasan. Lahat ng sangkap ng commercial radio station sa bansa ay taglay niya. Ngunit may espesyalidad na ipinagmamalaki, ang Sports Radio 918 na hindi nila mapapantayan. Ang pagiging dalubhasa sa paghatid ng kawili-wili at nakakapukaw damdaming sports balita, hindi lamang sa loob ng bansa kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya naman, hindi lang basta nakikinig ang aming mga suki, kalahok sila sa isang kilusan sa pagbo-broadcast. Ang Sports Radio 918 ang nangunguna dahil nakaugat kami sa istruktura ng sporting community na siyang puso ng mamamayang Pilipino. Dahil dito, tinanggap ng Sports Radio 918 ang pagkilala bilang institution in Philippine sports broadcast na kinikilala ng Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, National Sports Associations at mga pribadong organizer ng mga palaro. Ngunit ano nga ba ang simulain ng Sports Radio 918? Ang Sports Radio 918 ay bumukal mula sa dating DZFM Radio na acronym ng pangalan ng American founder na si Ginoong Frederick Marquardt, na ang orihinal na frequency na 738 kHz ay ginamit upang gabayan ang American forces sa Pasipiko noong palayain nila ang Pilipinas mula sa puwersang Hapones sa 2nd digmaang pandaigdig. Nang matapos ang digmaan, idinonate ni Ginoong Marquardt ang DZFM sa pamahalaang Pilipino. Sa paglipas nga ng panahon, kasunod ng EDSA Revolution noong 1986, ang bagong direktor ng Bureau of Broadcast Services, ang artista at politikong si Ginoong Jose Marie Gonzalez, ang nakaisip na likhain ang isang bagong pagkakakilanlan sa DZFM upang maging kakaiba o diverse sa kahit aling himpilang radyo sa Pilipinas. Naisip nga ni Director Gonzalez ang titulong Sports Radio at call sign na DZSR na ang dalawang huling letra ay daglat ng Sports Radio. Ngunit ang hindi alam ng marami, ang titulong Sports Radio ay hinalaw ni Gonzalez galing din sa isang munting tanggapan sa loob ng DZFM noon na ang tawag ay Radio Sports. Ang yumaong veteranong broadcaster na si Reynaldo Roa ang naging unang station manager ng istasyon. At noong March 1, 1996, sa bisa ng Presidential Order 293 ay inilipat ang DZSR Sports Radio 738 sa frequency na 918 kHz AM
5: na pwesto nito hanggang ngayon. Ang kakatwa sa pagpapalit ng mga administrasyon at pamunuan ng pamahalaan ay gayon din ang ginawang pagpapalit sa titulo ng Sports Radio, na minsan ay tinawag din na DWSY Sports and Youth at Radyo Pilipinas Dos Sports. Ngunit hindi ito naging balakid sa masigasig at walang patid na serbisyo publiko ng istasyon. Ang mahalaga ay ang taimtim na pagsunod nito sa kanyang format commitment at linya ng paglilingkod na tumagal na ng 4 na dekada. Hindi maikakaila na noong panahong wala pang internet at social media, radyo ang tanging inaasahan ng mga mamamayan para alamin ang mga pinakasariwang balita. Tanging ang radyo lamang ang may kakayanan noon na magsagawa ng mga live broadcast at hindi nahuhuli ang sports radio. Bukod sa mga regular na serbisyo, special dish nga ng sports radio ang maghatid ng exciting at makapigil hiningang aksyon sa magkakaibang sports competitions, mapa-local man o international. Sa katunayan, dahil sa sports radio, nauso ang taguri na Carabao Radio listeners. Sila yaong mga magigiting nating magsasaka na kahit sakay ng kalabaw ay nakadikit ang tenga sa kanilang transistor radio at nakikinig sa live coverage ng sports radio, partikular ang Tour of Luzon hanggang sa mas modernong Ronda Pilipinas. And speaking of cycling events, walang ibang istasyon ng radyo maliban sa sports radio ang nakapag-cover ng live comprehensive running account ng mga naglalakihang cycling events mula pa sa Tour Pilipinas noong 1981, Marlboro Tour, Padyak Pinoy at Le Tour de Filipinas. Ipinagmamalaki rin ng sports radio ang walang palyang coverage nito sa Southeast Asian Games simula noong 1985 sa Bangkok, Thailand, Asian Games mula 1986, maging ang aktwal na pagsaksi sa 1988 Seoul, 1992 Barcelona at 2000 Sydney Summer Olympics. Malaking bahagi rin ng katuparan ng mga coverage na ito ang partnership ng sports radio at suporta mula sa Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee at mga national sports associations. Dahil sa pakikipagtulungan nila, lalong hindi nawawaglit ang Sports Radio 918 kahit sa mga updates ng palarong pambansa, Batang Pinoy, Prisaa at mga national championships ng iba't ibang national sports association saan mang lugar idaos ang mga yon. Maging ang PBA na pinakamatandang professional basketball league sa Asia, naging tahanan din ang sports radio. Lagi rin itong sinusubaybayan ang mga paboritong college league sa bansa gaya ng UAAP at NCAA. Ngunit sa kabila ng mahabang panahon na umalingaw-ngaw sa himpapawid, kasama ang sports radio sa mga dumanas ng pagsubok ng tadhana. Ang pandemya ng COVID-19 ay nagdulot ng malawakan at matinding pinsala sa buong mundo na humantong sa matinding pagkawala ng buhay ng tao at walang kapantay na pagkagambala sa lipunan at ekonomiya. Naapektuhan ito ang halos lahat ng aspeto ng buhay mula sa individual na kalusugan hanggang sa mga pandaigdigang sistema. Halos 2 taong hindi nakapagsagawa ng live studio broadcast ang sports radio. Ngunit hindi naging balakid ang COVID-19 para pigilin ang determinasyon ng sports radio. Sa katunayan, tila nakinabang pa nga ang sports radio dahil sa mga restriction na ibinunga ng COVID-19. Kaya naman naging eye-opener para sa pamunuan ng PBS at sports radio ang tulong na magagawa ng social media para hawiin ang daan tungo sa mga bagong oportunidad para mas marami ang maabot nito na kahit saan pang panig ng mundo. Kahit na terrestrial radio ang original orientation, sumabay ang Sports Radio 918 sa hamon ng digital media. Napapanood at napapakinggan na rin ito sa Facebook at Free TV. Maaari rin na ito ay subaybayan sa PBS Receiver app. Ngayon, umaabot na sa million views ang social media content ng Sports Radio 918 dulot ng mga exclusive interviews, specialized sports programs at ng Sports News Roundup, ang official newscast ng istasyon na naglalaman ng biggest sports stories sa araw-araw. Hindi maaabot ng Sports Radio 918 ang tagumpay kung hindi dahil sa masisipag at magigiting na personalidad na nagtaguyod nito mula pa noong 1986. Nakalulungkot man na marami na ang nawala, nagretiro o kaya'y nag-iba ng propesyon, bahagi sila ng legacy na nagbubuklod sa noon at ngayon ng himpilan. Ang malasakit at dedikasyon upang mailapit ang sports sa sambayanan. Sapagkat ang sports ay isang mahalagang aspeto ng komunidad dahil itinataguyod dito ang pisikal na kalusugan, kagalingang pangkaisipan at pagkakaisa ng lipunan. Ito ay isang makapangyarihang kasangkapan para sa pagsasama-sama at pagkakaisa ng mga tao, pagpapaunlad ng mahahalagang kasanayan sa buhay at pag-aambag sa pangkalahatang pagkakakilanlan at pagmamalaki ng komunidad. At sa pamamagitan ng Sports Radio 918, hindi lang basta resulta ang inihahatid nito sa bayan, kundi ang makukulay na kwento ng buhay, ng paghihirap, ng pagdurusa at sakripisyo ng bawat atleta tungo sa inaasam na tagumpay, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kanyang bayan. Halos lahat ng tampok na atleta, silang mga hindi pinalad at higit sa lahat, silang mga nagtagumpay tulad ng mga Olympic gold medalists na sina Heidelin Diaz at Carlos Yulo, at maging ang kaisa-isahang 8th Division World Champion ng boxing at dating Senador Manny Pacquiao. Lahat sila ay dumaan sa pagkalinga ng Sports Radio 918 mula sa panahon ng pagsisimula ng kanilang sports career. Hindi ito matitigil dito dahil mas maraming storya pa ang aming ikukwento dito sa kinagisnan at kinagiliwan ng karamihan. Nagbabalik na ang Sports Radio 918. Taglay ang kakaibang tunog sa radyo. Dahil kahit bali-balik na rin man, Sports Radio pa rin ang mangingibabaw. Sports Radio 918. The Institution in Philippine Sports Broadcast.
1: Good morning. Here now is the news. President Ferdinand Marcos Jr. has inspected the Pampanga Provincial Hospital Clark, the first ever public hospital in the Clark Freeport Zone. The new hospital has a total bed capacity of 143. According to the Presidential Communications Office, the hospital is expected to serve residents of Pampanga and over 151,000 employees, business locators, and investors within the Clark Freeport Zone. It will also generate around 400 job opportunities once it becomes fully operational. The hospital also features modern medical technology and advanced diagnostic equipment. News overseas, the Cuban government says it is open to reviewing a United States offer of $100 million in aid. This hours after rare protests over worsening power cuts erupted on the communist-run island. Foreign Minister Bruno Rodriguez said Cuba is ready to hear the details of the proposal and how it would be implemented. The shortages have been exacerbated by a U.S.-imposed blockade of oil, which has squeezed the country's supplies of essentials such as diesel and fuel oil. Hospitals have been unable to function normally. Schools and government offices have been forced to close. In sports, for the second year in a row, Coco Gauff is back in the final of the Italian Open. But after three consecutive matches in which the 22-year-old American rallied from a set down to win, Gauff had the smoother passage in the final, defeating veteran Sorana Cîrstea in straight sets. Cîrstea, playing in the fourth WTA 1000 semifinal of her career, got off to a quick start by breaking Gauff in the opening game to lead 2-0. But from 4-2 down, Gauff won four straight games to take the first set at 6-4. The final scores was 6-4 and 6-3 in 1 hour and 15 minutes. Up next for Coco Gauff is Elina Svitolina in the finals. And so goes the late edition of the 10 o'clock news. Judith Caringal, good morning.
6: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
4: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
6: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
4: Sa bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
6: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
4: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
6: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
4: Sa bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
6: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
7: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
8: Mahal ang gamot.
7: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
9: Mr. President, pwede pa yakap?
7: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
10: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
11: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
7: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
11: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
5: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka.
8: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
12: Tutok na sa In and Out the Zone. In and Out the Zone. Women in Sports. Tuwing Biyernes, alas 10 ng umaga sa Sports Radio 918. Hosted by Paralympian and Women in Sports Advocate Adeline Dumapong. Ang programa, The Champions Women Empowerment in Sports. Makakasama nyo ang mga athletes, coaches, women achievers, at leaders from different fields as they share their life journey, challenges, and triumphs. Be inspired. Be empowered. This is In and Out the Zone. In and Out the Zone. Women in Sports with Adeline Dumapong. Dito lang sa Sports Radio 918.
13: Babalik nga dito sa ating programa, no? At katulad ng nasabi ko kanina, special, lagi namang special ang ating episodes, no? Pero ngayon ay mas special kasi tayo ay mag-uusapan natin ng isang bagay na actually naririnig na natin ito pero hindi pa talagang malalim, no, na pag-uusapan. Bagamat ito ay parang nasa ano natin, narinig na natin, siguro may ibang nagsabi na, pero dito sa ating programa pag-uusapan natin ito, no, because sabi nila this is something powerful, no, pero palagi ngang minsan overlook natin itong aspeto na to, at ito ay tungkol sa mindfulness. So sabi nga nila sa mundo ng sports, no, where athletes are constantly pushed to perform, train harder, and compete at higher levels, we sometimes forget that the mind plays just as big, if not a bigger role as the body. So ngayong umaga na ito, maswerte tayo dahil sasamahan tayo ng isang mindful transformation professional na si Miss Janique Nex Agustin. Kung tama ba yung pagkakasana, tama yung pagkakabigkas ko ng pangalan niya. Siya ay from Conscious Hearts Creation. So, she helps individuals reconnect with themselves, build awareness, and perform with intention and clarity. So, friends, let us all welcome Miss Nex. Hi, Nex!
14: Hi, Ads! Actually, gusto ko lang sabihin yung pag-pronounce ng pangalan ko.
13: Ano?
14: Yanike siya, Yanike.
13: Yanike. Ah, ano siya? Galing saang bansa ba iyan?
14: Oo, sa Netherlands, Dutch word siya. Ibig lang doon sabihin babae. Yung ginagamit nila, alam mo, parang mga Maria sa atin. Parang isa yan sa mga, ano nila.
13: Ayan, di ba? Yanike. Yanike? Oh.
14: Yanika. Yanika yung totoong pronunciation, pero dito, Yanika pwede na.
13: Ah, sige. Okay, maganda yun, no? Kasi syempre, tawag dito, bagong kaalaman yan. So, Yanika. Pero mas madali ang next. Kilala kita bilang next. Oh, sige.
14: Next time.
13: Ayan, next. So, welcome to the show, next.
14: Thank you.
13: Ayan, so for our listeners, no, at pati na rin ako na who may be new to this, can you tell us more about mindfulness, no, in simple terms?
14: Yeah, yung mindfulness, siguro mas, sabihin natin, mas modern yung paggamit ng word ng mindfulness. Pero matagal na siyang nasa gawain ng mga tao, no? Parang lahat ng mga religion, lahat ng mga may contemplative practices, meron yung component talaga ng mindfulness. Yung sinasabi natin pagdating sa mindfulness, yung kakayahan natin na mamalayan, maging aware kung ano yung nangyayari dun sa atin, sa sarili natin, whether internal yan or external. Alam natin siguro yung experience na hindi tayo mindful o hindi natin napansin, parang may nagawa na lang tayo tapos parang bakit ko ba ginawa yun, di ba? Yung mga, no, kaya yung natapos yung buong araw, natapos yung linggo, alam ko may ginawa ako pero di ko maalala ko ano yung ginawa ko, di ba? Parang okay. Yun yung pagkakaiba niya. Pero pag sinabi mong mindful ako, pinapansin ko ano nangyayari sa akin, anong namamalayan ko, parang yun talaga siya, yun yung ibig sabihin ng mindfulness. Except pag sinabi mong mindfulness, may intention ka, deliberate mong minamalayan, deliberate mong pinapansin.
13: I see. Wow. Pero bago tayo magpatuloy dyan, next, teka muna. So, how did you personally get into mindfulness work?
14: yan yung medyo mahaba-habang story.
13: Sige, gusto ko yan. Gusto namin yan.
14: Sige. So, alam natin na yung siguro kung naririnig man natin yung mindfulness, lagi siyang halos konektado sa mental health. And I would like to say, yun yung entry point ko rin, no? So, noong 2016, parang serendipitous to eh. Yung parang hindi mo in-expect, tapos bigla ka lang napadpad doon, di ba? Meron akong co-teacher dati na bigla lang niya akong inimbita, libre ka ba ng ganitong panahon? Tapos ako naman, ha? Teka, tingnan ko yung kalendaryo ko. Hindi ko tinanong ko ano yun. Tingnan ko lang yung kalendaryo ko. Tapos sabi ko, uy, libre ako. Sige, ano ba yan? And then sinabi niya, may training for facilitators, ganyan-ganyan, libre ka ba? Tapos sabi ko, ah, oh, naku, okay na okay yan. Kahit hindi ko alam kung ano yun. Tapos, nung nandun na ako, dun ko actually na-realize na kailangan ko siya. Tapos sobrang naniniwala ka agad ako. Kahit wala pa, hindi ko siya naintindihan. Pero nung naintindihan ko na siya, parang, para siyang missing piece. Parang ganun yung pakiramdam ko dun sa buhay ko. Kasi I've always struggled with mental health. Parang simula bata pa lang ako. Marami na akong hindi pa kilala, hindi pa natin alam yung depression, hindi pa, yun na yung experience ko. Tapos marami na rin akong mga, you know, lahat ng mga pinagdadaanan ng mga kabataan, alam natin ang daming mga nangyayari ngayon na challenge sa mental health. Lahat yun naiintindihan ko nung bata pa ako. Parang lahat yung pinagdaanan ko. So nung napadpad ako dito, eh nang ang isang ang pinaka-benepisyo makuha mo sa mindfulness talaga, yung pag-address sa mental health, no? Yung pag-unawa dun sa mental health mo. So, nung na-ano ako dun, parang sabi ko, ah, okay. Ito talaga yun, eh. Parang sold ka agad ako.
15: Okay.
14: Yun. Tapos parang, na-realize ko actually nung napunta na ako sa kanya, na-realize ko nga, kung alam ko sana siya nung bata ko, naintindihan ko kagad ko ano yung pwede kong gawin. Parang na-equip kagad niya ako ng tools sa kanong kakayahan para ma-manage ko yung mental health ko. Parang ganun.
15: Ooh, okay. So, ngayon kasi sinabi mo, no, in 2016, doon mo una siyang narinig. Ako din, actually, 2016 ko siya unang narinig. Ano? Nagkaroon kami ng parang mindfulness session. Parang, ah, oh, ganun. Pero pagkatapos nun, next, nung una kong narinig yon dahil nasa kasama yun sa, ano namin eh, curriculum sa mentoring program doon sa ibang bansa noon. So, nung dumating ako dito, hindi masyado talaga, walang masyado sa kamalayan ng Pilipino, no? Ang mindfulness. At narinig ko na lang ulit yon sa'yo nung tayo ay nagkausap. So, bakit kaya sa palagay mo, no? Na ngayon kasi parang, I think mula nung nag-COVID, no, napag-anuhan din yung mga mental health, yung mga ganyan, mas nabigyan ng focus yon. So, bukod nga dun sa, dahil nagkaroon ng COVID, bakit kaya mas kailangan pag-usapan yun ngayon? Why is it more relevant today, no? Especially, no, sa high-performing environments?
14: Right. Siguro dalawang bagay yung gusto kong sabihin patungkol doon. Merong aspect na siguro yung una, bakit siguro wala? Bakit hindi siya? Sa akin, parang hanggang ngayon may stigma yung mental health challenges. Okay. Diba? Mm-hmm. Parang alam natin to. Alam natin to sa kultura natin. May tinatag tayong mga sinto-sinto. Alam mo yun? Ang dami nating mga gano'n. Tapos yung nag-rumintado na siya, etc. Lahat yun, mental health actually. Pero, hindi natin siya ina-address in that way. Tapos parang dinededman na natin, pinapabayaan na natin, 'di ba? Parang ganoon. O kaya sa pulis na 'yan, pulis agad, 'di ba? Parang wala tayong kapasidad. So yung una, parang hindi talaga natin binibigyan ng halaga siguro sa kultura natin o may nangyari dun sa history natin para hindi natin bigyan ng halaga 'to, 'di ba? Pero yung pangalawa, nung COVID, nung nangyari 'yon, nakita natin kung gaano kahalaga yung mental health. At least internationally, sa atin, hindi pa rin siya nabura totally yung stigma, di ba? Pero dahil doon, pumasok na, okay, kailangan ko palang pangalagaan yung mental health ko. Pero dahil may binabangga ka pang stigma, hindi pa rin ganun kadali para sa mga tao na magsabi ng, kailangan ko ng tulong, ano nangyayari, no? And then, tatapatan mo pa siya ngayon ang daming mga cases ng trigger warning, no, suicides, nationwide, and yes, across ages, bata hanggang matanda, 'di ba? Parang ganoon. So alam natin na challenge siya. In fact, sabi ng World Health Organization, by 2040, ang pinakamataas na magiging cause of parang mortality siguro natin ay mental health, no? Hindi na nga yung mga diseases that we are seeing, no? So ang laking bagay na niya. So yun yung isang aspeto nun. Pangalawa, hindi pwedeng hindi mo sasabihin na wala kang kinalaman doon. Kung tao ka, may mind ka, may mental health ka. Parang ganun. Kung titingnan natin sa kabuuan, bahagi siya nung dapat nating tinitingnan at inaalagaan sa sarili natin. And then when you talk about the high performing, mas lalo na. Kasi dahil sa dami ng nangyayari, kasi wala tayong tools, hindi natin alam paano equip yung sarili natin, 'di ba? Sa mga stressful environment, kailangan natin maintindihan paano pangalagaan siya para nakikita natin yung stress for what it is, which is really an ability for us to work to perform. Parang yun lang yung binibigay ng stress eh. Kaya lang, pag sobrang dami, tapos hindi mo kayang i-manage, doon nangyayari yung mga challenges. At pag hindi mo yun na-address, pwede siyang tumungo, pumunta doon sa mga nararanasan natin na depression, anxiety, etc.
15: Okay. So, next, maitanong ko lang, no, ano ba, kumbaga, ang mindfulness ba ay relaxation din or thinking positive? Kasama ba yun doon? At paano siya naiiba doon sa, yun nga, relaxation at saka sa thinking positive?
14: Right. Yung dalawang aspeto na binanggit mo, usually mga benefits na lang siya. Pakinabang na pwede mong makuha. Pero hindi ka magma-mindfulness para ma-relax. Kasi gaya ng nabanggit ko, yung mindfulness sa totoo ay awareness.
15: Awareness. Yung
14: sabihin, pag sinabi mong mindful ka, aware ka. No? Pero hindi aware na basta lang nangyari. Deliberately, minamalayan mo kung ano yung nangyayari sa'yo.
15: Whether maganda o hindi.
14: Whether maganda or hindi. In fact, the moment, mas maraming beses, o mas marami sigurong porsyento ng oras natin, namamalayan natin yung mga hindi magaganda. Kasi nga, we live in a world na hindi naman ganun ka. Ang dami nating challenges, kumbaga. Mm-hmm. Diba? Parang ganun. Kaya natin yun na-experience. Pero, at the same time, pag namalayan mo na yung nangyayari, makikita mo rin kasi yung sinasabing think positively, hindi mo kailangan i-change, no? May nangyayaring hindi maganda tapos think positively. Hindi siya ganon. Hindi siya parang tinatawag natin na toxic positivity. Mag-isip ka lang ng maayos. Hindi eh. Kailangan mo pansinin anong nangyayari. And then, dahil may kakayanan ka na mapansin ko ano nangyayari, eventually, pwede mo rin i-train yung sarili mo para mag-shift nung pagtingin mo. No? Na parang hindi lang puro negatibo yung tinitingnan mo.
15: Ayan, ako, napakaganda, napaka-interesting nito. Pero magbabalik po ang In and Out the Zone with Next pagkatapos ng ilang paalala.
16: This is a public service announcement.
17: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
16: This is a public service announcement.
18: Public service announcement
16: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
20: Strong women.
18: strong voices. This is In and Out the Zone, Women in Sports with Adeline Dumapong.
15: Tagbabalik na tayo dito sa ating programa, no? Very interesting yung topic natin ngayon. At we're talking about mindfulness, no? With Miss Yanica. Oh, di ba? Next, Agustin. I got it right na. So, ay pagpapatuloy natin, no, pag-usapan ng mindfulness. Kasi nga, lalo na that many people think mindfulness is just about staying calm when clearly it goes much deeper than that. So, pagpatuloy natin ang ating talakayan, no, with next. At ngayon naman ay ilagay natin yung syempre, this is about sports, no? At tingnan natin yung mindfulness in sports. So, next, welcome ulit dito sa ating why is mindfulness important specifically for athletes?
14: Hindi ko alam kung, I'm sure lahat ng mga tao sa sports medyo familiar dun sa mga international na nangyayari. I don't know kung naalala mo yung case with Simone Biles, yung American gymnast, diba? Na who actually said, I will need to stop, take a break, because I have to attend to my mental health. Diba? Parang very deliberate.
15: I heard that, yeah.
14: Very deliberate yung pagsabi niya nun. And she did. She took a break. Nung mga times na, ang parang pagod na siya. Pero alam ng mga tao kung gaano siya kagaling, diba? At least dun sa larangan niya. And then when she did, and then they came back, no, sumali sila, okay na siya, ready na siya. And nakita natin yung performance nilang lahat, no, as a team, dun sa Olympics. Kung gaano kahalaga na inalagaan niya yun. No? So yun yung unang aspeto nun. Pangalawa, when we talk about mindfulness kasi, so I wanted to also share, I teach PE, physical education, sa UP na mindfulness. No? And yung mga estudyante ko, sila yung nagsabi talaga sa akin na, alam niyo ma'am, ito palang mindfulness. Akala namin, kumbaga, katulad nung nabanggit mo yung mga misconception na dapat magiging relax ka pag ginawa mo to, chill lang tong class na to. Pag yung mga estudyante ko na nag-commit sila throughout the semester to really learn it, they realize in the end, hindi pala siya madali. No? Hindi madali kasi it's really a skill. In fact, when you sit for 30 minutes to 45 minutes to an hour, it takes endurance to just sit and not, you know, do your usual thing, yung mga habitual patterns mo, and then just to watch the way you think, the way what happens in your mind, etc. To watch all of these things, and then to sit in a way na comfortable ka rin, di ba? So parang, yun yung isa sa mga nabanggit nila. So, una, endurance yun. Pangalawa, attention training yun. Alam natin to sa sports. Alam mo yung bilang ikaw nasa sports. At gusto ko lang rin sabihin, alam ko, kasi a football player din ako nung bata-bata ako, nasa varsity ako, mga ganun. So alam ko yung pakiramdam na in the zone ka pagdating sa sports. Yung parang you can actually tune out everything else and just be there. And then pag nandun ka sa zone na yun, di ba parang wala kang kailangan isipin, nangyayari yung dapat mangyari. And it also happened because you trained. Ganun rin yung mindfulness, skills-based siya. So, yung mechanisms niya, mangyayari kapag tinrain mo, paulit-ulit, in the way that we train ourselves in sports. No? So, kung ikaw, may capacity ka to, alam kasi natin yun, napakadami ng pressure na nararanasan ng atleta, di ba? Yung pressure from external, sa team mo, sa coach mo, sa kung saan-saan. Kung kaya mo, at saka yung personal life, hindi naman pwedeng sports athlete ka, wala kang personal life, meron pa rin yun, diba? So, kung ano man yung mga nangyayari yun, kung kaya mong i-tune out yun, and just be there, you know, allow yourself to be there in the moment, while you're, either you're training for the sport, or, nandun ka na sa performance itself, nagiging very, parang nagiging, it's all about that performance. Nawawala yung iba pang mga bagay. And then, of course, may ability ka na para ibigay mo lang yung attention mo dun sa kailangan sa moment na yun. Ganun yung nangyayari. And in fact, when you look at international athletes, meron silang mindfulness practice. Kasama talaga sa training nila yun ngayon. No? May mga team sports like basketball, mga ganyan, football, etc. that they actually have incorporated mindfulness training.
15: Oh, naku, napakaganda nun, ano, kung mai-incorporate talaga sa training, no? At sa tingin ko dito sa atin ay, hindi ko alam, bagamat meron na tayong mga sports psychologist, no, na ngayon ay very, ano naman, very available naman sila para sa mga atleta natin. Pero I think we should still be mindful of the mindfulness training, di ba? Kasi nga, sabi mo nga, ano, tawag dito, ano ko lang, no, next, no? So, what happens when an athlete is not, you know, mindful? Sabi mo, kasi you were talking about it earlier, no? Na, yun nga, the ability to concentrate really and be in the zone. Diba? Pagka, oo. Pero, tama ka eh. Minsan ako, dati nung nagsisimula ako, ano lang siya eh, parang, ano, parang hit or miss. Minsan, nasa zone ako. Minsan, wala ako sa zone.
14: Yes, exactly. Yun nga yung parang dahil hindi natin siya tinitingnan na part siya nung tinitrain natin. Kaya nagiging hit or miss. Pero kung baga, dahil tinitrain mo nga yung sarili mo, in the same way na yung tinitrain mo yung capacity mo for sport, diba? Mas malaki yung chance na repeatable yung experience. Meaning, mas malaki yung chance na yung mataas yung performance mo. So in the same way, kung gagawin mo siya, mas may ability ka to know ano yung kailangan kong gawin para mas maka-tune out ako or mas maintindihan ko kung ano nangyayari sa akin, ano yung cycles ng pakiramdam ko na okay ako, hindi okay, ano nangyayari pag may moods ako. Diba, may mga tao na pwedeng nasa mood, hindi. Pero kung kahit may moods ka, pero alam mo kung paano i-tune out yon or yung kaya mo siyang sakyan para ma-perform mo yung kailangan mo, then nagiging repeatable yung experience mo consciously.
15: Consciously, yun consciously. Talaga yung ano eh, no? Yung alam mo, tama ka doon. Ano.
14: Oh, and gusto ko lang rin i-add yung paano pag hindi tayo mindful ads. At nakikita natin yung mga athletes, in fact, may naalala pa nga ako sa basketball na parang yung eventually hindi na siya pwedeng maglaro. Kasi, di ba, may nang inaway na siya, may binugbog siya. Aming pwede niya. Di ba? Parang, imagine natapos yung career mo kasi hindi mo kayang i-handle yung emotions mo, yung rage mo, yung part rin yun ang pwede mo actually ma-address. No? Kapag namamalayan mo, alam mo yung pwede mong gawin. Kasi parang, ang nangyayari sa atin, meron rin tayong term sa Pilipinas na nawawala sa sarili. Di ba? Yun. So parang, paano kung may kakayanan ka na alam mo may chance na mawala ka sa sarili, pero kaya mo ibalik yung sarili mo. Para yung moment-to-moment na decision mo, pinapanindigan mo, kaya mong panindigan. Di ba? Parang ganun. Part rin siya nung natututunan natin pag nagiging mindful tayo, aware tayo sa ginagawa natin.
15: Naalala ko tuloy, may isang pagkakataon kasi syempre sa powerlifting naman ano, sa powerlifting kasi when they give you parang pagpatapos bumuhat, tapos you wait for the ano, for the result if it's a good lift or a no lift. Syempre kung unang buhat mo 'yon at nabigyan ka kaagad ng no lift, and pwedeng masira talaga yung ano, pwedeng masira yung discard mo kasi shucks, no lift ako, ano nangyari? Yung ganon. So in my ano naman, in my experience, no, maraming tama ka, merong siguro hindi mindful, and when they got the result of no lift, meron doon yung parang biglang nag-iiyak sa may stage, ayaw bumaba, eh, ganun, and the coach has to parang escort him out talaga, yung ganun. So, wala lang. Ngayong kinikwento mo siya, naalala ko din yung mga kwentong ganun, and really how important it is to be mindful, no, to be aware of what's going on. And siguro, then if we are mindful, we can control our reactions, tama ba?
14: Yes, yes. Yan yung unang-una kasi natin na makikita is, kaya may mga bagay tayo na ginagawa na hindi natin gusto dahil reactivity siya. Parang ang automatic natin, mag-react. Mm-hmm. Diba? Kasi yun lang yung alam natin eh. Pero pag sinabi natin, nagiging mindful na ako, pwede kong sabihin, okay, ano nangyayari dito sa reaction na to? Napapansin ko. Pwede akong tumigil. May kakayanan ako to say take a pause, to stop. And then, pag napansin ko na, pwede action, yung space na yun na na-create ko, dun sa pag-pause ko, pag-stop ko, pwede kong piliin ngayon, teka, ano nga bang tamang gawin? Okay ba ako? O baka, you know, doon nagkakaroon ng space. Ang nangyayari kasi, continuous lang yan eh. May nangyayari, react. May nangyayari, react. No? So, pag naging mindful na tayo, may choice na tayo actually, na hindi lang mag-react.
15: I see. Alam mo, next, ako ang isang tao na akala ko dati, wala, habang sinasabi mo yan, nung bata ko, I'm a very reactive person talaga. So, mabilis ako matrigger. However, syempre, no, tumatanda na ako. Akala ko, I call it maturity. So, hindi pala yun, ano. Sabi ko, parang ngayon I can choose how to react, no. Pero may mga times pa rin na, kasi nga, hindi ko na-relate yan dun sa mindfulness.

0: Kung gusto mong mas less yung moments na yon, tinetrain mo yung sarili mo how to actually parang navigate yung mga ganong moments.
1: I see. Babalikan natin yung training na yan mamaya. No, pero babalikan natin yan. Pero ano po? Teka, bago ano, no, bago magtaw dito, bago tayo magpatuloy dahil lagyan naman natin ng gender perspective, no? No, so dahil tawag dito, ito nga 'tong mga kabababaihan. So, ang mga babae ba, meron ba siyang unique mental or emotional pressures where mindfulness can really help? I mean,
0: Yeah, ako definitely. Una, pupuntahan natin ang totoong sitwasyon ng kababaihan na multiple burden. So, hindi mo titingnan yung multiple burden na yon na cause of all of the pressures, no? Pero at the same time, alam mong given that multiple burden, ang dami rin talagang kaya na ng kababaihan. Sino ba yung makikita mo magdadrive na may bata na kaya niyang gawin lahat yan habang nagdadrive, di ba? So, may kakayanan yung kababaihan pero may multiple burden. Tingnan mo kung yung kakayahan na yon ay bibigyan mo siya, empower mo siya, bigyan mo siya ng tools para maging mas malinaw, mas maging one at a time, mas hindi multitasking, mas kaya niyang bigyan yung sarili niya, yung self-care. The last thing na binibigay ng babae sa sarili niya ay self-care, 'di ba? Dahil laging nakalabas, laging I will care for everyone else. And then mauubos siya. Pag ubos na siya, wala na siyang mabigay. Eh siya pa naman yung fulcrum, sentro ng pamilya, 'di ba? So kung kaya nating tulungan yung babae na mabigay niya sa sarili niya yung pangangailangan niya, alam niya kailan siya hihinto, alam niya kailan siya magpapahinga. Mas magkakaroon siya ng space para sa sarili niya at sa mga kailangan niyang gawin. And I've heard this multiple times sa mga kababaihan na nag-train ng mindfulness. Iba yung joy, iba yung parang na kaya na niyang punuan yung sarili niya on her own because kaya niyang bigay sa sarili niya yung kailangan niya, no? Na hindi natin na ibibigay minsan. Hindi talaga kayang maibigay kasi nga siya mismo yung source ng lahat ng mga pangangailangan often, di ba? So, yes, definitely.
1: Ayan. At napakaganda niyan. So, mamaya, kailangan natin ng tools, kailangan natin ng content training. At sa pagbabalik natin, pagkatapos ng konting paalala, hihingan natin si Next ng kaunting basic, no? Basic na papaano natin, paano tayo magiging mindful. So, magbabalik po tayo.
2: Magandang araw sa ating lahat. This is Marco Ortiz of Floor Ballon Focus every Saturday, 8 to 9 a.m. dito lang sa Sports Radio 918. Wala akong ibang gustong sabihin kung hindi proud ako para sa ating ika-apat na pong anibersaryo ng estasyon. Binabati ko syempre ang ating ate at nanay na si Ma'am Cecilia Kemlat, pati na rin si Ma'am Judith Karingal, Ria Arevalo, John Mugul, Aaron Bayato, Giselle Light, Aya Malyare, Tim Tapales. Siyempre, hinding-hindi natin makakalimutan ang laging mga nandyan para siguraduhin maayos ang ating mga programa. Sila Ren Bergavera, Susan Barmeda, Gemma Trocomoda, Nida Soriano, Edmund Obra, Wilson Del Rosario, Daniel Cruz at ating mga kapwa independent programs. Mabuhay tayong lahat. Di rin natin malilimutan syempre ang lahat ng mga nagdaang kasamahan noong mga nakaraang taon. At syempre sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa pang-araw-araw, kasama tayong lahat sa tagumpay ng ating mga atleta sa lahat ng mga pampalakasan, local man o international. Maraming salamat once again and congratulations Sports Radio 918. Happy anniversary!

0: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
1: Strong women, strong voices. This is In and Out the Zone, Women in Sports with Adeline Dumapong.
2: Tayo ulit, no, dito sa programa natin. At kasama natin, syempre, si Next pa rin. And we're talking about mindfulness. So, Next, kasi nandito na tayo sa parang final, maybe 15 minutes of our program. And madami pa akong gustong tanungin. Pero sa tingin ko, dapat mag-ananda tayo, no, na parang, kasi gusto ko talaga yung sinabi mo. For me, it's very powerful, no, that the mind really, you have to train your mind just like your body. For me, that's very powerful kasi ngayon na as a retired athlete, na nakikita ko at na hanggang ngayon I'm still reaping the benefits, no, of having trained, no, to focus, to concentrate and all that. Pero Next, ano ba ang ano bilang halimbawa bilang hindi lang ano eh bilang atleta pero bilang isang tao, no, what are simple mindfulness techniques that we can actually start using today?
3: Right, may mga simple, and ako actually yung entry point ko hindi pa nga meditation eh, pero definitely malaking part ng mindfulness yung meditation, no. Mm-hmm. Yung ability natin na to just sit in silence or to do things in silence, no. So yun yung isa. So may mga iba-ibang practices yon. Ang isang madali related dun sa meditation ay yung tinatawag natin na breath practice. Meaning, papansinin mo lang yung paghinga mo, whether sa yung nararamdaman mo sa ilong o kaya yung pagtaas-baba ng chest mo o kaya yung pagkupos sa kapaglobo ng tiyan mo. No? So, pwedeng any of that, fo-focus ka lang, tapos mga 10 to 15 minutes daily, pwede mong gawin yon. Just focus on the breath, no? Tapos, parang napapansin mo pag may pumapasok sa isip mo o kaya napunta sa ibang lugar yung attention mo, ibabalik mo lang siya nang hindi mo pinapagalitan yung sarili mo, hindi mo inaaway. Papansinin mo lang, op, nawala. Napunta kung saan yung isip ko, ibabalik ko lang. Every time, ganun lang siya. Tapos, focus ka lang. So, yun yung isa. Anyone can do it. Marami rin online parang meditation guides, minsan nakakatulong yon kasi pag sa simula, parang hirap pa tayo. Minsan nadala na tayo, tapos hindi na tayo nakabalik. Yun yung isang pwede mangyari. Yung mga informal practices, so yon yung mga formal practice kasi kailangan mo ng time, ng space para gawin yun. Yung informal, ginagamit lang natin yung senses natin. So, halimbawa, habang kumakain, anong napapansin mo, nakikita mo, anong naamoy mo, ano yung naririnig mo, yung ganon, no? Bibigay mo lang ng attention anytime, any place. Yung senses kasi natin, siya yung parang doorway natin para sa internal experience natin. Mapansin natin anong nangyayari sa loob natin, no? Tapos yung ability natin na pansinin yung thoughts, yung emotions natin. At saka yung mga automatic, yung parang, oh, bakit biglang kinuha ko na lang, sinubo ko na lang, yung mga ganun. Diba? Pinapansin natin. So, yun yung mga simple. And I wanted to leave siguro you and your audience yung isang practice na tinatawag na stop practice. So, S-T-O-P siya. Stop whatever you're doing, take a breath, observe your experience, and then proceed. So, pwedeng-pwede mo rin yun gawin anytime. Tandaan mo lang. So, halimbawa ngayon, stop what you're doing. Take a breath, pwedeng 2 or 3 breaths, depende kung anong kailangan mo. And then, observe. Ano nangyayari sa isip mo ngayon? What's in your thoughts? Anong emotion? Ano yung nararamdaman mo sa katawan mo. Halimbawa, yung damit mo sa balat, yung katawan na nakaupo sa silya, yung mga yan, o yung naririnig mo sa paligid mo. And then, pagkatapos nun, proceed na. So, bigyan mo lang yung sarili mo ng mga moments na ganun. Over time, magbibuild siya. Kasi hanapin mo yun eh. Nakikita mo yung, pag naramdaman mo na yung benefit, yung fruits nung practice, hahanap-hanapin mo na siya. Tapos, habang nagtitrain ka maging mindful, or ng mindfulness, nagiging mindful ka na. Doon na parang yung practice na yon. Katulad mo, di mo na kailangan i-train yung sarili mo. Alam mong nandun na yung skills, di ba? Ganun din yung nangyayari pagdating sa mindfulness.
2: Okay. Alam mo, sa totoo lang, ako feeling ko, ano eh, alam ko lang yung konsepto, pero kailangan ko pa rin na matrain. Kasi, yes. Actually, sabi mo, yung 10 to 15 minutes, medyo mahirap yun, ha? Minsan nga, 5 minutes lang, di ba? Napupunta na sa kung saan-saan, nagde-daydream na ako.
3: Yes. Yes, yes, exactly. Yes.
2: Tapos kung ano-ano na, naisipan mo yung ano, naku, may babayaran pala akong ganito, babayaran pa. Nawala na yung ano mo. So, yeah, I know that it is really hard to focus, no? And ano, and actually, ano eh, to dito na nakakatuwa, and I'm very, very thankful talaga na pumayag ka, no, na mag-guest dito sa aking programa. At, hindi pa to ang huli, ha? Kasi tayo dito, napakaganda, marami pa tayong pwedeng siliksikin or pag-usapan tungkol dito sa mindfulness. And also next, ano na lang, siguro huling tanong ko sa iyo, or hindi siya masyang tanong, no? Pero kung, if there's one key message that you want athletes, or especially women athletes, to remember about mindfulness, what would it be?
3: Right. At in this day and age, no, ang daming challenges, pero actually ang dami na nating tools, no? If you want to be able to take care of yourself while continuing on your career path, no, makakatulong talaga yung mindfulness sa iyo bilang atleta at bilang babae. No, makakatulong siya para ma-equip mo yung sarili mo, both personal and professional. Doon sa kung ano yung, I think yung isang mahalaga dito, yung kaya mong panindigan kung ano yung ginagawa mo. Hindi yung parang tinadala lang tayo ng lahat ng tao, ng lahat ng bagay. Dito, pwede mo kasing sabihin na kaya rin parang part of what I eventually hope to teach is yung sinasabi natin self-mastery. No? Yung ako mismo, itong decision ko, gusto ko tong decision na to, ginawa ko siya, hindi dahil sa lahat ng ibang tao. And entry point, doorway ang mindfulness to that.
2: Ayan. So next, where can people find you or learn more about your work with Conscious Hearts Creations?
3: Yeah, so may, syempre may website, consciousheartcreations.com. Pero, and then you can already reach me through that. Pwede rin sa'yo ads. Kung may mga nakausap at kilala nyo po si Ads, pwede rin po kay Ads. Pero meron rin akong, the other work I do is with Friendly Care Foundation. Sila yung nagdala ng mindfulness dito sa Pilipinas. So kung alam niyo yung mga Friendly Care clinics, no, they all also offer mindfulness programs. Yun yung isang aspeto, no, you can contact them. But then I can also be contacted when it comes to mindfulness workshops, mindfulness programs. So, consciousheartcreations.com, also consciousheartcreations@gmail.com if you want to just email me. And I can also be reached via mobile. Share ko ba yung mobile ko? wag na lang.
2: Baka masyado kang ano, if ma-flood.
3: So yun na lang, yung Gmail at saka yung sa website. You can also contact me there.
2: Conscious Heart Creations. Ayan po. So, maraming salamat, Nex. Thank you so much for sharing your wisdom with us today. This has truly been an eye-opening conversation on how mindfulness can truly transform not just performance, but life itself. So, to our listeners, remember, strength isn't just physical. No, alam natin yon. It's mental, emotional, and deeply internal. So, Ngayon, mga kaibigan, magpapaalam na po tayo at hanggang sa susunod na Biyernes ulit. This has been your host for today, In and Out the Zone, Women in Sports. Ako po si Adeline at hanggang sa muling Biyernes po, makita-kita tayo. Magandang umaga.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili,
8: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
10: from PBS,
12: Presidential Broadcast Service
10: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
13: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
8: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
13: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
8: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
13: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
8: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
13: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
11: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
14: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
15: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
14: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
15: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
14: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
16: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
17: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
18: Mahal ang gamot.
17: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
19: Mr. President, pwede pa yakap.
17: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
20: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
21: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
17: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
21: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
17: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
22: Ito ang Presidential Broadcast Service.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo! Publiko.
22: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
25: 703.
26: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa ulo ng mga pangunahing balita, Senado magkoconvene na bilang impeachment court sa May 18 para sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. House Prosecution Panel kumpiyansang tumayo bilang prosecutors.
1: Headlines.
0: PNP, minamadali na ang investigasyon kaugnay ng shooting incident sa Senado. Alegasyong diversionary tactic ang putukan para makatakas si Senador Ronald Bato de la Rosa, itinanggi ni Senate President Alan Peter Cayetano.
1: Headlines.
0: 5 persons of interest sa likod ng social media post na nagpakalat ng fake news at ng hikayat na manggulo sa Senado, tukoy na ng DICT.
1: Headlines.
0: NGCP pinagpapaliwanag kaugnay ng sunod-sunod na kawalan ng kuryente sa Luzon at Visayas. Yellow at red alert status muling idineklara sa Luzon at Visayas grid mamayang hapon.
1: Headlines.
0: Payout para sa TNVS at motorcycle taxi drivers na bigo makuha ang kanilang ayuda magpapatuloy bukas at sa susunod na linggo.
1: Headlines.
0: At 3 buwan na PITX terminal fees para sa PUV operators aalisin na simula May 18.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang Radyo Pilipinas News Nationwide na napapakinggan sa 738 kHz AM at sa mga kapatid na himpilan at The Capital 104.3 FM, Radio Magazine 1278 at Sports Radio 918. Sa ngalan ng ating kasamang si John Mogol, ako po si Ched Oliva, ang inyong tagapagbalita. Narito na ang ating mga balita. Aarangkada na sa May 18, Lunes, ang pag-convene ng Senado bilang isang impeachment court. Ito ang sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano matapos pirmahan ang liham na opisyal na nagpapaalam sa Kamara o nagpapaalam sa Kamara na natanggap na ng mataas na kapulungan ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Inaasahan ni Cayetano na agad na magko-convene ang impeachment court kung lahat ng mga senador ay sasang-ayon at walang kwe-question dito. Oras na matipon ang impeachment court ay susumpa ang Senate President bilang presiding officer habang ang ibang mga senador ay manunumpa bilang mga hukom. Matapos ito ay mag-i-issue sila ng summons, hihingi ng mga dokumento at saka ganap na magsisimula ang paglilitis. Tiniyak ni Cayetano na sa bahagi ng majority block ay walang magiging delay sa proseso ng impeachment.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Handa-handa na ang 11 prosecution panel para sa napipintong impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam kay Bicol Saro, Party List Representative Terry Ridon sa Bangon Bayang Mahal, sinabi nitong halos araw-araw na silang nagpupulong para pag-aralan ng grounds ng articles of impeachment. Maghahati-hati naman ang panel para magkaroon ng grupo-grupong paglalahad ng grounds at ebidensya sa gagawing paglilitis. Lahat naman ng miyembro ng House panel ay mga abogado, kaya't kumpiyansa sila na tumayong prosecutors at matibay din anya ang mga ebidensya laban sa bise, lalo na sa unexplained wealth at sa pagbabanta sa buhay nila Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos at dating Speaker ng Kamara.
3: Tingin mo talaga na malakas po yung mga ebidensya, no? So, kung puno sa threats against the President, makikita mo natin. Yung po nga press conference sa atin po nga pangalang Pangulo, talagang nagbanta naman po siya sa atin po Pangulo, First Lady at sa dating House Speaker. Yung po yung una, sa unexplained wealth, kitang-kita naman po natin, no? Linhado sa bayan.
0: Yan ang tinig ni Congressman Terry Ridon ng Bicol Saro Party List.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pag-arangkada ng impeachment process, dapat umusad alinsunod sa itinatakda ng konstitusyon mula Kamara. Narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Sinabi ni Bataan Representative Tony Roman na mahalagang hayaang umusad ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte alinsunod sa itinakda ng konstitusyon. Ayon kay Roman na isang abogado, bahagi ng constitutional framework ang impeachment process upang tugunan ang mabibigat na alegasyon laban sa matataas na opisyal ng pamahalaan. Pagkakataon umano ito para sa pangalawang pangulo na maipagtanggol niya ang sarili laban sa mga paratang. Nilinaw din niya na ang pagkakaroon ng probable cause ng impeachment ay hindi nangangahulugan na napatunayan na itong nagkasala. Binigyan din ng mamabatas na mahalagang papel ang gagampanan ng Senado bilang impeachment court upang matiyak, napatas at malinaw na matatalakay ang mga isyu sa kaso. Nanawagan din ito sa publiko na iwasan ang maagang paghuhusga sa magiging resulta ng kaso at hayaang maisakatuparan ng Senado ang mandato nito. Importante anya na mapanatili ang tiwala ng publiko sa mga institusyon sa pamamagitan ng pananagutan at patas na proseso. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Itinuturing ni House Senior Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima na malinaw na harassment o panggigipit ang paghahain ng civil lawsuit ni Manases Carpio laban sa mga nagsusulong ng impeachment complaint. Si Carpio ang asawa ni Vice President Sara Duterte na naharap ngayon sa impeachment trial. Nagsampa si Carpio ng 7.3 milyong pisong civil lawsuit for damages laban kina Father Joel Sabalia, Ramil Madriaga at iba pang nasa likod ng impeachment complaints laban kay Vice President Duterte. Ayon kay De Lima, nagpapakita umano ng desperasyon ang hakbang ng kampo ni Duterte upang ilihis ang usapin ng pananagutan. Iginit din ang mambabatas na mabibigat ang mga aligasyon laban kay VP Sara at nararapat lamang itong sagutin sa tamang proseso.
6: These are all harassment. Alam naman nila yun, lalo na kami mga members of the Committee on Justice, the members of the House, wala naman po kaming linabag na batas dito. Ang sabi nila, linabag daw ho namin yung Bank Secrecy Deposits Law at yung Anti-Money Laundering Act. Wala po. Wala pong prohibition doon na hindi kami pwedeng gumawa ng aming tungkulin bilang miyembro of the House.
0: Si House Senior Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ginagawa ng Philippine National Police o PNP ang lahat ng paraan para mapabilis at maresolba ang shooting incident sa Senado. Ayon kay PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., kabilang sa iniimbestigahan ay kung stage o planado ang putukan bilang panggulo para makatakas si Senador Ronald Bato de la Rosa kaugnay ng arrest warrant nito sa International Criminal Court. Tiniyak naman ng pulisya na walang special treatment kay De La Rosa na dating PNP chief.
7: Wala po tayong special treatment yan. We implement the law without fear or favor. The Philippine National Police ay, of course, for any eventuality arrest or whatsoever, we are always preparing ourselves para ma-improve ang ating operation.
0: Si PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Bukas ang National Bureau of Investigation o NBI na maimbestigahan ang putukan sa Senado na umano'y planado para makatakas si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, handa silang makipagtulungan sa ginagawang investigasyon ng Philippine National Police. Una na rin nga sinabi ni Matibag na magkakaroon ng inter-agency collaboration ng mga law enforcement agency kasama ang Department of Justice at iba pa kaugnay sa mga susunod na hakbang.
9: Bukas po kami sa investigasyon at katunayan, sinabi ko nga po kay General Natates, yung mga identify po na ating pong ahente na pumasok sa GSIS, amin pong isusumite sa isang malayong investigasyon po ng Philippine National Police po.
0: Si NBI Director Melvin Matibag.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Binigyan din ni Senate President Alan Peter Cayetano na 100% hindi diversionary tactic ang nangyaring putukan sa loob ng Senado kagabi para o nung isang gabi para makatakas si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Cayetano, wala sa mga senador nitong Miyerkules.
12: 100%. I can tell you honest to God.
0: SP Cayetano sa PNP at AFP na kung gaano sila kabilis maglinaw ng fake news, ay ganun din sila sana kabilis magdebunk ng fake news tungkol sa Senado at sa Senate President. Partikular na tinukoy ng Senate President, ang fake news lang ang impormasyong kumalat sa social media na ang security niya ang nagpaputok noong isang gabi.
12: 100%. I can tell you honest to goodness, none of the senators who were here last night knew that was gonna happen. And shots were fired from both sides. I mean, you have the videos, guys. And even before umalis si Sec. John Dick, sa kabila daw may ano talaga. That's why I asked for access sa UTAA sa kabilang side ng building, sa GSIS.
0: Yan ang tinig ni Senate President Alan Peter Cayetano.
8: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas.
8: News Nationwide.
0: Pagkakaroon ng isang independent investigation sa mga pangyayari sa Senado, isinusulong ang detalye mula kay Mary Ann Bastasa.
8: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas.
8: Report.
11: Naniniwala si ML Party Representative Leila De Lima na dapat imbestigahan ang mga naganap sa Senado nitong mga nakalipas na araw, kabilang na ang umano'y pagtakas ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon sa mambabatas, nakakalungkot at nakakabahala umano mga pangyayari na anya hindi dapat nagaganap sa isang demokratikong institusyon na tulad ng Senado. Gate pa ng mambabatas, usapin na ito ng integridad at dignidad ng Senado. Mungkahin ito magkaroon ng isang independent investigation sa insidente na hindi panghihimasukan ng mga senador. Mahalaga umano magkaroon ng hiwalay na body na magsisiyasat nito para maging malinaw ang buong pangyayari. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas.
8: News Nationwide.
0: Tiniyak mismo ni Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca na ligtas na ang Senado. Kaugnay pa rin ito ng naganap na kaguluhan sa Senate building nitong Miyerkules ng gabi. Ani Aplasca, mahigpit nang nakasecure ang buong Senado at ligtas nang makakapasok ang mga senador at iba pang staff at empleyado ng mataas na kapulungan ng Kongreso.
13: I can assure everyone, our public, senators and all employees and members of the Senate na the Senate is very much secure as of today. So this time.
0: Yan ang pahayag ni Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca.
8: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas.
8: News Nationwide.
0: Kinumpirma ng Department of Information and Communications Technology o DICT na 5 individual na ang natukoy nila bilang persons of interest na sangkot sa panghihikayat sa publiko online na pumunta sa Senado at magsimula ng kaguluhan. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, na i-refer na nila sa otoridad ang mga nasabing individual para sa investigasyon. Paglilinaw pa ni Aguda na wala namang naganap na anumang cyber attack, kundi nag-ugat lang ito sa aktibidad ng mga nasabing POI na nag-post online at nanghikayat sa publiko na lalo pang palalain ang nangyaring tensyon sa Senado.
15: Mayroon na kaming 5 persons of interest. Ito po yung mga nagsubo po na manggulo sa social media. Ang ginagawa nila, ang ginagawa nila is maghikayat po ba ng mga tao through false information na pumunta sa Senado, tapos makigulo, tapos mali-mali yung mga information eh. And yun din po yung pakiusap ko sa publiko kung tinatanong mo ako. Sana po suriin natin yung pinagagalingan ng news.
0: DICT Secretary Henry Aguda.
8: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas.
8: News Nationwide.
0: Tiwala si Armed Forces of the Philippines o AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na hindi magiging dahilan ng pag-aaklas ng mga sundalo ang nangyaring kaguluhan sa loob ng Senado Miyerkules ng gabi. Muli namang nilinaw ni Browner na mga security detachment na dati nang nakatalaga sa Senado ang Philippine Marines na namataan sa lugar ng mangyari ang insidente. Nilinaw din niya na support unit lang ang papel nito sa Senado at hindi rin sila ang nagpaputok ng armas noon. Gayunman, hindi na rin nagtaas ang AFP ng alert status nito kaugnay ng nasabing insidente.
8: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas.
8: News Nationwide.
0: Hiniling ni Senadora Amy Marcos kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na suspindihin ang 3 opisyal na National Bureau of Investigation o NBI kaugnay ng shooting incident sa Senado. Sa kanyang liham sa Pangulo, ikinabahala nito ang umano'y pagpapaputok ng NBI na nagdulot ng takot at pagdududa sa seguridad at pananagutan ng mga opisyal. Dahil dito, hinimok ni Senadora Amy si Pangulong Marcos na pansamantalang suspindihin sina NBI Director Melvin Matibag, NCR Chief Emeterio Donggalio Jr. at OTCD Chief Jerome Bomediano habang iniimbestigahan ang insidente. Duda rin ang senadora sa magkakaibang pahayag ni Matibag na nasa isang hotel ang NBI officials para sa fellowship kahit may mga ulat at video na nagpapakitang nasa loob o malapit sila sa Senado.
8: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas.
8: News Nationwide.
0: Tiniyak ng National Bureau of Investigation o NBI na sumunod ito sa batas at nasa tamang proseso ang lahat ng pagkilos nito. Pahayag ito ni NBI Director Melvin Matibag kasunod ng rekomendasyon ni Senadora Amy Marcos kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na suspindihin ang ilang NBI officials kasunod ng shooting incident sa Senado. Ayon kay Matibag, karapatan ng senadora na magrekomenda, subalit patuloy anya silang tutupad sa tungkulin sangayon sa kanilang mandato.
9: That is the prerogative of the good senator, pero tayo naman po, nagsisilbi po tayo sa pleasure po ng ating appointing authority at kung ano po yung mandatong ibinigay po sa atin. At ako naman po, nakasisiguro po kayo at nakita nyo naman, wala po namang pagkilos ang NBI na hindi po sumunod sa batas at sa proseso.
0: Si NBI Director Melvin Matibag.
14: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Pilipinas.
14: News Nationwide.
0: Mid-year bonus ng mga empleyado ng gobyerno sinimulan ng ipamahagi ng Department of Budget and Management. May ulat live si Lawrence Tanhoco. Balikan natin ang report na yan ni Lawrence. Samantala, bibisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Tuguegarao City, Cagayan, mamayang hapon para daluhan ang iba't ibang aktibidad. Kabilang dito ang inaugurasyon ng Brain and Spine Center ng Cagayan Valley Medical Center mamayang alas 4 ng hapon. Sa pamamagitan nito ay mas pinalapit pa sa mga pasyente ang mga serbisyong medikal at hindi na kinakailangang pumunta pa sa Maynila. Samantala, present din ang Pangulo sa gagawing sa Cagayan bawat bayan o bawat bayan makikinabang program bilang o mamayang alas 5 ng hapon, tampok ang iba't ibang serbisyo at programa ng pamahalaan.
14: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Pilipinas.
14: News Nationwide.
0: Balikan natin ang report ni Lawrence Tanhoco, mid-year bonus sa mga empleyado ng gobyerno, sinimulan ng ipamahagi ng Department of Budget and Management.
14: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Pilipinas.
14: Report.
18: Chad, good news nga, no? Sinimulan na ngayong Mayo 15 ang pagpapalabas ng mid-year bonus para sa mga kwalipikadong kawanin ng pamahalaan, kabilang ang military at uniform personnel. Ayon sa Department of Budget and Management o DBM, aabot sa 73.456 na bilyong piso ang inilaan para sa mid-year bonus na mahigit 1.6 na milyong sibilyan, military at uniform personnel sa mga ahensya ng pamahalaan. Sinabi ni DBM Secretary Rolando Toledo na bahagi ito ng pagkilala ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa sakripisyo at serbisyo ng mga kawanin ng gobyerno. Sa ilalim ng DBM Budget Circular No. 2017-2, katumbas ng isang buwang basic pay hanggang Mayo 15 ang matatanggap ng mga kwalipikadong empleyado. Kabilang sa mga kwalipikado ang mga nakapagserbisyo ng hindi bababa sa 4 na buwan mula Hulyo 1 ng nakaraang taon hanggang Mayo 15 ng kasalukuyang taon, na nanatili sa serbisyo at may satisfactory performance rating. Saklaw din ng bonus ang mga empleyado ng local government units o yung LGU. Ngunit kailangan pa rin ng pag-aproba ng kanikailang sanggunian bago maproseso ang pagpalabas ng nasabing benepisyo. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Pilipinas.
14: News Nationwide.
0: Magpapatuloy ang ating balitaan, magpapakilala lang ang ating himpilan.
14: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
19: Radyo Pilipinas is on Viber.
20: Viber.
19: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
20: Receive credible news and information.
19: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
20: Stay on track with
19: Radyo Pilipinas on Viber.
20: Viber.
19: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
22: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
14: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 22 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Narito pa ang iba nating mga balita. Kinumpirma ni Senate President Alan Peter Cayetano na wala na sa loob ng Senado si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay SP Cayetano, bandang 1:27 ng hapon ay pinaalam sa kanya ni Senador Jingo Estrada na wala na si Senador Bato sa Senate Building. Nakatanggap rin si SP Cayetano ng mensahe mula sa asawa ni Senador Bato kung saan sinabihan niya ng senador na batid nitong habang tumatagal na nananatili ito sa poder ng Senado ay mas nadadamay ang mga taga-Senado.
21: Sa 13, sabi niya, sana wag sayangin yung
1: sakripisyo na ginawa ni Senator Bato. She hopes that we stick together. Tapos eto sabi niya sa akin, good PM sir, in behalf of my family, we would like to thank you and all the other senators for all the support you have done for my husband. At the same time, I'd also like to ask for forgiveness for all the confusion and havoc it has created in the Senate. It is for this reason, I am sure that Ronald made his, in quotation mark, escape. He told me, habang tumatagal kasi siya dyan sa loob, ay mas nadadamay pa kayo.
0: Samantala, iginit din ni Cayetano na hindi matatawag na tumakas si De La Rosa dahil wala pang warrant of arrest laban dito, at ang ibig sabihin niya rito ay warrant of arrest mula sa isang korte ng Pilipinas na siya nga kanilang kikilalanin. Nilinaw rin ni SP Cayetano na wala na ngayon sa protective custody ng Senado si Senador Bato dahil kusa itong umalis.
1: Mali yung word na escape because there's no warrant eh. Diba? There's no warrant. So, he's free to go. When you, for example, pumunta ka sa simbahan at sabihin mo, I'm seeking sanctuary. Pag gusto mo nang umalis, pwede kang umalis. It happened kay June Lozada. He slept on my couch on the fifth floor, and then nung sinabi doon na lang siya sa mga madre, and then sinabi doon na lang siya sa Lasal Green Hills, lumipat siya doon.
0: Yan ang pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Kinumpirma ng Bureau of Immigration o BI na walang bagong travel record si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ito ang sinabi ni Immigration Spokesperson Dana Sandoval kasunod ng pag-alis ng senador sa Senado habang mahigpit na ang seguridad doon. Wala namang tugon ng immigration kung ano ang kanilang gagawin kung sakaling mamataan sa airport si De La Rosa. Si De La Rosa ay may warrant of arrest mula sa ICC cognize sa crimes against humanity dahil sa issue ng war on drugs noong siya ay PNP chief.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
0: Iginiit ni Akbayan Party List Representative Shell Jokno na naiwasan sana ang kaguluhan sa Senado kung sumuko na lang ng matiwasay si Senador Bato de la Rosa. Ani Jokno, malinaw ang obligasyon ng Pilipinas bilang isang estado para irespeto at isilbi ang warrant of arrest na inisyu ng International Criminal Court o ICC laban kay Senador Bato. Dagdag pa ng mambabatas na dapat ay tumalima rin ang bansa sa international legal commitments nito.
17: There's really no question about it na dapat igagalang ng ating pamahalaan ang initial warrant ng ICC. Whether you belong to the legislative department, you belong to the executive department, or the judicial department, yun ay isang obligasyon natin bilang Estado. At kahit sabihin natin na wala na tayo at hindi na tayo kasama ng International Criminal Court, may jurisdiction sila sa kaso dahil nangyari yun nung tayo ay membro pa.
0: Yan ang pahayag ni Akbayan Party List Representative Shell Jokno.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, muling isa sa ilalim sa red at yellow alert status ang Luzon Grid mamayang hapon. Epektibo ang red alert mamayang alas 3 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi, habang ang yellow alert ay mula mamayang alauna ng hapon hanggang alas 3 ng hapon at susundan mula alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. Sa panig ng Visayas Grid, magsisimula ang red alert mamayang alas 5 ng hapon, natatanggal hanggang alas 9 ng gabi. Habang ang yellow alert ay mula alas 2 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon at susundan mula alas 9 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
0: Department of Energy patuloy na nakatutok sa energy grid ng bansa kasunod ng mga naitatalang yellow at red alert status sa Luzon at Visayas Grid. May ulat na live si AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
2: Report.
21: Yes, Chad, patuloy na nakatutok ang kagawaran ng enerhiya para nga sa ating energy grid ng bansa kasunod nga ng mga naitatalang yellow at red alert status sa Luzon at Visayas Grid. Ayon nga kay Energy Secretary Sharon Garin na patuloy na idinideploy ang kanilang mga technical teams upang umagapay sa ilang mga grid areas mula sa Luzon at Visayas dahil nga sa naitalang mga rotational brownouts at upang kahit papano ay maibsan ang ilang manual load droppings sa iba't ibang lugar sa Luzon at Visayas. Dagdag pa ni Garin na sinisiguro nila na on top of the situation ang kagawaran upang patuloy na ma-monitor ang kalagayan ng energy supply ng ating bansa. Samantala, Chet, inaasahan na magkakaroon ng red alert at yellow alert mamayang hapon sa Luzon at Visayas Grid at sa mga nabanggit na oras ng NGCP. Chad, mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Pilipinas,
4: News Nationwide.
0: Tiniyak ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na susunod ito sa kautusan at magsusumite ng mga kailangang ulat habang iniimbestigahan ang naging problema sa grid system. Ayon sa NGCP, sa ngayon ay nakatuon ang kanilang operasyon sa pagpapanatili ng katatagan ng Luzon at Visayas grids habang hinihintay na maging normal ang supply ng kuryente. Kabilang sa mga hinihinging detalye ng Department of Energy at Energy Regulatory Commission mula sa NGCP, ang eksaktong oras at lawak ng mga alert declaration, ugat ng problema sa grid, listahan ng mga planta at transmission facility na may force outages o derating, reserve at demand levels ng panahon ng insidente at mga hakbang na ginawa upang maibalik ang normal na supply ng kuryente.
6: Ay bunsod doon sa nagkaroon ng tripping sa transmission lines ng NGCP. Ngayon, yung transmission lines kasi doon dumadaloy yung kuryente galing sa mga planta. Kaya kung wala na silang dadaluyan, wala na rin kuryente na nakakarating sa ating mga consumers.
0: Si NGCP Director Attorney Maria Corazon Hines.
4: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Pilipinas,
4: News Nationwide.
0: Security plan para pigilan ng krimen sa gitna ng rotational brownouts, ipinatupad ng Philippine National Police. Ang detalye mula kay J. Mark Dagala.
4: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Pilipinas,
7: Report. Pinainting pa ng Philippine National Police sa kanilang mga hakbang upang maiwasan ang pananamantala ng mga kawataan sa gitna ng umiira na rotational brownout. Hindi kasunod na rin ang pagnipis sa supply ng kuryente dulot ng mga plantang nagpapatupad ng force outage. Bunso na mataas ang demand ngayong panahon ng tag-inita. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., naglabas siya ng direktiba sa lahat ng commander sa ground para tiyakin ang agarang aksyon sa mga lugar na mawawala ng kuryente. Partikular niya pinag-utos ang pagpapahigti ng foot at mobile patrols, lalo na sa residential area at commercial hub, para masiguro ang kanilang kaligtasan. Ani Nartates, kadalasang sumasalakay ang mga kawatan tuwing madilim ang paligid na isang mainam na sangka para sa paggawa ng krimen gaya ng akyat bahay o pagnanakaw at iba pang street level crimes. Inatasan din niya ang mga lokal na unit ng pulisya na makipag-ugnayan na mabuti sa mga lokal na pamahalaan at barangay para mapalakas ang mga watch system sa panahon ng blackout schedules. Para sa Bagong Pilipinas, si Martin Gala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Pilipinas,
4: News Nationwide.
0: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tiniyak ang pagdadala at patuloy na pag-iisip ng mga programa para sa mga nangangailangan. Mula Malacanang, narito ang ulat ni Alvin Baltazar.
4: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Pilipinas,
4: Report.
12: Siniguro ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maibababa sa mamamayan ang mga programang para sa kanila, lalo na sa mga nangangailangan. Ayon sa Pangulo, patuloy na dadalhin ng gobyerno ang mga programa sa mga nasa barangay at makatulong sa taong bayan. Sinabi ng punong ekotibo na asahan ng taong bayan ang gobyerno na nagpapatuloy at hindi humihinto sa pag-iisip ng mga kaparaanan para lalo pang matulungan ang mga tao. Pagbibigay din ng Pangulo, trabaho ng pamahalaan upang tumulong sa mga nangangailangan kaya't may mga programang ikinakasa gaya halimbawa ng bawat bayan makikinabang. Kahapon ay 1,500 na benepisyaryo mula sa 187,455 na target sa Pampanga ang tumanggap ng 10 kilong bigas na kinabibilangan ng mga katutubo, solo parents, farm workers, PWDs at iba pang low-income families habang nagbigay din ang Pangulo ng scholarship. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
25: Asahan po ninyo na ang pamahalaan ng gobyerno ninyo nandito po at wala kaming ginawa kundi mag-isip kung paano pa ang gagawin namin para tumulong sa taong bayan.
12: Mula sa Palasyo ng Malacanang, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Pinas,
5: Radyo Pilipinas,
4: News Nationwide.
0: Walang tigil ang arangkada ng payout ng cash relief assistance ng Department of Social Welfare and Development o DSWD habang o hanggang weekend at sa susunod na linggo para sa mga TNVS at motorcycle taxi riders na hindi pa na-claim ang kanilang ayuda. Kabilang sa payout schedule ang in-drive drivers na isasagawa bukas, May 16 sa SMX Convention Center sa Pasay City. Nilinaw naman ang Transport Network Company na hindi ito second wave payout, kundi para lamang sa mga driver na may unclaimed cash assistance. Kailangan ding dalhin ng mga benepisaryo ang original driver's license, kasama ang photocopy nito at screenshot ng notification mula sa InDrive app. Samantala, nakatakda sa May 19 hanggang 21 ang payout para sa Lalamove drivers na gaganapin sa The Tent sa Villar City sa Las Piñas City mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Pinapayuhan din ang Lalamove drivers na i-check ang kanilang payout schedule sa pamamagitan ng claiming tracker gamit ang kanilang valid driver's license number. Hindi rin tatanggap ng mga walk-in at authorized representative sa pag-claim ng cash assistance.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas.
8: News Nationwide.
0: Wala nang sisingiling terminal fee para sa public utility vehicles o PUVs na gagamit ng Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX simula May 18. Ayon sa Department of Transportation, sakop ng 3 buwan na waive fees ang city at provincial buses, modern at traditional passenger jeepneys, UV Express vehicles at mga taxi. Bagay pa rin ito na pag-isikap ng gobyerno na tulungan ang PUV operators na apektado ng energy crisis bunsod ng Middle East conflict. Tinatayang 5 milyong piso ang matitipid ng PUV operators sa susunod na buwan dahil sa terminal fee exemption. Posible namang palawigin ang waiver kasunod ng assessment.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas.
8: News Nationwide.
0: Tiniyak mismo ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian na naibibigay sa lahat na apektadong residente ang mga inilaang tulong ng pamahalaan dahil sa epekto ng aktibidad ng Bulkang Mayon, alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ani Gatchalian, higit sa pamimigay ng family food packs, pangunahing hiling ngayon ng mga lokal na pamahalaan sa Albay, ang pagpapalawak pa ng emergency cash transfer at cash assistance para sa mga apektado. Sa kasalukuyan, pumalo na sa 11 million pesos ang naipamahagi sa mahigit 1,000 pamilya sa ilalim ng emergency cash transfer. Umaarangkada na rin ang pamimigay ng cash assistance sa nasa 6,411 na magasakang apektado ng aktibidad ng Bulkang Mayon.
10: We scaled it up since and we are now disbursing close to 65 million pesos because we're looking at a cash debt of around 6,500 families. I came here because one, we want to look at the actual disbursement to make sure that nasa maayos na pamamaraan. But more than anything, I met both because nag-usap pa kami on Ways Forward. Sabi ko nga sa kanya that the President's instruction is very clear. The national government, DSWB in particular, is behind the province of Albay to make sure na kung meron pang kakailanganin, nandito ang DSWB.
0: Yan ang pahayag ni DSWD Secretary Rex Gatchalian.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas.
8: News Nationwide.
0: Kaugnay nito, tiniyak ng DSWD na palalawigin pa nito ang tulong sa Bicol kahit pa nasa recovery period mula sa aktibidad ng Bulkang Mayon. Ayon sa kagawaran, pinaghahandaan nila ang worst case scenarios kabilang ang paglilipat ng mga pamilya sa evacuation centers mula sa danger zone, lalo na kung may lahar flow bunsod ng malalakas na ulan. Bukod sa pagkain, tinututukan din nila ang pagbibigay ng livelihood grant sa panahon ng recovery. Una nang pinangunahan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang pamamahagi ng 65 million pesos na tulong sa mga residente na na-displaced dahil sa Bulkang Mayon.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas.
8: News Nationwide.
0: Pumalo na sa mahigit 680 million pesos ang halaga ng tulong na nailaan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga apektado ng tagtuyot. Sa DSWD Forum, sinabi ni DSWD Disaster Response Management Bureau Director Maria Isabel Lanada na sa kabuuang halaga, higit 321 million pesos ang naipagkaloob sa mahigit 31,000 na beneficiary sa Cagayan, habang mahigit 358 million pesos naman ang napunta sa higit 35,000 na beneficiary sa Isabela. Kabilang sa mga ipinagkaloob na tulong, ang Emergency Cash Transfer o ECT, Cash for Training at Cash for Work sa ilalim ng programa ng DSWD na Lawa at Binhi. Batay sa pinakahuling tala ng ahensya, mahigit 60,000 na pamilya sa Cagayan at Isabela sa Region 2 ang apektado ng tagtuyot, habang nasa 8,000 na pamilya naman sa Cordillera Administrative Region o CAR. tutok na rin ang DSWD sa mga lugar na nagdeklara na ng state of calamity dahil sa epekto ng matinding init.
11: Facilitated na po

0: para sa isasagawang Open Government Week. Sa panayon ng programang Boses kay Department of Budget and Management o DBM Local Government and Regional Operations Group Head Assistant Secretary Ryan Lita, hindi lang sa bansa ginanap ang Open na Gov Week dahil maging mga gobyerno na ibang mga bansa ay ginugunita ito. Layo ng nasabing aktibidad na paigtingin pa ang transparency, accountability at participatory governance sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang mas mailapit ang mga serbisyo nito sa publiko. Dagdag pa ni Lita na sa ilalim ng Open Government Forum Partnership, katuwang din ang pamahalaan ng mga civil society organizations.
1: May inisyo na circular letter ang DBM Series of 2026-06 kung saan nakasaad po ang guidelines na gagawin ng mga government para i-adapt or ilunsad sa kanilang mga programa, activity at proyekto ang prinsipyo ng Open Government Partnership. Mm-hmm. So nakalagay dito yung guidelines patungkol sa 2026 Open Gov Week na hinihikayat ang bawat ahensya na makilahok.
0: DBM Local Government and Regional Operations Group Head, Assistant Secretary Ryan Lita.
2: Radyo Pilipinas Sports.
0: At sa larangan ng palakasan, Central at Western Visayas, nanguna sa Senior at Youth Division ng National Prisa Games. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
3: Nakatakdang iuwi ng Central Visayas ang overall championship sa National Prisa Games 2026. Umalagwa na ang rehiyon tungo sa 120 golds, 69 silvers at 53 bronzes para sa kabuuang 242 medals. Bagaman partial at unofficial pa ang tala ngayong umaga, sigurado ng number 1 ang Central Visayas. Pumangalawa naman sa rankings ang Western Visayas na may 210 medals buhat sa 98 golds, 60 silvers at 52 bronzes. Nabang nasa third place ang SOC Sargent na may 48 golds at silvers at 43 bronzes para sa total na 139 medals. Samantala, siniguro na rin ng Western Visayas ang overall lead sa youth division matapos humakot ang 260 medals taglay ang 90 golds, 84 silvers at 86 bronzes. Nananatili naman sa ikalawang pwesto ang Central Visayas bitbit ang 82 golds, 43 silvers at 50 bronzes para sa 175 total medals. Pangatlo ang Calabarzon sa bilang na 69 golds, 60 silvers, 78 bronzes para sa 207 medals sa kabuuan. Samantala, mamayang hapon na gaganapin ang closing ceremony ng National Prisa Games 2026 kung saan lalohukan ito ng mga lokal na opisyal ng Bacolod at Negros Occidental, gayon din ang official national board ng Prisa. Mula rito sa Bacolod City, Dennis Hilanga, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide para naman sa mga balitang panlalawigan. Mga paalala muna.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat ha. Hashtag panatag ang may alam.
5: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
6: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
5: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
7: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge

0: because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hope to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
1: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
2: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN Power Grid.
1: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
0: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
1: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
0: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So, you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
1: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
3: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA, ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
4: Ang Presidential Broadcast Service,
5: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publiko
4: ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
7: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Ang oras po natin, 11:47 ng umaga. Kuha na tayo ng mga balita mula sa ating provincial stations. Umpisa natin sa ating mga kasamahan sa Luzon. Starter toolkits na ipamahagi sa 304 na benepisaryo ng Special Training for Employment Program sa Mountain Province. Sa detalye, mula kay Donalyn Balio ng Radyo Pilipinas, Bontok.
9: Radyo Pilipinas, report.
10: Na ipamahagi ang mga starter toolkit sa mahigit 300 benepisaryo ng Special Training for Employment Program o STEP ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA Mountain Province, katuwang ang tanggapan ni House Representative Maximo Dalog Jr. sa Bontok. Kabilang sa starter toolkits ang mga kagamitang pangmaneho gamit sa pagluluto at iba pang training-related equipment na ipinagkaloob sa mga scholar na naka-enroll sa iba't ibang programa tulad ng Driving NC2, Masonry NC1 at Cookery NC2. Layunin ng tulong na ito na matulungan ang mga benepisyaryo na maipamalas at magamit ang mga kasanayang kanilang natutunan sa pagsasanay at masuportahan sila sa paghahanap ng kabuhayan at oportunidad sa trabaho. Hinimok ng mga opisyal ang mga scholar na gamitin ng wasto ang pagkakataong ipinagkaloob sa kanila at patuloy na pagyamanin ang kanilang kasanayan. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Kawisbalio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
4: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Bali naman tayo sa Radyo Pilipinas Tayug, may report si Leslie Gemino. Harvest Festival, ipinagdiwang ang masaganang ani sa Nueva Ecija.
4: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas Report.
9: Ipinagdiwang ng National Irrigation Administration Aurora Nueva Ecija Irrigation Management Office ang saganang ani sa pamamagitan ng isang harvest festival at monitoring activity sa Loor Nueva Ecija. Ang aktibidad ay ginanap sa sakahan ni Jeremy De Fiesta na nagsisilbing Board of Director ng Loor Communal Irrigation Association. Pangunahing layunin ng pagtitipon na kilalanin ang pagsisikap ng mga lokal na magsasaka at masusing suriin ang kasalukuyang estado ng produksyon ng palay sa lugar. Binigyang diin sa programa ang paggamit ng hybrid rice seeds at mga modernong teknik sa pamamahali ng pananim upang masiguro ang mataas na kalidad at dami ng ani. Nagkaroon ng aktibong palitan ng kaalaman sa pagitan ng mga magsasaka at ng kinatawan ng NIA kasama ang iba pang katuwang sa sektor ng agrikultura. Tinalakay rito ang mga estratehiya kung paano mapapanatili ang sustainableng produksyon sa kabila ng mga hamon sa panahon ng supply ng tubig. Ang Harvest Festival ay nagsilbing simbolo ng pagkakaisa sa komunidad. Sa pamamagitan ng patuloy na monitoring at suporta ng NIA, layunin ng ahensya na higit pang patatagin ang kabuhayan ng mga magsasaka sa Loor at yakin ang seguridad sa pagkain sa buong probinsya. Para sa Bago Pilipinas, Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayub, Pangasinan.
7: Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Sa ibang bahagi ng Pangasinan, report mula sa Radyo Pilipinas Dagupan, ibibigay sa atin ni Ricky Kasipit. Mga jeepney driver at operator sa Lalawiga nakatanggap na ng cash relief assistance mula sa DSWD Field Office 1.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
11: Tuloy-tuloy ang pamamahagi ng ayuda ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga sektor na naapektuhan ng naunang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ngayong araw, 15 ng Mayo 2026, mga jeepney drivers at operators mula dito sa Lalawigan ng Pangasinan naman ang tumatanggap ng suporta mula sa kagawaran katuwang ang Non-Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Dito sa may CSI Stadia sa may lungsod ng Dagupan, aabot sa 2,127 na jeepney drivers at operators ang tumatanggap ng 5,000 pisong ayuda sa ilalim iyan ng cash relief assistance. Kasabay niyan, isinasagawa rin ang payout sa Alamino City kung saan 218 na jeepney drivers at operator naman ang binipisyaryo ng naturang tulong pinansyal. Sa ating panayama, kay LTFRB Ilocos Regional Director Crystal R. Sibayan, sinabi nito na bahagi ang pamamahagi ng suporta ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang mabigyan ng agarang suporta ang mga sektor na naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Punta tayo sa Bicol. Halos 800 magasaka sa Kamaling Albay tumanggap ng 10,000 piso na ayuda mula sa DSWD. Sa detalye, mula kay JM Olarte ng Radyo Pilipinas Albay.
7: Radyo Pilipinas Report.
12: Isinagawa ng Department of Social Welfare and Development Bicol Region katuwang lokal na pamahalaan ng Kamaling para sa emergency cash transfer payout para sa mga apektadong magsasaka sa Kamaling Albay dahil sa patuloy na aktibidad ng Bulkang Mayon. Ayon sa tala ng Municipal Agriculture Office Kamalig, nasa kabuuang 785 farmers mula sa 10 barangay ang makakatanggap ng tulong pinansyal sa nasabing bayan. Nakatanggap ang bawat beneficiaryo ng 10,230 pesos o kabuuang 8,030,550 pesos na tulong pinansyal mula sa DSWD. Bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nabilisan ang pamamahagi ng tulong pinansyal sa mga biktima ng kalamidad. Walang humpay ang Department of Social Welfare and Development sa pamumuno ni Secretary Rex Gatchalian sa pagpapabot ng tulong at mga proyekto para sa mga sinalantang komunidad sa Albay. Para sa Bagong Pilipinas, JM Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
7: Radyo Pilipinas News Nationwide. Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
15: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili.
15: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na atin laging isipin.
15: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
16: Isang mahalagang paalala
15: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
17: This is a public service announcement.
18: Public service announcement
17: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
7: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: 6 na minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Dako na tayo sa ating mga kasamaan sa Visayas. Bagong Animal Bite Treatment Center binuksan na sa Palapag. Si Charmaine Perito Balves ng Radyo Pilipinas Kalbayog ay may dala ng balita.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Formal nang binuksan ang Animal Bite Treatment Center sa bayan ng Palapag, Northern Samar bilang bahagi ng pagpapalakas ng serbisyong pangkalusugan sa komunidad. Ito ang magsisilbing pangunahing sentro para sa agarang paggamot ng mga kaso ng kagat ng aso at iba pang hayop, kabilang sa mga serbisyong iniaalok ang anti-rabies vaccine, rabies immunoglobulin, tetanus toxoid at anti-tetanus serum. Ayon sa pamahalaan, layunin ng pasilidad na mabigyan ng mabilis at abot-kayang lunas ang mga residente upang maiwasan ang komplikasyon dulot ng rabies at iba pang impeksyon. Bahagi ito ng pangmatagalang plano ng bayan para sa mas maayos at mas ligtas na serbisyong pangkalusugan. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
8: Tungo tayo sa Mindanao, mahigit 15,000 piso na halaga ng pinaniniwalaang shabu na samsam sa operasyon ng Davao City Police. Sa ulat mula kay Armando Finiquito ng Radyo Pilipinas, Davao.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Nasamsam ang higit 15,000 pisong halaga ng pinaniniwalaang shabu sa isinagawang buy-bust operation sa Barangay Bagogalyara, Davao City kagabi. Inilahad ng Davao City Police Office o DCPO sa kanilang inilabas na pahayag na nakuha ang nasabing halaga ng ipinagbabawal na gamot sa isang drug suspect na kinilalang si Alias Bay, 22 anyos, na residente ng Villa Conchita Subdivision. Sa report, bandang alas 6:04 kagabi, nang maaresto ng kapulisan sa pangunguna ng Balyuk Police Station ang suspect sa loob ng tinitirahan nitong subdivision matapos binentahan ng isang sachet ng shabu ang isang pulis na nagkunwaring buyer. Nang halughugin ng otoridad, tumambad ang 16 na sachet ng hinihinalang shabu na may kabuuhang halaga na 15.6 million pesos kasama ang isang revolver at iba't ibang drug paraphernalia. Kasalukuyan ang nakapiit ang suspect sa Balyuk Police Station kung saan haharap ito sa patong-patong na kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at RA 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Finiquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
8: At mula sa Radyo Pilipinas, Iligan, may ahatid na balita si Dandy Macarambon. Magpapalabas ang citation ticket sa paglabag sa mga ordinansang may kinalaman sa kaayusan sa lungsod ng Iligan, mahigpit na ipatutupad ng pamahalaang lokal.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
23: Mahigpit ng ipatutupad ng pamahalaang lokal ng lungsod Iligan ang pagpapalabas ng citation tickets at mga kaukulang penaltiya laban sa paglabag ng mga ordinansa ng lungsod may kinalaman sa kaligtasan, kaayusan at seguridad ng lungsod. Kabilang sa mga paglabag ay ang mga ordinansa sa anti-bullying, liquor ban at curfew violation, anti-smoking, anti-noise, environmental code, revenue code violations at iba pa. Kabilang sa mga penaltiya ay ang pagbayad ng multa, community service o pagkabilanggo depende sa bigat ng paglabag ng ordinansa. Para sa mga violator na residente ng lungsod, may 3 araw sila para bayaran ang multa, habang ang mga hindi residente ng lungsod ay kailangan nilang arigluhin ang kanilang violation sa pinakamalapit na barangay office o di kaya ay sa city treasurer's office ng pamahalaang lokal. Mula Iligan City, Northern Mindanao, para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas
0: News Nationwide.
8: At yan po ang kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong araw ng Biyernes, May 15, 2026. Maraming salamat sa lahat ng mga bumubuo ng Master Control, PBS News at Production Division. Sa ngalan ng ating kasamang si John Mogol, ako po si Ched Oliva, ang inyong naging tagapagbalita. Ang oras po natin, 11:58.
0: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas
0: News Nationwide.
1: We know we miss.
0: Bookmark our website at www.radyo.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
18: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa takot, kung saan kukuha ng pampagamot.
24: Mahal ang gamot.
18: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
25: Good morning, Mr. President, pwede pa yakap.
18: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
26: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
27: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
18: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribel para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
27: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
18: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Panag po, ano po itong mga aberya na ito at ano po yung agarang hakbang na ginagawa ng mga kumpanya sa ngayon?
4: Maraming salamat po sa ating katanungan. Nagkaroon po tayo ng hindi inaasahang pag-outage po o pagkawala sa serbisyo ng ilang mga planta natin ng kuryente dito sa Luzon, maging sa Visayas, na yung po sa Luzon ay naapektuhan dahil nagkaroon po tayo ng tripping na tinatawag sa dalawang major transmission lines ng National Grid Corporation of the Philippines. Ito po ay yung Dasmariñas, Ilihan 500 kV line at yung Tayabas, Ilihan 500 kV line, kung saan po ang limang unit ng planta ng kuryente natin na gumagamit ng natural gas ay napilitin po mag-shutdown. So kami po ay sumulat na sa ating mga generation facilities maging sa National Grid Corporation of the Philippines upang magbilagay paliwanag sa mga pangyayari at ano po ang dapat nilang gawin para maibalik kagad sa serbisyo ang ating mga facilities. Sa mga generation facilities po, bukod sa ating kalatas, tayo po ay nagmo-monitor. Direkta po tayo nakikipag-usap sa plant manager o sa operator ng mga planta upang malaman po natin kada oras ang estado na ng mga pagre-repair o pagsasaayos ng mga planta ng kuryente at kung kailan ito pwedeng mag-produce ng kuryente para makatulong po sa ating sistema.
3: Okay. Yusek, ano po yung nakikita niyong dahilan kung bakit muli nagkaroon ng red at yellow alert dito sa Luzon at Visayas Grid?
4: Dito po sa Luzon, kagaya na nabanggit ko kanina, ang di inaasahan po noong madaling araw ng May 13, dalawang major line po ng National Grid Corporation of the Philippines ang nawala o sa serbisyo or nag-trip. Dahil naapektuhan po nito yung limang unit ng ating natural gas facility sa Batangas, nawalan po sila ng daluyan ng kuryente kung kaya't napilitan mo mag-shutdown yung planta na yon. At ito po yung limang planta na to ay may kakayanan na mag-produce ng kuryente na humigit kumulang 2,400 megawatts. Ito po ay halos nagre-representa ng 20% ng supply ng kuryente sa atong Luzon. Sa di inaasahang din pangyayari, sa noong May 13 din po, sumunod pong nawala sa serbisyo ng kuryente dahil nagkaroon ng internal problem ang Masinloc Unit 3 na isang coal power facilities sa Masinloc, Zambales. At ito po ay naging karagdagang kakulangan sa serbisyo ng kuryente natin. Kung kaya nagkaroon po tayo ng red alert dahil kinapos na po tayo ng supply para sa ating reserba. Dumating din po sa punto na dahil sa pag-angat ng ating mga demand within the day, ay meron pong kailangang i-implement na rotational brownout. Ganun din po, pina-implementa na rin po natin yung tinatawag nating interruptible load program kung saan ang malalaking mga kumpanya na may sariling generator ay pwede pong gamitin ang kanilang sariling kakayanan. At di naman po sa iba na walang kakayanan kung pwede po ay magbawas ng konsumo.
3: Okay. Pero Yusek, para po mas maliwanagan din po yung ating publiko, sa tingin niyo po ba may posibleng contribution dito yung mainit na panahon? Kaya natin naranasan ito.
4: Tama po. Isa po sa factor na nangyayari ay ang matinding init ng ating panahon ngayon dahil alam naman natin po na kapag mainit ang ating panahon, mas gumagamit po tayo ng mga appliances o mga kagamitan, mga instrumento na makakapagbigay ng tinatawag po natin comfort para po sa paggawa, sa trabaho, maging sa kabahayan po natin. So kailangan po natin patakbuhin yung mga refrigerators, freezers, and especially yung ating mga air conditioning units.
3: Okay. At sa ngayon po ba may posibilidad po na magkaroon pa ng rotational power interruption o manual load dropping kung magpapatuloy po ang manipis na power reserves? And as of 11:45, USEC, naglabas po ng abiso ang NGCP na magkakaroon daw po ng or nasa yellow alert ang 1 p.m. to 3 p.m. ang Luzon, habang nasa 2 to 11 p.m. po ang red alert, and then 11 p.m. to 12 a.m. ang yellow alert.
4: Tama po yun. Meron na po kalatas ang ating National Grid Corporation. Pinagbigay alam na po nila sa kanilang anunsyo na meron pong red and yellow alert ngayong araw na to. Doon po sa panahon o sa mga oras na meron tayong red alert, sabi nga po natin, wala na po tayo, kinukulang na po yung ating reserba na siya pong nagkocontrol o nagbabalanse ng pagtaas at pagbaba ng ating mga demand o yung pangangailangan natin ng kuryente. Kapag ka nasagad po yun, pwede pong mag-implement tayo ng rotational brownout. Pero inuuna po natin ang implementation through our distribution utilities, yung po tinatawag nga natin interruptible load program. So hanggat may makukuha po tayong kuryente, ginagamit po natin.
3: Okay. Yusek, maliwa po dito sa nabanggit nyo na rotational brownout, paano po tinitiyak o ano pa po yung hakbang ng DOE para po matiyak na may sapat na supply ng kuryente habang nagpatuloy po yung matinding init ng panahon?
4: Tayo po ay masusi nating binabantayan lahat po ng facilities, ng operation, ng maintenance, ng ating mga from the generation through transmission hanggang distribution po. May mga aviso na po tayo sa kanila na dapat ginawa, nag-prepare na po sila ngayong tag-init dahil alam po natin aangat o tataas ang ating konsumo ng kuryente. So, araw-araw po ay minomonitor natin or mas tinitindihan pa natin ang pagmomonitor natin kung saan po, kung kinakailangan, pinupuntahan po natin ang ating pong mga facilities. Patuloy po ang ugnayan natin at binibisita po natin yung mga facilities na nagkakaroon ng problema upang makasiguro po tayo na ginagawa nila yung karampatang pagsasaayos ng kanilang mga planta upang kung sakaling nagkaroon po sila ng outages, makabalik kagad sa serbisyo at matugunan ang pangangailangan natin sa kuryente.
3: Okay. Yusek, may tanong po tayo mula kay Ivan Mayrina ng GMA News. May commitment po ba ang NGCP at mga generators kung kailan maaayos ang problema?
4: Sa lukuyan po, ang hinihintay natin ay ang tugon sa ating panawagan sa lahat ng generating companies at maging sa National Grid. Detaling rin ano-ano ang nangyari, paano ang ginagawa nilang pagkumpune ng kanilang mga facilities. Hinihingan din po natin ng eksakto o mas detalyadong panahon kung kailan nila maibabalik sa serbisyo ang kanilang mga facility. Nang dahil po dito, mas masusi po ang pakikipag-ugnayan natin sa kanila dahil kung meron pong pagkukulang ang sinumang stakeholders natin sa ating industriya ng kuryente, iimbestigahan po natin yan at atin pong kung may makita po tayong pagkukulang sa parte ng ating stakeholders, ito po ay i-endorse natin sa ating Energy Regulatory Commission upang patawan po ng karapatang parusa o penalties na naaayon po na sa ating mga rules and regulation.
3: Okay. So, since USEC na naghihintay tayo ng kanilang sagot, meron po ba kayong binigay na takdang panahon o deadline para ayusin itong aberya na ito?
4: Tama po kayo. Dapat po ay immediate ang pagtugon nila. Ito po ay dapat sagutin kagad nila. Hanggat maaari po, within 24 hours, nasagot na po nila ang ating mga katanungan.
3: Okay. USEC, sa kabila po ng mga plant outages at duration, may sapat pa po bang contingency measures ang DOE sakali pong wag naman sana ilumalapan yung sitwasyon?
4: Patuloy po naman ang ating panawagan na lahat po ng sektor ng elektrisidad ay dapat nakikiisa. Kaya pati po ang ating mga konsumidor, ang ating po mga consumer, humihingi po tayo ng tulong at cooperation na sa pamamagitan po ng pagtitipid o tamang paggamit ng ating enerhiya at elektrisidad, ito po ay makakatulong para mabawasan po ng stress ang ating electric power industry system. Magtipid po tayo sa ating mga konsumo, ngunit maliban po dyan, ay pinaghahandaan po natin ano pa ba ang pwede natin gawin sa short term, medium term, at long term. Sa kasalukuyan po, nagmo-monitor po tayo ng maraming proyekto, mga bagong planta na itinatayo upang maging immediately available po ang mga planta na ito. Ganun pa rin po, dapat po ready po ang ating system operator na maikabit naman ang mga planta ng kuryente na itinatayo sa kasalukuyan.
3: Okay.
4: Sa ngayon po, may tinitingnan po tayo na 1,400 megawatts sa facilities na ready to be commissioned at nag-undergo na po ng testing and commissioning.
3: Okay. Speaking of solutions, Yusek, sa inyo pong perspective, gaano po kahalaga ang pagpasok ng renewable energy at mga bagong power sources sa pagpapalakas ng energy security ng bansa?
4: Maraming salamat po. Yan po talaga ang isinusulong ng ating kagawaran. Ang gamitin natin at pagyamanin po natin ang ating mga indigenous energy resources upang sa energy security, mabawasan po ang ating pagkakadepend o yung pagkakasalalay po natin sa mga imported na fuels. Kung madidevelop po natin ating mga renewable energy, ito po ay sa atin, hindi po ito maapektuhan ng presyo kung kaya't hindi lang po security ng capacity, kundi tamang presyo po ang makukuha natin. Pangalawa po, sinasaayos po natin, nagbibigay po tayo ng direktiba upang magkaroon tayo ng magandang transmission system. Yung po tinatawag natin na smart and green grid technologies na i-apply natin para maging mas efficient pa po ang pagbibigay natin ng servisyo ng kuryente.
3: Okay. Yusek, mensahin nyo na lang po sa ating mga consumer na nangangamba sa posibleng kakulangan ng supply ng kuryente sa mga susunod na araw.
4: Para po sa ating mga konsumidor, huwag po kayong mag-alala. Ang Department of Energy po ay mayroon pong mga naka-ready actions. Kami po ay nagmo-monitor ng ating sistema 24/7. Ngunit sa parte naman po ng ating mga konsumidor, kami po ay humihingi ng inyong pangunawa at pakikiisa para po mag-implement tayo ng ating energy conservation at tamang paggamit ng ating enerhiya. Yun lang po at marami pong salamat.
3: Marami salamat po sa inyong oras at sa impormasyon, Department of Energy Undersecretary Mario Marasigan. Bayan, marami pang balita at talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
5: Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Lani Gadon, live dito lang sa PTV.

0: is where your health journey begins.
1: Huwag palampasin ang weekly health advice mula sa mga eksperto. Masasarap at masusustansyang recipe. Guided exercises to boost your fitness levels. Tips to keep our fur babies happy and healthy. At iba-ibang fun activities na perfect pang-bonding ng buong pamilya.
0: Ito po si Nina Corpus. Samahan niyo kami tuwing Sabado, alas 7 ng umaga para sa simula ng healthier and happier lifestyle ng buong pamilya.
1: Health at home. Dito lang sa inyong People's Television.
2: Consumer Watch. Mga praktikal na paraan sa pagtitipid ng gasolina. Alam nyo ba na ang regular maintenance ng sasakyan ay makakatipid ng 2,000 hanggang 5,000 piso ng inyong gasoline budget kada buwan? Kaya para todo tipid, laging i-check ang air filter, spark plug, at fuel injector ng sasakyan. Siguruhin tama ang engine oil na ginagamit at panatilihin ang tamang pressure ng mga gulong. Practice good driving habits din. Gamitin ang GPS navigation apps para makaiwas sa traffic. Mag-carpooling. Pagsamahin sa iisang trip ang mga lakad at delivery. At lumabas kapag off-peak hours tuwing mas kaunti ang sasakyan sa daan. Bawasan ang karga o load ang inyong sasakyan. Iwasan ang agresibong pagmamaneho at bigla ang pagpreno at ang labis na pag-aarangkada. At gamitin ang cruise control feature tuwing magbabiyahe ng mahaba sa highway. Sa panahong kailangan magtipid, maging bahagi ng solusyon. At sama-sama tayong umaksyon. Dapat laging listo.
3: Tara na sa masayang mundo ng paglikha.
4: Kung gusto niyo namang balikan ang mga obrang ginawa natin this week,
5: iba-ibang DIY projects, fun trivias at artworks para sa lahat ng kids at mga kids at heart.
6: Samahan si Kuya Joseph, Elia at Cholo sa kanilang exciting art adventures at bigyang kulay ang buhay.
7: Artsy Craftsy!
6: Artsy Craftsy! Tuwing Sabado, alas 10:30 na umaga, dito lang sa PTV.
8: Ito ang mga buhay na pamana na bahagi ng ating kultura at kasaysayan. Ngayong buwan ng pambansang pamana, sama-sama nating pahalagahan ang ating pinagmulan at pagyamanin ang ating bukas.
2: Kumanta ng matuto at malibang sa mga programang puno ng kaalaman at siya na for everyone mula sa sine. Kainan. Kalusugan. Mga in-na-in na usapan. Balitaan. Hanggat sa iba't ibang exciting adventure, sagot namin yan. Hatid sa inyo ng PTV para sa bayan.
9: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Update sa heat index at sa El Nino alert status. Ating alamin kasama si Ma'am Analisa Solis, Climate Monitoring and Prediction Section Chief ng Pag-asa. Ma'am Ana, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
10: Magandang tanghali po, Sir Joshua, sa lahat po ng nanonood at nakikinig ng ating programa ngayon.
9: Ma'am, sa patuloy po na pagtaas ng heat index sa iba't ibang bahagi ng bansa, ano-ano na po yung mga lugar na kasagukuyan nakakaranas ng danger level?
10: Well, actually, medyo widespread yung mga lugar na nakakaranas ng matataas na heat index or kalinsangan between 42 to 51. So, dyan po, most regions sa may region 1, sa may Cardan, at the end sa may region 2, sa may Central Luzon area, and even most parts po ng Visayas at Mindanao. And mostly po, nakikita natin yung mga coastal areas and yung ating mga tinatawag na mga valley dito sa may parte ng Cagayan area ay matataas na rin po yung ating heat index sa kalinsangan. At sa katunayan, last May 11, ay naitala din po natin yung highest maximum daytime temperature natin na 40.4 dyan sa may Isabela. So, patuloy pa rin po na mainit pa rin talaga ang ating temperatura at mataas ang kalinsang.
9: Okay, so malawak pala ito, ma'am. Now, with this being said, bakit po mahalagang bantayan minsan ang heat index kaysa po sa mismong temperatura? Pakipaliwanag po.
10: Well, kasi yung heat index, ito yung tinatawag nating feels like or yung human discomfort natin na kung paano nakakaramdam yung init o yung init factor na nararamdaman ng ating katawan, hindi lang po yung tinatawag na temperature outside ng ating body. So, ito po kasi kasama yung tinatawag na relative humidity, kung gaano kataas yung alinsangan at nagkakaroon po tayo ng medyo mas hindi komportable yung temperatura talaga yan dahil nga po mataas ang relative humidity, hindi tayo makapag-release masyado ng pawis natin dahil marami po moisture ang ating kapaligiran. So, napakahalaga po natin malaman dahil ito ay napakalaki na implikasyon sa ating katawan at sa ating health as well.
9: Okay. Mamana, ito naman po dito sa El Nino Alert na inilabas nitong Abril. Ano na po yung pinakabagong update ng PAGASA dito at gaano po kataas ang posibilidad na tuluyang maranasan ito sa mga susunod na buwan?
10: Well, sa ngayon ay nakataas pa rin po ang El Nino Alert natin under sa PAGASA and sa Alert and Warning System natin. At sa nakikita po natin sa latest monitoring natin ngayon, Sir Joshua, ay talaga pong tuloy na mataas ang posibilidad na magkakaroon po tayo ng El Nino. So, kung baka po pagdating ng June ay makapag-taas na tayo ng El Nino Advisory dahil previously po, kung around 79% probability na around June, July, August ay magkaroon tayo ng El Nino. Ngayon po is more than 90% na yung chance na talaga po June, July, August at around 82% May, June, July na season ay mararanasan po natin itong El Nino at posible na rin po yung epekto nito.
9: Okay. Now with that being said, Ma'am Ana, ayon po sa PAGASA, posible umanong tumagal ang El Nino hanggang early 2027. Ano po ang maaaring maging epekto nito pagdating po sa supply ng tubig, agrikultura, at maging sa kuryente nga po sa bansa? Lalo't ito na nga naranasan natin mga rotational brownouts.
10: Well, sa ngayon, Sir Joshua, dahil nandito pa rin tayo sa warm and dry season month, so hindi pa yung direct ng epekto nitong paparating na El Nino, pero nakakaranas na tayo na may init na temperatura at mataas na linsangan na apektado yung ating health at ating energy sector. Ang mga posible pong epekto nitong El Nino na paparating is ito po panahon ng ating habagat, yung July, August, Sir Joshua, ay posible po magkaroon tayo ng maraming heavy rainfall events bago po natin maranasan yung possible na mabababa or reduction ng ating tubig. So, ibig sabihin po, kailangan po tayong maghanda pa rin dito sa paparating na epekto ng El Nino sa panahon na habagat na kung saan mas mataas po ang chance usually na mas marami tayong ulan sa panahon ng habagat kapag may El Nino. And then after po ng habagat, dyan po natin kunti-unti na mararanasan yung potential na dry spell or prolonged drought condition. At kung ito nga po ay magtutuloy-tuloy, becoming strong or may possibility nga po na very strong yung nakikinig natin ng mga super El Nino, tumataas din po yung posibilidad ay possible po na up to first quarter next year, mararanasan pa rin po natin itong mainit na temperatura nito.
9: Okay. May tanong po tayo mula kay Ivan Mayrina ng GMA News, Ma'am Ana. Ibig sabihin po ba mas iinit pa ang panahon at gaano po kainit?
10: Well, sa ngayon, nandito pa rin tayo sa peak ng ating tag-init, yung ating warm and dry season na ito. Pero meron na tayong mga nararanasan din na mga localized thunderstorm activity or isolated rain shower. So, ibig sabihin dahil nasa tindi ng kalinsangan, painig na temperatura ay nandiyan na rin po, prevalent na rin po yung mga local thunderstorm activities natin. So, sabihin mga mag-uulan na sa mga susunod ng mga araw, pa sa ibang area ay nagpapalabas na po ng thunderstorm warning ng pag-asa regional services division natin. And after po niyan ay tilty na rin po, mamamonitor na natin yung pagdating ng ating tag-ulan associated ng ating habangin season.
9: Okay. Kaugnay po niyang mga nabanggit nyo na localized thunderstorm, ayon po sa pag-asa maaaring magkaroon ng above normal rainfall dito po sa western section ng bansa kahit may El Nino dahil sa habagat. Pakipaliwanag po ulit ito.
10: Yes po, kasi usually kapag habagat season, yung track ng ating mga bagyo, hindi pa siya masyadong mapasok sa Philippine Area of Responsibility. So, nagyayari, nagre-recurve siya. So, kapag nagre-recurve siya at hindi tumatama sa kalupaan, din pa naman ang ating habagat, yan po yung humahanap ng tinatawag natin Southwest Monsoon Rainfall. Kaya yun po yung mga posibilidad na posibleng mangyari sa panahon ng habagat season natin habang yung track ng ating mga bagyo ay nagre-recurve pa during the early part po or early season ng ating habagat in July, August. And then nakita po naman natin kapag ito mga pagdating po ng August, September, October, ito naman po yung mga landfalling or crossing nating mga bagyo. So, ito naman po yung posibleng mga lukhang makapaminsala, aaring tulad nito maraming ulan o malakas na hangin. So, yun po yung dapat nating pagtandaan dahil historically po, kapag merong El Nino, mas marami po ang typhoon at super typhoon category. Ibig sabihin, mapaminsala, maaaring mapaminsala dahil malakas ang hangin at posibleng po yung mga kasamang pag-ulan.
9: Okay. Ma'am, pakipaliwanag din po, paano po ang monitoring ng pag-asa sa posibleng epekto ng El Nino sa water levels sa Mampo ng ating mga dam tulad ng Angat Dam at iba pang pangunahing pinagkukunan ng tubig?
10: So, meron po tayong hydrometeorology division na nagmo-monitor po dito sa ating mga monitor dams natin. And also, pag-asa being a member of the Technical Working Group for Angat Dam Operation, ay meron po tayong close coordination with the working group headed by NWRB at kasama na rin po natin yung ating mga water concessioners, WSS at PIA. So, minomonitor po natin at tinilingan po natin kung paano natin mamabangin swell ng ating mga patubigan. At sa ngayon po ay, although may mga pagbaba ng mga level ng tubig ng dam, so usually naman po ay it happen as long as nagkakaroon pa rin po tayo ng normal operation sa ating mga dams. Then, hopefully po pagdating ng habagat, dahil sa amin nga po natin ay tinataya natin maaaring mararaming ulan dyan sa may parte ng Luzon area na kung saan mostly dyan yung ating mga dams ay makukunahan pa rin naman.
9: Okay. Ma'am, sa pagtaas po ng demand sa kuryente, dahil nga po sa matinding init ang panahon, sa panig po ng pag-asa, nakikita niyo po ba na yung kasalukuyang weather conditions ay may direktang epekto sa red at yellow alerts na naitala sa power grid nitong mga nakaraang araw?
10: Well, definitely meron po, lalo-lalo na po doon sa consumption, yung demand po ng ating mga kailangan ng kuryente or power sa panahon ng tag-init. Siyempre, madami gumagamit ng aircon, dami gumagamit mga freezer, refrigeration para po malamigan tayo sa mga ganitong panahon. And also, kapag mainit po kasi yung temperature, yung pong ating mga turbine, yung mga power turbines natin, inihirapan din po yung mag-generate ng power. So, talagang malapit po ang epekto din.
9: Okay. Now, with that, ano po kaya ang dapat gawin ngayon ng mga lokal na pamahalaan at maging ng mga ordinaryong mamamayan bilang paghahanda po sa posibleng full-blown na El Nino?
10: So, dito po sa national government ay nagkaroon na po tayo ng coordination meeting doon sa ating task force El Nino na kung saan po pati mag-sector na mga clusters po gaya ng agriculture, energy, health, water at saka po yung ating public safety ay nagkaroon na po ng pagpupulong at coordination meeting. Kapag saan ito po mga policies na ito, yung strategic action plan natin for El Nino ay atin po ina-update at nire-revisit. El Nino ay atin po ina-update at nire-revisit. El Niño ay ating inaupdate at

Health Watch, alertong pangkalusugan. Mag-ingat sa rabies. Ang rabies ay isang mapanganib na viral infection na naisasalin sa tao sa pamamagitan ng kagat o kalmot ng isang infected na hayop. Kabilang sa sintomas nito, ang lagnat, sakit ng ulo at panghihina, pananakit, pamamaga at pamamanhid ng sugat. At kapag lumala, ay maaaring makaranas ng pagkairita, pagkalito, pagdedeliryo at halusinasyon. Takot sa tubig at hangin, pananakit ng kalamnan at panginginig at pagkaparalisa. Maaari namang malaman na may rabies ang isang hayop kapag ito ay nagbago ng ugali at naging agresibo at matatakotin. Lapis na naglalaway, nagkaroon ng takot sa tubig at liwanag, nanginginig at nahihirapang lumakad. Ito rin ay maaaring mamatay sa loob ng 10 araw matapos makitaan ang sintomas. Upang maiwasan ang rabies, pabakunahan ang mga alagang hayop taon-taon. Huwag silang hayaang gumala sa kalsada at iwasang lumapit o hawakan ng mga di kilalang hayop. Maaari rin kumuha ng pre-exposure anti-rabies vaccine ang mga individual na may mataas na posibilidad ng exposure gaya ng mga veterinarian at may-ari ng pet shop. Kapag nakalmot o nakagat ng hayop, hugasan agad ang sugat gamit ang tubig at sabon nang hindi bababa sa 10 minuto. Lagyan ito ng antiseptic solution at kumonsulta agad sa pinakamalapit na animal bite treatment center sa inyong lugar. Mahalaga rin kumpletuhin ang required doses ng anti-rabies vaccine at obserbahan ang hayop sa loob ng 2 linggo para sa mga sintomas. Tandaan, sa panahon ng sakit, dapat laging listo. Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Larry Gador, live dito lang sa PTV.

0: Nagbabalik ang Bagong Pilipinas ngayon. Paglulunsad ng Administrative Petition for Correction Automated System ng Philippine Statistics Authority ating tatalakayin. Kasama si Attorney Eliezer Butch Ambatali, Legal Services Director. Nagbabalik ang Bagong Pilipinas ngayon. Paglulunsad ng Administrative Petition for Correction Automated System ng Philippine Statistics Authority ating tatalakayin. Kasama si Attorney Eliezer Butch Ambatali, Legal Services Director ng Philippine Statistics Authority. Attorney Ambatali, magandang tanghali po. Welcome sa Bagong Pilipinas.
1: Magandang tanghali, Sir Joshua.
0: Attorney Butch, sa paglulunsad po ng bagong Administrative Petition for Correction Automated System o APCAS, paano po nito mapabibilis ang proseso ng correction sa birth certificate at ibang civil registry documents na ito araniwang problema ng ating mga kababayan at minsan ito matagal ng taon bago nila makorek?
1: Tama yan, Sir Josh. Ang APCAS natin ay gumagamit ng makabagong teknolohiya para mapabilis nga ang pagproseso ng ating mga petitions for correction sa clerical errors ng ating birth certificate, marriage certificate, at death certificate. Pinapabilis nito ang pagproseso dahil sa hindi na tayo umaasa sa manual copies ng mga petitions. Ito pa ay itinatransmit via courier o kung minsan kapag hindi inaabot ng mga registered couriers natin, ito ay pinatransmit via snail mail sa ating mga koreyo na nagtatagal yung pagda-transmit. Yun pa lang ay mas mapapabilis na yung pag-transmit ng petitions galing sa ating mga local civil registry offices patungo sa legal service ng PSA.
0: Okay. Attorney Butch, yung ilan natin mga kababayan, yung nasa kanilang mga birth certificate, kadalasan yung sa kasarian, yung male-female, nagkakaroon ng hindi tamang indikasyon. So, pakipaliwanag po, ano ba nangyayari doon? Bakit nagkakamali na yung kasarian ng isang tao? Minsan natin.
1: Sir Joshua, minsan kasi yung mga form natin ay itinitik lang yung
0: boxes.
1: Ang boxes, okay. ng kasarian. Siguro dahil sa pagmamadali, nagkakaroon ng maling pagkakatik ng kasarian. So, okay. Instead na supposedly male, sana

0: ay ma-review ng Philippine Statistics Authority Legal Service, nagtatagal ito ng 3 to 6 months or mas matagal pa.
1: 3 to 6 months, ito yung normal. Yung
0: normal, normal. Okay. Ang 3 months ay may kabilisan na ito, considering na itatransmit nga yung manual copy ng petition sa legal service. Pero sa APCAS, Sir Joshua, ang itatagal lang nito ay around 1 month.
2: Okay.
0: Around 1 month ng coming from the local civil registry offices. And this already include yung pag-post na 10 days.
2: Okay.
0: Ng ating mga local civil registry offices. Kasi okay, kailangan na ma-post ito sa kanilang bulletin board okay, sa ating mga munisipyo. O kapag change of first name or change of sex or change of birth date, kailangan itong i-publish sa newspaper ng 2 linggo.
2: Okay. Pero kasama din yun doon sa 1 month.
0: Oo, okay. Oo, Sir Josh.
2: Alright. Now, meron po tayong mga ilang kababayan din na ang problema ay ipinanganak sa malalayong probinsya na ngayon ay namamalagi na dito sa syudad, sa Maynila o sa ibang mga kalapit na lalawigan. Paano yun? Paano magiging proseso? Sakop din ito ng APCAS?
0: Sa ngayon, ang proseso natin ay inaallow natin ang migrant petition doon sa regular na filing okay, ng petition. Sa APCAS, meron na tayong mga plano na include din ang migrant petition. Ang migrant petition ay kung kunwari ikaw ay ipinanganak sa Mindanao pero nandito ka na sa Maynila mm-hmm, dahil nagtatrabaho ka dito, pupwede mong i-file ang iyong petition for correction sa pinakamalapit na munisipyo o city hall kung saan mas madali yung pagpa-file mo ng petition okay, for correction. At yung local civil registry office ang maghahatid or magpapadala naman sa iyong petition doon sa kung saan ka nakarehistro.
2: Okay.
0: Ito yung migrant petition na tinatawag natin. Sa APCAS, sa ngayon, hindi pa included sa okay, current na development ng APCAS, pero sa susunod na phase ng APCAS, i-include na natin ang migrant petition para mas mapadali ang pagproseso ng mga nag-migrate na oo, sa ibang lugar yes, ng mga kababayan natin.
2: And for sure, mas bibilis yung proseso niyan. Pero ito po, in terms of security, Attorney Butch, paano po masisiguro ng PSA na ligtas at protektado yung mga sensitibong personal information ng mga aplikante sa bagong digital system na ito, lalo't naglilipanan na yung mga scam at iba pang katiwalian?
0: Yes, Sir Joshua. Ang nung dinevelop natin ang APCAS, talagang sinigurado natin na sumusunod ito sa privacy by design. Bukod sa kanyang development, naglagay din tayo ng mga policies na yung operations ng or implementation ng APCAS ay sumusunod sa privacy Data Privacy Act. Isa sa mga inimplement natin dito is that yung strict regulation or control ng mga accounts. Ito ay hindi muna natin inopen sa public. Ang mga inopen lang natin na accounts ay doon sa mga local civil registry offices.
2: Okay.
0: Para hindi masyadong vulnerable ang ating sistema. Bukod dito, hindi mabubuksan ang APCAS kapag hindi nakapasok ito sa virtual private network mm-hmm, na ipinoprovide ng PSA. Bukod nito, gumagamit tayo ng multi-factor authentication mm-hmm, para sigurado tayo na yung may-ari lang ng account ang makakapasok sa ating system.
2: Okay, that's good to hear. Now, balikan ko po yun, nabanggit kanina na mga human errors, yun nga, minsan nagkakamali ng box na tinitik in terms of gender and other information. Sa tingin niyo po, paano po makatutulong itong APCAS para mabawasan yung backlog at yun nga po mga human errors sa proseso?
0: Yung nakikita natin na pagbabago or yung kamalian doon sa pagpe-prepare ng birth certificate or marriage certificate, may iwasan natin to sa digitalization. Meron po kaming isang inululunsad naman ngayon, yung electronic CRVS or electronic CRS system, civil registration system. Dito mas magkakaroon tayo ng mas konti na na error doon sa pag-prepare ng mga civil registry documents dahil sa merong intuitive po yung system na yon through a digital platform. Dito naman sa APCAS, may iwasan naman yung maling pag-prepare ng petitions.
2: Okay.
0: Dahil sa meron tayong ginagamit na feedback mechanism. Kapag nakita ng reviewer na may

0: may inconsistency doon sa petition at saka mga supporting documents, pwede naming ibalik muna, hindi muna namin siya didesisyonan, at ibalik at i-correct ng local civil registrar. Yun po yung ano yung sinasabi natin na reduction ng human errors in the preparation of the petition for correction.
1: Okay, not for the registration. Okay. Yes. Iba separate po, pa yun. Separate yun. Dahil dito yung APCAS pala is for the petition, for the correction. Yes. Now, can you explain po, ito po, dun sa APCAS po, paano po naging mas simple yung proseso mula sa dating 12 steps na ngayon ay 6 steps na lamang?
0: Opo, Sir Joshua. Ang 12 step na sinasabi natin would rely or depend on the manual processes kasi. So, ibig sabihin, yung pag-transmit ng papel, hard copy, patungo sa legal service ay nag-i-entail ito ng mga administrative procedures para masigurado natin na yung controls ng documents ay nandun. So, unang-una, meron kaming step na itatransmit mo sa PSA galing sa local civil registry office, yung mailing. Mm-hmm. Pagkatapos ng mailing, kailangan naming ma-receive yon at bubuksan namin yung parcel. So meron pong unboxing na nangyayari sa legal service every time na makaka-receive kami ng petitions. Itong mga administrative processes na to, ito na yung natanggal doon sa APCAS. Sa APCAS kasi wala ng physical transmittal ng mga documents, it will be done online. All the transmittals are done online. And the decisions, even the transmittal of the decisions, going back to the local civil registry office will be done online.
1: Kasi nagpapatagal nga doon yung snail mail, yung sa courier, yung pag-transmit ng mga dokumento. Ito po, may mga bagong requirements po ba para sa mga nais magpa-correct ng kanilang pangalan, birthday, o kasarian sa ilalim po ng bagong system?
0: Na isinasaad doon, same pa rin po yung mga kailangan na i-submit ng ating mga kababayan doon sa mga magfa-file ng mga petition for correction. Ang natanggal lang siguro po dito ay yung kailangang ng courier fee.
1: Yun. Oh. So mas makakatipid pa pala.
0: Mas makakatipid po ang ating mga kababayan doon. At
1: binanggit din Attorney Butch na ng PSA na gender inclusive feature na meron itong APCAS. Pakipaliwanag po, paano po ito gagana lalo na para sa mga aplikanteng kailangan mag-submite ng medical certification?
0: Opo. Ang nire-respeto po ng PSA ang dignidad ng tunay na kasarian ng ating mga kababayan, at kung may mali doon sa kanilang kasarian, sa kanilang birth certificate, ito ay nakakapag, ang APCAS or even the RA 9048 preserves that dignity. No? Ang pagsasubmit ng medical certificate ay inilagay doon as a requirement para ito ay makakasigurado tayong sinuri ito ng isang eksperto, no? So pinapangalagaan namin tong dignidad na to na maitama ang kasarian ng isang individual.
1: Okay. Now, attorney, sa kasalukuyan po, ilang local civil registry offices na po ang gumagamit ng APCAS? Meron po ba tayong plano na mas palawigin ito nationwide?
0: Yes, Sir Joshua. As of April 30, 2026, we already have 201 local civil registrar's registry office which are using APCAS, no? As of date, meron na tayong na onboard na 225, including yung lahat ng mga local city civil registrars ng Metro Manila. At ito ang inaasahan natin na makakapagpababa ng manual processing sa buong Pilipinas, dahil mostly ang mga natatanggap nating mga petitions ay galing sa Metro Manila, okay. Sir Joshua.
1: So nasa 225 petitions.
0: Local city civil
1: City registrar. Yeah, yes. All right. Well, on that note, mensahe niyo po sa ating mga kababayan na nakatutok sa ating Attorney Butch.
0: Opo, antabayanin niyo po ang mga updates natin hinggil dito sa APCAS, at meron na po tayong mga local civil registrars na naka-onboard dito sa APCAS at ready na po sila na tumanggap ng mga petition sa APCAS. Kung hindi naman po naka-onboard pa ang inyong mga LGUs sa munisipyo at mga syudad sa APCAS, pwede nyo pong isanggune ito sa ating mga local government units para once and for all ay mag-onboard na po sila sa APCAS.
1: Okay. So yung proseso naman na yun, mabilis lang naman yun. Once they go on board, pwede na silang tumanggap ng petition.
0: Opo, itinitrain po natin ang mga local okay. civil registrar's office natin at may onboarding process siya. Pero madali lang naman po. Pagkatapos po ng account creation, they are ready to use the APCAS.
1: Okay, so user-friendly naman pala. Well, on that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon. Attorney Eliezer Butch Ambatali, Legal Services Director ng Philippine Statistics Authority. Thank you, Attorney Butch. Bayan, huwag kayong bibitiyo. Magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
2: HealthWatch, alertong pangkalusugan. Ang influenza o trangkaso ay nakahahawang sakit sa ninang influenza virus na nagdudulot ng impeksyon sa respiratory tract ng tao. Apektado nito ang ilong, lalamunan at baga. At naisasali sa pamamagitan ng pagbahing, pag-ubo at simpleng pakikipag-usap sa taong may sakit. Ilan sa sintomas nito ang lagnat, sipon at ubo, pamamaga ng lalamunan, sakit ng ulo, panginginig, panghihina at pananakit ng katawan. Kapag nakaramdam ng trangkaso, takpan ang bibig at ilong kung babahing o uubo. Limitahan ang pakikisalamuha sa mga kasama sa bahay. Siguruhin na mayroong sapat na pahinga. Uminom ng maraming tubig at kumain ng masusustansyang pagkain. At kumonsulta sa inyong doktor o pinakamalapit na health center. Tandaan, importante ang personal hygiene at regular na pagbabakuna sa pag-iwas sa influenza. Sa panahon ng sakit, dapat laging listo

0: ipinagmamalaking hatid ng inyong PTV Regional Team.
1: Lokal na bantaan sa iba't ibang wika.
2: Usapang derechahan at makabuluhan.
3: At road trip na kakaiba, itik sa kaalaman at kultura.
4: Balita. Talakayan. Kaalaman. Mula sa PTV Regional. Para sa bayan.
5: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Inanunsyo ng Department of Budget and Management na magsisimula na ngayong araw, May 15, ang pagpapalabas ng mid-year bonus ng mga kawani ng gobyerno. Ito ay alinsunod pa rin sa pangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kilalanin at suportahan ang mga lingkod bayan sa bansa. Ayon sa DBM, tinatayang 73.456 billion pesos ang inilaan para sa 2026 mid-year bonus na matatanggap ng mahigit 1.9 na milyong kawani, kabilang ang sibilyan, militar at uniform personnel sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Binigyan din ni DBM Secretary Rolando Toledo na ang napapanahong pagpapalabas ng mid-year bonus ay patunay na pagkilala ng administrasyon sa sipag, dedikasyon at mahalagang papel sa paghatid ng serbisyo publiko sa bawat Pilipino. Ayon pa sa kalihim, nailabas na ng buo ang pondo para sa nasabing pondo sa simula pa lang ng fiscal year para matiyak ang maagap na pagbibigay ng nasabing benepisyo. Samantala, nagpaalala naman ang Bureau of Internal Revenue sa huling araw ng paghahain ng annual income tax returns ngayon. Ayon sa ahensya, malaki ang naitulong ng pagpapalawig ng deadline sa mga taxpayer para maayos na makapag-comply sa mga obligasyon sa buwis. Nagpasalamat din ang ahensya sa mga tapos na mag-file at magbayad at hinikayat ang mga hindi pa nakapag-file na ihabol ngayong araw para makaiwas abala at penalties. At para matulungan ang mga taxpayer ngayong huling araw ng ITR filing, pinakilos ng BIR ang mga Revenue District Office, e-lounges at Taxpayer Assistance Center sa buong bansa. Nagbukas din ang Electronic Tax Filing Center, Tax Assistance Center ang ahensya para sa dagdag na suporta sa mga katanungan ukol sa electronic filing. Inilunsad ng Department of Information and Communications Technology at MMDA ang 24/7 na libreng Wi-Fi sa mga pasahero ng Pasig River Ferry Service. Ayon sa DICT, secured ang Wi-Fi at filtered din ang mga sites na maaaring ma-access. May report si JM Thompson.
6: Sa patuloy na pagpapaigting ng serbisyo ng Department of Information and Communications Technology or DICT, katuwang ang Metropolitan Manila Development o MMDA, mayroon ng free Wi-Fi sa 12 istasyon ng Pasig River Ferry Service na 24/7 bukas. Inaasahang nasa 1,000 pasahero kada araw ang magkakaroon ng free Wi-Fi access. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, malaking bagay ang ganitong serbisyo para sa mga commuter. Lalo't parte na ng pang-araw-araw na pamumuhay ng tao ang internet. Kaya mahalaga na sa tuwing sila ay bumabiyahe, may pagkakataon silang palaging maging updated sa mga pangyayari sa paligid. Tiniyak naman ang kalihim na secured ang free Wi-Fi na ito at filtered din ang mga sites na posibleng ma-access.
7: Maliban sa nag-filter kami ng content na bawal, ganyan, minomonitor po ng ano natin yan, Cyber Security Bureau. So, chinecheck po yan para masigurado hindi naman magamit dun sa hindi magandang bagay.
6: Siniguro naman ni MMDA Chairman Don Artes na tuloy-tuloy ang kanilang pagsasaayos ng mga istasyon ng Pasig River Ferry Service para mas marami pang tumangkilik dito.
7: Continuously, tinitry po natin improve mga istasyon, yung ating po mga ferries. In fact, may dalawa po tayong na-procure na additional na naghihintay na lang po ng delivery.
6: Kaugnay rito, mayroon ding natanggap ang ahensya na electric ferry mula sa Department of Science and Technology na gawa mismo sa ating bansa. Sa pagtutulungan ng DICT, MMDA at ng lokal na pamahalaan ng Pasig, inaasahang magkakaroon na rin ng free Wi-Fi sa mga parks at palengke sa lungsod. Ayon kay Mayor Vico Soto, Malaking tulong ito sa mga Pasigueño dahil sa panahon ngayon, maraming bagay ang napapadali ng pagiging konektado.
8: Sa mga panahon ngayon, ang connectivity ay hindi na lang po isang luxury, kundi isa rin pong necessity. Kailangan po natin sa pag-aaral, kailangan sa trabaho, at pati sa pag-relax, kailangan din po ito. Naging kasama na to sa buhay natin. Ano?
6: JM Thompson para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
5: At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Samahan niyo kami ulit sa Lunes para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Ako po, si Joshua Garcia, para sa Pambansang TV. Sama-sama tayo para sa isang Bagong Pilipinas ngayon.
9: Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website,

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Mas pinalakas, pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas Magazine.
6: Radyo Pilipinas Sports Radio. Radyo Pilipinas World Service.
7: Ang taginting ng AM
8: at lakas ng FM
7: sa iisang himpila.
8: Pinagsanib na puwersa
7: para sa mas malawak,
8: mas maraming mararating
7: at mas maraming maaabot ng impormasyon
8: at serbisyo publiko.
9: Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Trending issues na pinag-uusapan.
11: World News in 5.
12: Ang inyong institusyon
13: sa Philippine Sports Broadcast.
14: Ipapahuli
15: sa mahahalagang kaganapan.
16: 66 impormasyon.
7: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
8: Sports Radio 918.
7: Radyo Magazine 1278.
8: At Radyo Pilipinas World Service.
7: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
8: sa Capital 104.3 FM.
7: Capital 104.3.
17: Radyo Pilipinas World Service.
8: Sports Radio.
18: Radyo Pilipinas Magazine.
19: Serbisyo Publiko.
7: Taginting ng AM.
8: Lakas ng FM.
7: The AM and FM Cola.
8: Sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
8: Malapit na!
20: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
21: Mahal ang gamot.
20: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
22: Mr. President, pwede pa yakap.
20: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
23: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
24: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin, para hindi na uabot sa malubhang sakit.
20: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
24: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
20: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
0: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka.
11: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
12: Athletic type ka man o fan ng mga palaro, ready your ears dahil PSC Hour is back. Ipapasa at ibibigay sa inyo ang mga latest sporting events sa buong bansa. PSC Hour. Kabising ang Philippine Sports Commission, iisa-isahin ang mga tournament, sports activities at development programs sa mundo ng palakasan. PSC Hour. Sports for all ang goal natin dito. Pro, amateur at kahit mga enthusiasts, para sa atin itong lahat. PSC Hour sa Sports Radio 918.
14: Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Aryan Malyare at ito ang PSC Hour sa Sports Radio 918. Samantala, ngayong araw po ay araw ng Friday, May 15, 2026. Tayo ay kasalukuyang napapanood ng live via Facebook mula sa ating DZSR Sports Radio. Gayun na rin po sa Facebook page ng ating Philippine Sports Commission. Ito po ay once a week program no ng inyong PSC. Of course, sa pangunguna po yan ng ating chairperson John Patrick Pato Gregorio, kasama po ang ating mga masisipag na PSC commissioners. Ngayong araw, very special dahil dalawang special guest mula sa ating Philippine Para Taekwondo ang ating makakasama. Sina Coach Gershon Bautista at of course ang ating Pride Para Taekwondo athlete na si Aline Ganapin. Kukwentuhan po nila tayo patungkol dito sa kanilang sasabakang Asian Para Games Qualification Tournament. No? So alamin natin kung gaano kahanda itong si Aline Ganapin. But of course, hindi po ako mag-iisa dahil mamaya po magkakaroon po tayo ng mga live reports mula sa ongoing Karate One Youth League mula po sa SM Mall of Asia Arena. Makakasama natin si John Magol. At the same time, sa huling araw ng aksyon sa National Prisaa Games 2026 ay nariyan naman po sa Bacolod, Negros Occidental itong si Dennis Hilanga. Itong dalawang competitions po na ating nabanggit ay fully supported ng ating Philippine Sports Commission. Para sa ganon, talaga nga isinusulong po nila, no, sports tourism, ang grass roots, no? And syempre, with this kind of programs, talagang malinaw, no? Na yung mga programang ito ay makakatulong para sa ganun magkaroon tayo ng mga future world-class athletes, no? Samantala, at this point, agad po nating i-welcome ang ating makakasama ngayon, our co-host, si Miss Icy Almazan, kung saan ibabahagi niya ang PSC this week.
15: Magandang hapon po sa inyong lahat. Muli ako si Icy Almazan mula sa ating Philippine Sports Commission. Maghatid ng mga latest updates from our agency and of course our Team Philippines. At ito nga po, no, ang bungad sa ating Philippine Sports Commission updates for our PSC Hour afternoon ay ang ating athletes' achievements. No, the Philippine Sports Commission warmly congratulates the Philippine Amateur Baseball Association or PABA and the Philippine Women's National Baseball Team for their inclusion as a wildcard entry in the 2026 WBSC Women's Baseball World Cup. This milestone is a strong recognition of the renewed strength and resurgence of Philippine baseball and the steady rise of our national teams on the international stage. Again, congratulations po sa ating PABA and to our Philippine Women's National Baseball Team. And for the previous engagements naman po, no, ng ating Philippine Sports Commission, naging busy nga po ng ating chairman. Siya po ay bumisit sa Bacolod City for multiple agenda, no, for the Bacolod trip. At the City of Smiles, thousands of resilient and passionate grassroots athletes filled the Panaad Stadium as the National Private Schools Athletic Association Games 2026 officially opened in Bacolod City. More than 13,000 athletes, coaches, and officials came together. PSC Chairman Pato Gregorio expressed delight as he recited lines from the game's official theme song, saying its message perfectly captures the agency's commitment to Philippine sports development. Graced by DILG Secretary John Vicren Mulya, PSC Commissioner Edward Haiko, Negros Occidental Governor Bong Lacson, City Mayor Greg Gasataya, and PRISAA National President Mark Molina, the opening rites also displayed the deep and vibrant heritage of Bacolod City, setting stage as a premier sports tourism destination as it also takes host to FIBA Under-18 Women's Asia Cup, Shaba Qualifiers, and the Batang Pinoy. And for another update for the Bacolod trip, it's all smiles for the country's premier youth sports program as it makes its historic comeback to its birthplace. The Philippine Sports Commission and the local government of Bacolod have officially sealed the deal, inking a memorandum of agreement to crown the City of Smiles as the proud host of this year's Batang Pinoy, slated for December 12 to 18. The signing was led by PSC Chairman Gregorio, together with Bacolod City Mayor Greg Gasataya, with BP Oversight Commissioner Olivia Bongku and Commissioner Edward Haiko, together with Bacolod City's Vice Mayor Claudio Jesus Puentevella and Councilors Jason Villarosa, Saiki Marisi, Jude Tadeo Saison, and Homer Baez. Following the signing, officials conducted ocular inspections of potential venues across the city for this multi-sport event. And for another update for the Bacolod Shift, the PSC is strengthening its alliance with the Philippine Life Saving to boost programs ensuring water safety, drowning prevention, and water rescue, especially in the Philippines' top sports tourism destination. In partnership with PSC, Philippine Life Savings, led by President Arn Navarra, they are scaling up operations in La Union and Siargao to integrate life-saving skills and ensure a safer environment for surfers, tourists, and local communities. Furthermore, surf life-saving as a sport is poised for inclusion in the 2032 Olympics in Brisbane, Australia. With the strong support of PSC Sports Ambassador and Presidential Son William Vincent Vini Araneta Marcos, PSC Chairman Gregorio is also committed to supporting the formation of a national life-saving team to increase the number of skilled life-savers while showcasing elite talent in local and international competitions. And for Monday's update, no, kaganapan po dito sa ating Philippine Sports Commission, Rizal Memorial Sports Complex, our very own PSC Chairman Gregorio and Land Bank of the Philippines President and CEO Lynette Ortiz signed an amended memorandum of agreement for an ATM payroll facility. This partnership allows minor athletes to open Land Bank Visa debit card accounts to receive their PSC allowances and bonuses. With international access, our young athletes can now enjoy seamless transactions while also training or competing abroad. Also present in this ceremony were PSC Commissioners Edward Haiko, Commissioner Matthew Gaston, Land Bank Executive Vice President and Head of Branch Banking Sector Marilu Villafranca, Century Park Hotel Harrison Plaza Branch Manager El Maydi, and Central NCRBG First Vice President Nardo Masa. For another update this Monday, golf teed off on a historic first in the UAAP Season 88, debuting as a demonstration sport. The fairways of Tagaytay Midlands Golf Club in Talisay, Batangas, opened to collegiate golfers on May 11, marking a decisive step in strengthening the Philippines' athletic development pathway for Olympic sports from grassroots to gold. Young golfers from 5 member schools, that includes De La Salle University, UP Ateneo de Manila University, University of Santo Tomas, and Adamson University, showcased impressive swings at the 18-hole Invitational, marking a pivotal milestone for collegiate golf and providing a much-needed exposure to a premier competitive platform. And for the last update po, no, ito nga po no, update natin sa MPTC Tour. This Wednesday, 14 stages, 5 regions, 1,800 kilometers of pure grit, sweat, and unyielding human spirit. Nagtapos na nga po noong MPTC Tour of Luzon 2026, crossing its final finish line, but echoing the epic journey of our athletes. From the very first pedal stroke to the grueling final climb into Baguio City, these local and global cyclists didn't just race, they left everything on the road. Russian rider Nikita Sulchenko soared high, claiming the title in the individual general classification with a total time of 41 hours, 11 minutes, and 10 seconds, followed by Antoine Hubi, who made a late race charge by winning stage 14 at Camp Janhae. Philippine Sports Commission Chairman Gregorio and Philippine Olympic Committee President Abraham Tolentino rejoiced and are proud to witness the nation's toughest and most prestigious cycling competition. At yun na nga po no, ating updates from our Philippine Sports Commission for this week. Para nga po matutukan ang mga kaganapan mula sa ating ahensya ay you can follow us on our social media pages. For Facebook, that's Philippine Sports Commission with a blue check. For Instagram, that's at phil.sportscommission. For our Twitter, that's at psc_gov. For our YouTube, we have there a channel as well, that's Philippine Sports Commission. And for the official updates and announcements po, no, of our programs and events, I posted po yan sa ating website, that's psc.gov.ph. Muli po, maraming salamat at magandang hapon po.
14: Yes, maraming salamat, Ms. I.C. Almazan ng ating PSC Integrated Communications and Events. No? So, napakaraming pinagkaabalahan ng ating sports agency. Of course, talagang nanguna po dyan ang ating chairman, John Patrick Pato Gregorio, kaliwat kanan, mapa Bacolod, mapa doon po sa Baguio City, no? During the last day noong MPTC Tour of Luzon. And syempre, yung iba pa pong mga inaayos nila, no? Para sa ganun talagang yun suporta, no? Especially for the programs for our amateur sports sa ating elite athletes ay naroon po, no? So walang mabibitawan, no? Walang maiiwan dito sa mga programa na to ng Philippine Sports Commission. Samantala, ngayong araw naman ay second day na ng Karate One Youth League, no? Ito po ay isa pang World Karate Federation sanctioned tournament kung saan nasa mahigit 800 yung tampok na mga karate kas dito mula sa 58 countries. And syempre, as host Philippines, tayo yung merong pinakamaraming entries dito with more than 200. Actually, 201 karatekas. Kahapon, nagsimula na yung okasyon and doon nga po, syempre, nilaro yung mga categories mula sa junior and cadet, both kata and kumite. And syempre, ito po ay magtatapos naman no, by Sunday, no, May 17. At doon naman, under 14 yung laruin, no? And nandyan po sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay City ang ating kasamang si John Mogol. Tinututukan niya, no, kung sino na ba ang nangunguna sa standings ngayon. Lalo na ito actually, dito actually bubuhos for sure, no, yung mas maraming events dito sa second day. And I believe yung official opening ceremony ay ngayong araw din po nakaschedule at 5 p.m. So alamin natin, sisilipin natin ang latest, no, na happenings, no, mula po sa SM Mall of Asia Arena. Again, very active din na ang World Karate Federation, yung kanilang website at the same time, yung Facebook page talagang ibinabahagi nila, no, ang resulta and syempre yung mga happenings, no. Ngayon actually nakikita natin kung sino yung leading doon sa standings. We have USA, nakita na po natin with two gold medals, no. Meron na ang USA at tatlong bronzes, no. Sila yung nangunguna dito sa 58 nation tournament, no. Pangalawa po dyan yung WKF1 with 1 gold, 1 silver. At pangatlo naman yung Saudi Arabia na meron na rin gintong medalya, isang ginto, isang silver, no. At katablan niya actually yung Indonesia with 1 gold and 1 silver. Nakapasok na rin doon sa gold medal standings ang Team Uzbekistan na meron na rin 1 gold and 1 bronze. Same with Georgia, meron na rin 1 gold. And yun po, no. So far, nag-aantay tayo ng syempre medalya. Makakapasok kaya ang host Philippines mula sa medal standings. So yan yung ating aalamin. At sino ba so far yung kumbaga nakikita na, no, natin na magandang performance mula sa ating na-mention nga na mahigit 200 karatekas, no, dito sa 4-day competition. Again, napakahalaga na itong Karate One Youth League dahil merong points, no, na nag-aabang dito at ito naman po ay maidadagdag, no, especially dun sa mga last playing na sa junior division, no, yung kanilang puntos dito makukuha nila, no, papunta dun sa kanilang pag-akyat sa elite ranks. At this point, welcome na po natin John Mogol live mula sa SM Mall of Asia Arena. John?
1: Yes, Arian, isa't kalahating araw na ang tumatakbo, no, dito sa Karate One Youth League Manila. Pero hanggang ngayon ay naghahanap pa rin ang Pilipinas ng unang medalya nito dito sa kompetisyon. Ngayong araw ng Biyernes sa Cadet Kata Competition, mahigit 20 karateka yung sumubok. Pero lahat sila ay nabigo. Isa lang sa kanila ang umabot sa quarterfinals. Yan ay si Marcus Aurelius Batoon. sa quarterfinal as a round of 16, tinalo ni Batoon si Danish Ryan Rajis ng Malaysia 4-1. Yun nga lang, pagdating sa quarterfinals, natalo na itong si Batoon kay Marcus Wong ng Hong Kong, 4-1 din yung naging judging ng mga hurado. Hindi na nakalaro itong si Batoon sa repechage round kasi yung tumalo sa kanya, si Marcus Wong ng Hong Kong, ay natalo na rin kagad in the quarterfinals. Si Sean Carlos Calowe naman, natalo siya sa round of 16 kay Ryan Shah Abdul ng Malaysia, 5-0, naging hatol ng mga judges. Pero since nagtuloy-tuloy ang panalo nitong si Abdul, naglaro sa repechage itong si Sean Carlos Calowe. Panalo siya dun sa kanyang unang laban kontra kay Salim Abdo ng Egypt, pero natalo siya kay Hayden Maru ng Australia, and so nalaglag na siya. And that could have been a chance para kay Calowe to compete for the bronze. Samantala, eto namang si Anthony Tan, natalo na siya sa second round pa lang kay Jeffrey Olaez ng USA. But same case with Calowe, naglaro din sa repechage etong si Anthony Tan kasi yung tumalo sa kanya, si Olaez ng USA, ay dire-diretso yung panalo hanggang sa final. Now, in the repechage, agad natalo itong si Anthony Tan kay Ryutaro Ito ng Australia. So, as you can see dito sa likuran natin, ongoing yung kumite competition, yung free sparring. And maraming Pilipino ang naglalaro dito at syempre susubok na makuha yung unang medalya ng Pilipinas dito sa Karate 1 Youth League Manila. Eh kanina naririnig ko no, yung mga kapamilya, mga kaibigan, nung mga Filipino karatekas na naririto, talagang todo yung sigaw nila ng laban Pilipinas para i-motivate, i-cheer yung kanilang mga pambato. But ang pinaka-inaabangan natin dito is yung isang medal hopeful natin, ang 17 years old na si Zian Alexander Singh. Susubukan niya na isang maging, or sana, hindi lang maging una, kundi alam mo yung makarami tayo ng medalya dito. Makakalaban niya si Awang Kuamad Iz ng Brunei sa round 2 ng Junior Kumite Male minus 61 kilogram division. Ang mananalo sa kanilang dalawa, uusad sa round 3 laban sa fighter from Australia or Uzbekistan. Now aside sa kanyang weight class na minus 61 kilograms, may competition din ngayong hapon, nakaschedule din sa Junior Kumite Female minus 48, minus 53 at minus 59 at sa Junior Kumite Male na minus 55 kilogram division. Para po sa mga hindi makakatungo rito sa SM Olive Asia Arena, hindi mapapanood ng live itong action dito, huwag po kayo maglala kasi naka-livestream po ito sa website, sa YouTube channel ng World Karate Federation. At saka maganda pa doon, Aryan, yung livestream nila, hiwa-hiwala yon. Kada tatami o yung mat, yung ginagamit nilang mat, hiwa-hiwala yung livestream doon. So meron silang apat na livestream doon kung ano yung ongoing action kada tatami dito sa ating competition area. At doon naman sa gustong sundan yung live results ng mga kompetisyon, pwede nyo po yung makita sa website ng World Karate Federation. So nandyan lahat yung draws ng mga maglalaban, kung sino-sino yung maglalaro in the repechage, at syempre yung magiging overall result pagkatapos ng kanilang mga competition ng weight categories. Every afternoon, Aryan, nagkakaroon ng medal ceremony dito. So everyday nila ginagawa no yung awarding of medals per category at syempre yung age group na kanilang kinabibilangan. And at 5 p.m. naka-schedule ang magiging opening ceremony nitong Karate 1 Youth League Manila sa pangunguna ni Karate Pilipinas President Richard Lim. Inasaan din ang pagdalo ni POC President Bumble Tolentino, ganun din ni PSC Chairperson na si John Patrick Pato Gregorio. So yan po ang latest mula dito sa Mall of Asia Arena sa lungsod ng Pasay dito sa Karate 1 Youth League Manila. Ito po si John Mogol ng Sports Radio 918.
14: Yes, maraming salamat, John. At yan nga, no, ang latest mula dito sa, sabi niya nga, no, 1.5 days na itong Karate 1 Youth League. At syempre, mamaya, meron pa rin tayo, syempre, mga medal hopefuls, no, in Zian Singh. And meron pa, no, dahil nga, mahigit 200 karateka. So, asahan natin, ngayong araw din kaya, papasok sa medal standings ang host Philippines. So, mamaya po yan, abangan po natin yan, mga updates mula sa ating Facebook page, DZ DSR Sports Radio at syempre sa page din po no ng Karate Pilipinas Sports Federation Inc., World Karate Federation at syempre maging sa kanilang website. Samantala, check your time, it's 1:23 p.m. Sa ating pagbabalik ay makakasama na po natin ang ating dalawang special guest mula sa Philippine Para Taekwondo Team.
2: Gandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas?
16: Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. #panatag ang may alam.

0: sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
1: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
2: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
1: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
2: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
1: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
3: This is a public service announcement.
4: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
3: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
6: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
7: Free zone to. Kaya everybody, sali na kayo.
6: BSC Hour sa Sports Radio 918.
8: At nagbabalik po ang PSC Hour sa Sports Radio 918. Tayo pa rin po ay napapanood ng live via Facebook mula sa ating DZSR Sports Radio. Gayun na rin po sa Facebook page ng ating Philippine Sports Commission. At this point, agad po natin welcome na sina Coach Gershon Bautista and Alaine Ganapin. Hi po, magandang araw.
9: Good afternoon, ma'am.
8: Yes, of course, no? Ramdam na ramdam natin yung energy ni Coach Gershon and ni Alaine. Siyempre naman, gusto po natin maging light lang tong ating kwentuhan. So, paalis na ang ating team, especially dito sa sasalihan yung Aichi Nagoya 2026 Qualification Tournament. So, Alaine, ano ba? Handang-handa ka na ba for this?
9: We're prepared po, ma'am. And ready na po kami umalis ni Coach.
8: Yes, so ready nang umalis. Pero kailan nga ba ang magiging flight nyo pong dalawa?
9: Sa Sunday po yung flight po namin.
8: Yes, of course, since this is a qualification tournament for the IT Nagoya Asian Para Games, anong klaseng program, Coach Gershon, yung talagang inihain nyo for Alaine Ganapin?
9: Ma'am, we focus talaga right now. Pinakauna, syempre, stamina nga ni Alaine. Pangalawa, mas nag-focus kami sa mental toughness. Kasi at the end of the day, pag git-gita na doon sa match, kahit anong training, kahit anong stamina, kahit anong tip-tip ang paggawa nyo, pagka bumigay yung utak, tuloy-tuloy na yun. And hopefully, it would shine sa qualification tournament.
8: Yes, gaano kabigat yung sasalihan niya, no? I mean, ano ba ang required, no? Para sa ganun, talagang masiguro natin yung pwesto for the Asian Para Games.
9: Ma'am, this competition, totoo, mabigat po ito. Number one, yung mga competitors talaga sa Asia, if you would look sa ranking, halos majority, marami na Asian talaga. So, number one, siksikan na agad doon on that regard. Tapos, yung mga players ngayon, marami na mga rising talents. So, talaga in all fronts, we have to be very prepared because this will be a very hard tournament for us, and we really hope for your support regarding the matter.
8: Yes. Pagdating ba dito, Coach Gershon, kailangan makapodium? Yung bang gold, silver, at bronze, sila yung automatic na magka-qualify? May ganun ba?
9: Ma'am, for this qualification tournament, at least for Alin's category, dalawa po yung mapipili. So, in essence, yung dalawang going through finals, papasok. So, tuloy-tuloy talaga yung matches. And we're sure na all matches will be hard.
8: Yes, so top 2 lamang pala, no, mula sa men's K44 minus 80 kilogram division yung papasok. But for Alin, paano mo tinitake to, no? Lalo na dalawa lang pala, no? Kailangan mag-finals, yun ang ticket, no, papunta sa Asian Para Games.
5: Sa training pa lang po, ma'am, medyo ayun nga po, sabi nga ni coach, nasa mental, yung training po namin. So, I think mag-shine naman po siya sa competition day na makapasok po kami, sana. Sana po.
8: Yes. Yeah. Aline, of course, bilang two-time Paralympian, ano yung biggest lesson, no, na natutunan mo na from your past international campaigns?
5: Yung ano po, ma'am, na kailangan buo yung loob, kailangan wag kang matakot magkamali, and kailangan mabilis po yung adjustment. Ayun po. Ayun po yung gusto ni coach palagi sa training practice kami. Yun po.
8: Pagdating dito sa, tama no, sa Mongolia, meron ka bang parang dinadasal na hindi mo makaharap, or are you prepared for kahit sino, kahit sinong kalaban?
5: Kay coach lang po ako takot. Pero, ayun nga po, sa Asia po kasi, nandun na po talaga lahat ng top athletes. And, lahat naman po ng, sa para sports po ngayon, lahat po talaga, lumalakas na rin po. So, lahat po inaasahan namin na malakas po talaga. So, ayun po yung pinagandaan namin ni coach. Wala pong specific na team.
8: Pero saan ka talagang nagdagdag, no? Yung tingin mong from the previous competitions, dun ka kinakapos. This time, saan yung pinalakas mo talaga?
5: Ma'am? I think mas nagdagdag po kami ni coach sa ano po talaga, sa adjustment po. Parang grabe po ako pinahirapan ni coach. Iniiba-iba po niya talaga yung laro po niya. Si coach po kasi yung partner ko talaga. Ayan po.
8: Yes. Coach Gershon, of course, syempre dahil kayo din halos yung ka-sparmate doon ni Alin, kayo ni Coach Al, tama? So, paano nyo rin pinag-aaralan yung mga programa na inihahain nyo sa kanya?
9: Actually, ma'am, right now, ubus-ubus po yung oras namin, nakakanood ng videos, yung mga previous matches, mga previous na mga lumalaro, iba-ibang mga opens, ano ba yung mga sipa na pumapasok ngayon, since para in a way limited po yung kicks kasi walang head kicks. So talagang yung creativity ng player sa kanong kalaban ang very important na aspect in this sport. So, siyempre, may kakulangan naman yung mga tao. Ang talagang nangyayari, nanonood kami to get new ideas, nagko-consulting kami sa mga kaibigan namin, if possible, yung mga ganito sipa, if it would be okay, if hindi naman may injure si Aling, pag ganito yung pinagawa namin, ganun. Technically, research on different teams, saka mga rising na mga technologies ngayon in in the sport.
8: Yes. And coach, na-research nyo rin ba? Sino ba ang pinakamabigat ngang makakaharap ni Aline dito sa division na to?
9: Right now, ma'am, totoo, pinag-usapan namin ni Aline, mahirap i-predict eh. Because yung mga dating bata na kakalaban ni Aline na baguhan pa dati, right now, may mga nananalo na, tumatalo ng mga higher rank players. So, ang usapan namin ni Aline is not to look on the teams rather than look each match individually para hindi mawala yung focus niya. Baka kakatingin niya doon sa isang kalaban niya. Pangalawa, pangatlong matches pa yun. Mawala yung focus niya sa third match niya. Doon pa siya mag-falter. So, we are keen na wag mangyari yun. So, we're taking it one match at a time. Kung sino pong kalaban, then we'll focus on that.
8: Yes, and for Aline naman, syempre, hindi ka na bago kung pag-uusapan natin yung international competitions. No? Paano mo tinitingnan itong qualification na to for the Asian Para Games?
5: Sobrang importante po para sa amin to ni Coach. Kasi hindi po kami masyadong, well, hindi po kami masaya nung last Asian Para Games. Actually, hindi naging maganda yung exit namin. Hindi po katulad nung sa Paralympics na medyo nakasmile pa kami ng onte. Pero, so parang kailangan po makapasok po talaga kami sa Asian Para Games.
8: Ano ba yung nangyari dun sa Hangzhou, China? First match ba? Ano agad? Exit agad? Ano bang nangyari nun?
5: Unfortunately po na-exit po agad ng maaga.
8: So, pang ilang ano mo na to? Syempre, kung mag-qualify ka for the Asian Para Games, pang ilang Asian Para Games qualification na to?
5: Pang second time pa lang po, ma'am.
8: Pang second time pa lang. Pero sa'yo ba, Aline, mahirap din yon na parang, syempre, loan para taekwondo bet natin ikaw, di ba? Wala ka talagang ibang kasama dun sila, coach lang. Anong, may pressure ba sa'yo na muli mag-aim ka to make it for another Asian Para Games?
5: Hindi ko na po masyado iniisip yung pressure and mas nag-focus lang po ako na makapag-perform po talaga.
8: Yes, makapag-perform talaga, no. For Coach Gershon naman, no. Syempre for ilang years na rin ang partnership nyo, athlete coach. Ilang taon na nga po ba kayo magkasama ni Aline, and ano yung masasabi mo na parang naging growth niya over the years?
9: Ma'am, to be honest, 4 years na kami magkasama ni Aline. Nung tinanong nyo lang sa akin, saka ko lang napag-isip na medyo matagal lang kami magkasama ni Aline. Actually, ma'am, malaki yung maturity na nakita ako kay Aline for the past 4 years. Hindi na may time na nag-aaway kami dati kasi gusto niyang magpahinga sa training at masakit na yung katawan niya and everything. Lately, nakikita ako na pinupush yung sarili niya. If alam ko may masakit, saka na siya nakikita ako nagre-reklamo. Pero lately, of course, pag may masakit, since kailangan namin, ang pinapaalala ko sa kanya, Aline, this will happen in the match. Hindi natin pwedeng dito sa training, hindi siya sarayan. Kasi pag nangyari doon, ito rin aulitin natin sa laban. We should be prepared for any eventuality. So, maturity-wise, mas kahit paano, mas inaalagaan niya ng sarili niya, mas nakikinig na sa akin pag nagsasabi ako kung mag-try ng vitamins or mag-try ng new regimen. Mas, hopefully, mas nagpapahinga na siya sa gabi, nakakatulog, ma'am. Nagkaroon ng problems with sleeping siya before. So, ngayon, medyo mas maayos na. So, I think he's come a long way since we've first started training.
8: Yes. Syempre, Coach Gershon, as former SEA Games medalist, former athlete ka, then nag-shift ka to coaching. Paano mo masasabing nakatulong yung naging experience mo bilang isang atleta?
9: Ma'am, I think it helped sa number one, alam namin kung sino yung mga mahirap na posible makalaban. So, nung nagsisimula ako, yung mga una kong pinapanood. So, in terms of research, meron na akong prior knowledge. Pangalawa, on how to push the buttons of the athlete. No? Kailan mo papagalitan, kailan mo kakausapin na maayos, kailan mo ibubuli para matataon siya ng konti. Mga playful banter. Alam ko kung kailan pipigilan yung sarili ko sa sparring, alam ko kung kailan mag-all out na ako, alam ko kung kailan ko siya kailangan pagurin, but to be honest, recently din, ma'am, marami din

0: nakapag-qualify din for the Paralympics. Ikaw ba at this early nasa isip mo na yon, or parang nagsimula na po ba yung parang qualification bid for the 2028 LA?
1: Hangga't maaari po, ma'am, we're targeting the higher rank po na number. Sana, hopefully, makapunta kami ni coach doon para hindi na kami pumasok sa butas ng karayong sa qualifying. Pero, ayun po. Ayun po yung muna tina-target namin. Makaangat po yung numero. Ayun po.
0: Yes, numero doon sa rankings.
1: Yes.
0: Top ano ba? Top ano ba, Coach Gershon, yung papasok?
2: Hey, ma'am, top 5 lang magalas yung automatic na nakapasok. Right now, rank number 20 si Aline. So, it's still a climb. But we're looking forward to the challenge.
0: Yes, pag ganito, wala rin yung wild card, no? Walang ganon, walang entry na ganon.
2: Usually naman meron, pero ang wild cards kasi usually nabibigay sa mga hindi kilalang players eh. Since naka-apak na si Aline, I doubt na may re-recommend sa amin man. So we're really banking on raising his rank through competitions.
0: Yes, kumbaga para ano, no, makapag-qualify talaga. But for Aline, ano ba to? Pang ilang competition mo na ba to for 2026? First ba to na labas?
1: Yes po, ma'am. First
0: wow.
1: Pa lang.
0: So first pa lang, syempre parang ang tagal, no, since yung last na naging exposure mo. Pero ano yung winworkout mo talaga ngayon? I mean, yung speed ba, yung technique, or yung condition? Paano mo pinalakas ngayon itong sarili mo?
1: Nag-focus po kami sa, well, lahat naman po. Overall naman po yan, ma'am. And siguro dagdag lang po kami sa, ano, sa recovery, sa, yun nga, pinag-take ako ni coach ng mga vitamins kasi sobrang importante po talaga ng rest para sa amin. And sa strengthening po, sa conditioning, and more on rehabs before training. Kasi madami na pong sumasakit nga.
0: Signs of...
1: Pero yun po yung sagot, yung pahinga po.
0: Yun, yes, rest lang talaga yung pahinga, no? Ikaw ba, Aline, talagang ano, nafe-feel mo na isa kang Paralympian? Meron na ba sa sarili mong ganun? Parang may pride na sa'yo yun every time na binabalikan mo or every time na magko-compete ka? Do you treat yourself na, ay, Paralympian ako eh. Parang ganun. Parang, paano mo siya tinetake?
1: Well, ano po, ma'am? Siguro pa after po nung Paris, mas tinake ko lang po siya na, like, nung nakaapak na ako dun sa Paralympics, mas tinake ko siya nung nakapag-perform na po ako. Nung before po kasi, like, sa Tokyo, parang, eh nga, since hindi naman po nakapag-perform, parang medyo mahirap pa sa akin na i-take na Paralympian po ako. Tapos, ayun po. Medyo, ano nga po, sabi nga ni Coach, wow, may PLY ka na sa pangalan. Yan. So,
0: yes.
1: Parang, simpleng ano lang po yan, pero malaking message siya po yun para sa akin.
0: At saka parang may dagdag na ano rin sa'yo, parang push din sa'yo na talagang parang panatilihin yung level na yon, di ba, Aline? Yes. For Coach Gershon, siguro your parting message na lamang bago ang inyong pag-alis at pagsabak dito sa Aichi Nagoya Qualification Tournament. Anong mensahe ang gusto nyong iwan kay Aline at the same time sa lahat po ng mga sumusuporta po sa inyo?
2: Ma'am, of course, first and foremost, thank you for all the support. Of course, our association, PTA, and then PSC, dyan yung mga former coaches namin. Kasi former coach ko din, former coach din po ni Aling, former coach ko, na lagi sumusuporta. Of course, coaches of the national team, na pagsabay-sabay kami sa training, mga players. To everyone sa association, we are humbled by your support, and we hope that we can bring more glory to the Philippines now, and to

0: to everyone who's been supporting us. Sana we're able to show our best to them para hindi naman they feel that their support has been warranted. Nabigay namin yung para sa akin. Thank you.
1: Yes, and for Aline, ang message mo?
2: Ayun po. Maraming salamat po sa pag-imbita po sa amin dito. And thank you din po sa aming NSA, sa Philippine Taekwondo Association. And sa lahat po ng bumubuo nito. Sa PSC po, and sa MSAS unit natin na laging nakasuporta. Ayun po. And sa coaching staff po ng PTA po na laging nakaalala rin po. Sa mga teammates and seniors ko po. Ayan. Sa Atletang Ayala po and MBPSF. Ayan. Maraming salamat po sa support. Ah. Sa family ko po. Ayan. Siyempre kay Coach Gershon na laging sumasalo ng sipa ako.
1: Again, yes, thank you so much. At galingan mo, Aline Ganapin. Siyempre, hangad namin ang success ng ating buong Philippine Taekwondo team na pupunta po dyan sa Mongolia. Maraming salamat po. Ingat.
0: Thank you, ma'am. Ingat po.
2: Thank you, ma'am.
1: There you have it. Nakasama po natin si Coach Gershon Bautista and our para taekwondo athlete na si Aline Ganapin. Sila po ay sasabak for the Aichi Nagoya 2026 Asian Qualification Tournament. Ito yung magsisilbing ticket ni Aline Ganapin para makabalik sa Asian Para Games, no? And of course, siya ay ating pambato mula sa men's K44-80 kilogram division. Samantala, checker time, it's 1:47 p.m. Magbabalik pa po ang PSC Hour.
3: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
4: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
3: Self-protection.
4: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
3: Seek early consultation.
4: Unang simptoma pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
3: Support fogging and spraying.
4: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
3: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
1: At nagbabalik po ang PSC Hour. At this point, agad po tayong pumunta sa Bacolod Negros Occidental kung saan ang latest mula sa ating National Prisaa Games mula kay Dennis Hilanga. Hi, Dennis!
7: Yes, ayang magandang mga calls ating mga tagapakinig dito sa PSC Hour. And today is the conclusion nga netong National Prisaa Games 2026 dito po sa Bacolod City. At ayang sa mga puntong ito, meron na tayong tatanghaling overall champion both in the senior and junior division dahil inilabas na yung official and final medal count for this year's event. Sa senior at sa junior division o sa youth division, ayang parehong denominate yan ng Region 7 or the Central Visayas. Unahin natin ang Central Visayas sa senior division with 132 golds, 73 silvers, and 85 medals for a total of 260 medals. At nasa ikalawang pwesto ang Region 6, 108 golds, 60 silvers, 61 bronzes for a total of 229. At ang nasa third place ay ang Region 12, Sock Sargent, with 8 golds, 65 silvers, 54 bronzes. Ang suma total niyan ay 199. So yung karamihan doon sa naging gold medals ng Region 7 ay nagmula sa dance sport, sa swimming, athletics, no? Yan po yung mga pinagmulan. At syempre, doon din lang sa weightlifting competition kung saan talagang humakot ng sobra itong region 7. Sa juniors category naman, ayang tatlong giltong medalya lang ang nailamang hanggang sa last minute kanina ay nag-aagawan sa top seed o sa top number 1 na overall ranking itong region 7 at region 6. But in the final counts, region 7 emerged as the overall champion sa youth division with 93 golds, 43 silvers, and 63 bronzes. 199 ang naging kabuuan ng medalya ng Region 7. Nakabulkot sa kanila ang Western Visayas Region 6 with 90 golds, 84 silver, and 91 bronzes for a total of 265. And then at third place, Region 5, ito biglang umarangkada kasi nung mga nakalipas na araw, ayang wala to sa radar. Dahil nagpapalitan lang yung kalabarsuan ng Soxol Gen. But ngayon, Region 5, pumasok na lahat ng kanilang medalya. 214 ang total niyan for 78 sa golds, 49 silvers, and 87 bronzes. So yun yung kumumpleto dun sa mga overall champions natin for junior and junior. So Region 7, no, totally dominated this year's National Presa Games. At ayan yung huling naging larong kanila sa women's volleyball. Redemption completed then and sweet revenge para sa Western Visayas after beating Soxar Gen in 4 sets, 27-25, 21-25, 25-22, and 25-12. Yan yung naging scoreline at naging mas matamis nga yung tagumpay ng Western Visayas sa women's volleyball kasi the same Soxar Gen team na tumalo sa kanila noong 2025 sa Tugigaraw, eh yun yung binawian nila. Kaya naman masayang-masaya itong Western Visayas sa kanilang pagkakapanalo. Samantala sa bronze medal game na iyon, ang Cordillera Administrative Region naman ang nakabingwit ng bronze medal after defeating Davao Region. Ayang, para naman sa suporta, no, ng Philippine Sports Commission dito sa Prisaan National Games 2026, maganda ang naging epekto nito dito sa naging edisyon ng palarong ito ngayon taon dahil malaki din naman yung naitulong ng PSC in terms of the pagtulong doon sa Prisaan mismo, doon sa National Executive Board, doon sa pag-hold ng mga games, at syempre yung moral and the financial support na ibinigay ng Philippine Sports Commission. Di na siguro natin mabanggitin to up to what extent or kung magkano yung naibigay ng Philippine Sports Commission, but ang importante dito, they contributed dito sa nagiging programa ng grassroots development ng Prisaan. Nakita natin sa high school and the college level na nagiging pantay na yung level of competition among regions. And that is because dun sa nagiging regionalization nga din na regionalization of sports ng Philippine PSC, no, yung ibinibigay nilang tulong sa mga LGUs at sa mga rehiyon. Kaya naman nagiging yearly, no, over the years yung Prisaa mas nagiging competitive siya o mas kaya niya lang makipagsabayan sa mga ibang liga, sa ibang mga multi-sports events sa ating bansa in the grassroots level. So mamaya, ayang, ang Prisaa will conclude na its 2026 edition, yung National Games. Dito po yan sa kinatatayuan natin, no, dito sa loob po ng STI West Negros University. So doon sa kanilang malaking gymnasium doon gagawin mamaya yung closing ceremony. Kasi initially dapat doon sa Panaad Park and Sports Complex. But since nag-uwi na karamihan doon sa mga delegates at kukunti na lang yung natitira dito sa Bacolod, eh minabuti na dito na lang sa mas malapit, no, para maka-attend din yung mga pwede pang umattend sa closing ceremony. So darating siguro mamaya, ano, tinanong natin yan kay Bong Atilano, yung executive director ng Prisa. Sino-sino ba yung mga VIPs, no? Inaasahan daw yung mga LGU leaders dito sa probinsya ng Negros Occidental, no? Si Governor Lacson kung dadating at si Mayor Gasataya ng Bacolod City. Also, syempre, nandyan yung buong Prisaa board. At for the Philippine Sports Commission naman, ayang mukhang hindi na makakadalo si Chairman Pato Gregorio. But nung opening, nandun naman siya. But still, yung suporta nga na ibinibigay ng PSC dito sa Prisa ay talagang kagaya ng pagbibigay nila ng suporta doon sa mga ibang hinukos sa ating events, yung mga pagpapalakas ng sports sa bawat parte ng ating bansa.
1: Yes, maraming salamat, Dennis Hilanga.
7: Okay, so yan muna ang latest mula dito sa Bacolod City, Dayna Silanga, Sport Radio 918.
1: At ayan po ang latest mula dito sa huling araw ng National Prisa Games 2026 mula sa Bacolod, Negros Occidental. So isa po yan talaga sa sinuportahan din ng ating Philippine Sports Commission. And again, congratulations sa lahat po ng mga rehiyon na nanalo, mga atleta no, mula sa mga private schools sa talagang kuminang dito. And syempre, dun naman po sa mga hindi pinalad, better luck next time. For sure, itong experience, exposure nyo mula dito sa National Prisa Games ay talagang magiging ano to, no, learning experience para sa inyong lahat. Samantala, at this point, gusto naman po nating ihatid, no, ang ating special na entry, no, patungkol sa ating 40th anniversary celebration. Dahil syempre, ito rin yung aming way ng pasasalamat. At isa po ang ating Philippine Sports Commission sa talagang lagi pong nakasuporta sa mga programa sa ating lahat, no. So, again, 40 years, we celebrated our 40th year noong May 10, and syempre it's a month-long celebration. Ito po ating panoorin at pakinggan.
8: Tapos na ang paghihintay. Hiniling ang kanyang pagbabalik at hindi tayo binigo. Umigkas na siya sa pagkahimlay sa katahimikan. Narito siya ngayon at nagbabalik sa pagsalubong sa 40th anibersaryo. Maligayang pagsalubong sa isang bagong simula, Sports Radio 918. Humanda para sa kakaibang tunog, sapagkat naritong muli ang Sports Radio 918. Hindi na sayang ang mahaba mong pagsisikap at pagpupunyagi na namulat mula pa noong 1986, kasunod ng makasaysayang Bloodless People Power Revolution. Umusbong na mabilis ang DZSR Sports Radio na kilala na ngayon bilang kaisa-isahang radyo na nakatuon ang focus sa daigdig ng palakasan. Lahat ng sangkap ng commercial radio station sa bansa ay taglay niya. Ngunit may spesyalidad na ipinagmamalaki, ang Sports Radio 918, na hindi nila mapapantayan. Ang pagiging dalubhasa sa paghatid ng kawili-wili at nakakapukaw damdaming sports balita, hindi lamang sa loob ng bansa, kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya naman, hindi lang basta nakikinig ang aming mga suki, kalahok sila sa isang kilusan sa pagbo-broadcast. Ang Sports Radio 918 ang nangunguna dahil nakaugat kami sa istruktura ng sporting community na siyang puso ng mamamayang Pilipino. Dahil dito, tinanggap ng Sports Radio 918 ang pagkilala bilang institution in Philippine Sports Broadcast na kinikilala ng Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, National Sports Associations at mga pribadong organizer ng mga palaro. Ngunit ano nga ba ang simulain ng Sports Radio 918? Ang Sports Radio 918 ay bumukal mula sa dating DZFM Radio na acronym ng pangalan ng American founder na si Ginoong Frederick Marquardt, na ang orihinal na frequency na 738 kHz ay ginamit upang gabayan ang American forces sa Pasipiko noong palayain nila ang Pilipinas mula sa puwersang Hapones sa ikalawang digmaang pandaigdig. Nang matapos ang digmaan, idinonate ni Ginoong Marquardt ang DZFM sa pamahalaang Pilipino. Sa paglipas nga ng panahon, kasunod ng EDSA Revolution noong 1986, ang bagong direktor ng Bureau of Broadcast Services, ang artista at politikong si Ginoong Jose Marie Gonzalez, ang nakaisip na likhain ang isang bagong pagkakakilanlan sa DZFM upang maging kakaiba o diverse sa kahit aling himpilang radyo sa Pilipinas. Naisip nga ni Director Gonzalez ang titulong Sports Radio at call sign na DZSR, na ang dalawang huling letra ay daglat ng Sports Radio. Ngunit ang hindi alam ng marami, ang titulong Sports Radio ay hinalaw ni Gonzalez galing din sa isang munting tanggapan sa loob ng DZFM noon na ang tawag ay Radio Sports. Ang yumaong veteranong broadcaster na si Reynaldo Roa ang naging unang station manager ng istasyon. at noong March 1, 1996, sa bisa ng Presidential Order 293 ay inilipat ang DZSR Sports Radio 738 sa frequency na 918 kHz AM na pwesto nito hanggang ngayon. Ang kakatwa sa pagpapalit ng mga administrasyon at pamunuan ng pamahalaan ay gayon din ang ginawang pagpapalit sa titulo ng Sports Radio, na minsan ay tinawag din na DWSY Sports and Youth at Radyo Pilipinas Dos Sports. Ngunit hindi ito naging balakid sa masigasig at walang patid na serbisyo publiko ng istasyon. Ang mahalaga ay ang taimtim na pagsunod nito sa kanyang format commitment at linya ng paglilingkod na tumagal na ng 4 na dekada. Hindi maikakaila na noong panahong wala pang internet at social media, radyo ang tanging inaasahan ng mga mamamayan para alamin ang mga pinakasariwang balita. Tanging ang radyo lamang ang may kakayanan noon na magsagawa ng mga live broadcast at hindi nahuhuli ang sports radio. Bukod sa mga regular na serbisyo, special dish nga ng sports radio ang maghatid ng exciting at makapigil hiningang aksyon sa magkakaibang sports competitions, mapa-local man o international. Sa katunayan, dahil sa sports radio, nauso ang taguri na Carabao Radio listeners. Sila yaong mga magigiting nating magsasaka na kahit sakay ng kalabaw ay nakadikit ang tenga sa kanilang transistor radio at nakikinig sa live coverage ng sports radio, partikular ang Tour of Luzon hanggang sa mas modernong Ronda Pilipinas. And speaking of cycling events, walang ibang istasyon ng radyo maliban sa sports radio ang nakapag-cover ng live comprehensive running account ng mga naglalakihang cycling events mula pa sa Tour Pilipinas noong 1981, Marlboro Tour, Padyak Pinoy at Le Tour de Filipinas. Ipinagmamalaki rin ng sports radio ang walang palyang coverage nito sa Southeast Asian Games simula noong 1985 sa Bangkok, Thailand, Asian Games mula 1986, maging ang aktual na pagsaksi sa 1988 Seoul, 1992 Barcelona at 2000 Sydney Summer Olympics. Malaking bahagi rin ng katuparan ng mga coverage na ito ang partnership ng sports radio at suporta mula sa Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee at mga national sports associations. Dahil sa pakikipagtulungan nila, lalong hindi nawawaglit ang Sports Radio 918 kahit sa mga updates ng palarong pambansa, Batang Pinoy, Prisaa at mga national championships ng iba't ibang national sports association saan mang lugar idaos ang mga yon. Maging ang PBA na pinakamatandang professional basketball league sa Asia, naging tahanan din ang sports radio. Lagi rin itong sinusubaybayan ang mga paboritong college league sa bansa gaya ng UAAP at NCAA. Ngunit sa kabila ng mahabang panahon na umalingaw-ngaw sa himpapawid, kasama ang sports radio sa mga dumanas ng pagsubok ng tadhana. Ang pandemya ng COVID-19 ay nagdulot ng malawakan at matinding pinsala sa buong mundo na humantong sa matinding pagkawala ng buhay ng tao at walang kapantay na pagkagambala sa lipunan at ekonomiya. Naapektuhan nito ang halos lahat ng aspeto ng buhay mula sa individual na kalusugan hanggang sa mga pandaigdigang sistema. Halos 2 taong hindi nakapagsagawa ng live studio broadcast ang sports radio. Ngunit hindi naging balakid ang COVID-19 para pigilin ang determinasyon ng sports radio. Sa katunayan, tila nakinabang pa nga ang sports radio dahil sa mga restriction na ibinunga ng COVID-19. Kaya naman naging eye-opener para sa pamunuan ng PBS at sports radio ang tulong na magagawa ng social media para hawiin ang daan tungo sa mga bagong oportunidad para mas marami ang maabot nito na kahit saan pang panig ng mundo.
9: Kahit na terrestrial radio ang original orientation, sumabay ang Sports Radio 918 sa hamon ng digital media. Napapanood at napapakinggan na rin ito sa Facebook at Free TV. Maaari rin na ito ay subaybayan sa PBS Receiver app. Ngayon, umaabot na sa million views ang social media content ng Sports Radio 918 dulot ng mga exclusive interviews, specialized sports programs at ng Sports News Roundup, ang official newscast ng istasyon na naglalaman ng biggest sports stories sa araw-araw. Hindi maaabot ng Sports Radio 918 ang tagumpay kung hindi dahil sa masisipag at magigiting na personalidad na nagtaguyod nito mula pa noong 1986. Nakalulungkot man na marami na ang nawala, nagretiro o kaya'y nag-iba ng propesyon, bahagi sila ng legacy na nagbubuklod sa noon at ngayon ng himpilan. Ang malasakit at dedikasyon upang mailapit ang sports sa sambayanan. Sapagkat ang sports ay isang mahalagang aspeto ng komunidad dahil itinataguyod dito ang pisikal na kalusugan, kagalingang pangkaisipan at pagkakaisa ng lipunan. Ito ay isang makapangyarihang kasangkapan para sa pagsasama-sama at pagkakaisa ng mga tao, pagpapaunlad ng mahahalagang kasanayan sa buhay at pag-aambag sa pangkalahatang pagkakakilanlan at pagmamalaki ng komunidad. At sa pamamagitan ng Sports Radio 918, hindi lang basta resulta ang inihahatid nito sa bayan, kundi ang makukulay na kwento ng buhay, ng paghihirap, ng pagdurusa at sakripisyo ng bawat atleta tungo sa inaasam na tagumpay, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kanyang bayan. Halos lahat ng tampok na atleta, silang mga hindi pinalad at higit sa lahat, silang mga nagtagumpay tulad ng mga Olympic gold medalists na sina Heidelin Diaz at Carlos Yulo, at maging ang kaisa-isahang 8th Division World Champion ng boxing at dating Senador Manny Pacquiao. Lahat sila ay dumaan sa pagkalinga ng Sports Radio 918 mula sa panahon ng pagsisimula ng kanilang sports career. Hindi ito matitigil dito dahil mas maraming storya pa ang aming ikukwento dito sa kinagisnan at kinagiliwan ng karamihan. Nagbabalik na ang Sports Radio 918. Taglay ang kakaibang tunog sa radyo, dahil kahit bali-balik na rin man, Sports Radio pa rin ang mangingibabaw. Sports Radio 918, the institution in Philippine sports broadcast.
1: Ayan po ang ating special, no, na paghahandog patungkol dito sa ating naging 40th anniversary. Again, thank you so much sa ating Philippine Sports Commission na lagi pong nakasuporta, no, sa ating mga coverages. At syempre, support din po, no, sa ating mga Filipino athletes at para-athletes. Samantala, hanggang dito na lamang po ang ating PSC Hour program. Thank you so much kay Miss Icy Almazan ng ating PSC ICE, sa ating Master Control, si Danielle Cruz, Suzanne Barra Rameda, Miss Mika Go, ang ating Malolos transmitter. And thank you rin sa mga nag-report kanina, no, John Mogol mula po sa Karate 1 Youth League, and syempre kay Dennis Hilanga mula sa Bacolod, Negros Occidental mula naman sa National Prisaa Games. Ako po si Arian Malyares, ang ngalan po ni Miss Judith Caringal. Ito ang PSC Hour.
10: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Headlines. Ngayon.

0: on the BBC.
1: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
2: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
1: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
2: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
1: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
2: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
1: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
2: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
1: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ko pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Anong buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar at pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.

0: Ako si Afril Bernardino ng Gilas Pilipinas Women's. Binabati ko ng 40th anniversary ang Sports Radio. Maraming salamat sa pagsuporta niyo sa amin and sa ibang sports pa. Maraming salamat po. Mabuhay kayo.
1: Happy 40th anniversary to Sports Radio. God bless you more and more power.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.

0: you fall.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
1: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
3: Nagalit sa internet ang fake news.
4: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
5: What they are doing is creating panic.
1: We say no.
6: Yung paggalit ng fake news. And some of it's dangerous.
7: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
1: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
8: Stop telling us fake news because you're wrong.
1: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
9: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.

0: This is a public service announcement.
1: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
1: Kilatisin ang sarili,
2: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
1: Importante rin na ating laging isipin.
2: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
1: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
3: This is a public service announcement.
0: The public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
0: This is a public service announcement.
2: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
3: This is a public service announcement.
0: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
5: Mahal ang gamot.
4: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
6: Mr. President, pwede pa yakap?
4: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
7: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
8: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
4: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
8: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
9: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. sa aming patuloy na pagsasahing papawid. Asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo sa airwaves man or online. Ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
5: Okay, check your time. It's 4:01 Sports Radio Magazine on a Friday. Ang ating pong host every Friday ay wala dito sa Manila, nasa Bacolod. At siya po ay mag-uulat sa atin sa pagtatapos ng National Prisaa Games 2026. Or si Dennis Hilanga nandyan. And without further ado, Dennis, magandang hapon.
10: Dexter, magandang hapon sa iyo at sa ating mga tagapakinig sa Sports Radio. No? Ilang sandali mula ngayon ay formal lang matatapos ang National Prisaa Games 2026 dito sa Bacolod City. Ang ating pwesto ngayon na Cecil, nandito tayo sa gymnasium ng STI West Negros University kung saan nga gagawin dito mamaya yung magiging formal turnover din ng magiging next post for 2027 ang Zamboanga City. Cecil, sa mga puntong ito, nakita na natin na dumating si Governor Bong Lacson, ang gobernador po ng Negros Occidental, ang host region, ang host province rather. Narito na rin si National Executive Director ng Presa, si Honorable Bong Atilano, ang siya rin konsyal po ng Zamboanga City at ang National Presa President na si Mark Molina. So after 6 days of competition, nalaman na natin ang mga humangot ng pinakamaraming medalya sa edisyong ito, Cecil. So kami natin puntahan ang mga sitwasyon pa dito at i-recap. Sino ba ang naging top performers for the entire regions sa buong Pilipinas sa kasali dito? 17 regions ang kasali, Cecil, more than 500 schools. No? At sa senior and youth divisions, parehong kinuha, no? At denominate ng Central Visayas or Region 7 ang buong category. Sa senior division, wala tayo for Region 7. 132 gold, 73 silvers, and 85 ang bronzes for a total of 260. Sa Region 6 naman, 108 gold, 60 silvers, and 61 bronzes for a total of 229. So ang Region 6 or Western Visayas ang naging second places. Region 12, ang pumangatlo, Stock Sergeant, 80 gold, 65 silver, and 54 bronze, 199 total medal chance. Yung overall standing netong Region 7 o ng Central Visayas, piluhan nila yan karamihan sa dance sport, sa weightlifting, sa athletics at swimming. Yung mga sport na yan, yan yung pinakamagaling ang Central Visayas. Kung bagay, yan yung pinaka cream of the crop nila yan.
5: Yes.
10: Sa Region 12 naman, yung Stock Sergeant, humabol yung sa boxing. Ito ang naidagdag doon, Cecil. No? For junior division naman, still, Central Visayas dominated it, no? With 93 gold, 43 silver, and 63 bronzes, 199 medals in total. And then, Western Visayas, 90, 84, 91. Ang total niyan is 265 medals. And then, ito, Region 5, Cecil, ang pangatlong pwesto.
5: Mm-hmm.
10: O, Bicol Region, ang Bicolanza. Yeah. Yeah. Yung mga nakalipas sa araw, wala sa radar yan, ha?
5: Mm-hmm.
10: Alabarton, saka Stock Sergeant yung nagtatapat doon. But ngayon, in the final and the official tally, sila po yung naging pangatlong pwesto.
5: Nakahabol. Nakahabol, Dennis, ano?
10: 49 silvers.
5: Mm-hmm.
10: And 87 bronzes, 214 yung total yan. I-reiterate lang natin, Cecil, hindi naman talaga nagbibigay ng overall championship yung Prisa, ha? Walang ibinibigay na kumbaga trophy or award, kumbaga nire-recognize, naka-ranking naman siya pero wala talaga yung ibibigay na para overall champion or what, pero meron silang medal ranking, kumbaga para malaman natin sino ba yung naging top 3 doon sa senior at sa youth division.
5: Dennis,
10: yes.
5: Yeah. Kasi sa Prisaan, mga kaibigan, ito po ay private schools, di ba? Ikaw ba, in your own observations, ano talaga when it comes sa swimming, mga centerpiece events ito, swimming, athletics, gaano mo masasabi yung naging level of competition in this year's Prisaa, Dennis?
10: Naku, matindi yung naging swimming competition si Phil, no? Kasi nakita natin dito yung mga swimmers natin from the private schools, talagang pumunta sila dito na ano eh, na kumbaga sa gera, in full equipment sila dito. Mm-hmm. Kumbaga yung sandata nila dala dito, yung pinag-training nila, di ba yung experience nila, eh mas nagamit nila dito sa dito sa presa. In fact, yung most medal natin na athlete dito si Luis Morago ng Central Visayas.
5: Yes.
10: From Bohol, yan. University of Bohol, 15-year-old. Nakapitong gold medal. Siya yung tangkad eh. Mm-hmm. Mga lasa 5'8", 5'9", yung height. Okay. Kaya may edge talaga siya. So, nakita natin na maraming mga prospects dito na maglalaro rin sa palarong pambansa. You know? So, kumbaga ngayon, nag-age natin dito, sino-sino ba yung mga posible na mag-medal din pagdating ng palaro. Kasi most of the athletes na nandun sa youth division, eh, maglalaro din sila sa palarong pambansa at saka sa batang Pinoy. No? At yung sa tanong ko nga kung yung level of play pagdating dito sa private schools, eh makikita naman natin talagang nandun. Kasi nga, fully funded sila at may kumbaga sabihin natin private nga, may kumbaga may pera yung ano yung
5: yung kanila mga respective schools. Okay. So anong oras ang start ng mga programa diyan sa closing ceremony, Dennis?
10: Ito, Cecil, ipapan natin, pangita natin sila. So, schedule is 4 PM, but nagsisimula na ngayon.
5: Okay.
10: So, ito yung mga participants natin dito sa closing ceremony. Mm-hmm. So, sa araw, paano yung nakikita mo yun, yung matungkad na lang yun. May green kasi, yan si Governor.
5: Okay.
10: Sabi niya si Mark Molina, yung presidente ng presa, and other officials din. So, may ipinapakitang video dito. Marking the start of the closing ceremony.
5: Ah, nag-start na. Okay. May video. May presentation siya.
10: On the 4 p.m., nagsimula sa itin. That's, yung ceremony niya dito. So, mamaya, abangan din natin yung magiging formal turnover ceremony ng Bacolod City ng Negros Occidental sa 2027 host na Sangguanga City. Interesting yung na sila executive director na si Bong Atilano. Eh, konsihal din doon sa kanilang lugar sa Sangguanga.
5: Yes.
10: Very excited sila na mag-use sa susunod na
5: oo nga, no?
10: Parapod.
5: Tama, taga doon si Mr. Atilano. Tapos from Visaya to Mindanao ang mangyayari sa presa. Oh, that's nice.
10: Tama ka dyan, Cecil. So, kung magtatakot, maybe siya baka itong upuhan, bakit kakaunti lang yun. Kasi karamihan po doon sa mga delegates natin na unang natapos na yung mga events nila.
5: Nakaalis na.
10: Eh, nag-uwi ala, Cecil. Tsaka yung iba sa mga nakausap natin, after pala nito, didiretso na sila ng Agusan, doon na sila magsitrainer.
5: Oh.
10: Para may ano kasi ilang araw na lang ginawan ano na eh napapalaro sa kanya na may 24 magsisimula yun.
5: Tama.
10: So 9 days na lang, so yung mga swimmers natin ng athletics pupunta lang sila doon para siyempre testing na nila yung track and field po ba yung team yung full doon kasi ganyan naman talaga talagang mapamiliarize sila din sa kanilang paglalaroan kaya kakaunti na lang yung mga delegates mostly yung mga estudyante yung nandito.
5: Oo.
10: Ano to, yung mga nasa team sports to kasi yung mga team sports yun yung mga nandun siya huling bahagi ng competition proper. Kaya yung mga huli talagang umaalis kasi kagaya kanina sa volleyball, sa beach volleyball, kahapon sa football and basketball. So, sila yung mga yan. Tapos yung mga bata sa SLT lang, makita mo, may mga binili lang pasalubong. So, mga, ano na yan, mga nasa baba nila, nakakakuhan, saka mga eco bag, na mga piyaya. At mga Barcelos, tsaka kung ano-ano pang matatamik galing dito sa Negros Occidental. Kasi itong probinsang to, Cecil, ano to eh, one of the richest provinces sa Pilipinas dahil nandito yung kasenda ng mga tubuan.
5: Oo.
10: Sa mga pag-commit nga natin.
5: Oo. Tama, tama. Oy! Masarap dyan, alam nyo mga kaibigan, butterscotch. Masarap dyan, Dennis, butterscotch.
10: Teka lang, Cecil, lupang hinirang wala.
5: Ah, okay. So mga kaibigan, nakasubaybay po tayo dito sa mangyayaring closing ceremony sa 2026 National Prisaa. No, diyan po sila. At tinanghal nga pong overall champion both sa division ng junior and seniors division ang Central Visayas. Yan, Kabisayaan po ang nag-dominate. And of course, napakahalaga nito because ito'y talent identification program itong PRISAA. So, tama yung sinabi ni Dennis kanina. Most of them ay patungo rin sa palarong pambansa, which is happening dyan po sa Agusan del Sur, May 24 to May 31. At doon naman, after this coverage, Sports Radio will be there sa palarong pambansa. At si Jess Laid naman po ang pupunta doon. Yan. So mabuti, very safe po yung mga attend dito sa closing kasi hindi mainit, no? Hindi sila naka-expose. Kumbaga indoor. Dennis?
10: Yes, I have Cecil. So natapos na yung national anthem natin. So ito. Yan, pinapakita yung video ng provincial hymn ng Negros Occidental naman yung pinapatulitog.
5: Oo, yung magaganda dyan. Ano ba ang... Ano ba nakita mo, Dennis, na mga facilities nila dyan magaganda ba when it comes to...
10: Ang itsura ng Bacolod City, first time ko nakapunta dito, pero parang na-attach ako dito sa lugar na to kasi
5: wow.
10: Ang galing mag-commute, walang traffic, yung mga tao magigiliw, lagi mga nangiti pag magtatanong ka.
5: Malambing.
10: Madaling intindihin yung Ilonggo language kahit na hindi ka ako nakapagsalita. I mean, yung the way they speak, parang madaling magigets yung sinasabi nila.
5: Yes.
10: Tapos yung mga gusali dito, may mga parte na parang nasa BGC, parang nasa Ayala.
5: Wow.
10: May mga parte rin na laid back na nakitil mong nasa probinsya ka talaga. So parang it is a mix of the provincial life saka welcoming the urban setting. Parang ganun yung yung dating dito sa Bacolod.
5: Wow.
10: Saka siyempre pinakalagusto ko dito sa Cecil yung pagkain.
5: Ay, totoo ka. Yes.
10: Grabe, napakasarap ng pagkain dito sa Bacolod. Wala akong masabi.
5: Anong pinakamasarap? Anong pinakamasarap, Dennis, dyan na pagkain?
10: Cecil, pinakalagusto ko dito yung bachoy tsaka yung inasal.
5: Yes,
10: dito
5: bachoy.
10: Pero ibang-iba yung lasa lang inasal dyan sa Maynila dito sa inasal sa Bacolod. Parang may ilang araw yata ako, parang inasal lang ilang-ulang.
5: Ay, parang gusto ko magpadala kay Dennis ng inasal, no? Iba raw kasi
10: ang inasal. Yung mga sweets nila dito, ng mga paste, yung mga mga biskuit, yung mga piyaya, mga biskotso. Kasi nga, ang Bacolod, ang Negros Occidental, yung mga tubuhan nga. So, ang main product nila dito is sugar.
5: Yes. Tama. So, would you say, Dennis, na successful naman ang hosting ng Bacolod? Yes.
10: Actually, very successful for me, Cecil, kasi doon sa naging pag-support nga natin sa mga venues, sa mga sports na lang-over natin. Maayos yung mga facilities.
5: Mm.
10: Talagang siguro yung security ng mga atleta. Ito, Cecil, nasilip natin yung chess. Sa chess, di ba, pag naglalaro ka lang, kung wala naman, naka-airplane. So, meron pang emergency response doon sa mga lugar nila.
5: Wow, talaga?
10: Di ba, pati sa builder nandiyan, mayroong emergency unit, may ambulansyang naka-standby sa labas.
5: Wow. Ganong ka-protected ang mga atleta ng PRISA. That's very nice.
10: Tapos ginawa nila yung mga estudyante ng mga university, itong SPI, yung mga criminology student nila, yung naging augmentation ng PNC sa kanyang DFP para dun sa, kunyari, may mga scenarios na hindi naman pero yung para mga first responders in terms of safety. Dun sa health concerns naman, mayroong mga medic talaga na naka-standby. Tapos yung mga schools din, is naman din yung naging binitin nila. May mga silip din tayo mga school. Maayos din yung naging pag-welcome dito ng LGU ng Bacolod. Kasi hindi lang ang presa ng kanilang yung host. They are also set to host.
5: Batang Pinoy.
10: Batang Pinoy.
5: Yes.
10: Later this year. So yung mga venues na ginamit dito sa presa, most likely, yun na rin yung gagamitin ng mga venues para hindi maging white elephant yung mga lugar Bacolod.
5: So saludo tayo sa LGU dyan ha, dahil malalaking events, PRISA, Batang Pinoy. So talagang yung mga kabataan ay ma-inspire at ma-motivate to engage sa sports with all those competitions, regional competitions. Dennis?
10: Ama ka dyan, Cecil. Saka parang kailan lang din alas kasabay ng pagpunta ng Philippine Sports Commission dito. Meron silang ginawang seminar din sa may parang anti-drowning, yung parang seminar for safe swim.
5: Yeah.
10: May mga kasabay dito. Tapos, during PRISA, nagkaroon na rin ng memorandum of agreement or understanding. Ang LGU ng Bacolod at yung PSC para din sa Batang Pinoy. So, very busy this past days, itong LGU. Siyempre, we are hosting the LGU program natin sa sports radio, kaya isingita lang din natin
5: tama
10: yung nagiging mga programa ng Bacolod City. So, ayun, at hindi naman din umilupakan yung mga estudyante natin, yung mga student athletes kasi they get to experience din yung warm welcome netong Maya Ilonggo. No?
5: That's right, that's right. Pero walang prize money dito, no, Dennis? Wala, yung
10: yes,
5: mga...
10: Cecil, no? walang premyo na pera.
5: Mm-hmm.
10: It's about bringing pride sa eskwela. At syempre, yung medals and exposure na hinahanap nila.
5: Yes.
10: At this point, Cecil, itong si Dr. Ryan Mark S. Molina, ang presidente ng Presaa Sports Foundation at yung presidente ng Negros Island, Presaa, is giving his keynote speech sa pagsisimula itong programang ito. So mamaya-maya, magsasalita din yung ibang mga officials nito pong Presaa and LGU ng Bacolod.
5: Yes.
10: Ang PSC, Cecil, kung tatulungin mo bakit wala na sila dito, I don't know din. Pero yun nga, siguro busy na rin, wala lang naipadala dito na from taga PSC.
5: Mm-hmm.
10: Dahil yung opening naman, nandito naman si Chairman Pato Gregorio.
5: Yes.
10: Kahit na nung that time, may tour of the firm. So, PSC is really working hard din naman sa pag-suporta dito sa mga grassroots initiative natin. Kahit na itong Presa is for private schools, no? May yung suporta ng PSC basta sports. So, Cecil,
5: yeah,
10: mamaya i-turn over na nga sa Sambuanga City yung magiging hosting rights, no, para po dito sa Presa at 2027 naman. So Mindanao naman ang magiging host. So Cecil, siguro
5: yes,
10: pang last na lang, no, ang naging MVP sa athletics si Ken Paul Burdan ng Western Visayas, having 5 golds. And then si Michelle Zamora sa women's, back-to-back yan, na siya nag-MVP sa athletics after 3 goals sa middle distance events, 1-5, 3,000, and 5,000 meter. Kasama dyan si Rosabel Gisay ng Bicol. So, ang pinakamaraming medals ay yung Luis Morado nga ng Bohol ng Central Visayas with
5: swimming
10: 7 goals.
5: You're right.
10: But irrespective, regardless of how many medals, kahit silver o bronze man ang naiuwi ng mga atleta dito, one thing is for sure, yung exposure na hinahanap nila at yung laban sa buhay na matututunan nila sa sports, yung madadala nila sa mga susunod pa nilang tatakagan. So, yan muna. Ang,
5: yes,
10: or yun lang, ang pinaka-huling report natin para po sa Presa National Games 2026. And it's a wrap, Cecil. Maraming nga salamat sa lahat ng tulong wala dyan sa base natin. Ating mga makisipag na ITs, ating master control as well na nagtiplay ng mga interviews sa atin at sa lahat po sa inyo sa ating base. So maraming salamat sa inyo. And for final extra dito po sa Presa 2026, Dennis Silaga, wala po dito sa Bacolod City para po sa Sports Radio 918.
5: Maraming salamat, Dennis Silaga. Job well done, bro. Yan po, nagtapos na, no? Nag-umpisa yan noong Sunday. At ngayon nga nagtapos, and congratulations to all the winners. Pero ako, hindi lang winners, but all of it, no, the organizers and all the athletes na talaga nagkaroon ng pagkakataon to be given this stage, no, na talagang ma-display ang kanilang kakayahan, ang kanilang katalinuhan, ang kanilang kalakasan. Again, Central Visayas po ang kumuha ng Center of Attraction dahil ang region po ay kumupo ng overall lead sa pagtatapos nga nitong National Presaa Games 2026. Ang Central Visayas topped the final and official medal tally pareho po sa senior and youth divisions. And ang Central Visayas ay nagtala ng 132 gold medals, 73 silvers, and 85 bronze medals sa senior category. At ito po yung nakuha nila sa dance sports, swimming, athletics, and weightlifting. Pumangalawa po ang Western Visayas, may 108 gold, 60 silver, 61 bronze, and total 229 medals. So, Sarjen, nasa ikatlong pwesto with 80 gold, 65 silver, and 54 bronze. Sa youth division naman, ganun din, Central Visayas, talagang nagpakilala ang Central Visayas dito. And they were able to pull away in the last minute at nagtala po sila ng 3 gold medal edge. Para makuha po ang 93 golds, 43 silver, and 63 bronze. Total 265 medals. Bicol region po ang nasa, made it to the top 3. Tapos ang Negros Occidental naman ay kumbaga naging successful host nitong naturang tournament at mamaya magkakaroon po ng turnover ceremony from Negros Occidental to Zamboanga City ang host po ng 2027 National Prisa Games. Babalik kami.
9: Sinong mas determinado? Kaninong pangarap ang magkakatotoo? Alamin sa muling pasiklaban ng Best of the Best Student Athletes sa National Prisa Games 2026. Prisa 2026. 17 rehiyon, 12,000 delegasyon, iisang misyon ang tanghalin bilang pinakamagaling sa 22 sporting events. Prisa 2026. Mula May 10 hanggang 15, ihahatid namin ang mga resulta, interviews at iba pang aksyon sa radyo at social media. Prisa 2026, dito sa Sports Radio 918.
11: Ayon sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
12: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
13: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
12: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
13: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
12: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
9: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
5: Alam mo, nakaka-excite mga kaibigan, ano, kasi ang daming mga competitions, no, at ito ay puro mga talent identification. Kaya nakakatuwa na ang mga kabataan natin ay meron silang mga kumbaga platform, no, para talaga makahalahok at sila ay mas ma-motivate at ma-inspire to engage in sports. So dahil nagtatapos na nga National Prisa Championship 2026 ay ating balikan o tingnan natin kung ano naman ang assessment po ng the man behind Prisa, walang iba kundi si Mr. Albert Bong Atilano. Pakinggan po natin ang naturang panayam.
9: Prisa 2026.
14: With the competition na natapos na nga po, ano pong naging assessment niyo po?
15: Well, so far we also conducted an evaluation, no, in 5 areas, no, sa organization, time management, venue and physical arrangement, and technical officials. Malabas na it's more than 4.3. Ibig sabihin, very satisfactory, no? So, this is a regular item evaluation, no, that is being utilized by sport organization. So, even yung conduct ng Philippine Sport Commission or other big event. Ito yung mga ginagamit nila na tools, no, to evaluate. No? So, they evaluate kung paano yung organize, no? Then, the management during competition, venue and physical arrangement. This include billeting and of course the technical officials that handles the competition. So overall, mabasa siya very satisfactory.
14: Mm-hmm. Sir, yung mga delegates po natin, kumusta sila after the competition? Yung mga paglilibot niyo po dun sa mga venues, dun sa mga sporting events natin, ano po yung mga nakita niyong improvement this year in terms of the play, dun sa level of competition na natin po?
15: Well, as nakita natin sa result, no, talagang may pagbaba po compared to last year. Ibig sabihin, all delegation na dito, no, at naging almost equally distributed ng mga medals, no. Pero doon pa rin nakikita natin kung sino yung malaki at mayayaman na school, sila pa rin nag advance, no, as of now, Region 7, Central Visayas, Region Cebu, no. So they dominated, they got 120 gold medals, no, and then followed by West Visayas, Iloilo, karapin din mga school dyan. Then, of course, Soxar Gen. Ito yung napansin. Kasi yung Soxar Gen, Region 1, sila yung champion last year. Ngayon, they rank number 3. No? Then, of course, followed by Malabarzon and the Host City. Sa youth division, ganun din. Baligtad, no? Western Visayas ang nangunguna, then followed by Central Luzon, at Central Visayas, then maintain yung Calabarzon, no, sa third place, then Negros Island, yung post, then number 5, yung Pico Region. So yun ang top 5.
14: Apo.
15: No, na papago.
14: Kailan po ilalabas, sir, yung final and official medal tally po?
15: As long as matapos po ngayon, final times, ready na tayo. At we'll announce it officially during the closing. Apa.
14: Sir Bong, I believe meron pang mga natitira, mga ilan-ilan na team sports for this morning, no, bago yung closing this afternoon. Ano-ano po yung mga events pa na yon? At ilang mga medals pa po kaya lahat yung nandun? I mean, well, yung gold.
15: Well, nandun yung volleyball. No? So that is 6.
14: Mm-hmm.
15: No? And then, of course, beach volleyball. Mm-hmm. So ito, sa tingin ko, hindi naman bago.
14: Okay.
15: No, yung ginanunsyo natin ngayon, din, wala na siyang bearing. Then, of course, yung football supposedly ngayon, but ginawa nila kahapon. Kasi dito sa Bacolod, maraming venues. No? Maganda yung venues, all are covered court. Ang basketball natin, lahat ay wooden floor. No? At saka mga bago. And, kaya na medyo nahirapan tayo magpili ng venue. Although, yung iba medyo palayo, pero talaga, because of the number of participants, then we have to spread or else hindi tayo matatapos in 6 days.
16: Sir Bong, you talk about how satisfied the board is sa hosting ng Bacolod City. Can you talk about lang yung naging measure sa health ng mga student-athletes, lalo na sobrang lingot ng yung panahon.
15: Yeah, meron mga konting insidente at impact. Ginagawa talaga ito ng mga pag hindi sila satisfied sa building center kasi wala tayong magawa. The classroom of TEPED is not designed for building center. So talaga pumupunta sila sa mga hotels, no? At minsan nag-re-renta sila ng bahay. And based on our assessment, 30% of our delegates na sa mga hotel at saka doon sa iba mga venue. Now, dito, sa dahil masyadong mainit, yun talaga number one na concern nila, masyadong mainit. Salamat sa mga pari at nandiyan sila to hydrate our athletes. So, yun ang number one talaga, na init. And lahat tayo naramdaman natin dito tayo sa Bacolod.
14: Sir,
16: from Bacolod now to your hometown, Zamboanga City, yeah. How excited are you lang sa magiging hosting ng Zamboanga City for next year, sir?
15: Well, this, if matuloy, this is our 6th time to host na sa Bisaya, no? Pinakamarami na nag-host na lang sa we are excited because every time we host, sabi ng mga kasamahan namin sa board, tumataas yung level, no? Tumataas yung nagiging benchmark parate.
14: Mm-hmm.
15: So ngayon, nakita nyo naman dito kung paano din nila yung ginawa. Mahirap daw i-break. Sabi ko, there are areas wherein every region has a unique culture. So doon tayo laban-laban. But in terms of operations sa sport, they are all the same.
14: Sir, if you are to grade yung naging hosting ng Bacolod?
15: Well, since bias naman ako, sabihin ko na mas mahusay yung kami. But ito, this is an evaluation for athlete, coaches, at saka yung mga ibang kliyente namin. They are satisfied. To me, when it comes to venue and operation, wala akong problema. Nagkakaroon lang ng glitches ng konti dahil nga reklamang nila malayo yung venue. Which pala kayong gawa. No? And sabi nila, walang transportation. Because kami sa Sambuanga, we provided transportation. Dito we provided from Itupulang yata. Kasi malalayo nga yung venue. But we have to be ready for the sa ganun, no? Kasi kami sa region, may budget na kami for local transport. Dahil lang nasanay sila sa iba kasi nag-provide yung NGO mismo. No? Na dito, nag-provide ba, pero medyo nakulangan.
14: Sir, ayun nga, mamayang hapon na ang closing ceremony. Ano po ba yung mga i-expect natin doon sa programa? Sino-sino yung mga attend? At kung meron ba tayong award na most decorated athlete or the best or best athlete dito sa PRISA 2026 po?
15: Well, ang award din kasi ginawa namin by ano, by sport, no? Right after the conclusion of the game, parang guys sa Olympic, doon na yung award. No, hindi na natin dinadala dito sa amin. Dito, purely closing ceremony and turnover. Yun ang highlight sa program in the afternoon. And of course, awarding some of the yung ibang mga special award within dito sa Austin. But yung mga medal, best athlete, doon ang ginagawa mismo sa respective venue nila. Parang sa Olympic.
14: Sino mga VIPs po ang pupunta, sir?
15: Well, nakikita ko dito, of course, Mayor and Governor. I don't know if they will still be available, but as per the host, sila kasi yung nag-coordinate dito.
14: Okay. PSC, sir, si Chairman, dadating ba?
15: Pag punta nila sa opening, hindi na yung pupunta sa
14: okay. Okay, sir, for last na lang, your message po sa lahat ng mga stakeholders ng PRISA, sa mga atleta, delegates, and syempre sa lahat po ng tumutok dito sa naging National PRISA Games 2026.
15: Yeah, unang-una, salamat sa Facebook. No, naging nakilala masyado sa PRISA ngayon. Kahit may interruption sa Maynila, pero tuloy-tuloy pa rin ang posting ng mga supporter natin, no? At nalalaman tuloy sa mundo ano nangyayari sa Bacolod. Pangalawa, yung mga tumulong sa atin, no? Especially yung the province of the Negros Occidental, si Governor Lacson, no? And the local government of Bacolod. Then, of course, si Senator Bongo, no? The Philippine Sport Commission, DepEd, no, na binagamit yung classroom nila for our abilities center. Then, of course, Commission on Higher Education. Then, we have NIR region, no, the host. Then, of course, si SDI, no, talagang sila talaga ang kumilos dito. And many other mga supporter natin, the delegation, coaches, our technical official, mga NSAs from Manila na talagang tumulong sa atin para to make sure that there will be a successful conduct of each competition in every sport.
14: Okay, maraming salamat po, PRISA National Executive Director and Zamboanga City Councilor Honorable Albert Bong Atilano.
9: PRISA 2026 sa Sports Radio 918.
5: Naulinigan po ninyo ang report o interview ni Dennis Hilanga kay Mr. Atilano, no. Talaga binigyan din niya, no, yung edge ng isang host ng ganito National PRISA na maraming mga facilities. Maraming mga gym, maraming mga kumbaga fields, no, para matapos kasi ito natapos sila in 6 days kasi maraming pwedeng pagdausan, ano, although medyo malayo. Yung mainit na panahon, talagang given na yan, no, mainit. Pero excited talaga siya, no, para sa next year's National Prisaad, dahil sa mismong lugar po ni Mr. Atilano gagawin to sa Zamboanga. At ito na raw po ang ika-anim na beses na hosting ng Zamboanga sa Prisaa National Championship. Pinakamaraming hosting, syempre si Mr. Atilano is from Zamboanga. Kaya mukhang talagang all set sila. And yun nga, no, nangako siya ng magandang transportation para sa mga pupunta doon na mga delegado, no, like athletes, coaches, and covering media. Babalik po kami dito sa Sports Radio Magazine in a while.
17: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas.
18: Good day po sa lahat ng fans, followers, viewers ng Sports Radio. Tito Talaw po ito ng Tempo. Gusto kong batiin ang Sports Radio na pinakamamahal natin lahat. The 4th anniversary na pala.
19: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
5: Okay mga kaibigan, special coverage, inauguration of the Brain and Spine Center of the Cagayan Valley Medical Center with of course our Honorable President, President Marcos.
20: But I'm especially happy today because here we have perhaps one of the best examples of the policy. Ito yung polisiya na itinaguyod natin nung ako ay umupo bilang Pangulo. Dahil hindi ko makalimutan yung kahirapan na dinaanan ng buong Pilipinas, lahat ng Pilipino, lahat ng buong mundo, anang dumaan yung nandito yung pandemic, yung COVID. At ang marami tayong nakikita ng mga kaso na hindi na umabot sa ospital. At dahil walang specialty hospital na kagaya nito, walang malaking ospital, at kung meron mang ospital na malapit, puno na. At meron mga namatay na kung may ospital lang sana, ay baka nabuhay pa. Tapos tinitignan namin, doon sa Maynila, ang pinaka-importanting ospital na lumabas doon sa ating COVID experience ay ang mga specialty hospitals. At kakaunti lang ang specialty hospital. Isa lang ang kidney center, isa lang ang heart center, isa lang ang lung center, isa lang ang children's hospital. Iilan lang talaga at nasa Maynila lahat. Yung brain and spine wala. We don't have a specialty hospital for that. Kaya nakita natin, yung pala ang pinakakailangan pagkaroon ng ganyan tong klaseng problema na pandemya, no? Kagaya ng naranasan natin nung COVID. Kaya sabi ko, matuto na tayo. Kahit papaano, kung hindi man COVID, ibang klaseng magiging problema ang dadating, ay dapat medyo maghanda na tayo. Matuto na tayo sa mga leksyon na tinuro sa atin ng COVID. What are the lessons that we have learned in COVID? The most important hospitals in diagnosing, researching something like COVID that we didn't know, hindi natin, yung mga doktor, pag tinanong ko sa doktor, anong sakit ko? Mabigat yung tama ako sa COVID eh. Sabi ko nung, ano yung sakit ko? Sagot ba naman ng doktor sa hindi namin alam. Papa, never sa buong buhay ko narinig sa doktor yun. Na hindi ko alam kung ano yun. Ano, may trangkaso ka, ganito, whatever. May hika ka. Ito lang na narinig ko. Paano ako gagaling? Hindi ko rin alam. that's the worst. Now, but slowly, nagamit natin ang mga laboratorio natin. Pero kakaunti nga lang ang mga research stations, ang mga... I remember we ended up using to... to analyze the samples. We were using the equipment that came with TB dots. Oo, yun ang sa Ilocos, yun ang doon napunta yung lahat ng mga lab testing. So, sabi ko, kulang na kulang yan. So, what we are doing now, ganito nga ang pulisya, bagong, isa sa bagong pulisya ng Department of Health, ay inutos ko sa kanila, matuto na tayo, maglagay tayo ng specialty center sa iba't ibang lugar para naman

magtayo ng isang buong ospital. Kayo lang ang gumagawa, naglagay kayo ng isang buong ospital. Yung iba, may wing o may annex sa isang existing hospital. At yan ang ating nagiging malaking tulong yan kasi para maalagaan natin ang ating mga kababayan. At kasama dito sa center, sa specialty center na ito, ay yung mga pasyente ay kasama sa zero balance billing. At ang ibig sabihin zero balance billing, dahil nagko-contribute ang DOH, nagko-contribute ang PhilHealth, at saka yung lahat ng iba, mga maip na ginagamit din. Ito lahat-lahat para yung pasyente, basta't sila ay basic service lang at saka ward patient, ay hindi na sila kailangan magbayad ng kahit na ano. Siyempre, magpapatingin, pwede magpa-lab test, ng iba-iba. We have also increased the coverage of PhilHealth on dialysis up to, and we also cover now, bago ito sa dialysis, yung gamot ng renal failure but after, within dialysis. Kapagka one of the reasons na yung kidney. Ayan, I can just see. On this site will rise a heart, lung, renal, and kidney transplant center. Ayan, this is that will again apply. Kaya naman pala 30,000 na yung ano yung empleyado ninyo na we didn't realize. Pati si governor nagulat eh. Marami na pala kayo. But that so all of this is kailangan talaga natin at patuloy natin ginagawa at nagpapatayo tayo. Let me tignan ko lang ang bilang. As of now, we are targeting 349 specialty centers by the time I leave office in 2028. And like I mentioned, we will continue magtuloy-tuloy ang ating palawak ng health benefits na nanggagaling sa PhilHealth. Ang PhilHealth naman, very healthy naman. Kaya naman nila siguro mag-cover. Kaya tinitignan natin kung ano ba ang mga mas maidagdag pa na serbisyo ng PhilHealth. Like I said, we increase the coverage for dialysis and even the length of time that we provide assistance, and then the medicines for after you have a kidney transplant, the medicines after. Marami kasi may renal failure, hindi magpatig kidney transplant, takot sa gamot pagkatapos, because pero ngayon covered na ng PhilHealth. Cancer, in-increase din natin drastically ang coverage for pregnant mothers. Also, the care, the maternal care for mothers. We also have another program in DOH, the first 1,000 days. But the 1,000 days, binibilang yan from conception. So that even bago pa nagpanganak, we find lalo na yung mga teenage mothers, hindi nila alam ang gagawin nila. They don't know how to take care of themselves. Hindi nila ang nanganak na, hindi nila alam kung ano yung pakain doon sa bata. So we support them until so I guess about two years and a few months. After that, yun ang meron lang tayong gap. After that, feeding program naman sa eskwela. Kaya we are trying our best kasi naman ang statistics pa sa atin ng stunting ay hindi maganda. Kaya tinaayos natin yung hindi lamang yung paggamot. Kailangan that the 1,000, first 1,000 days, lahat ng bakuna kukumplituhin para dun sa bate. All the vaccinations will be given. So it is very important because we have to have a healthy society para naman tayong lahat makapaghanap buhay ng mabuti. Para naman makatulong tayo sa mga pamilya natin. At yan lang naman ang mga hangarin natin. Kaya asahan ninyo na ipapagpatuloy namin lahat ng programa para sa kalusugan ng ating mga kababayan, ng lahat ng taong bayan ng Pilipinas,
Kung meron pa kayong maisip na maaari namin gawin, sabihan nyo kami.

0: ay kami naman ay nakikinig at sabihan nyo kami kung kaya namin gawin at magpapaganda talaga doon sa sistema, gagawin po natin. Yun lang po, kaya po na tayo nandito at sana po itong pagbukas natin, itong magandang specialty center ay malaking maitulong sa ating mga kababayan. Diyos tignin na po, ngayon bagamalik.
1: Thank you very much. That was our special coverage, His Excellency President Ferdinand Marcos Jr. Ito po ay sa pagpapasinaya ng Brain and Spine Center of the Cagayan Valley Medical Center. Ang ganda ng mga balita, di ba? Ang plano talaga nila magkaroon ng more than 300 specialty centers all over the Philippines. At napakaganda rin nung sinabi ni President, mga kaibigan, na hindi lang dapat sa Metro Manila, yung mga like heart center, lung center, di ba? Dapat din ay meron sa iba't ibang mga lugar kasi talagang I personally believe na dapat yung health services talaga ay maibigay sa ating, sa mamamayan, no? Hindi lang sa mga talagang lalo na yung nasa laylayan ng society ay ma-avail din nila ito mga klase na to ng services. So, definitely ang gobyerno po ay kumikilos, no, para sa benepisyo ng mas nakararami. Kaya dito na lang tayo mag-focus sa mga positive na mga nangyayari po sa ating paligid. Babalik kami.
2: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
3: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
4: Nagkalat sa internet ang fake news.
5: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
6: What they are doing is creating panic.
3: We say no.
7: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
8: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
3: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
7: Stop telling us fake news because you're wrong.
3: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
9: Good day po sa lahat ng fans, followers, viewers ng Sports Radio. Si Tito Talaw po ito ng Tempo. Gusto kong batiin ang Sports Radio na pinakamamahal natin lahat. The 40th anniversary na pala. Actually, parehas lang siguro kami halos dahil 40 years din ako sa sports writing before I retired back in 2022. Tapos I have so many memorable moments kasama yung mga grupo sa Sports Radio, sila Ricky F. Santos, sila Danny Romero. Actually, parang nag-string pa yata kami with Danny Romero sa Sports Radio with Dave Corus, long ago, hindi ko naman recall, pero parang naalala ko. Tapos, kasama lagi namin ng, if you need sports stories, you tune into Sports Radio. Ever since dyan, maririnig mo sila Miss Judith dyan, sila Miss Cecil, and sila lahat. Tapos, sila Mike Bugo, maririnig mo rin dyan. Tapos sa pag-tour every summer, we leave everything, the sports writer ka, we leave everything, we join the tour, and of course, Sports Radio ang sinusundan mo dyan. Pinapakinggan mo sila, Earth City Lino dyan, M1, M2, M3. So many memorable moments. Again, congratulations, Sports Radio, 40 years, more power.
10: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
3: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986.
11: Sports Radio 918 AM.
1: Okay mga kaibigan, it's now 4:52. Puntahan po natin ang Mall of Asia Arena. Nandun po ang aksyon sa Karate One Youth League Manila. John Mugol, please take it away. John?
12: Yes, Cecil. Unfortunately, mailap pa rin ang medalya para sa Pilipinas dito sa ikalawang araw ng Karate One Youth League Manila sa Mall of Asia Arena. Merong mga nabigyan ng one last chance na makalaban para sa bronze. Kaso, so far, yung mga tinutukoy natin nabigo rin . Si Lucian Cayos Austria sa repechage ng junior male kumite minus 61 kilograms. Unang laban pa lang, natalo na agad siya kay Brendan Engelbrecht ng South Africa, 8-3 yung naging final score. Sa minus 55 kilogram division naman, hindi umusad dun sa repechage si Isaiah Jess Arias nang matalo siya kay Massimo Trimboli 2-0. Meanwhile, sa junior kumite female minus 48 kilograms naman, si Marylex Maglay, una, nanalo siya kay Chloe Ferreira ng New Zealand. Kaso dun sa sunod niyang laban, natalo siya kay Emma Fernandez ng Portugal. But everything is not lost pa naman, Cecil, no? Because okay, sa ngayon, as it stands, meron pa tayong medal hopeful. Si Eduardo Berco III sa minus 61 kilogram division. Pero sa dito sa nakikita nating progression ng repechage round, he needs one more win before siya makalaban for the bronze. So nanalo na si Eduardo Berco III kay Logan Morrison ng Scotland 7-1, and then tinalo niya si MWTT Witarana. Hindi ko alam kung paano bigkasin . Ganun yung spelling ng first name. MWTT Witarana ng Sri Lanka, ang kanilang score dyan 3-1. Ang sunod niyang makakalaban is from Macau, China. At kung manalo siya ron, may isa pa, hindi pa tapos ang kanyang paghihirap dito, because ang mga kalaban niya for the bronze ay pambato naman ng Uzbekistan. So we are awaiting sa magiging resulta ng laban ni Eduardo Berco III, and hopefully for the first time dito sa kompetisyon ay merong Pilipinong karateka na aakyat sa podium. About 5 p.m. inaasahang magsisimula yung opening ceremony nito. So yan ang latest dito sa Mall of Asia Karate One Youth League Manila. Ito po si John Mugol ng Sports Radio 918.
1: Thank you very much. That was John Mugol, Karate One Youth League Manila. Biro mo, lalaban ka sa bronze, 4 na fights, no, yung iyong dadaanan, kaya mabigat po, although hinihintay pa rin natin ang pinakaunang medalya na maitatala po ng ating kababayan, but to think about it, let's be positive about it, ito kailangan nila, no, more exposures and of course yung experience nila na lumaban against the best, ika nga yung edad na yan, no, dahil ito po ay sa kabataan. Alright, so palagi ko nais lang nating i-advise po kayo lahat dito sa natitira nating oras. Ano po, na matapos nga ang PRISAA today, yung National PRISAA Championship 2026, dyan po sa Bacolod o sa Negros Occidental, ay bibilang lang tayo ng ilang araw, ay pupunta naman po tayo sa dyan po sa Palarong Pambansa. Yan, sa Agusan del Sur, sa pamamagitan naman po ni Jessel Laid. Kaya sunod-sunod na yan. And of course, summer, so kaya let's hope for a better weather para sa ating mga kabataan. Tingin ko, pwede nating isa pa, no, na bigyan ng pagkakataon itong isang panayam natin. No? Although mamaya siguro maraming oras naman, ano, para ma-air yung ating mga interviews. Kaya po maraming salamat sa inyong lahat, sa mga sumubaybay, sa mga nagbasa sa ating Facebook, sa mga post at mga interviews natin sa mga kabataan. Very inspiring, lalo na yung mga kabataan na talagang hindi lang isang medalya na panalunan sa PRISAA, kundi humakot yung kanina ang sinasabi ni Dennis, 7 medalyang ginto sa swimming, no? At yung bata ay 5'8 pa ang height. Kaya titingnan natin, these are the same athletes that will see action, lalo na yung sa youth division, sa Palarong Pambansa. Kaya abangan po ninyo ang action doon, and Sports Radio will always be there. Okay? So, ganun din, I think mamaya mangyayari din po yung closing ceremony ng UAAP, no? Ang UAAP po, of course, ang USD ay magkakaroon po ng isang fittingly glamorous cap on UAAP season 88 ngayong araw na ito, dyan po sa kanilang quadricentennial pavilion. at magkakaroon din po ng parang turnover ceremony because from UST, ang magiging next host po ng UAAP ay ang Far Eastern University. Alright? So, sa ngalan po ni Dennis Silanga, sa ngalan ni Jan Mogol, and of course, sa master control natin, si Mika, si Daniel, si Winson, at sa Malolos Transmitter. Maraming salamat po. Please stand by for the news.
13: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
15: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
16: Kilatisin ang sarili.
15: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
16: Importante rin na ating laging isipin.
15: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
16: Isang mahalagang paalala
15: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: This is a public service announcement.
18: Public service announcement
17: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas? Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
20: Maging panatag Pilipinas.
21: Headlines ngayon.

0: sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
1: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
2: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
1: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
2: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
1: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
3: This is a public service announcement.
4: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
3: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
6: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
7: Free zone to. Kaya everybody, sali na kayo. PSC Hour sa Sports Radio 918.
8: At nagbabalik po ang PSC Hour sa Sports Radio 918. Tayo pa rin po ay napapanood ng live via Facebook mula sa ating DZSR Sports Radio. Gayun na rin po sa Facebook page ng ating Philippine Sports Commission. At this point, agad po natin welcome na sina Coach Gershon Bautista and Alain Ganapin. Hi po, magandang araw.
9: Good afternoon, ma'am.
8: Yes, of course, no? Ramdam na ramdam natin yung energy ni Coach Gershon and ni Alain. Siyempre naman, gusto po natin maging light lang tong ating kwentuhan. So, paalis na ang ating team, especially dito sa sasalihan yung Aichi Nagoya 2026 Qualification Tournament. So, Alain, ano ba? Handang-handa ka na ba for this?
9: We're prepared po, ma'am. And ready na po kami umalis ni Coach.
8: Yes, so ready nang umalis. Pero kailan nga ba ang magiging flight nyo pong dalawa?
9: Sa Sunday po yung flight po namin.
8: Yes, of course, since this is a qualification tournament for the IT Nagoya Asian Para Games, anong klaseng program, Coach Gershon, yung talagang inihain nyo for Alain Ganapin?
9: Ma'am, we focus talaga right now. Pinakauna, syempre, stamina ni Alain. Pangalawa, mas nag-focus kami sa mental toughness. Kasi at the end of the day, pag git-gita na doon sa match, kahit anong training, kahit anong stamina, kahit anong tiktik ang paggawa nyo, pagka bumigay yung utak, tuloy-tuloy na yun eh. And hopefully, it would shine sa qualification tournament.
8: Yes, gaano kabigat yung sasalihan niya, no? I mean, ano ba ang required, no? Para sa ganun talagang masiguro natin yung pwesto for the Asian Para Games.
9: Ma'am, this competition, totoo, mabigat po ito. Number one, yung mga competitors talaga sa Asia, if you would look sa ranking, halos majority marami na Asian talaga. So number one, siksikan na agad doon on that regard. Tapos yung mga players ngayon, marami na mga rising talents. So talaga in all fronts, we have to be very prepared because this will be a very hard tournament for us, and we really hope for your support regarding the matter.
8: Yes. Pagdating ba dito, Coach Gershon, kailangan makapodium? Yung bang gold, silver, at bronze, sila yung automatic na magka-qualify? May ganun ba?
9: Ma'am, for this qualification tournament, at least for Alain's category, dalawa po yung mapipili. So, in essence, yung dalawang going through finals, papasok. So, tuloy-tuloy talaga yung matches. And we're sure na all matches will be hard.
8: Yes, so top 2 lamang pala, no, mula sa men's K44 minus 80 kilogram division yung papasok. But for Alain, paano mo tinitake to, no? Lalo na dalawa lang pala, no? Kailangan mag-finals, yun ang ticket, no, papunta sa Asian Para Games.
5: Sa training pa lang po, ma'am, medyo ayun nga po, sabi nga ni coach, nasa mental, yung training po namin. So, I think mag-shine naman po siya sa competition day na makapasok po kami, sana. Sana po.
8: Yes. Alain, of course, bilang two-time Paralympian, ano yung biggest lesson, no, na natutunan mo na from your past international campaigns?
5: Yung ano po, ma'am, na kailangan buo yung loob, kailangan wag kang matakot magkamali, and kailangan mabilis po yung adjustment. Ayun po. Ayun po yung gusto ni coach palagi sa training practice kami. Yun po.
8: Pagdating dito sa, tama no, sa Mongolia, meron ka bang parang dinadasal na hindi mo makaharap, or are you prepared for kahit sino, kahit sinong kalaban?
5: Kay coach lang po ako takot. Pero, ayun nga po, sa Asia po kasi, nandun na po talaga lahat ng top athletes. And, lahat naman po ng, sa para sports po ngayon, lahat po talaga, lumalakas na rin po. So, lahat po inaasahan namin na malakas po talaga. So, ayun po yung pinagandaan namin ni coach. Wala pong specific na team.
8: Pero saan ka talagang nagdagdag, no? Yung tingin mo from the previous competitions, dun ka kinakapos. This time, saan yung pinalakas mo talaga?
5: Ma'am, I think mas nagdagdag po kami ni coach sa sa adjustment po. Parang grabe po ako pinahirapan ni coach. Iniiba-iba po niya talaga yung laro po niya. Si coach po kasi yung partner ko talaga. Ayan po.
8: Yes. Coach Gershon, of course, syempre dahil kayo din halos yung ka-sparmate doon ni Alain, kayo ni Coach Al, tama? So, paano nyo rin pinag-aaralan yung mga programa na inihahain nyo sa kanya?
9: Actually, ma'am, right now, ubos-ubos po yung oras namin, nakakanood ng videos, yung mga previous matches, mga previous na mga lumalaro, iba-ibang mga opens, ano ba yung mga sipa na pumapasok ngayon since para in a way limited po yung kicks kasi walang head kicks. So talagang yung creativity ng player sa kanong kalaban ang very important na aspect in this sport. So, syempre, may kakulangan naman yung mga tao. Ang talagang nangyayari, nanonood kami to get new ideas, nagko-consulting kami sa mga kaibigan namin if possible yung mga ganito sipa, if it would be okay, if hindi naman may injure si Alain pag ganito yung pinagawa namin, mga ganun. Technically, research on different teams, saka mga rising na mga technologies ngayon in in the sport.
8: Yes. And coach, na-research nyo rin ba? Sino ba ang pinakamabigat ngang makakaharap ni Aline dito sa division na to?
9: Right now, ma'am, totoo, pinag-usapan namin ni Aline, mahirap i-predict eh. Because yung mga dating bata na kakalaban ni Aline na baguhan pa dati, right now, may mga nananalo na, tumatalo ng mga higher rank players. So, ang usapan namin ni Aline is not to look on the teams rather than look each match individually. Para hindi mawala yung focus niya, baka kakatingin niya sa isang kalaban niya. Pangalawa, pangatlong matches pa yun. Mawala yung focus niya sa current match niya, dun pa siya mag-falter. So, we are keen na wag mangyari yun. So, we're taking it one match at a time. Kung sino pong kalaban, then we'll focus on that.
8: Yes, and for Aline naman, syempre, hindi ka na bago kung pag-uusapan natin yung international competitions. No? Paano mo tinitingnan itong qualification na to for the Asian Para Games?
5: Sobrang importante po para sa amin to ni Coach. Kasi hindi po kami masyadong, well, hindi po kami masaya nung last Asian Para Games. Actually, hindi naging maganda yung exit namin. Hindi po katulad nung sa Paralympics na medyo nakasmile pa kami ng onte. Pero, so parang kailangan po makapasok po talaga kami sa Asian Para Games.
8: Ano ba yung nangyari dun sa Hangzhou, China? First match ba? Ano agad? Exit agad? Ano bang nangyari nun?
5: Unfortunately po, na-exit po agad ng maaga.
8: So, pang ilang ano mo na to? Syempre, kung mag-qualify ka for the Asian Para Games, pang ilang Asian Para Games qualification na to?
5: Pang second time pa lang po, ma'am.
8: Pang second time pa lang. Pero sa iyo ba, Aline, mahirap din yon na parang, syempre, lone para taekwondo bet natin ikaw, di ba? Wala ka talagang ibang kasama dun sila, coach lang. Anong, may pressure ba sa'yo na muli mag-aim ka to make it for another Asian Para Games?
5: Hindi ko na po masyado iniisip yung pressure and mas nag-focus lang po ako na makapag-perform po talaga.
8: Yes, makapag-perform talaga, no. For Coach Gershon naman, no. Syempre for ilang years na rin ang partnership nyo, athlete coach. Ilang taon na nga po ba kayo magkasama ni Aline, and ano yung masasabi mo na parang naging growth niya over the years?
9: Ma'am, to be honest, 4 years na kami magkasama ni Aline. Nung tinanong yun lang sa akin, saka ko lang napag-isip-isip na medyo matagal lang kami magkasama ni Aline. Actually, ma'am, malaki yung maturity na nakita ako kay Aline for the past 4 years. Hindi na may time na nag-aaway kami dati kasi gusto niyang magpahinga sa training at masakit na yung katawan niya and everything. Lately, nakikita ako na pinupush yung sarili niya. If alam ko may masakit, saka na siya nakikita ako nagre-reklamo. Pero lately, of course, pag may masakit, since kailangan namin, ang pinapaalala ko sa kanya, Aline, this will happen in the match. Hindi natin pwedeng dito sa training, hindi siya sarayan. Kasi pag nangyari doon, ito rin aulitin natin sa laban. We should be prepared for any eventuality. So, maturity-wise, mas kahit paano, mas inaalagaan niya ng sarili niya, mas nakikinig na sa akin pag nagsasabi ako kung mag-try ng vitamins or mag-try ng new regimen. Mas, hopefully, mas nagpapahinga na siya sa gabi, nakakatulog, ma'am. Nagkaroon ng problems with sleeping siya before. So, ngayon, medyo mas maayos na. So, I think he's come a long way since we've first started training.
8: Yes. Syempre, Coach Gershon, as former SEA Games medalist, former athlete ka, then nag-shift ka to coaching. Paano mo masasabing nakatulong yung naging experience mo bilang isang atleta?
9: Ma'am, I think it helped sa number one, alam namin kung sino yung mga mahirap na posibleng makalaban. So, nung nagsisimula ako, yung mga una kong pinapanood. So, in terms of research, meron na akong prior knowledge.

0: coaches na rin, may mga maling, may mga outdated na methodologies na ginagawa ng athlete ako as compared ng ito na sa akin na alin. So, both, meron kaming nakuha but meron din kami kailangan i-revise na learnings ko when I was an athlete and now that alin is yung aking athlete tutulog.
1: So talagang ano, parang ano, it's both learning para sa inyong dalawa, di ba? As coach and as athlete. For Aline, syempre twice ka nang nakapag-qualify din for the Paralympics. Ikaw ba at this early, nasa isip mo na yon? Or parang nagsimula na po ba yung parang qualification bid for the 2028 LA?
2: Hanggat maaari po, ma'am, we're targeting the higher rank po na number. Sana, hopefully, makapunta kami ni coach doon para hindi na kami pumasok sa butas ng karayong sa qualifying. Pero, ayun po. Ayun po yung muna na target namin. Makaangat po yung numero. Ayun po.
1: Yes, numero doon sa rankings.
2: Yes.
1: Top ano ba? Top ano ba, Coach Gershon, yung papasok?
0: Hey, ma'am, top 5 lang na gano'n yung automatic na nakapasok. Right now, rank number 20 si Aline. So, it's still a climb. But we're looking forward to the challenge.
1: Yes, pag ganito, wala rin yung wild card, no? Walang ganon, walang entry na ganon.
0: Usually naman mga meron, pero ang wild cards kasi usually nabibigay sa mga hindi kilalang players eh, since nakaapak si Aline, I doubt na may re-recommend sa amin man. So we're really banking on raising his rank through competitions.
1: Yes, kumbaga para ano, no, makapag-qualify talaga. But for Aline, ano ba to? Pang ilang competition mo na ba to for 2026? First ba to na labas?
2: Yes po, ma'am. First
1: wow.
2: Pa lang.
1: So first pa lang, syempre parang ang tagal, no, since yung last na naging exposure mo. Pero ano yung winworkout mo talaga ngayon? I mean, yung speed ba, yung technique, or yung condition? Paano mo pinalakas ngayon itong sarili mo?
2: Nag-focus po kami sa, well, lahat naman po. Overall naman po yan, ma'am. And siguro dagdag lang po kami sa, ano, sa recovery, sa, yun nga, pinag-take ako ni coach ng mga vitamins kasi sobrang importante po talaga ng rest para sa amin. And sa strengthening po, sa conditioning, and more on rehabs before training. Kasi madami na pong sumasakit.
1: Signs of,
2: pero yun po yung sagot, yung pahinga po. Yun,
1: yes, rest lang talaga yung pahinga. No? Ikaw ba, Aline, talagang ano, nafe-feel mo na isa kang Paralympian? Meron na ba sa sarili mong ganun? Parang may pride na sa'yo yun every time na binabalikan mo or every time na magko-compete ka? Do you treat yourself na, ay, Paralympian ako eh. Parang ganun. Parang paano mo siya tinetake?
2: Well, ano po, ma'am? Siguro pa after po nung Paris, mas tinake ko lang po siya na, like, nung nakaapak na ako dun sa Paralympics, mas tinake ko siya nung nakapag-perform na po ako. Nung before po kasi, like, sa Tokyo, parang, yun nga, since hindi naman po nakapag-perform, parang medyo mahirap pa sa akin na i-take na Paralympian po ako. Tapos, ayun po. Medyo, ano nga po, sabi nga ni Coach, wow, may PLY ka na sa pangalan. Yan. So,
1: yes.
2: Parang, simpleng ano lang po yan, pero malaking message na po yan para sa akin.
1: At saka parang may dagdag na ano rin sa'yo, parang push din sa'yo na talagang parang panatilihin yung level na yon, di ba, Aline? Yes. For Coach Gershon, siguro your parting message na lamang bago ang inyong pag-alis at pagsabak dito sa Aichi Nagoya Qualification Tournament, anong mensahe ang gusto nyong iwan kay Aline at the same time sa lahat po ng mga sumusuporta po sa inyo?
0: Ma'am, of course, first and foremost, thank you for all the support. Of course, our association, PTA, and then

0: BSC, dyan yung mga former coaches namin. Kasi former coach ko din, former coach din po ni Aling, former coach ko, na lagi sumusuporta. Of course, coaches of the national team, na pagsabay-sabay kami sa training, mga players, to everyone sa association, we are humbled by your support, and we hope that we can bring more glory to the Philippines lang, and to everyone who's been supporting us. Sana we were able to show our best to them, para hindi naman they feel that their support has been warranted, na nabigay namin yung para sa akin. Thank you.
1: Yes, and for Aline, ang message mo?
2: Ayun po. Maraming salamat po sa pag-imbita po sa amin dito. And thank you din po sa aming NSA, sa Philippine Taekwondo Association. And sa lahat po ng bumubuo nito. Sa PSC po, and sa MSAS unit natin na laging nakasuporta. Ayun po. And sa coaching staff po ng PTA po, na laging nakaalala rin po. Sa mga teammates and seniors ko po, and sa Atletang Ayala po, and MBPSF. Ayan. Maraming salamat po sa support. Ah. Sa family ko po. Ayan. Siyempre kay Coach Gershon, na laging sumasalo ng sipa ako.
1: Again, yes, thank you so much. At galingan mo, Aline Ganapin. Siyempre, hangad namin ang success ng ating buong Philippine Taekwondo team na pupunta po dyan sa Mongolia. Maraming salamat po. Ingat.
0: Thank you, ma'am. Ingat po.
2: Thank you, ma'am.
1: There you have it. Nakasama po natin si Coach Gershon Bautista and our para taekwondo athlete na si Aline Ganapin. Sila po ay sasabak for the Aichi Nagoya 2026 Asian Qualification Tournament. Ito yung magsisilbing ticket ni Aline Ganapin para makabalik sa Asian Para Games, no? And of course, siya ay ating pambato mula sa men's K44-80 kilogram division. Samantala, checker time, it's 1:47 p.m. Magbabalik pa po ang PSC Hour.
3: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
4: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
3: Self-protection.
4: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
3: Seek early consultation.
4: Unang simptoma pa lang katulang ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
3: Support fogging and spraying.
4: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
3: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
1: At nagbabalik po ang PSC Hour. At this point, agad po tayong pumunta sa Bacolod, Negros Occidental, kung saan ang latest mula sa ating National Prisaa Games mula kay Dennis Hilanga. Hi, Dennis!
6: Yes, ayang magandang hapon sa ating mga tagapakinig dito sa PSC Hour. And today is the conclusion nga netong National Prisaa Games 2026 dito po sa Bacolod City. At ayang sa mga puntong ito, meron na tayong tatanghaling overall champion both in the senior and junior division dahil inilabas na yung official and final medal count for this year's event. Sa senior at sa junior division o sa youth division, ayang parehong denominate yan ng Region 7 or the Central Visayas. Unahin natin ang Central Visayas sa senior division. with 132 golds, 73 silvers, and 85 medals for a total of 260 medals. At nasa ikalimang pwesto ang Region 6, 108 golds, 60 silver, 61 bronzes for a total of 229. At ang nasa third place ay ang Region 12 Sock Sergeant with 80 golds, 65 silvers, 54 bronzes. Ang suma total niyan ay 199. So yung karamihan doon sa naging gold medals ng Region 7 ay nagmula sa dance sport, sa swimming, athletics, no? Yan po yung mga pinagmulan. At syempre, doon din lang sa weightlifting competition kung saan talagang humakot ng sobra itong Region 7. Sa juniors category naman, ayang tatlong giltong medalya lang ang nailamang hanggang sa last minute kanina ay nag-aagawan sa top seed o sa top number 1 na overall ranking itong Region 7 at Region 6. But in the final counts, Region 7 emerged as the overall champion sa youth division with 93 golds, 43 silvers, and 63 bronzes. 199 ang naging kabuuan ng medalya ng Region 7. Nakabuntot sa kanila ang Western Visayas Region 6 with 90 golds, 84 silver, and 91 bronzes for a total of 265. And then at third place, Region 5, ito biglang umarangkada kasi nung mga nakalipas na araw, ayang wala to sa radar. Dahil nagpapalitan lang yung kalabarsuan ng social gen. But ngayon, Region 5, umasok na lahat ng kanilang medalya. 214 ang total niyan for 78 sa golds, 49 silvers, and 87 bronzes. So yun yung kumumpleto dun sa mga overall champions natin for senior and junior. So Region 7, no, totally dominated this year's National Presa Games. At ayang huling naging laro kanila sa women's volleyball, redemption completed din and sweet revenge para sa Western Visayas after beating Sock Sergeant in 4 sets, 27-25, 21-25, 25-22, and 25-12. Yan yung naging scoreline at naging mas matamis nga yung tagumpay ng Western Visayas sa women's volleyball kasi the same Sock Sergeant team na tumalo sa kanila noong 2025 sa Tugigaraw, yun yung binawian nila. Kaya naman masayang-masaya itong Western Visayas sa kanilang pagkakapanalo. Samantala sa bronze medal game na iyon, ang Cordillera Administrative Region naman ang nakabingwit ng bronze medal after defeating Davao Region. Ayang, para naman sa suporta, no, ng Philippine Sports Commission dito sa Prisaan National Games 2026, maganda ang naging epekto nito dito sa naging edisyon ng palarong ito ngayong taon dahil malaki din naman yung naitulong ng PSC in terms of the pagtulong doon sa Prisaan mismo, doon sa National Executive Board, doon sa pag-hold ng mga games at syempre yung moral and the financial support na ibinigay ng Philippine Sports Commission. Hindi na siguro natin mabanggitin to what extent or kung magkano yung naibigay ng Philippine Sports Commission, but ang importante dito, they contributed dito sa nagiging programa ng grassroots development ng Prisaan. Makita natin sa high school and the college level na nagiging pantay na yung level of competition among regions. And that is because dun sa nagiging regionalization nga din, na regionalization of sports ng Philippine PSC, no, yung ibinibigay nilang tulong sa mga LGUs at sa mga rehiyon. Kaya naman nagiging yearly, no, over the years yung Prisaa, mas nagiging competitive siya o mas kaya niya lang makipagsabayan sa mga ibang liga, sa ibang mga multi-sports events sa ating bansa in the grassroots level. So mamaya, ayang, ang Prisaa will conclude na its 2026 edition, yung National Games. Dito po yan sa kinatatayuan natin, no, dito sa loob po ng STI West Negros University. So doon sa kanilang malaking gymnasium doon gagawin mamaya yung closing ceremony. Kasi initially dapat doon sa Panaad Park and Sports Complex. But since nag-uwi na karamihan doon sa mga delegates at kakuunti na lang yung natitira dito sa Bacolod, minabuti na dito na lang sa mas malapit, no, para maka-attend din yung mga pwede pang umattend sa closing ceremony. So darating siguro mamaya, ano, tinanong natin yan kay Bong Atilano, yung National Executive Director ng Prisa. Sino-sino ba yung mga VIPs, no? Inaasahan daw yung mga NGO leaders dito sa probinsya ng Negros Occidental, no, si Governor Lacson kung dadating, at si Mayor Gasataya ng Bacolod City. Also, siyempre, nandiyan yung buong Presa Board. At for the Philippine Sports Commission naman, ayang mukhang hindi na makakadalo si Chairman Pato Gregorio. But nung opening, nandun naman siya. But still, yung suporta nga na ibinibigay ng PSC dito sa Presa, ay talagang kagaya ng pagbibigay nila ng suporta dun sa mga ibang Ilocos Ating events, yung mga pagpapalakas ng sports sa bawat parte ng ating bansa.
1: Yes, maraming salamat, Dennis Hilanga.
6: Okay, so yan muna ang latest mula dito sa Bacolod City, Dennis Hilanga, Sports Radio 918.
1: At ayan po ang latest mula dito sa huling araw ng National Presa Games 2026 mula sa Bacolod, Negros Occidental. So isa po yan talaga sa sinuportahan din ng ating Philippine Sports Commission. And again, congratulations sa lahat po ng mga rehiyon na nanalo, mga atleta, no, mula sa mga private schools sa talagang kuminang dito. And syempre, dun naman po sa mga hindi pinalad, better luck next time. For sure, itong experience, exposure nyo mula dito sa National Presa Games ay talagang magiging learning experience para sa inyong lahat. Samantala, at this point, gusto naman po nating ihatid, no, ang ating special na entry, no, patungkol sa ating 40th anniversary celebration, dahil syempre ito rin yung aming way ng pasasalamat at isa po ang ating Philippine Sports Commission sa talagang lagi pong nakasuporta sa mga programa sa ating lahat, no. So again, 40 years we celebrated our 40th year noong May 10, and syempre it's a month-long celebration. Ito po ating panoorin at pakinggan.
3: Tapos na ang paghihintay. Hiniling ang kanyang pagbabalik at hindi tayo binigo. Umigkas na siya sa pagkahimlay sa katahimikan. Narito siya ngayon at nagbabalik sa pagsalubong sa 40th anibersaryo. Maligayang pagsalubong sa isang bagong simula, Sports Radio 918. Humanda para sa kakaibang tunog, sapagkat naritong muli ang Sports Radio 918. Hindi na sayang ang mahaba mong pagsisikap at pagpupunyagi na namulat mula pa noong 1986, kasunod ng makasaysayang Bloodless People Power Revolution. Umusbong na mabilis ang DZSR Sports Radio na kilala na ngayon bilang kaisa-isahang radyo na nakatuon ang focus sa daigdig ng palakasan. Lahat ng sangkap ng commercial radio station sa bansa ay taglay niya. Ngunit may spesyalidad na ipinagmamalaki, ang Sports Radio 918, na hindi nila mapapantayan. Ang pagiging dalubhasa sa paghatid ng kawili-wili at nakakapukaw damdaming sports balita, hindi lamang sa loob ng bansa, kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya naman, hindi lang basta nakikinig ang aming mga suki, kalahok sila sa isang kilusan sa pagbo-broadcast. Ang Sports Radio 918 ang nangunguna dahil nakaugat kami sa istruktura ng sporting community na siyang puso ng mamamayang Pilipino. Dahil dito, tinanggap ng Sports Radio 918 ang pagkilala bilang institution in Philippine sports broadcast na kinikilala ng Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, National Sports Associations at mga pribadong organizer ng mga palaro. Ngunit ano nga ba ang simulain ng Sports Radio 918? Ang Sports Radio 918 ay bumukal mula sa dating DZFM Radio na acronym ng pangalan ng American founder na si Ginoong Frederick Marquardt, na ang orihinal na frequency na 738 kHz ay ginamit upang gabayan ang American forces sa Pasipiko noong palayain nila ang Pilipinas mula sa puwersang Hapones sa 2nd digmaang pandaigdig. Nang matapos ang digmaan, idinonate ni Ginoong Marquardt ang DZFM sa pamahalaang Pilipino. Sa paglipas nga ng panahon, kasunod ng EDSA Revolution noong 1986, ang bagong direktor ng Bureau of Broadcast Services, ang artista at politikong si Ginoong Jose Marie Gonzalez, ang nakaisip na likhain ang isang bagong pagkakakilanlan sa DZFM upang maging kakaiba o diverse sa kahit aling himpilang radyo sa Pilipinas. Naisip nga ni Director Gonzales ang titulong Sports Radio at callsign na DZSR na ang dalawang huling letra ay daglat ng Sports Radio. Ngunit ang hindi alam ng marami, ang titulong Sports Radio ay hinalaw ni Gonzales galing din sa isang munting tanggapan sa loob ng DZFM noon na ang tawag ay Radio Sports. Ang yumaong veteranong broadcaster na si Reynaldo Roa ang naging unang station manager ng istasyon. At noong March 1, 1996, sa bisa ng Presidential Order 293, ay inilipat ang DZSR Sports Radio 738 sa frequency na 918 kHz AM na pwesto nito hanggang ngayon. Ang kakatwa sa pagpapalit ng mga administrasyon at pamunuan ng pamahalaan ay gayon din ang ginawang pagpapalit sa titulo ng Sports Radio na minsan ay tinawag din na DWSY Sports and Youth at Radyo Pilipinas Dos Sports. Ngunit hindi ito naging balakid sa masigasig at walang patid na serbisyo publiko ng istasyon. Ang mahalaga ay ang taimtim na pagsunod nito sa kanyang format commitment at linya ng paglilingkod na tumagal na ng 4 na dekada. Hindi maikakaila na noong panahong wala pang internet at social media, radyo ang tanging inaasahan ng mga mamamayan para alamin ang mga pinakasariwang balita. Tanging ang radyo lamang ang may kakayanan noon na magsagawa ng mga live broadcast at hindi nahuhuli ang sports radio. Bukod sa mga regular na serbisyo, special dish nga ng sports radio ang maghatid ng exciting at makapigil hiningang aksyon sa magkakaibang sports competitions, mapa-local man o international. Sa katunayan, dahil sa sports radio, nauso ang taguri na Carabao Radio Listeners. Sila yaong mga magigiting nating magsasaka na kahit sakay ng kalabaw ay nakadikit ang tenga sa kanilang transistor radio at nakikinig sa live coverage ng sports radio, partikular ang Tour of Luzon hanggang sa mas modernong Ronda, Pilipinas. And speaking of cycling events, walang ibang istasyon ng radyo maliban sa sports radio ang nakapag-cover ng live comprehensive running account ng mga naglalakihang cycling events mula pa sa Tour Pilipinas noong 1981, Marlboro Tour, Padyak Pinoy at Le Tour de Filipinas. Ipinagmamalaki rin ng sports radio ang walang palyang coverage nito sa Southeast Asian Games simula noong 1985 sa Bangkok, Thailand, Asian Games mula 1986, maging ang aktwal na pagsaksi sa 1988 Seoul, 1992 Barcelona at 2000 Sydney Summer Olympics. Malaking bahagi rin ng katuparan ng mga coverage na ito ang partnership ng sports radio at suporta mula sa Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee at mga national sports associations. Dahil sa pakikipagtulungan nila, lalong hindi nawawaglit ang Sports Radio 918 kahit sa mga updates ng palarong pambansa, Batang Pinoy, Prisaa at mga national championships ng iba't ibang national sports association saan mang lugar idaos ang mga yon. Maging ang PBA na pinakamatandang professional basketball league sa Asia, naging tahanan din ang sports radio. Lagi rin itong sinusubaybayan ang mga paboritong college league sa bansa, gaya ng UAAP at NCAA. Ngunit sa kabila ng mahabang panahon na umalingaungaw sa himpapawid, kasama ang sports radio sa mga dumanas ng pagsubok ng tadhana. Ang pandemya ng COVID-19 ay nagdulot ng malawakan at matinding pinsala sa buong mundo na humantong sa matinding pagkawala ng buhay ng tao at walang kapantay na pagkagambala sa lipunan at ekonomiya. Naapektuhan ito ang halos lahat ng aspeto ng buhay mula sa individual na kalusugan hanggang sa mga pandaigdigang sistema. Halos dalawang taong hindi nakapagsagawa ng live studio broadcast ang Sports Radio. Ngunit hindi naging balakid ang COVID-19 para pigilin ang determinasyon ng Sports Radio. Sa katunayan, tila nakinabang pa nga ang Sports Radio dahil sa mga restriction na ibinunga ng COVID-19. Kaya naman naging eye-opener para sa pamunuan ng PBS at Sports Radio ang tulong na magagawa ng social media para hawiin ang daan tungo sa mga bagong oportunidad para mas marami ang maabot nito na kahit saan pang panig ng mundo. Kahit na terrestrial radio ang original orientation, sumabay ang Sports Radio 918 sa hamon ng digital media. Napapanood at napapakinggan na rin ito sa Facebook at Free TV. Maaari rin na ito ay subaybayan sa PBS Receiver app. Ngayon, umaabot na sa million views ang social media content ng Sports Radio 918 dulot ng mga exclusive interviews, specialized sports programs at ng Sports News Roundup, ang official newscast ng istasyon na naglalaman ng biggest sports stories sa araw-araw. Hindi maaabot ng Sports Radio 918 ang tagumpay kung hindi dahil sa masisipag at magigiting na personalidad na nagtaguyod nito mula pa noong 1986. Nakalulungkot man na marami na ang nawala, nagretiro o kaya'y nag-iba ng propesyon, bahagi sila ng legacy na nagbubuklod sa noon at ngayon ng himpilan. Ang malasakit at dedikasyon upang mailapit ang sports sa sambayanan. Sapagkat ang sports ay isang mahalagang aspeto ng komunidad dahil itinataguyod dito ang pisikal na kalusugan, kagalingang pangkaisipan at pagkakaisa ng lipunan. Ito ay isang makapangyarihang kasangkapan para sa pagsasama-sama at pagkakaisa ng mga tao, pagpapaunlad ng mahahalagang kasanayan sa buhay at pag-aambag sa pangkalahatang pagkakakilanlan at pagmamalaki ng komunidad. At sa pamamagitan ng Sports Radio 918, hindi lang basta resulta ang inihahatid nito sa bayan, kundi ang makukulay na kwento ng buhay, ng paghihirap, ng pagdurusa at sakripisyo ng bawat atleta tungo sa inaasam na tagumpay, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kanyang bayan. Halos lahat ng tampok na atleta, silang mga hindi pinalad at higit sa lahat, silang mga nagtagumpay tulad ng mga Olympic gold medalists na sina Heidelin Diaz at Carlos Yulo, at maging ang kaisa-isahang 8th Division World Champion ng boxing at dating Senador Manny Pacquiao. Lahat sila ay dumaan sa pagkalinga ng Sports Radio 918 mula sa panahon ng pagsisimula ng kanilang sports career. Hindi ito matitigil dito dahil mas maraming storya pa ang aming ikukwento dito sa kinagisnan at kinagiliwan ng karamihan. Nagbabalik na ang Sports Radio 918. Taglay ang kakaibang tunog sa radyo dahil kahit balibalik na rin man, Sports Radio pa rin ang mangingibabaw. Sports Radio 918. The Institution in Philippine Sports Broadcast.
1: Ating special no, na paghahandog patungkol dito sa ating naging 40th anniversary. Again, thank you so much sa ating Philippine Sports Commission na lagi pong nakasuporta no, sa ating mga coverages. At syempre, support din po no, sa ating mga Filipino athletes at para-athletes. Samantala, hanggang dito na lamang po ang ating PSE Hour program. Thank you so much kay Miss Icy Almazan ng ating PSE ICE, sa ating Master Control, si Daniel Cruz, Suzanne Barameda, Miss Mika Go, ang ating Malolos transmitter. And thank you rin sa mga nag-report kanina, no? John Mogol mula po sa Karate One Youth League, and syempre kay Dennis Hilanga mula sa Bacolod, Negros Occidental mula naman sa National Prisa Games. Ako po si Arian Malyares, sa ngalan po ni Miss Judith Karingal, ito ang PSC Hour.
7: This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
8: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Palakasan ba ang hanap mo mula agahan hanggang hapunan?
11: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
12: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
13: Nagalit sa internet ang fake news.
14: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
15: What they are doing is creating panic.
12: We say no.
16: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
17: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
12: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
16: Stop telling us fake news because you're wrong.
12: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
18: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
19: Mahal ang gamot.
18: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
20: Mr. President, pwede pa yakap.
18: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
21: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
22: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
18: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
22: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
18: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
10: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod, Lunes hanggang Linggo,
0: sa airwaves man or online. Ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
9: This is PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 AM, your sports connection. The institution in Philippine sports broadcast since 1986. Para sa atletang Pilipino, para sa bayan.
19: Sports 918, always ready, always 100% analysis and updates you will never miss out.
23: Sports 918, from preparations to competitions, ng bawat team, ng bawat athlete, ng bawat sporting event.
24: Kanilang strengths and assets.
23: Pag-uusapan yan.
24: Kasama si Ria Arevalo.
23: Let's go team!
24: Sports 918.
25: Philippine Standard Time, 18 minutes after 6 p.m. Magandang gabi, Pilipinas. On behalf of Ria Arevalo, ako po si Aaron Bayato for your Friday edition ng Sports 918 here on Sports Radio 918 AM. Happy Payday Friday to everyone. Payday Friday po ngayong araw, May 15, 2026. At doon po sa may mga 14th month pay at mid-year bonus. Congratulations, you guys earned it. Yung inyong hard toils, hard work, and you deserve everything about it. So dun lang po sa mga talagang nagtrabaho ng marangal, yon deserving niyo yon. Sa mga hindi, dapat kayo makulong. Yeah. All right, we're broadcasting live from the fourth floor of your media center building sa Visayas Avenue QC. It's broadcast made possible by our hardworking colleagues over at the Malolos Transmitter. And this time, tama ako na masasabi kung sino yung nasa master control. Kanina kasi sa tape ko po sa Motorsports Paddock, hindi ko na anticipate na ano. Namiss ko si Boss Daniel. So yun, Boss Daniel Cruz. Yeah, kasama natin. And of course, this is Boss Winson of Winson Racing. Winson Del Rosario. And of course, Executive Producer Mika Go. Hoping you guys are doing well and feeling fine on this Friday. Actually, marami pong events ngayon that are happening. John Magol nakatutok po sa opening ceremonies sa Karate Youth League na ginaganap po ngayon sa lungsod ng Pasay, specifically sa Mall of Asia Arena. We're gonna give some tidbits on the stuff that has happened kanina sa Karate One Youth League. Unfortunately, hindi ho pinanood yung mga pambata natin by far. And sa pagtatapos ng PRISA at 2026 National Games, job well done kay Dennis Ilanga from Bacolod City. We're gonna be hearing some of his conversations with the upcoming protagonist na ating tututukan sa mga national sporting events. Ayan ay sa larangan ng volleyball. And then of course, the closing ceremony of the University Athletics Association of the Philippines for Season 88 is currently underway. So, Universidad ng Santo Tomas sa Espanya, Maynila. Congratulations to UST for again claiming the general championships and all the best of our Eastern University who will be taking the hosting duties for UAAP Season 89. Also, just a quick one, congratulations to De La Salle University. Mukhang na-sweep nila yung golf, inaugural golf tournaments ng UAAP na ginanap po sa Tagaytay. Now, to kick things off, actually nagsimula na, pero siguro first on our agenda mga kaibigan, hindi ko lang to nabanggit sa roundup eh, pero akala ko may laro na yon, pero nakaligtaan ko na pinagsabay pala yung game number 6. At ito ang schedule natin bukas, game number 6 ng 2026 sa NBA Eastern and Western Conference Semifinals featuring the Detroit Pistons against the Cleveland Cavaliers and the San Antonio Spurs versus the Minnesota Timberwolves. Ito pong at serye na yun, graphic courtesy of NBA Philippines. Salamat po sa NBA Philippines for sharing us with their stuff. The Cleveland Cavaliers got their first road win of this playoffs, kaya po lamang sila sa serye at 3-2. Sila po ang maghaharap, unang maglalaro dakong alas 7 ng umaga oras sa Pilipinas sa Rocket Arena sa Cleveland, and then at around 9:30 a.m. the Minnesota Timberwolves will be taking on the San Antonio Spurs sa Target Center sa Minneapolis, na kung saan ang San Antonio Spurs ay lamang po sa serye 3 games to 2. And the Spurs and the Cavaliers are respectively one win away from making it to the Final Four of the NBA or the finals ng kanilang na kumperensya. Kung sakaling pala rin ng Cavaliers, makakaharap nila ang New York Knickerbockers sa darating po na Eastern Conference Finals. Kung pala rin ng San Antonio Spurs, makakaharap nila, of course, the much-awaited and much-expected matchup between Shai Gilgeous-Alexander, Chet Holmgren, and Oklahoma City Thunder against Victor Wembanyama, Stephen Castle, De'Aaron Fox, and the San Antonio Spurs. Yung kababayan na rin natin, si Dylan Harper. Okay. Excuse me. So, it's gonna be exciting matchup. Pero, kung sakali naman na makapuwersa ang Minnesota ng panalo or ang Detroit ng panalo, ang seventh game will be held on Monday. Kung ano oras, wala pa hong alam. Nakadepende ho sa mga magiging resulta ng game number 6 sa pagitan nga po ng Pistons Cavs at ng Spurs at saka ng Wolves. So, definitely, kung mag-game 7, nakatakda po yan sa May 18 Philippine time. And then, tsaka natin manalaman kung ano yung magiging schedule ng Eastern Conference Finals at ng Western Conference Finals sa mga sa susunod na linggo. So, yun. No? Ayan ang ating update sa ating 2026 NBA playoffs again. The Cavaliers and the Pistons, 7 a.m. sa Rocket Arena sa Cleveland. And the Minnesota Timberwolves and the San Antonio Spurs sa Target Center sa Minneapolis. Parehong Cleveland at San Antonio, lamang sa serye, 3-2. Philippine Standard Time, 23 minutes after 6 p.m. We'll take our first timeout, mga kaibigan. And we're gonna be sharing some highlights and updates that happened dito po sa ongoing events sa Mall of Asia Arena, which is the Karate One Youth League Manila sa SM Mall of Asia Arena. We'll have more of that. And of course, syempre, ma-recap natin ang presa at 2026. Sa pagpapatuloy po yan ng Sports 918 here on Sports Radio 918 AM.
1: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
2: In Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
3: Sports 918.
4: Kasama si Ria Arevalo.
3: Let's go team.
4: Sports 918.
25: Philippine Standard Time, 25 minutes after 6 p.m. Sports 918 po sa Sports Radio 918 AM. Hello po sa lahat ng mga nakikinig sa amin sa inyong mga talapitan sa facebook.com/DZSRSportsRadio918 at sa Twitter or x.com/SportsRadio918. Give us a like and follow sa aming mga socials. You can also download the PBS Receiver app. You can download it sa Google Play Store for Android at sa App Store para po sa iOS. Just some few messages, mga kaibigan. Ano? I would just like to give our pagsaludo, pagmamahal at pagbibigay pugay sa lahat ng mga mamamahayag na nag-cover ng the Tour of Luzon Heritage in Motion just for the past 2 weeks. It's been a grueling ride, mainit, pero talagang they were able to conquer in sharing the stories of this superb and outstanding cyclist. At congratulations nga po sa mga nanalo sa Tour of Luzon. Now, having said that, siguro mag-a-appeal na rin po kami sa mga listeners and viewers namin. Hindi lang sa amin, kundi sa ibang mga networks at sa mga colleagues namin sa media na while we do understand and of course, syempre, we'll always choose a free and democratic country over anything else. We also seek understanding sa kung may mga ilang delays or parang ilang imperfections na nai-deliver kami. Ano? Yung aming mga writers, mga colleagues naming writers or even our very own Judith Caringal sa kanyang napakahusay na paghatid ng balita sa Tour of Luzon. We salute Boss Judith sa kanyang naging outstanding and veteran delivery ng mga naging kaganapan sa Tour of Luzon. So well done, ma'am. And we appreciate those who appreciated her efforts. And of course, sa pagsaludo sa yun nga, sa pag-focus namin sa mga athletes at yung mga ilang officials sa kanilang analysis. Na yun din lang sa mga trolls, we have three words for you. You guys stink. Okay? So hindi po kami matitinag sa inyong pambubuli kay Boss Judith or kung sino man sa amin. We'll continue to deliver sports just like how the station have been doing it for the past 40 years. And we're gonna continue to do this for 40 years or more hanggang sa dumating si Papa Jesus. Alright, okay, let's go to Karate 1 Youth League 2026. Ongoing na po ngayon ang opening ceremony sa Mall of Asia Arena. 59 countries are currently competing at kanina po ay naganap na po yung mga ilang competitions. Just like to highlight itong naging huling update sa atin ni Boss John Magol through facebook.com/DZSRSportsRadio918 na kung saan si Kian Sandre Reyes dropped a hotly contested quarterfinal match kontra kay Bekaris Nigmetbek ng Kazakhstan. Ito po ay sa male minus 55 kilogram semifinals. Nanaig itong si Nigmetbek a last second ipon or head kick to win in advance to the junior committee male semis after Reyes leveled at 3-3. Sayang. So far, we're still looking for that elusive medal. Hopefully, we can have one. Pero otherwise, it's also gonna be a good learning experience for our young karatekas and karatedos na nag-compete po dito sa nasabing torneo. They're gonna be ongoing, as mentioned, there's an ongoing ceremony. And of course, expected na magsasalita si Ginoong Richard Lim, ang Karate Pilipinas President, the WKA World Karate Federation President Antonio Espinos, Philippine Olympic Committee President Bumble Tolentino, Philippine Sports Commission Chairperson Patrick Pato Gregorio, some legislators, representatives from Nestle Philippines, and Assistant Vice President and Head of Sports of Milo Philippines na si Ginoong Carlo Sampan. Magpapatuloy din po yan bukas at hanggang sa Linggo, araw ng Linggo, May 17, which is the last day of competition. So, yours truly will be there. Just like I think will be there, of course, or ayaw mangyari, pero para po yatin sa inyo yung mga magiging highlights at mga learning reflections and other events na magiging kaganapan dito sa Karate 1 Youth League 2026. Congratulations sa Karate Pilipinas President sa ongoing successful staging of the tournament and sana maging maayos ang maging hosting natin. And of course, for our national karatekas to gain valuable experience. And if not, or kung di man na valuable experience, maybe we can steal a medal, di ba? Bronze, silver, or kung gold. Wow, malupit, gold. So, well done to everyone. And also, shout out to our friends and partners from the PSC Media Group also providing updates as well. So, yun po, no? So, on that. Also, initially, unfortunately, si Eduardo Berco III fell short of making it sa podium sa male committee minus 61 na kilograms. Natalo po siya kay Maxim Vyacheslav ng Ukraine sa score na 1-7. Aside from that, Ray Alex Servan dropped a heartbreaking 1-2 decision kay Lucy Choi Lawrence dito sa junior female 53 kilogram. Si Zian Alexander Singh sa junior male committee minus 61 kilogram natalo rin po. At saka si Kevin Liup sa junior male committee minus 55 kilogram division. Si Singh ay natalo kay Awangku Ahmad Iz Ayman 05. Si ito pong si Liup ay natalo kay Sokrob Saduliyev. Sadul Yayev ng Ukraine 1-3. Okay. All right. So yun po yung mga latest sa Karate 1 Youth League Action 2026 sa Mall of Asia Arena. Pwede po tayo manood doon. If I'm not mistaken, that's only 300 bucks or 300 pesos. Tapos free seating na po siya. So, pwede nating masubay-subayan yung mga haganapan sa mundo ng karate. So, encouraging everyone. Bring your families, your loved ones in viewing this sport. Philippine Standard Time, 31 minutes after 6 p.m. Okay lang, magtutuloy-tuloy lang tayo mga kaibigan. Excuse me po. Ongoing po na yun, PBA 50th season Commissioner's Cup playoffs, and this is the quarterfinals or the Elite 8 or the Final 8 of the 2026 of the 50th season of the PBA. At ngayon po, sa Inari Center sa lungsod ng Antipolo ay nagaharap ang Rain or Shine Lasso Painters at ang San Miguel Beermen. Score natin 78-68. With 4:15 to go in the third quarter. Now, let's preview this ongoing game between Rain or Shine and San Miguel. Noong pong elimination round na naigpo ang Rain or Shine Lasso Painters against the San Miguel Beermen, and this was during the midst of 7-0 winning streak ng Rain or Shine bago sila matalo sa Phoenix, although nakabawi sila sa Magnolia, pero nagkaroon ng back-to-back losses ang Rain or Shine. At least they finished the season, the elimination, with a win against sa Titan Ultra. Kaya ang kartada po nila siyam na panalo, tatlong pagkatalo. Ang Rain or Shine po na naig sa San Miguel 116-112 na ginanap po sa Ninoy Aquino Stadium sa lungsod ng Maynila. Ang San Miguel Beermen naman, nito nag-struggle sila in the first three games, 1-2, but eventually bounced back and concluded the elimination round with a three-game winning streak. Kaya po ang kanilang kartada entering this playoffs, it's at 7-5. So, twice to beat po ang Rain or Shine dito. Kung mapangalagaan ng Rain or Shine Lasso Painters ang lamang ho dito sa nasabing quarterfinals, aabante po sila sa semifinals. And it's gonna be a while since 2016. If I'm not mistaken, this is according to Sir Fidel Mangono. Please correct me if I'm wrong. Mananaig ang Rain or Shine against San Miguel na nagharap sila sa series. Because San Miguel has been, you know, a formidable team. Kaya hindi sila biro na yun. Rain or Shine got some tools, got some impressive and marquee players na talagang doing their roles respectively, and then of course yung kanilang import, actually Adrian Nocum, Gian Mamuyak, hindi mo alam eh, after that time biglang mag-explode para dito sa Rain or Shine, Jonard Clarito, kaya it's gonna be one thing, also Santi Santillan as well for Rain or Shine. But of course, syempre, sa San Miguel, you have Junmar Fajardo, and then of course, the Benny Boatwright, who will be hopefully, kung magkaayos na yung mga kaganapan sa Senate, ma-naturalize na natin itong si Benny Boatwright. Magiging future national athlete na rin natin itong si Benny Boatwright. So let's see how things will pan out. We do expect it's gonna be a close game, although namang atong Rain or Shine Lasso Painters, kung they have the character to keep the Philippine Cup champions at bay and advance into the semifinals. Sa bracket po natin, kung ang sinong mananalo sa Rain or Shine, makakalaban ang mananalong koponan sa pagitan ng Barangay Ginebra San Miguel at ng Phoenix Super LPG Fuel Masters. Now, that series later at after po nitong larong ito, pero nakatakda po around the 7:30 in the evening. Ginebra has a twice to beat advantage. Nung kanilang nagharap po sila, nanaig ang Ginebra kontra sa Phoenix 109-96. Ang Ginebra tumapos sa 9-3 as well. And then ang Phoenix naman nasa 6-6 or at 500. But at least for Phoenix, two-game losing skid. Pero malaki yung naging panalo nila kontra sa TNT ng overtime. Para nga po, para medyo masasecure nila yung kanilang playoff spot. So let's see if Ginebra can cruise past the Fuel Masters, or the Fuel Masters can force a winner go home Sunday. Now, tomorrow naman po will be the final game or the last game ng mga quarterfinal games sa pagitan ng NLEX Road Warriors versus the TNT Tropang 5G at ng Meralco Balls kontra sa Magnolia Chicken Templados Hotshots. So kahit papano merong yung nag-favor pa yung twice to beat advantage for NLEX and Meralco, kasi natalo po sila sa TNT tsaka sa Magnolia respectively. TNT, the reigning champions, sa beating the Road Warriors 96-93 sa pangunahan ni Ball Manute Ball, 34 puntos, 14 na rebounds, Sa kabila naman po, Magnolia sa import na si Clinton Chapman with 21 points and 12 rebounds para pangunahan ng Chicken Templado sa Hot Shots kontra sa Bolts 95-89. So kung sino po yung mananalo between NLEX and TNT and Meralco and Magnolia, sila po ang maghaharap sa semifinals nitong PBA 50th Season Commissioner's Cup. Alright, Philippine Standard Time at 37 minutes after 6 p.m. We'll take our another timeout, mga kaibigan. We're gonna talk about grassroots sports, and this is about, babalik tayo sa grassroots sports at pag-uusapan ng naging katapusan ng PRISA at 2026. Sa pagpapatuloy po yan ng Sports 918 dito sa Sports Radio 918 AM.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
7: Magandang araw sa mga kaibigan ko sa Sports Radio Station 918. Ang bilis ng panahon talaga, no? 40 years, what a milestone. Sa tagal na natin magkakasama sa larangan ng sports, I just want to wish you a happy anniversary and to more 40 years of good sports coverage. All the best!
8: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
11: Magsisimula na ang usapang game ang lahat.
13: Game ang lahat.
26: Get set.
13: All set.
11: All set na si Rhea Arevalo.
27: Panalo to.
26: Go!
28: Sports 918.
29: Sports 918.
25: Alright, Philippine Standard Time, 40 minutes after 6 p.m. Sports 918 po sa Sports Radio 918 AM. Job well done kay Dennis Hilanga. If I'm not mistaken, he's on his way home. Kaya Mrs. Silanga, he is on his way home, don't worry, he'll be back here. Of course, natapos na po siya, ginana po yan sa Bacolod City, Cebu. Si Idol Kent Pulverdan, paunayan lang muna natin yung natanghal na most valuable player, Kent Pulverdan ng Western Visayas. Sa larangan po ng Athletic, siya po yung nahirang na most valuable player. The scholar, coming from Central Philippine University, ang most bemedaled athlete. Nagwagi siya ng mga ginto sa 100-meter run, 200-meter run, 400-meter run, isang ginto sa 4x100 at saka sa 4x400. And of course, syempre, bilang host ng Spikers Net, tinutukan niya din po ang naging kaganapan sa volleyball na kung saan nanaig ang host Western Visayas kontra sa Sac Sargent 27-25. 21-25, 25-22, 25-12 para makuha ang kampiyonato sa Women's Volleyball Tournament. Hello po ng University of St. La Salle Coliseum sa lungsod ng Bacolod. So how it happened, let's hear it from the protagonists themselves. Ito po yung mga student-athletes na nakapanayam ni Ginoong Hilanga sa naging tagumpay ng Western Visayas kontra sa Sac Sargent.
30: So, it was a great run pa rin for Region 12 despite na hindi nila defense yung title. Kung tama naman kami din sa naging game against Western Villa.
31: At first po talaga hindi lang po namin in-expect na mag-aabot kami for the championship game kasi nga po, we have a very short time sa preparation pa lang po namin. parang 1 week lang po nabuo yung team, or minsan nga po hindi din po nabubuo. But we're so lucky and we are so grateful na nakaabot kami sa finals. Yun nga po sa laro kanina, kinapos lang po, medyo nadala na rin po siguro sa emotions, and despite po sa pagkatalo namin, we are still lucky and grateful na nakaabot kami sa final game. Last year din po, medyo madikit din yung laban last year, kanta din sa kanila po. But siguro po, naging making hugot din po sa kanila yung laban namin last year. And ngayon din po, hindi kami physically prepared. But yun po,

0: I mean, yung roster nyo ba? Merong mga same ba dun sa last year or may mga nawala din kaya hindi na masyadong
1: Yes po, may mga nawala din po kasi mga seniors last year and may mga biglaan din pong back outs na hindi po namin na-expect. But, yun po, sabi lang namin sa team, whatever happens, we'll still play and do our best lang po. Yan lang po.
0: Ikaw, pang ilang playing year mo na?
1: Actually po, pangalawa pa lang po. Pero last year ko na this year. Yes po. Nag-stop po kasi ako ng play.
0: Yung eligibility mo last year?
1: Fourth year. Kaka-graduate ko lang po. Kasi hindi na ako magla...
0: Anong course mo?
1: Nursing po.
2: Oh, wow. Napaka-demanding ng
0: course mo. Paano kung sasabihin mo na paglaro mo po?
1: Actually, I got injured when I was in first year. Nag-complete your ECL ako. So, nag-rest ako for 2 years. Second year to third year. So, this year, kakabalik ko lang po.
0: So, yes, parang po. Nilaro mo lang yung first year po?
1: Yes po.
0: Yung first year mo, ano naging result mo?
1: Silver pa rin po.
0: So, 2 silvers for...
1: Sa nationals, hindi po kami nanalo nun kasi hindi po kami nag-represent. Last year lang po kami nanalo ang Notre Dame. Last year lang po nag-start nanalo ang Notre Dame to represent the Legion 12.
0: Anong plans mo? May plano ka bang ipagpatuloy yung volleyball career or yung...
1: Wala na. Pumitid na po sa nursing life ko po.
0: Hindi na mag-nursing. I mean, magiging nurse ka talaga.
1: Of course. Yes po. Actually, nag-start na po kami mag-review. Tapos nag-stop ako muna mag-review for 2 weeks just to be here in Bacolod.
0: Kailan ang birth?
1: August po eh.
0: Pero since nag-nursing ka na pre-med yan, may plan ka ba in the future na since nasa sport ka na ipagpatuloy as
1: a we'll see about that. Hindi pa po natin masasabi.
0: Thank you.
1: Sige po. Thank you.
0: Early congratulations sa champion ng Western Visayas. Bilang team captain, paano mo ginaid yung team nyo na i-handle yung pressure dito? Kasi nga, yung nakalaban nyo sila yung tumalo sa inyo last year.
3: Bali, na-handle namin yung pressure by trusting God talaga. Siya talaga yung center ng pag-play namin po. Ganun.
4: You have a strong start in team nyo, but yung second set,
3: medyo
4: ano lang yung ginawa
3: nyo? Bali, ganun din po. That's the process. Back to basic talaga kami. Until makuha yung rhythm, then go with the flow natin. Enjoy. Enjoy lang talaga yung ginawa namin.
0: Pero nung third tsaka fourth, inambakan nyo na sila. Ano yung adjustment na ginawa nyo para hindi na nila mabawi yung laro?
3: Bali, yung adjustment na ginawa namin is yung talagang
0: kinapitan
3: lang talaga. Tinambakan na talaga parang wala na eh. Nasa amin na yung moment. Ginawa talaga namin yung moment. Talagang gusto namin gumawa.
0: As a team, ano yung mga challenges na pinagdaanan nyo going here? Kasi ang hirap bumalik sa finals. Tapos ang hirap na makabawi sa kanila na kamalo nga sa inyo last year.
3: Ginawa namin yung yung mga motivation yung last year. Ginawa talaga namin motivation na makabawi talaga. Pati yung mga struggles na dinaaran namin, ginawa namin talagang motivation para may stick to one talaga kami.
4: As a team captain, yun nga, di kayo pinalag yung last year. Tapos ngayon nakabawi kayo. How sweet is this victory lang para sa
3: ang As a team captain talaga, ang goal lang talaga namin is yung manalo, mabawi yung last year at a very privilege talaga sa makapanalo talaga ng gold. Makauwi talaga ng gold. Yan lang talaga yung goal namin, makabawi talaga.
0: Sabi mo, may isang taon ka pa, tapos ikaw na yung magiging senior. So, paano mo na lang pinaghahandaan next year nyo kasi mag-graduate na rin?
3: Ganun din. Kung ano yung ginagawa namin ngayong taon, ganun din. Ang magiging from underdog. Talagang kami down to earth muna until makaakyat dito. Puso lang. Puso.
0: Anong playing position mo pala?
3: Middle po.
0: Middle blocker. Sa mga middle blockers natin na nasa national team, nasa pro senior,
3: sa ngayon, sa UAP muna ako eh. Kasi si Amy.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Sa buong Pilipinas, 2 minuto makalipas ang alas 6 na umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong umaga, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pakukunahan ng pagtatapos ng Philippine Military Academy Talang Dangal Class 2026 sa Baguio City.
0: Headlines.
3: Pangulong Marcos bumisita sa Tuguegarao, Cagayan para inspeksyonin ang bagong Brain and Spine Center sa Cagayan Valley Medical Center at mamahagi ng tulong sa mga barangay at vulnerable sector.
0: Headlines.
3: Grid Reliability Task Force inilunsad ng Department of Energy para imbestigahan ang malawakang power disruption sa Luzon at Visayas.
0: Headlines.
3: Pagtama ng El Nino sa Pilipinas, pagpasok ng Hunyo, Hulyo at Agosto, tumataas ang posibilidad ayon sa PAGASA.
0: Headlines.
3: At pag-convene ng Senado bilang impeachment court, aarangkada na sa Lunes, Mayo 18.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at Mega Manila. Ngayon po ay 11 ng Mayo taong 2026. Araw po ng Sabado. Makasama niyo po ngayong umaga. Ako po si Efrain Gaitos, ang inyong tagapaghatid balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: At ngayon, sa detalye ng ating mga balita. Pagtatapos ng 207 kadete ng PMA Talang Dangal Class 2026, pangungunahan ngayong araw ni Pangulo at Armed Forces Commander-in-Chief Ferdinand R. Marcos Jr. Mula Radyo Pilipinas Baguio, narito ang ulat ni Jong Munar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nagdadagdang pangungunahan ngayong araw sa Fort Del Pilar dito sa lungsod ng Baguio ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang Commander-in-Chief ng Armed Forces of the Philippines ang pagtatapos ng 207 kadete ng PMA Talang Dangal Class 2026. Aabot sa 207 kadete ng PMA tagapagtanggol ng Laing Dakila at Marangal o Talang Dangal Class of 2026 ang inasang magtatapos ngayong araw na kinabilangan ng 65 mga babae at 142 lalaki. Batay sa regional na pinagmulan, 125 ay mula sa Luzon, 34 sa Visayas at 48 mula sa Mindanao, kung saan pinakamarami sa mga magtatapos ay mula sa Region Cordillera na umabot sa 23. Sa aspeto ng educational attainment, 1 kadete ang college graduate, 142 ang college undergraduates at 64 ang senior high school graduate. Sa kanilang nalalapit na commissioning, hahatiin ang mga kadete sa 3 pangunahing serbisyo, 76 sa Philippine Army, 62 sa Philippine Air Force at 69 sa Philippine Navy. Samantala, umabot naman sa 37,651 ang kabuong aplikante sa PMA, ngunit 1,211 lamang ang nakapasa sa pagsusulit na nagpapakita ng mahigpit na proseso ng seleksyon ng akademiya. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pang pangunahing balita, inihayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na target ng pamahalaan na magtayo ng higit sa 300 specialty centers sa buong bansa bago matapos ang kanyang termino sa taong 2028. Ginawa ng Pangulo ang pahayag matapos inspeksyonin ang bagong bukas na Brain and Spine Center sa Cagayan Valley Medical Center sa Tuguegarao City, Cagayan. Sa kanyang talumpati, sinabi ng Pangulo na kailangang magtayo ng mas maraming specialty center sa bansa dahil halos lahat ng mga ito ay nasa Metro Manila. Dagdag pa ng punong ehekutibo, iniutos na niya sa Department of Health na magtayo ng mga specialty centers sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito'y para hindi na kailangang pumunta ang mga taga-probinsya na may sakit sa Metro Manila para magamot.
5: Ang isa sa bagong polisiya ng Department of Health ay inutos ko sa kanila, matuto na tayo, maglagay tayo ng specialty center sa iba't ibang lugar para naman kapag may sakit at kailangan mapunta sa isang specialty center, ay hindi pa kailangan lumipad pa o pumunta pa. Mabuti pa nga nasa Luzon kayo. 10 oras, at least makakarating kayong Maynila. If you're in the Visayas, nasa Mindanao, how do you expect to get yourself to may sakit na nga? Yun na nga, kagaya yun ang sinasabi ko. Yung iba doon, hindi na umabot sa ospital. At sayang naman yung buhay nila. At kung may ospital lang, ay baka na buhay pa.
3: Ang bagong Brain and Spine Center ay idinisenyo upang magbigay ng komprehensibong neurological at spinal healthcare services para sa pasyente sa Cagayan Valley at kalapit na lalawigan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Dumalo rin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paglulunsad ng bawat bayan makikinabang program sa Cagayan Coliseum sa Tuguegarao City sa Cagayan. Nagkaloob ang Pangulo ng tulong pinansyal sa iba't ibang mga barangay na mahagi rin siya ng bigas sa vulnerable sector. Sa kanyang talumpati, sinabi ng Pangulo na ang tulong pinansyal ay para sa mga local government units.
6: Kumuha po kami ng pondo sa tinatawag na Local Government Support Fund, LGSF po. At yung pondo na yan ay talaga para sa local government, ngunit hindi, madalas hindi nagagamit ng local government kung saan napupunta. Kaya sabi namin, eto mula ngayon, local government talaga ang gagamit yan. Kaya yung LGSF, binaba na namin sa mga probinsya, sa mga lungsod, sa mga bayan.
3: Samantala, dagdag ng Puno Ekotibo, patuloy na namimigay ang pamahalaan ng libreng bigas sa mga taong nangangailangan.
6: Ito po mga 10 kilo na sako ay huwag niyong isipin po na minsanan lang ito. Magbibigay kami ng 10 kilo na sako na 6 beses sa isang taon. Kada 2 buwan, meron na naman 10 kilo. Basta po, nangangailangan po kayo, ay nandito po ang pamahalaan at tuloy-tuloy na nakasuporta sa inyo.
3: Yan ang mga pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nagpaabot rin ng pasasalamat kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang indigenous community sa Pampanga para sa pamahagi ng pamahalaan ng 10 kilo ng dekalidad na bigas. Ang nilang malaki ang maitutulong ng bigas sa kanilang pang-araw-araw na problema sa pagkain. Ayon sa 53 taong gulang na Aitan na si Merly Canduli, ang kanyang panggastos ay nagmumula sa paggawa na uling. Hindi anya sapat ito upang suportahan ng kanyang pamilya, kaya't malaking tulong ang libreng bigas ng Marcos administration. Si Cheche Narciso naman na pagdalabada ang kabuhayan, pinuri rin ang libreng bigas program ng administrasyon sa ilalim ng bawat bayad may kinabang program. Ayon kay Pangulong Marcos, puspusan na ang trabaho ng pamahalaan upang maabot ang target na wala ng gutom sa Pilipinas sa pagbaba niya sa pwesto. Sa pagbisita ng Pangulo sa Pampanga, nasa 1,500 aitas ang nakatanggap ng libreng bigas ng gobyerno.
6: Meron pa po tayo mga Pilipino na kuminsan minsan lang kakain sa isang araw, kuminsan 2 araw na hindi 2 beses lang kakain, minsan lang kakain. Kaya hindi naman tama 'yon. Kaya ang sabi namin, unahin natin yung pagkain. Huwag po kayong mag-alala na minsanan lang ito. Ito ay patuloy namin gagawin 6 beses sa bawat taon. So every 2 months, magbibigay tayo ng 10 kilo na sako ng bigas. Pangarap ko po para sa Pilipinas ay masabi lang natin na wala nang gutom na Pilipino. Hindi ko po tayo, tinatrabaho po natin yan.
3: Yan ang pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pang pangunahing balita, Grid Reliability Task Force inilunsad ng Department of Energy para imbestigahan ang malawakang power disruption sa Luzon at Visayas. May report si EJ Lazaro.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Nagpakilos na ang Department of Energy o DOE ng Grid Reliability Task Force upang imbestigahan ang malawakang power disruption matapos mag-trip ang dalawang pangunahing transmission lines ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP noong 13 ng Mayo. Ayon sa DOE, naapektuhan ng insidente ang mayroon 2,400 megawatts ng natural gas capacity sa Luzon Grid matapos mawala na koneksyon ang mga transmission lines sa Tayabas, Ilihan at Ilihan, Dasmariñas. Dahil dito, nagkaroon ng malawakang pagkaantala sa supply ng kuryente sa ilang bahagi ng Luzon at naapektuhan din ang power transfer papuntang Visayas. Sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na seryoso ang insidente dahil tinatayang 12% ng supply ng kuryente sa Luzon ang dumadaan sa naturang transmission lines. Hinihingi na din ng DOE ang buong ulat at technical findings mula sa NGCP upang matukoy ang ugat ng problema at pananagutan sa insidente. Kasama sa investigasyon ng Energy Regulatory Commission o ERC at mga key players sa power sector para sa mas malalim na technical assessment sa nangyaring aberya. Samantala, nanawagan ng DOE sa publiko na magtipid ng kuryente lalo na tuwing peak hours habang nagpapatuloy ang monitoring at pagsasaayos sa power supply situation sa Luzon at Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sa kaugnay pa rin balita hinggil sa nararanasang aberya o pagkawala sa serbisyo ng ilang planta ng kuryente sa Luzon at Visayas, pinagpapaliwanag ng Department of Energy ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP at mga power generation companies kung ano na ang kanilang ginagawang pagsasaayos at kung kailan maaaring mag-produce ng kuryente ang mga planta. Sinabi ni Energy Undersecretary Mario Marasigan na ang nararanasang aberya ay nagresulta sa magkakasunod na pagsasailalim sa yellow at red alert sa Luzon at Visayas grid. Sa programang Bagong Pilipinas Ngayon, sinabi ng opisyal na prioridad ng pamahalaan na malaman kung ano ang kinakailangang pagkukumpuni na dapat ipatupad sa ng mga ito at timeline ng kanilang aksyon. Dagdag ni Marasigan, inaasahan ng DOE ang tugon ng NGCP at generation facility sa loob ng 24 oras.
8: Kung meron pong pagkukulang, ang sino mang stakeholders natin sa ating industriya na kuryente, iimbestigahan po natin yan at atin pong kung may makita po tayong pagkukulang sa parte ng ating stakeholders, ito po ay i-endorse natin sa ating Energy Regulatory Commission upang patawan po ng karapatang parusa o penalties na naaayon po na sa ating mga rules and regulations.
3: Yan ang payag ni Energy Undersecretary Mario Marasigan.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Pinagpapaliwanag ng Energy Regulatory Commission o ERC ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP kung paano nawalan ng kuryente sa Luzon at Visayas. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni ERC Legal Service Director Attorney Maria Corazon Hines sa batay kasi sa inisyal na investigasyon ay nag-trip o namatay ang linya ng kuryente na naging sanhi ng red at yellow alert status sa Luzon at Visayas grid. Aniya, pumunta na rin si ERC Chairperson and CEO Francis Saturnino Huat sa NGCP kahapon para malaman o para alamin ang problema sa transmission lines. Dagdag ni Hines, maaari namang maghain ng kaso sa korte ang mga naperwisyo at nais ng danyos mula sa pagkawala ng kuryente.
9: Ay bunsod doon sa nagkaroon ng tripping sa transmission lines ng NGCP. Ngayon, yung transmission lines kasi doon dumadaloy yung kuryente galing sa mga planta. Kaya kung wala na silang dadaluyan, wala na rin kuryente na nakakarating sa ating mga consumers.
3: Si Attorney Maria Corazon Hines, ang Legal Service Director ng Energy Regulatory Commission.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Samantala, tiniyak ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na susunod ito sa kautusan at magsusumite ng mga kailangang ulat habang iniimbestigahan ang naging problema sa grid system. Ayon sa NGCP, sa ngayon ay nakatuon ang kanilang operasyon sa pagpapanatili ng katatagan ng Luzon at Visayas grid habang hinihintay na maging normal ang supply ng kuryente. Kabilang sa mga hinihinging detalye ng Department of Energy at Energy Regulatory Commission mula sa NGCP ang mga sumusunod: ang eksaktong oras at lawak ng alert declaration, ang ugat ng problema sa grid, ang listahan ng mga planta at transmission facility na may force outages o derating ang reserve at demand levels noong panahon ng insidente at mga hakbang na ginawa upang maibalik ang normal na supply ng kuryente.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pang pangunahing balita, patuloy na tumataas ang posibilidad ng pagtama ng El Nino sa Pilipinas pagpasok yan ng Hunyo, Hulyo at Agosto. Katunayan, ayon kay PAGASA Climate Monitoring and Prediction Section Chief Analisa Solis, posible na pagdating ng Hunyo, magtaas na ng El Nino Advisory ang tanggapan mula kasi sa dating 79% probability na pagtama ng El Nino sa kasalukuyan, umakyat na ito na higit 90%. Gayunpaman, nilinaw na opisyal na ang nararanasang init sa bansa hindi pa direktang epekto ng paparating na El Nino. Ang posible anyang epekto ng paparating na El Nino mararamdaman sa panahon ng habagat pagpasok ng June, July at August. Ito ay kung saan posibleng makapagtala ng heavy rainfall ang bansa bago ang posibleng reduction ng tubig ulan.
10: Talaga pong tuloy na mataas ang posibilidad na magkakaroon tayo ng El Nino. So, kung baka po pagdating ng June ay makapagtaas na tayo ng El Nino advisory dahil previously po around 79% probability na around June, July, August ay magkaroon tayo ng El Nino. Ngayon po is more than 90% na yung chance na talaga po June, July, August at around 82% may June, July na season ay mararanasan po natin itong El Nino at posible na rin po yung epekto nito.
3: Si PAGASA Climate Monitoring and Prediction Section Chief Analisa Solis.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pumalo na sa mahigit 680 million pesos ang halaga ng tulong na nailaan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga apektado ng tagtuyot. Sa DSWD Forum, sinabi ni DSWD Disaster Response Management Bureau Director Maria Isabel Lanada na sa kabuang halaga, higit 321 million pesos ang naipagkaloob sa mahigit 31,000 beneficiaryo sa Cagayan. Aniya, mahigit 358 million pesos naman ang napunta sa higit 35,000 na beneficiaryo sa Isabela. Kabilang sa mga ipinagkaloob na tulong ang Emergency Cash Transfer o ECT, Cash for Training at Cash for Work sa ilalim ng programa ng DSWD na Lawa at Binhi. Batay sa pinakahuling tala ng ahensya, mahigit 60,000 na pamilya sa Cagayan at Isabela sa Region 2 ang apektado ng tagtuyot habang nasa halos 8,000 pamilya naman sa Cordillera Administrative Region o CAR. Dagdag nila nada, tutok na rin ang DSWD sa mga lugar na nagdeklara na ng state of calamity dahil sa epekto ng matinding init.
11: We facilitated na po 321.7 million for Cagayan para po sa 31,782 beneficiaries at 358.8 million naman for Isabela for the 35,444 beneficiaries served. So, yun po. So, 31,782 ang Cagayan, 35,444 ang Isabela, na yan po yung nag-increase.
3: Si Department of Social Welfare and Development Disaster Response Management Bureau Director Maria Isabel Lanada.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oras sa buong Pilipinas, 6:19 na umaga.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Radyo Pilipinas is on Viber.
13: Viber.
12: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
13: Receive credible news and information.
12: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
13: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
12: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
14: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid ng pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
15: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa pagpapatuloy ng balitaan, dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buo Pilipinas, 6:21 ng umaga, aarangkada na sa Lunes, May 18, ang pag-convene ng Senado bilang isang impeachment court. Ito ang sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano matapos pirmahan ang liham na opisyal na nagpapaalam sa Kamara na natanggap na ng mataas na kapulungan ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Inaasahan ni Cayetano na agad na magko-convene ang impeachment court kung lahat ng mga senador ay sasang-ayon at walang ku-question dito. Oras na matipon ang impeachment court ay susumpa ang Senate President bilang presiding officer habang ang ibang mga senador ay manunumpa bilang mga hukom. Matapos ito ay mag-i-issue na sila ng summons hinggil ng mga dokumento at sa kaganap na magsisimula ang paglilitis. Tiniyak ni Cayetano na sa bahagi ng majority block ay walang magiging delay sa proseso ng impeachment.
12: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Itinuturing naman ni House Senior Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima na malinaw na harassment o panggigipit ang paghahain ng civil lawsuit ni Attorney Manasses Carpio laban sa mga nagsusulong ng impeachment complaint. Si Carpio ang asawa ni Vice President Sara Duterte na nahaharap ngayon sa impeachment trial. Nagsampa si Carpio ng 7.3 million pesos na civil lawsuit for damages laban kina Father Joel Sabalya, Ramil Madriaga at iba pang nasa likod ng impeachment complaints laban kay Vice President Duterte. Ayon kay De Lima, nagpapakita umano ang ng desperasyon ang hakbang ng kampo ni Duterte upang ilihis ang usapin ng pananagutan. Iginit din ng mababatas na mabibigat ang mga aligasyon laban kay VP Sara at nararapat lamang itong sagutin sa tamang proseso.
16: These are all harassment. Alam naman nila yun, lalo na kami mga members of the Committee on Justice, the members of the House, wala naman po kaming linabag na batas dito. Ang sabi nila, linabag daw ho namin yung Bank Secrecy Deposits Law at yung Anti-Money Laundering Act. Eh wala po, wala pong prohibition doon na hindi kami pwedeng gumawa ng aming tungkulin bilang miyembro of the House.
3: Yan ang payag ni House Senior Deputy Minority Leader at ML Party List Representative Leila De Lima.
12: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Tiwala si Armed Forces of the Philippines o AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na hindi magiging dahilan ng pag-aaklas sa mga sundalo ang nangyaring kaguluhan sa loob ng Senado noong Miyerkules ng gabi. Muling nilinaw ni Browner na dati nang nakatalaga sa Senado ang Philippine Marines na namataan sa lugar ng mangyari ang insidente. Nilinaw din niya na support unit lang ng ang papel nito sa Senado at hindi rin sila ang nagpaputok ng armas noon. Gayunpaman, hindi rin umuna nagtaas ang AFP ng alert status nito kaugnay ng nasabing insidente.
12: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Philippine National Police nanawagan na iwasan ang mga espekulasyon at hayaan munang matapos nila ang investigasyon sa pamamaril sa Senado. May report si Quincy Cahilig.
12: Radyo Pilipinas. Report.
17: Hinihiling ni PNP Chief Police General Jose Melencio Hernandez Jr. na iwasan ang mga haka-haka at hintayin muna ang resulta ng gumugulong ng investigasyon ng pulisya patungkol sa insidente sa Senado kamakailan. Sumasailalim na sa pagsusuri ng PNP Anti-Cybercrime Group ang mga kopya ng CCTV footage sa loob at labas ng Senado nang mangyari ang putukan Miyerkules ng gabi. Hiningi na din ng PNP ang bodycam footages ng NBI at mga kuha ng media na nag-cover sa naganap na tensyon. Bukod dito ay inanunsyo ng PNP nitong Biyernes na pinag-aaralan na din ni PNP Chief Nartates ang inisyal na 3D reconstruction ng nangyaring putukan na isinagawa ng forensic group batay sa mga trajectories ng mga bala at iba pa. Narito ang tinig ni PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo.
18: Makaramang pala ito yung GPMP, hindi tayo nang mag-clear sa kanya. Kung maaaring mukera po natin yung mga asya sa publiko, yung pong initial result po na kanyang pag-analyze po ng resulta ng press.
17: Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Cahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sa kaugnay pa ring balita, ginagawa ng Philippine National Police o PNP ang lahat ng paraan para mapabilis at maresolba ang shooting incident sa Senado. Ayon kay PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Ratates Jr., kabilang sa iniimbestigahan ay kung stage o planado ang putukan bilang panggulo para makatakas si Senator Ronald Bato de la Rosa kaugnay ng arrest warrant nito sa International Criminal Court o ICC. Tiniyak naman ni Natates na walang special treatment kay de la Rosa na dating PNP chief.
19: Wala po tayong special treatment yan. We implement the law without fear or favor. The Philippine National Police ay, of course, for any eventuality arrest or whatsoever, we are always preparing ourselves para ma-improve na ang ating operation.
3: Yan ang payag ni PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nertates Jr.
12: Radyo Pilipinas. News
3: nagpaalala naman ng Philippine National Police o PNP na mahigpit na ipinagbabawal ang pagkuputok ng warning shot ng mga miyembro ng kapulisan. Ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Randolph Tuanyo, maaari lamang silang gumamit ng warning shot kung sila ay outnumbered, overpowered o kung nasa delikadong sitwasyon ang kanilang buhay.
18: Malinaw yung sinasaad ng Police Operational Procedure ng Philippine National Police. Sa general rule, sinasabi rito na bawal ang warning shots sa lahat ng mga miyembro ng Philippine National Police. May tatlo lamang exemption na sinasaad doon sa DNPOP. Kung ang miyembro ng PNP ay outnumbered, overpowered, o nagdidelikado ang kanyang buhay. Ngayon, sa mga non-members ng Philippine National Police, may batas naman na nagugobern sa kahalintulad na insidente ng halimbawa ng warning shot. Nandiyan ang revised penal code na sinasabi about indiscriminate firing at yung possible charge na alarms and scandal.
3: Yan ang payag ni PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo.
12: Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Pinatawan ng 6 na buwang preventive suspension ng Office of the Ombudsman si Senate Acting Sergeant at Arms Mau Aplasca kaugnay naman nangyari sa Senado noong Mayo 13. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, ipinadala na sa Senado ang kautusan at epektibo ito sa lalong madaling panahon. Paliwanag ito, layo ng preventive suspension na bigyang daan ang mas malalim na investigasyon para matukoy ang buong katotohanan sa insidente. Gitni Ombudsman Remulla, nakakabahala at hindi dapat palagpasin ang naturang pangyayari lalo't naganap ito sa loob mismo ng Senado. Tinawag din itong unforgivable ang ginawang warning shot ni Aplasca sa mga law enforcer. Kaugnay nito, maglalabas din ang ombudsman ng subpoena para maisumite ang mga CCTV footage na posibleng makatulong sa investigasyon at umaasa itong walang nawawalang recordings. Kasama rin sa investigahan ang National Bureau of Investigation o NBI, Philippine National Police o PNP at Senate Office of the Sergeant at Arms o OSAA. Plano rin kausapin ang mga senador na nasa loob ng gusali nang mangyari ang insidente.
12: Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Samantala, umapela sa Office of the Ombudsman si Senate President Alan Peter Cayetano na suspendihin din ang direktor ng National Bureau of Investigation o NBI na si Attorney Melvin Matibag. Ito nga ay matapos i-inunsyo ng ombudsman na isa sa ilalim sa preventive suspension si Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Ayon kay Cayetano, malinaw na mas may tuturing paumanong suspect si Director Matibag sa nangyari sa Senado noong Miyerkules kumpara kay Aplasca. Pinoprotektahan lang din ni Aplasca ang Senado dahil umano sa banta ng nakapaligid na NBI na armado at hindi umatras kahit may verbal warning na. Git pa nga ni Cayetano, ayaw niya maging political at ang investigasyon at magsimula ng bad example sa independent investigation, kaya nais niyang manatiling kalmado.
20: So let me just appeal to the ombudsman, suspend also the NBI director because he is more a suspect than General Mau dito. We do not want to set a bad example in the independent investigation and we do not want to put the Senate in harm's way. If we tell the OSAA, the Marines, the PNP who are all there, that pagka may armed men all around the Senate, we cannot defend ourselves.
3: Yan ang payag ni Senate President Alan Peter Cayetano.
12: Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Oras sa buong Pilipinas, 6:30 ng umaga. Bukas ang National Bureau of Investigation o NBI na maimbestigahan ang putukan sa Senado na umano'y planado para makataka si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, handa silang makipagtulungan sa ginagawang investigasyon ng Philippine National Police. Una na rin sinabi ni Matibag na magkakaroon ng interagency collaboration ang mga law enforcement agency kasama ang Department of Justice at iba pa kaugnay sa mga susunod na hakbang.
21: Bukas po kami sa investigasyon at katunayan, sinabi ko nga po kay General Natates yung mga identify po na ating pong ahente na pumasok sa GSIS ay amin pong isusumite sa isang malayong investigasyon po ng Philippine National Police po.
3: Si NBI Director Attorney Melvin Matibag.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tiniyak ng National Bureau of Investigation o NBI na sumunod ito sa batas at nasa tamang proseso ang lahat ng pagkilos nito. Pahayag ito ni NBI Director Melvin Matibag kasunod ng rekomendasyon ni Senadora Amy Marcos kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na suspendihin ang ilang NBI officials kasunod ng shooting incident sa Senado.

0: Tech ang nangyaring putukan sa loob ng Senado kagabi o nitong Miyerkules ng gabi para makatakas si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Cayetano, wala sa mga senador nitong Miyerkules ang nakakaalam sa nangyari. Nanawagan rin si SP Cayetano sa Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines. Aniya, kung gaano sila kabilis magino ng fake news, ay ganun din sana sila kabilis mag-debunk ng fake news tungkol sa Senado at sa Senate President. Partikular na tinukoy ng Senate President ng fake news lang ang impormasyon na kumalat sa social media na ang security niya ang nagpaputok nitong Miyerkules ng gabi.
1: 100%. I mean, I can tell you honest to goodness, none of the senators who were here last night knew that was gonna happen. And shots were fired from both sides. I mean, you have the videos, guys. And even before umalis si Sec. John Dick, sa kabila daw may ano talaga. That's why I asked for access sa UTAA sa kabilang side ng building sa GSIS.
0: Yan ang pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Muling naghahain ang panibagong motion sa Korte Suprema, ang kampo ni Senador Ronald Bato de la Rosa kaugnay pa rin ng nangyaring putukan at tensyon sa Senado. Sa online post ni Attorney Israelito Torion, abogado ni de la Rosa, naghahain sila ng very urgent manifestation of supervening events with reiterative prayer para sa hiling na temporary restraining order o TRO kaugnay ng kaniyang petisyon. Ipinabatid din ni de la Rosa sa Korte Suprema na ang nangyari sa Senado ay nagpapakita ng mas agarang pangangailangan na maglabas ang temporary restraining order status quo ante order at iba pang injunctive reliefs para harangin ang warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC.
2: Radyo Pilipinas.
0: Kinumpirma naman ni Department of Justice o DOJ Secretary Frederick Vida na valid ang arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC para kay Senador Bato de la Rosa. Nirerespeto ng ahensya ang pagsasailalim ng Senado kay de la Rosa sa protective custody. Sa kabila nito, umaasa si Secretary Vida na isusuko ng maayos ng mataas na kapulungan ng senador sa oras na magkaroon ng resolusyon ang lahat na mga petisyon ng kanyang kampo.
3: On the arrest warrant issued by the ICC against Senator Bato de la Rosa, with this press briefing, I do confirm that there is a valid ICC arrest warrant and a pending request from ICC to serve the same has been duly received by the Philippines.
0: Samantala, iginit din ng Justice Secretary na nakahanda ang DOJ na arestuhin si Senador Bato de la Rosa oras na magtangka itong lumabas ng bansa.
3: The Department of Justice will treat any attempt of Senator Bato de la Rosa to leave the country as a mockery of justice. And I'm giving specific orders to law enforcement agents, to our border control authorities, that if Senator Bato de la Rosa would try to leave the country, that the appropriate arrest should be made.
0: Yan ang mga pahayag ni Justice Secretary Frederick Vida.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Tiwala si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na walang magiging epekto sa active duty ang panawagang suporta ni Senador Ronald de la Rosa mula sa mga PMA-er o mga alumni ng Philippine Military Academy. Pero aminado ang kalihim na maaari naman itong makahakot ng political support mula sa ilang retirado.
4: Well, that probably will influence those that are retired to politically for political support. But those in the ranks are professionals and it will not affect them.
0: Yan ang pahayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Kinumpirma ng Department of Information and Communications Technology o DICT na limang individual na ang natukoy nila bilang persons of interest o POI na sangkot sa panghikayat sa publiko online na pumunta sa Senado at magsimula ng kaguluhan. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, na-refer na nila sa mga otoridad ang mga nasabing individual para sa investigasyon. Paglilinaw pa ni Aguda, wala nang naganap na anumang cyber attack, kundi nagugat lang ito sa aktibidad ng mga nasabing POI na nag-post online at nanghikayat sa publiko na lalo pang palalain ang nangyaring tensyon sa Senado.
5: Na aming 5 persons of interest. Ito po yung mga nagsubok po na manggulo social

0: Ito, sa ginagawa nila, ang ginagawa nila is maghikayat po ba ng mga tao through false information na pumunta sa Senado, tapos makigulo, tapos mali-mali yung mga information eh. And yun din po yung pakiusap ko sa publiko kung tinatanong mo ako. Sana po suriin natin yung pinagagalingan ng news.
1: Yan ang pahayag ni DI City Secretary Henry Aguda.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Oras sa buong Pilipinas, 6:37 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol ng malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol. Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
4: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion Infrastructure Flagship Project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
2: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa pagpapatuloy ng arangkada ng mga balita dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas, 6:40 ng umaga. Nasa maayos at stable ng kondisyon ang lahat ng mga sugatang Pinoy seafarer na naapektuhan ng drone attack sa sinasakyan nilang container ship na CMA-CGM San Antonio. Ayon ito sa pinakauling update ng Department o ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdac. Maratanda ang inatake ng drones ang kanilang barko habang naglalayag ito noong May 5 kung saan nagtamo ng pinsala ang 7 Pilipinong tripulante. Sa ngayon ay nagpapagaling na ang mga ito sa isang ospital sa Oman. Dalawa sa kanilang inaasama kauwi na sa Pilipinas sa mga darating na araw. Pagtitiyak din ni Secretary Cacdac, patuloy ang pagbibigay ng pamahalaan ng karampatang suporta sa mga ito. At sa katunayan ay tutulungan din ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ilan sa mga pamilya ng mga tripulante na makapunta sa Oman upang personal silang mabisita habang nagpapagaling.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Patuloy ang pagpapalakas ng Department of Information and Communications Technology o DICT sa kanilang kampanya kontra fake news at disinformation. Kaugnay ito na pagiging biktima mismo ni DICT Secretary Henry Aguda sa fake news kung saan sinabi na nagbitiw na ito sa kanyang pwesto dahil sa umano'y cabinet revamp. Gayet ni Aguda, dito napapasok ang pagiging mas mapanuri ng publiko bagay na patuloy na ipinapaalala ng DICT. Sa ngayon, sinabi ng kalihim na tuloy pa rin ang DICT sa pagtupad ng mandato nito na pagkaisahin ang bawat Pilipino sa pamamagitan ng digital modernization.
0: Puriin po natin yung information, huwag po tayo padaos-daos, and I appreciate po yung mga tao na nag-reach out sa akin to confirm the news before talking about it. So, we sent out our
5: excitement already. And yun, trabaho lang po. Ang obligasyon po namin at ang mandato namin is keep connecting people. DICT continues to be a digital bridge to bring people together.
1: Yan ang payag ni DICT Secretary Henry Aguda.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Easy access sa hustisya sa bansa, isinusulong ng kataas-taasang hukuman. Detalye sa ulat ni Lawrence Tanhoco.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Naglabas ang Korte Suprema ng desisyon sa wikang Filipino sa kasong Mel Velarde at Angeline Macasait laban sa Court of Tax Appeals sa 3rd Division, Bureau of Internal Revenue at Department of Justice bilang bahagi ng pagsusulong ng mas madaling pag-access ng publiko sa hustisya. Ang desisyon ay sinulat ni Associate Justice Maria Filomena Singh para sa 3rd Division ng Supreme Court. Ayon sa Korte Suprema, layunin ng paggamit ng wikang Filipino na gawing mas malinaw at mas madaling maunawaan ng publiko ang mga desisyon ng hukuman. Binigyan din ng SC na hindi hadlang ang paggamit ng Filipino upang mapanatili ang legal precision at wastong paggamit ng mga legal na konsepto sa mga desisyon ng hukuman. Kaugnay nito, ibinasura rin ng SC ang petisyon ni Mel Velarde at Angeline Macasait kaugnay ng kasong tax evasion matapos maging moot and academic ang usapin dahil nauna nang ibinasura ng Court of Tax Appeals ang naturang kaso at naging pinal na ang desisyon. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, ipinaliwanag ng Department of Agriculture Philippine Rice Research Institute o DA-PhilRice ang masamang epekto ng El Nino sa mga pananim na palay. Ayon kay DA-PhilRice Agronomy, Soils and Plant Physiology Division, Science Research Specialist 2, Nadsmi Danila Jr., tumatamlay, nagkakaroon ng stress, bumabagal ang paglaki ng bawat butil o pagkakabansok ng pananim na palay dulot ng matinding init at kakulangan ng tubig. Dagdag pa ng eksperto, tinatayang 20% ang maaring mabawas sa produksyon ng palay dahil sa El Nino. Payo ni Danila, magtanim ng mga variety ng palay na matibay sa matinding init at tigang na lupa. Sundin ang mga magsasaka ng cropping calendar at crop diversification o pagtanim ng iba't ibang produkto. Nagpaalala ang eksperto na maging maingat sa pagpapatubig ng palay lalo na kung nasa panicle initiation at flowering stage dahil nakasalalay sa tubig ang mayabong na bigas. Dagdag ni Danila, posibleng tatama ang El Nino sa bansa sa susunod na buwan at magpapatuloy hanggang unang bahagi ng 2027.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sumang pa naman sa higit 5.712 billion pesos ang naitalang pinsala ng El Nino sa sektor ng agrikultura sa Cagayan Valley. Ayon kay Department of Agriculture Region 2 Technical Director for Research and Regulations at Disaster Risk Reduction Management Unit Action Officer K. Olivas, pinaka-napuruhan ang mga pananim na mais na umabot sa higit 4.316 billion pesos. Ang halaga naman ng nasirang taniman dulot ng matinding init na sinundan ng bigas 1.381 billion pesos at high value crops na 15.62 million pesos. Dagdag pa ng opisyal, pumalo sa 99,879 ang bilang ng mga magsasaka na apektado ng El Nino. Pinakamaraming magsasaka na naapektuhan ng kalamidad ay nagmula sa Cagayan na sinundan ng Isabela, Nueva Vizcaya at Quirino. Binigyang diin pa ni Olivas na namamahagi na sila ng libreng seedlings para sa mga apektadong magsasaka. Namahagi rin ang tulong pinansyal ng Department of Social Welfare and Development Region 2 sa mga magsasaka na umabot ng 10,125 pesos habang higit 2,000 piso ay mula sa Department of Agriculture Cagayan Valley.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Tinanggap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacañang ang ilang kinatawan ng health sector para sa ginanap na pulong kasama ang Private Sector Advisory Council Healthcare Sector Group. Ayon sa Presidential Communications Office o PCO, tinalakay sa pulong ang mga mahalagang reforma na magpapaigting sa healthcare delivery ng gobyerno para sa mga Pilipino. Kabilang narito ang pagpapabilis sa digital transformation ng PhilHealth para mabawasan ng out-of-pocket medical expenses ng mga Pilipino. Gayon din upang mapalawak ang access ng publiko sa medisina at upang mas mahikayat ng mas maraming healthcare facilities sa pag-adapt ng public-private partnerships.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Samantala, suportado ng Private Sector Advisory Council o PSAC healthcare sector ang patuloy na progreso ng YAKA program ng pamahalaan maging ang iba pang mga reforma sa healthcare system ng Pilipinas. Layo ng mga nasabing reforma na pag-aanin ang alalahanin ng mga Pilipino sa gastos tuwing pinag-uusapan ng medical bills o pagkuha ng anumang serbisyong pangkalusugan. Sa ginanap na pulong sa Kamara, kasama si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., natalakay ang mas pinalakas na PhilHealth support, mas mabilis na reimbursement ng mga ospital, mas malawak na patient coverage, at mas pinalawak na access sa gamot sa ilalim ng yakap at gamot program ng pamahalaan. Pagbigay din ng peace ni PSAC lead convener Sabine Aboitis, mahalaga na maramdaman ng mga Pilipino ang bawat reformang ginagawa ng gobyerno para sa pagpapabuti ng buhay ng mga ito.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Voter registration para sa barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE 2026 hindi na palalawigin ng Commission on Elections o COMELEC. Detalye sa ulat ni DK Sarate.
2: Radyo Pilipinas Report.
7: Wala nang extension sa pagpaparehistro para sa barangay at sangguniang kabataan election na nakatakdang sasagawa sa November 2, 2026. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, hanggang May 18 na lamang, araw ng Lunes, ang huling araw para sa voters registration. Naka-work from home arrangement ang COMELEC sa nasabing araw. Pero mananatiling bukas ang COMELEC satellite o mall registration site para sa asikasuhin ng mga habol. Makikita sa kanilang official Facebook page ang lista ng mga lugar kung saan pwede magparehistro hanggang sa Monday. Bukas kahit araw ng Sabado, tuloy pa rin ang pagpaparehistro mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon kung saan hinihikayat na magdala ng mga valid government ID at hindi pwede ang mga sedula, barangay, issued certificate at barangay ID. Mula sa lungsod na Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Ipinagdiriwa ngayong Mayo ang Road Safety Month. Ang Road Safety Month ay isang paalala na ang kaligtasan sa kalsada ay hindi lang trabaho ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA kundi responsibilidad nating lahat. Binigyang diin ni MMDA General Manager Nicolas Torre III na hindi lang sapat na maganda ang istruktura ng ating mga kalsada kung walang disiplina. Hindi rin anya sapat ang batas kung hindi ito sinusunod ng maayos ng ating mga motorista. Giit ng MMDA General Manager, bawat buhay ay mahalaga kaya ang bawat biyahe ligtas dapat.
8: Ang mensahe namin simple lang, bawat buhay ay mahalaga, bawat biyahe ay ligtas dapat. Sa mga motorista, kaya sinasabi namin, mag-ingat sa huwag abusado, maging considerate sa mga kapwa road users. Sa mga commuters naman, maging mapagmatsyag at most especially sa pedestrian, unang-una sumunod sa tamang tawiran at sa iba pang mga regulasyones na nandyan sa ating mga lansangan. So, road safety is not avoiding tickets. It is avoiding accidents and ina-avoid natin ang masaktan dyan sa kalsada.
1: Yan ang payag ni MMDA General Manager Nicolas Torre III.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Simula kahapon, Mayo 15, ang pagpapalabas ng mid-year bonus para sa mga kwalipikadong kawani ng gobyerno, kabilang ang military at uniform personnel. Ayon sa Department of Budget and Management o DBM, maabot sa 73.456 na bilyong piso ang inilaan para sa mid-year bonus ng may 1.9 na milyong civilian, military at uniform personnel sa mga ahensya ng pamahalaan. Sinabi ni Budget Secretary Rolando Toledo na bahagi ito ng pagkilala ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa sakripisyo at serbisyo ng mga kawani ng gobyerno. Sa ilalim ng DBM Budget Circular Number 2017-2, katumbas ng isang buwang basic pay hanggang Mayo 15 ang matatanggap ng mga kwalipikadong empleyado. Kabilang sa mga kwalipikado ang mga nakapagserbisyo ng hindi bababa sa 4 na buwan mula Hulyo 1 ng nakaraang taon hanggang Mayo 15 ng kasalukuyang taon, nananatili serbisyo at may satisfactory performance rating. Sa cloud din ng bonus, ang mga empleyado ng local government units o LGU, ngunit kailangan pa rin ng pag-aproba ng kanikanilang sanggunian bago maiproseso ang pagpapalabas ng benepisyo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, all set na ang isinasagawang paghahanda ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa isasagawang Open Government Week. Sa panayam ng programang Boses, sinabi ni Department of Budget and Management, Local Government and Regional Operations Group Head, Assistant Secretary Ryan Lita, na hindi lang sa bansa ginaganap ang Open Government Week. Anya, maging mga gobyerno ng ibang mga bansa ay ginugunita ito. Dahil na nasabing aktibidad na paigtingin pa ang transparency, accountability at participatory governance sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang mas mailapit ang mga serbisyo nito sa publiko. Dagdag pa ni Lita, sa ilalim ng Open Government Partnership, katuwang din ang pamahalaan ang mga civil society organizations.
9: May inisyo na circular letter ang DBM Series of 2026-06 kung saan nakasaad po ang guidelines na gagawin ng mga government para i-adapt or ilunsad sa kanilang mga programa, activity at proyekto ang prinsipyo ng Open Government Partnership. Mm-hmm. So nakalagay dito yung guidelines patungkol sa 2026 Open Gov Week na hinihikayat ang bawat ahensya na makilahok.
1: Samantala, hinihikayat din ng opisyal ang lahat ng ahensya ng pamahalaan maging yung mga partner nito na civil society organizations na magtalaga ng isang open house day sa kanilang tanggapan. Anya, ito'y upang makita mismo ng publiko kung paano gumagana at nagsasagawa ng operasyon ang mga ahensya at institusyon ng pamahalaan. Dagdag ni Lita, sa tulong kasi nito, hindi lang serbisyo ang maibibigay sa sambayanan kundi sapat na kaalaman upang maisulong ang open, participatory at inclusive governance.
9: Ang bawat ahensya ay inaasang magtalaga ng kahit isang open house day sa loob ng observance period.
10: Yun.
9: So tinatawag namin itong open house day kasi ibig sabihin binubukas nila ang kanilang mga serbisyo sa iba't ibang sektor ng publiko. Maaring kabilang sa mga aktibidad nito ang information and education activities tungkol sa kanilang mandato, programa at serbisyo ng ahensya. Nandito rin yung citizen engagement initiatives gaya ng public dialogues at consultations na very core talaga siya ng mga civil society organization.
1: Yan ang pahayag ni DBM, Local Government and Regional Operations Group Head, Assistant Secretary Ryan Lita.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Kakulangan sa komunikasyon ng magulang at anak tungkol sa sexualidad at reproductive health, isa sa pangunahing sanhi ng teenage pregnancy, ayon yan sa Commission on Population and Development. May report si Jared Moreno mula Radyo Magazine.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Binigyan din ang Commission on Population and Development na ang kakulangan sa bukas na komunikasyon sa pagitan ng magulang at anak ay isa sa pangunahing sanhi ng teenage pregnancy. Ayon sa 2025 National Demographic and Health Survey, 4.9% ng mga kababaihang edad 15 to 19 ang nakaranas na ng pagbubuntis. Isang historic low ngunit dapat pa rin tutukan. Sa panayam ng Radyo Magazine kay Ms. Maylene Mirasol Kiray, ang Information Management and Communication Division Chief ng CPD, tinatayang 10% lamang na mga magulang ang nakikipag-usap sa kanilang anak tungkol sa sexualidad at reproductive health.
12: May family factor yung parents nga po, no? Maaaring hindi nakikipag-usap tungkol sa sex and sexuality when in fact, para sa CPD, parents should be the primary sexuality educator of their children. Sad to say, more than 10% only of Filipino parents communicate about sex with their children.
11: Patuloy naman ang pagpapatupad ng CPD ng reproductive health education at adolescent-friendly services upang lalo pang mapababa ang kaso, lalo na sa edad 10 to 14. Mula sa Radyo Magazine, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jared Moreno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, Bureau of Internal Revenue o BIR tinapos na extended tax filing deadline. May report si Ray Ferrer.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
13: Natapos na ang pinalawig na deadline para sa filing at payment ng 2025 annual income tax return ng mga taxpayer. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, naging maayos ang huling araw ng paghahain ng AITR at ang pagsasara ng online filing at payment system na umabot hanggang alas 11:59 ng gabi. Nagpasalamat si Mendoza sa mga taxpayer at sa buong hanay ng Bureau of Internal Revenue sa kanilang pakikiisa, maagap na pagtugon at tuloy-tuloy na serbisyo hanggang sa huling oras ng deadline. Una na pinalawig ng BIR ang deadline ng pagsusumitin ng income tax returns mula Abril 15 patungong Mayo 15 ngayong taon. layunin na hakbang na mabigyan ang mga taxpayer na mas mahabang panahon upang makapag-comply sa kanilang obligasyon, gayon din upang maiwasan ang rush filing at penalties. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Wala na ang sisingiling terminal fee para sa public utility vehicles o PUVs na gagamit ng Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX simula May 18. Ayon sa Department of Transportation, sakop ng 3 buwan na waived fees ang city at provincial buses, modern at traditional passenger jeepneys, UV Express vehicles at taxis. Bagi pa rin ito na pagsisikap ng gobyerno na tulungan ang PUV operators na apektado ng energy crisis bunsod ng Middle East conflict. Tinatayang 5 milyong piso ang matitipid ng PUV operators sa susunod na buwan dahil sa terminal fee exemption. Posible namang palawigin ng waiver kasunod ng assessment.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Isasagawa ng Department of Science and Technology Philippine Textile Research Institute o DOST-PTRI ang Hibla Weavers Fair simula ngayong araw o simula kahapon May 15 hanggang May 17. Matutunghayan ang mga sa mga unang exhibition ng Philippine Handloom Weaving Festival sa Gateway Mall 2 Araneta City sa Cubao, Quezon City. Ayon kay DOST-PTRI Director Julius Liano Jr., nagipagtulungan sila sa pribadong sektor, particular na ang J. Amado Araneta Foundation. Anya magtitipon-tipon sa fair na ito ang mga maghahabing Pilipino mula sa iba't ibang bayan ng Pilipinas.
10: Ito po ay pagtitipon-tipon ng ating mga habi sa iba't ibang mula sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. At ito po ay pagtatanghal sa unang kalahati ng taon sapagkat usually po sa mga fair natin usually natutunghayan yung ating mga telang hinabi.
1: PTRI Director Julius Leano Jr.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Balita sa Ibayong Dagat, Estados Unidos at China nagkasundo na hindi dapat magkaroon ng nuclear weapon ang Iran. Mula Radyo Pilipinas World Service, narito ang ulat ni Jay Arevalo.
2: Radyo Pilipinas, report.
14: Nagkasundo sina US President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping na hindi dapat magkaroon ng armas nuklear ang bansang Iran. Ito ang sinabi ni Trump matapos ang kanilang mataas na antas na pag-uusap sa Beijing nitong Biyernes. Ayon kay President Trump, pareho nilang kinikilala ang panganib na maaaring idulot ng nuclear weapons sa gitnang silangan at sa seguridad. Tinalakay rin ng dalawang leader ang kahalagahan ng pananatiling bukas ng Strait of Hormuz, isang mahalagang ruta ng pandaigdigang kalakalan ng langis. Dagdag pa ng US leader na uubos na umano ang kanyang pasensya sa Iran habang nagpapatuloy ang tensyon sa nuclear program nito. Bagamat malapit na kaalyado ng Iran at China sa usaping kalakalan, nagpahayag umano ang Beijing ng suporta sa pagpigil sa Iran na magkaroon ng armas nuklear. Samantala, patuloy namang itinatanggi ng Tehran na bumubuo ito ng sandatang nuklear at hindi rin umano nito isusuko ang nakatagong stockpile ng enriched uranium. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: At yan ang kalipunan ng mga balita ngayong umaga, araw po ng Sabado, May 16, 2026. Ang aral po ng ating mga nakasama sa Technical Sides, kila Engineers Rolly Bumatayo, Engineers Jobel Lutre at Engineers Arnel Villamor, ganyan din sa ating PBS News Engineering, sa katawan naman ni Kenneth Nadoa at sa ating PBS News Division, katawang natin si Tommy Reyes. Muli, ako po si Efraim Gaito sa inyong naging tagapaghatid balita. Oras sa buong Pilipinas, ganap ng alas 7 ng umaga.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide. We know you're always on the go. On the go.
15: Na hindi totoo yan.
16: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
17: Nagalit sa internet ang fake news.
18: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
19: What they are doing is creating panic.
16: We say no.
20: Yung paggalat ng fake news. And some of it's dangerous.
21: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
16: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
22: Stop telling us fake news because you're wrong.
16: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
23: This is a public service announcement.
16: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
23: This is a public service announcement.
0: Public service announcement
23: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
4: Mahal ang gamot.
3: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
5: Mr. President, pwede pa yakap.
3: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
24: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
25: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
3: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
25: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
26: Palakasan ba ang hanap mo mula agahan hanggang hapunan?
27: Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
28: Athletic type ka man o fan ng mga palaro, ready your ears dahil PSC Hour is back. Ipapasa at ibibigay sa inyo ang mga latest sporting events sa buong bansa. PSC Hour. Kabising ang Philippine Sports Commission, iisa-isahin ang mga tournament, sports activities at development programs sa mundo ng palakasan. PSC Hour. Sports for all ang goal natin dito. Pro, amateur at kahit mga enthusiasts, para sa atin itong lahat. PSC Hour sa Sports Radio 918.
0: Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Arian Malyare at ito ang PSC Hour sa Sports Radio 918. Samantala, ngayong araw po ay araw ng Friday, May 15, 2026. Tayo ay kasalukuyang napapanood ng live via Facebook mula sa ating DZSR Sports Radio. Gayun na rin po sa Facebook page ng ating Philippine Sports Commission. Ito po ay once a week program no ng inyong PSC. Of course, sa pangunguna po yan ng ating chairperson John Patrick Pato Gregorio. Kasama po ang ating mga masisipag na PSC commissioners. Ngayong araw, very special dahil dalawang special guest mula sa ating Philippine Para Taekwondo ang ating makakasama. Sina Coach Gershon Bautista at of course ang ating Pride Para Taekwondo athlete na si Aline Ganapin. Kukwentuhan po nila tayo patungkol dito sa kanilang sasabakang Asian Para Games Qualification Tournament. No? So alamin natin kung gaano kahanda itong si Aline Ganapin. But of course, hindi po ako mag-iisa dahil mamaya po magkakaroon po tayo ng mga live reports mula sa ongoing Karate One Youth League mula po sa SM Mall of Asia Arena. Makakasama natin si John Magol. At the same time, sa huling araw ng aksyon sa National Prisaa Games 2026 ay nariyan naman po sa Bacolod Negros Occidental itong si Dennis Hilanga. Itong dalawang competitions po na ating nabanggit ay fully supported ng ating Philippine Sports Commission. Para sa ganon, talaga nga isinusulong po nila no, sports tourism, ang grassroots, no? And syempre, with this kind of programs, talagang malinaw, no? Na yung mga programang ito ay makakatulong para sa ganun magkaroon tayo ng mga future world-class athletes, no? Samantala, at this point, agad po nating i-welcome ang ating makakasama ngayon, our co-host, si Miss Icy Almazan, kung saan ibabahagi niya ang PSC this week.
4: Magandang hapon po sa inyong lahat. Muli ako si Icy Almazan mula sa ating Philippine Sports Commission. Maghatid ng mga latest updates from our agency and of course our Team Philippines. At ito nga po no, ang bungad sa ating Philippine Sports Commission updates for our PSC Hour afternoon ay ang ating athletes' achievements. No, the Philippine Sports Commission warmly congratulates the Philippine Amateur Baseball Association or PABA and the Philippine Women's National Baseball Team for their inclusion as a wildcard entry in the 2026 WBSC Women's Baseball World Cup. This milestone is a strong recognition of the renewed strength and resurgence of Philippine baseball and the steady rise of our national teams on the international stage. Again, congratulations po sa ating PABA and to our Philippine Women's National Baseball Team. And for the previous engagements naman po no, ng ating Philippine Sports Commission, naging busy nga po ng ating chairman. Siya po ay bumisit sa Bacolod City for multiple agenda no, for the Bacolod trip. At the City of Smiles, thousands of resilient and passionate grassroots athletes filled the Panaad Stadium as the National Private Schools Athletic Association Games 2026 officially opened in Bacolod City. More than 13,000 athletes, coaches, and officials came together. PSC Chairman Pato Gregorio expressed delight as he recited lines from the game's official theme song, saying its message perfectly captures the agency's commitment to Philippine sports development. Graced by DILG Secretary John Vic Remulla, PSC Commissioner Edward Haiko, Negros Occidental Governor Bong Lacson, City Mayor Greg Gasataya, and Prisaa National President Mark Molina, the opening rites also displayed the deep and vibrant heritage of Bacolod City, setting stage as a premier sports tourism destination as it also takes host to FIBA Under-18 Women's Asia Cup, Shaba Qualifiers, and the Batang Pinoy. And for another update for the Bacolod trip, it's all smiles for the country's premier youth sports program as it makes its historic comeback to its birthplace. The Philippine Sports Commission and the local government of Bacolod have officially sealed the deal, inking a memorandum of agreement to crown the City of Smiles as the proud host of this year's Batang Pinoy, slated for December 12 to 18. The signing was led by PSC Chairman Gregorio, together with Bacolod City Mayor Greg Gasataya, with BP Oversight Commissioner Olivia Bongku and Commissioner Edward Haiko, together with Bacolod City's Vice Mayor Claudio Jesus Puentevella and Councilors Jason Villarosa, Saiki Marisi, Jude Tadeo Saison, and Homer Baez. Following the signing, officials conducted ocular inspections of potential venues across the city for this multi-sport event. And for another update for the Bacolod Shift, the PSC is strengthening its alliance with the Philippine Life Saving to boost programs ensuring water safety, drowning prevention, and water rescue, especially in the Philippines' top sports tourism destination. In partnership with PSC, Philippine Life Savings, led by President Arn Navarra, they are scaling up operations in La Union and Siargao to integrate life-saving skills and ensure a safer environment for surfers, tourists, and local communities. Furthermore, surf life-saving as a sport is poised for inclusion in the 2032 Olympics in Brisbane, Australia. With the strong support of PSC Sports Ambassador and Presidential Son William Vincent Vini Araneta Marcos, PSC Chairman Gregorio is also committed to supporting the formation of a national life-saving team to increase the number of skilled lifesavers while showcasing elite talent in local and international competitions. And for Monday's update, no, kaganapan po dito sa ating Philippine Sports Commission, Rizal Memorial Sports Complex, our very own PSC Chairman Gregorio and Land Bank of the Philippines President and CEO Lynette Ortiz signed an amended memorandum of agreement for an ATM payroll facility. This partnership allows minor athletes to open Land Bank Visa debit card accounts to receive their PSC allowances and bonuses. With international access, our young athletes can now enjoy seamless transactions while also training or competing abroad. Also present in this ceremony were PSC Commissioners Edward Haiko, Commissioner Matthew Gaston, Land Bank Executive Vice President and Head of Branch Banking Sector Marilu Villafranca, Century Park Hotel Harrison Plaza Branch Manager El May D, and Central NCRBG First Vice President Nardo Masa. For another update this Monday, golf teed off on a historic first in the UAAP Season 88, debuting as a demonstration sport. The fairways of Tagaytay Midlands Golf Club in Talisay, Batangas, opened to collegiate golfers on May 11, marking a decisive step in strengthening the Philippines' athletic development pathway for Olympic sports from grassroots to gold. Young golfers from 5 member schools, that includes De La Salle University, UP Ateneo de Manila University, University of Santo Tomas, and Adamson University, showcased impressive swings at the 18-hole Invitational, marking a pivotal milestone for collegiate golf and providing a much-needed exposure to a premier competitive platform. And for the last update po, no, ito nga po no, update natin sa MPTC Tour. This Wednesday, 14 stages, 5 regions, 1,800 kilometers of pure grit, sweat, and unyielding human spirit. Nagtapos na nga po noong MPTC Tour of Luzon 2026, crossing its final finish line, but echoing the epic journey of our athletes. From the very first pedal stroke to the grueling final climb into Baguio City, these local and global cyclists didn't just race, they left everything on the road. Russian rider Nikita Sulchenko soared high, claiming the title in the individual general classification with a total time of 41 hours, 11 minutes, and 10 seconds, followed by Antoine Hubie, who made a late race charge by winning Stage 14 at Camp Janhae. Philippine Sports Commission Chairman Gregorio and Philippine Olympic Committee President Abraham Tolentino rejoiced and are proud to witness the nation's toughest and most prestigious cycling competition. At yun na nga po no, ating updates from our Philippine Sports Commission for this week. Para nga po matutukan ang mga kaganapan mula sa ating ahensya ay you can follow us on our social media pages. For Facebook, that's Philippine Sports Commission with a blue check. For Instagram, that's at phil.sportscommission. For our Twitter, that's at psc_gov. For our YouTube, we have there a channel as well, that's Philippine Sports Commission. And for the official updates and announcements po, no, of our programs and events ay posted po yan sa ating website, that's psc.gov.ph. Muli po, maraming salamat at magandang hapon po.
0: Maraming salamat, Ms. I.C. Almazan ng ating PSC Integrated Communications and Events. No? So, napakaraming pinag-aabalahan ng ating sports agency. Of course, talagang nanguna po dyan ang ating chairman, John Patrick Pato Gregorio, kaliwat kanan, mapa Bacolod, mapa doon po sa Baguio City, no? During the last day noong MPTC Tour of Luzon. And syempre, yung iba pa pong mga inaayos nila, no? Para sa ganun talagang yun suporta, no? Especially for the programs for our amateur sports sa ating elite athletes ay naroon po, no? So walang mabibitawan, no? Walang maiiwan dito sa mga programa na to ng Philippine Sports Commission. Samantala, ngayong araw naman ay second day na ng Karate One Youth League, no? Ito po ay isa pang World Karate Federation sanctioned tournament kung saan nasa mahigit 800 yung tampok na mga karatekas dito mula sa 58 countries. And syempre, as host Philippines, tayo yung merong pinakamaraming entries dito with more than 200. Actually, 201 karatekas. Kahapon, nagsimula na yung okasyon and doon nga po, syempre, nilaro yung mga categories mula sa junior and cadet, both kata and kumite. And syempre, ito po ay magtatapos naman, no, by Sunday, no, May 17. At doon naman, under 14 yung lalaruin, no? And nandyan po sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay City ang ating kasamang si John Mogol. Tinututukan niya, no, kung sino na ba ang nangunguna sa standings ngayon. Lalo na ito actually, dito actually bubuhos for sure, no, yung mas maraming events dito sa second day. And I believe yung official opening ceremony ay ngayong araw din po, nakaschedule at 5 p.m. So alamin natin, sisilipin natin ang latest, no, na happenings, no, mula po sa SM Mall of Asia Arena. Again, very active din na ang World Karate Federation, yung kanilang website. At the same time, yung Facebook page, talagang ibinabahagi nila, no, ang resulta and syempre yung mga happenings, no. Ngayon actually nakikita natin kung sino yung leading doon sa standings. We have USA, nakita na po natin with two gold medals, no. Meron na ang USA at tatlong bronzes, no. Sila yung nangunguna dito sa 58 nation tournament, no. Pangalawa po diyan yung WKF1 with one gold, one silver, at pangatlo naman yung Saudi Arabia na meron na rin gintong medalya, isang ginto, isang silver, no? At katablan niya actually yung Indonesia with one gold and one silver. Nakapasok na rin doon sa gold medal standings ang Team Uzbekistan na meron na rin one gold and one bronze. Same with Georgia, meron na rin one gold. And yun po, no. So far, nag-aantay tayo ng syempre medalya. Makakapasok kaya ang host Philippines mula sa medal standings. So yan yung ating aalamin. At sino ba so far yung kumbaga nakikita na, no, natin na magandang performance mula sa ating na-mention nga na mahigit 200 karatekas, no, dito sa 4-day competition. Again, napakahalaga na itong Karate One Youth League dahil merong points, no, na nag-aabang dito at ito naman po ay maidadagdag, no, especially dun sa mga last playing na sa junior division, no, yung kanilang puntos dito makukuha nila, no, papunta dun sa kanilang pag-akyat sa elite ranks. At this point, welcome na po natin John Mogol live mula sa SM Mall of Asia Arena. John?
6: Yes, Arian, isa't kalahating araw na ang tumatakbo, no, dito sa Karate One Youth League Manila. Pero hanggang ngayon ay naghahanap pa rin ang Pilipinas ng unang medalya nito dito sa kompetisyon. Ngayong araw ng Biyernes sa Cadet Kata Competition, mahigit 20 karateka yung sumubok. Pero lahat sila ay nabigo. Isa lang sa kanila ang umabot sa quarterfinals. Yan ay si Marcus Aurelius Batoon. Sa quarterfinal, sa round of 16, tinalo ni Batoon si Danish Ryan Rajis ng Malaysia 4-1. Yun nga lang, pagdating sa quarterfinals, natalo na itong si Batoon kay Marcus Wong ng Hong Kong. 4-1 din yung naging judging ng mga hurado. Hindi na nakalaro itong si Batoon sa repechage round kasi yung tumalo sa kanya, si Marcus Wong ng Hong Kong, ay natalo na rin kagad in the quarterfinals. Si Sean Carlos Calowe naman, natalo siya sa round of 16 kay Ryan Shah Abdul ng Malaysia. 5-0 naging hatol ng mga judges. Pero since nagtuloy-tuloy ang panalo nitong si Abdul, naglaro sa repechage etong si Sean Carlos Calowe. Panalo siya dun sa kanyang unang laban kontra kay Salim Abdo ng Egypt, pero natalo siya kay Hayden Maru ng Australia, and so nalaglag na siya. And that could have been a chance para kay Calowe to compete for the bronze. Samantala, eto namang si Anthony Tan, natalo na siya sa second round pa lang kay Jeffrey Olaez ng USA. But same case with Calowe, naglaro din sa repechage etong si Anthony Tan kasi yung tumalo sa kanya, si Olaez ng USA, ay dire-diretso yung panalo hanggang sa final. Now, in the repechage, agad natalo itong si Anthony Tan kay Ryutaro Ito ng Australia. So, as you can see dito sa likuran natin, ongoing yung kumite competition, yung free sparring. And maraming Pilipino ang naglalaro dito at syempre susubok na makuha yung unang medalya ng Pilipinas dito sa Karate 1 Youth League Manila. Eh kanina naririnig ko no, yung mga kapamilya, mga kaibigan, nung mga Filipino karatekas na naririto, talagang todo yung sigaw nila ng Laban Pilipinas para i-motivate, i-cheer yung kanilang mga pambato. But ang pinakahinaabangan natin dito is yung isang medal hopeful natin, ang 17 years old na si Zian Alexander Singh. Susubukan niya na isang maging or sana hindi lang maging una kundi alam niyo makarami tayo ng medalya dito. Makakalaban niya si Awang Kuamad Iz ng Brunei sa round 2 ng Junior Kumite Male minus 61 kilogram division. Ang mananalo sa kanilang dalawa uusad sa round 3 laban sa fighter from Australia or Uzbekistan. Now aside sa kanyang weight class na minus 61 kilograms, may competition din ngayong hapon, nakaschedule din sa Junior Kumite Female minus 48, minus 53 at minus 59 at sa Junior Kumite Male na minus 55 kilogram division. Para po sa mga hindi makakatungo rito sa SM All of Asia Arena, hindi mapapanood ng live itong action dito, huwag po kayo maglala kasi naka-livestream po ito sa website, sa YouTube channel ng World Karate Federation. At saka maganda pa doon, Aryan, yung live stream nila, hiwa-hiwala yon. Kada tatami o yung mat, yung ginagamit nilang mat, hiwa-hiwala yung live stream doon. So meron silang apat na live stream doon kung ano yung ongoing action kada tatami dito sa ating competition area. At doon naman sa gustong sundan yung live results ng mga competition, pwede nyo po yung makita sa website ng World Karate Federation. So nandyan lahat yung draws ng mga maglalaban, kung sino-sino yung maglalaro in the repechage, at syempre yung magiging overall result pagkatapos ng kanika nilang mga competition ng weight categories. Every afternoon, Aryan, nagkakaroon ng medal ceremony dito. So everyday may everyday nila ginagawa no yung awarding of medals per category at syempre yung age group na kanilang kinabibilangan. And at 5 PM naka-schedule ang magiging opening ceremony nitong Karate 1 Youth League Manila sa pangunguna ni Karate Pilipinas President Richard Lim. Inasaan din ang pagdalo ni POC President Bumble Tolentino, ganun din ni PSC Chairperson na si John Patrick Pato Gregorio. So yan po ang latest mula dito sa Mall of Asia Arena sa lungsod ng Pasay dito sa Karate 1 Youth League Manila. Ito po si John Mogol ng Sports Radio 918.
0: Yes, maraming salamat, John. At yan nga, no, ang latest mula dito sa, sabi niya nga, no, 1.5 days na itong Karate 1 Youth League. At syempre, mamaya, meron pa rin tayo, syempre, mga medal hopefuls, no, in Zian Singh. And meron pa, no, dahil nga, mahigit 200 karateka. So, asahan natin, ngayong araw din kaya, papasok sa medal standings ang host Philippines. So, mamaya po yan, abangan po natin yan, mga updates mula sa ating Facebook page, DZ SR Sports Radio, at syempre sa page din po no ng Karate Pilipinas Sports Federation Inc., World Karate Federation, at syempre maging sa kanilang website. Samantala, check your time, it's 1:23 PM. Sa ating pagbabalik ay makakasama na po natin ang ating dalawang special guest mula sa Philippine Para Taekwondo Team.
1: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
2: Hello, ito po si Akiko Thompson Guevara. Binabati ko ang Sports Radio. Happy 40th year anniversary. Wow! Maraming salamat sa pagkwento, sa pag-cover ng mga stories, the beautiful, the painful, and the powerful stories ng mga atletang Pilipino. I wish you new energy, renewed life, and more stories to tell that not only showcase, but also uplift the nation. Maraming salamat and God bless you.

0: Good afternoon po. Tom Carrasco ng Triathlon Philippines. Maligayang bati po sa inyong 48th year anniversary sa SR918. Partner po namin kayo over 30 years na po sa Subic Bay International Triathlon or Subit. It's now our 33rd anniversary also at Subit. At kami po ngayon ang isa sa pinakamalaking Olympic distance triathlon event in Asia. Kung wala po kayo, hindi namin ito magagawa. Salamat po sa inyong tulong at sana huwag po kayong magsasawa at tuloy-tuloy ang inyong serbisyo. Again, congratulations to your 48th year anniversary.
1: This is a public service announcement.
2: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
1: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
4: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
5: Free zone to, kaya everybody, sali na kayo. PSC Hour sa Sports Radio 918.
6: At nagbabalik po ang PSC Hour sa Sports Radio 918. Tayo pa rin po ay napapanood ng live via Facebook mula sa ating DZSR Sports Radio. Gayun na rin po sa Facebook page ng ating Philippine Sports Commission. At this point, agad po natin welcome na sina Coach Gershon Bautista and Alain Ganapin. Hi po, magandang araw.
7: Good afternoon, ma'am.
6: Yes, of course, no? Ramdam natin yung energy ni na Coach Gershon and ni Alain. No? Siyempre naman, gusto po natin maging light lang tong ating kwentuhan. So, paalis na ang ating team, especially dito sa sasalihan yung Aichi Nagoya 2026 Qualification Tournament. So, Alain, ano ba? Handang-handa ka na ba for this?
8: We're prepared po, ma'am. And ready na po kami umalis ni Coach.
6: Yes, so ready nang umalis. Pero kailan nga ba ang magiging flight nyo pong dalawa?
8: Sa Sunday po yung flight po namin.
6: Yes, of course, since this is a qualification tournament for the Aichi Nagoya Asian Para Games, anong klaseng program, Coach Gershon, yung talagang inihain nyo for Alain Ganapin?
7: We focus talaga right now. Pinakauna, syempre, stamina ni Alain. Pangalawa, basta focus kami sa mental toughness. Kasi at the end of the day, pag git-gita na doon sa match, kahit anong training, kahit anong stamina, kahit anong tiktik ang paggawa nyo, pagka bumigay yung utak, tuloy-tuloy na yun. Eh. And hopefully, it would shine sa qualification tournament.
6: Yes, gaano ka bigat yung sasalihan niya, no? I mean, ano ba ang required, no? Para sa ganun, talagang masiguro natin yung pwesto for the Asian Para Games.
7: Ma'am, this competition, totoo, mabigat po ito. Number one, yung mga competitors talaga sa Asia, if you would look sa ranking, halos majority, marami na Asian talaga. So, number one, siksikan na agad doon on that regard. Tapos, yung mga players ngayon, marami na mga rising talents. So, talaga in all fronts, we have to be very prepared because this will be a very hard tournament for us and we really hope for your support regarding the matter.
6: Yes. Pagbating ba dito, Coach Gershon, kailangan makapodium? Yung bang gold, silver, at bronze, sila yung automatic na magka-qualify? May ganun ba?
7: Ma'am, for this qualification tournament, at least for Alain's category, dalawa po yung mapipili. So,

0: Sa training pa lang po, ma'am, medyo ayun nga po, sabi nga ni coach, nasa mental, ano na, yung training po namin. So, I think mag-shine naman po siya sa competition day na makapasok po kami sana. Sana po.
1: Yes. Aline, of course, bilang two-time Paralympian, ano yung biggest lesson, no, na natutunan mo na from your past international campaigns?
0: Yung ano po, ma'am, na kailangan buo yung loob, kailangan huwag kang matakot magkamali, and kailangan mabilis po yung adjustment. Ayun po. Ayun po yung gusto ni coach palagi sa training practice kami. Yun po.
1: Pagdating dito sa, tama no, sa Mongolia, meron ka bang parang dinadasal na hindi mo makaharap, or are you prepared for kahit sino, kahit sinong kalaban?
0: Kay coach lang po ako takot.
1: Pero,
0: ay nga po, sa Asia po kasi, nandun na po talaga lahat ng top athletes. And, lahat naman po ng, sa para sports po ngayon, lahat po talaga, lumalakas na rin po. So, lahat po inaasahan namin na malakas po talaga. So, ayun po yung pinagandaan namin ni coach. Wala pong specific na team.
1: Pero saan ka talagang nagdagdag, no? Yung tingin mong from the previous competitions, dun ka kinakapos. This time, saan yung pinalakas mo talaga?
0: Ano po, ma'am? I think mas nagdagdag po kami ni coach sa ano po talaga sa adjustment po. Parang grabe po ako pinahirapan ni coach. Iniiba-iba po niya talaga yung ano, yung laro po niya. Si coach po kasi yung partner ko talaga. Ayan po.
1: Yes. Coach Gershon, of course, syempre dahil kayo din halos yung ka-sparmate no, ni Aline, kayo ni Coach Al, tama? So, paano nyo rin pinag-aaralan yung mga programa na inihahain nyo sa kanya?
2: Actually, ma'am, right now, ubos-ubos po yung oras namin nakakanood ng videos, yung mga previous matches, mga previous na mga lumalaro, iba-ibang mga opens, ano ba yung mga sipa na pumapasok ngayon since para in a way limited po yung kicks kasi walang head kicks. So talagang yung creativity ng player sa kanong kalaban ang very important na aspect in this sport. So siyempre, may kakulangan naman yung mga tao. Ang talagang nangyayari, nanonood kami to get new ideas, nagko-consulting kami sa mga kaibigan namin if possible yung mga ganito sipa, if it would be okay, if hindi naman may injure si Aline pag ganito yung pinagawa namin, mga ganun. Technically, research on different teams saka mga rising na mga technologies ngayon in the sport.
1: Yes. And coach, na-research nyo rin ba? Sino ba ang pinakamabigat ngang makakaharap ni Aline dito sa division na to?
2: Right now, ma'am, totoo. Pinag-usapan namin ni Aline, mahirap i-predict eh. Because yung mga dating bata na kakalaban ni Aline na baguhan pa dati. Right now, may mga nananalo na tumatalo ng mga higher rank players. So, ang usapan namin ni Aline is not to look on the teams rather than look each match individually para hindi mawala yung focus niya. Baka kakatingin niya doon sa isang kalaban niya. Pangalawa, pangatlong matches pa yun. Mawala yung focus niya sa third match niya. Doon pa siya mag-falter. So, we are keen na huwag mangyari yun. So, we're taking it one match at a time. Kung sino pong kalaban, then we'll focus on that.
1: Yes, and for Aline naman, syempre, hindi ka na bago kung pag-uusapan natin yung international competitions, no? Paano mo tinitingnan itong qualification na to for the Asian Para Games?
0: Sobrang importante po para sa amin to ni coach kasi hindi po kami masyadong, well, hindi po kami masaya nung last Asian Para Games. Actually, hindi naging

0: maganda yung exit namin. Hindi po katulad nung sa Paralympics na medyo nakasmile pa kami ng onte. Pero, so parang kailangan po makapasok po talaga kami sa Asian Para Games.
1: Ano ba yung nangyari dun sa Hangzhou, China? First match ba? Ano agad? Exit agad? Ano bang nangyari nun?
0: Unfortunately po, na exit po agad ng maaga.
1: So, pang ilang ano mo na to? Siyempre, kung mag-qualify ka for the Asian Para Games, pang ilang Asian Para Games qualification na to?
0: Pang second time pa lang po, ma'am.
1: Pang second time pa lang. Pero sa iyo ba, Aline, mahirap din yon na parang, siyempre, loan para taekwondo, bet natin ikaw, di ba? Wala ka talagang ibang kasama doon, sila coach lang. Anong, may pressure ba sa'yo na muli mag-aim ka to make it for another Asian Para Games?
0: Hindi ko na po masyado iniisip yung pressure. And mas nag-focus lang po ako na makapag-perform po talaga.
1: Yes, makapag-perform talaga, no? For Coach Gershon naman, no? Siyempre, for ilang years na rin ang partnership nyo, athlete coach. Ilang taon na nga po ba kayo magkasama ni Alain? And ano yung masasabi mo na parang naging growth niya over the years?
2: Ma'am, to be honest, 4 years na kami magkasama ni Alain. Nung tinanong nyo lang sa akin, saka ko lang napag-isip-isip na medyo matagal lang nga kami magkasama ni Alain. Actually, ma'am, malaki yung maturity na nakita ako kay Aline for the past 4 years. Hindi na may time na nag-aaway kami dati kasi gusto niyang magpahinga sa training at masakit na yung katawan niya and everything. Lately, nakikita ko na pinupush niya yung sarili niya. If alam ko may masakit, saka na siya nakikita ako nagre-reklamo. Pero lately, of course, pag may masakit, since kailangan namin, ang pinapaalala ko sa kanya, Alin, this will happen in the match. Hindi natin pwedeng dito sa training, hindi siya sanayon. Kasi pag nangyari doon, ito rin aulitin natin sa laban. We should be prepared for any eventuality. So, maturity-wise, mas kahit pa na mas inaalagaan niya ng sarili niya, mas nakikinig na sa akin pag nagsasabi ako kung mag-try ng vitamins o mag-try ng new regimen, mas hopefully mas nagpapahinga na siya sa gabi, nakakatulog, ma'am. Nagkaroon ng problems with sleeping siya before. So, ngayon medyo mas maayos na. So, I think he's come a long way since we've first started training.
1: Yes. No. Siyempre, Coach Gershon, as former SEA Games medalist, former athlete ka, then nag-shift ka to coaching. Paano mong masasabing nakatulong yung naging experience mo bilang isang atleta?
2: Ma'am, I think it helped sa number one, alam namin kung sino yung mga mahirap na mga posible makalaban. So, nung nagsisimula ako, yung mga una kong pinapanood. So, in terms of research, meron na akong prior knowledge. Pangalawa, on how to push the buttons of the athlete, kung kailan mo papagalitan, kailan mo kakausapin na maayos, kailan mo ibubuli para matatauhan siya ng konti, mga playful banter. Alam ko kung kailan pipigilan yung sarili ko sa sparring, alam ko kung kailan mag-all out na ako, alam ko kung kailan ko siya kailangan pagurin, but to be honest, recently din, ma'am, mas marami din ako natutunan because of that. Kasi I consult other coaches na rin. May mga outdated na methodologies na ginagawa ng athlete ako as compared nung ito na sa akin na Alin. So, both, meron kaming nakuha but meron din kami kailangan i-revise na learnings ko when I was an athlete and now that Alin is yung aking athlete tinuturo.
1: So talagang it's both learning para sa inyong dalawa, di ba? As coach and as athlete. For Aline, syempre twice ka nang nakapag-qualify din for the Paralympics. Ikaw ba at this early nasa isip mo na yon? Or parang nagsimula na po ba yung parang qualification bid for the 2028 LA?
0: Hangga't maaari po, ma'am, we're targeting the higher rank po na number. Sana, hopefully, makapunta kami ni coach doon para hindi na kami pumasok sa butas ng karayom sa qualifying. Pero, ayun po. Ayun po yung muna yung tinatarget namin. Makaangat po yung numero. Ayun po.
1: Yes, numero doon sa rankings.
0: Yes.
1: Top ano ba? Top ano ba, Coach Gershon, yung papasok?
2: Hey, ma'am, top 5 lang madalas yung automatic na nakapasok. Right now, rank number 20 si Aline. So, it's still a climb. But we're looking forward to the challenge.
1: Yes, pag ganito, wala rin yung wild card, no? Walang ganon, walang entry na ganon.
2: Usually naman meron, pero ang wild cards kasi usually nabibigay sa mga hindi kilalang players eh. Since naka-apak na si Elaine, I doubt na may re-recommend sa amin man. So we're really banking on raising his rank through competitions.
1: Yes, kumbaga para ano no, makapag-qualify talaga. But for Aline, ano ba to? Pang ilang competition mo na ba to for 2026? First ba to na labas?
0: Yes po, ma'am.
1: Wow.
0: First pa lang.
1: So first pa lang, syempre parang ang tagal no since yung last na naging exposure mo. Pero ano yung winner-out mo talaga ngayon? I mean, yung speed ba, yung technique or yung condition? Paano mo pinalakas ngayon itong sarili mo?
0: Nag-focus po kami sa, well, lahat naman po. Overall naman po yan, ma'am. And siguro dagdag lang po kami sa, ano, sa recovery, sa, yun nga, pinag-take ako ni coach ng mga vitamins kasi sobrang importante po talaga ng rest para sa amin. And sa strengthening po, sa conditioning, and more on rehabs before training. Kasi madami na pong sumasakit niyan.
1: Signs of
0: pero yun po yung sagot, yung pahinga po. Yun
1: yes, rest lang talaga yung pahinga, no? Ikaw ba, Aline, talagang ano, nafe-feel mo na isa kang Paralympian? Meron na ba sa sarili mong ganun? Parang may pride na sa'yo yun every time na binabalikan mo or every time na magko-compete ka? Do you treat yourself na, ay, Paralympian ako eh. Parang ganun. Parang, paano mo siya tinetake?
0: Well, ano po, ma'am? Siguro pa after po nung Paris, mas tinake ko lang po siya na, like, nung nakaapak na ako dun sa Paralympics. Mas tinake ko siya nung nakapag-perform na po ako. Nung before po kasi, like, sa Tokyo, parang, eh nga, since hindi naman po nakapag-perform, parang medyo mahirap pa sa akin na i-take na Paralympian po ako. Tapos, ayun po. Medyo ano nga po, sabi nga ni Coach eh, wow, may PLY ka na sa pangalan. Yan. So,
1: yes.
0: Parang, simpleng ano lang po yan, pero malaking message siya po yan para sa akin.
1: At saka parang may dagdag na ano rin sa'yo, parang push din sa'yo na talagang parang panatilihin yung level na yon, di ba, Aline? Yes. For Coach Gershon, siguro your parting message na lamang bago ang inyong pag-alis at pagsabak dito sa Aichi Nagoya Qualification Tournament. Anong mensahe ang gusto nyong iwan kay Aline at the same time sa lahat po ng mga sumusuporta po sa inyo?
2: Ma'am, of course, first and foremost, thank you for all the support. Of course, our association, PTA, and then PSC, dyan yung mga former coaches namin. Kasi former coach ko din, former coach yung po ni Aling, former coach ko, na lagi sumusuporta. Of course, coaches of the national team, na pagsabay-sabay kami sa training, mga players. To everyone sa association, we are humbled by your support. And we hope that we can bring more glory to the Philippines lang. And to everyone who's been supporting us, sana we were able to show our best to them. Para hindi naman they feel that their support has been warranted. Na nabigay namin yung para sa akin. din. Thank you pa.
1: Yes, and for Aline, ang message mo?
0: Ayun po. Maraming salamat po sa pag-imbita po sa amin dito. And thank you din po sa aming NSA, sa Philippine Taekwondo Association. And sa lahat po ng bumubuo nito. Sa PSC po, and sa MSAS unit natin na laging nakasuporta. Ayan po. And sa coaching staff po ng PTA po, na laging nakaalalay rin po. Sa mga teammates and seniors ko po, and sa Atletang Ayala po, and MBPSF. Ayan. Maraming salamat po sa suporta. Sa family ko po. Ayan. Siyempre kay Coach Gershon, na laging sumasalo ng sipa ko.
1: Again, yes, thank you so much. At galingan mo, Aline Ganapin. Siyempre, hangad namin ang success ng ating buong Philippine Taekwondo team na pupunta po dyan sa Mongolia. Maraming maraming salamat po. Ingat.
2: Thank you, ma'am. Ingat po.
0: Thank you, ma'am.
1: There you have it. Nakasama po natin si Coach Gershon Bautista and our para taekwondo athlete na si Aline Ganapin. Sila po ay sasabak for the Aichi Nagoya 2026 Asian Qualification Tournament. Ito yung magsisilbing ticket ni Aline Ganapin para makabalik sa Asian Para Games, no? And of course, siya ay ating pambato mula sa men's K44-80 kilogram division. Samantala, checker time, it's 1:47 p.m. Magbabalik pa po ang PSC Hour.
3: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
4: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
3: Self-protection.
4: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
3: Seek early consultation.
4: Unang simptom mas palang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
3: Support fogging and spraying.
4: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
3: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
1: At nagbabalik po ang PSC Hour. At this point, agad po tayong pumunta sa Bacolod Negros Occidental kung saan ang latest mula sa ating National Prisaa Games mula kay Dennis Hilanga. Hi, Dennis!
7: Yes, ayang magandang mga calls ating mga tagapakinig dito sa PSC Hour. And today is the conclusion nga netong National Prisaa Games 2026 dito po sa Bacolod City. At ayang sa mga puntong ito, meron na tayong tatanghaling overall champion both in the senior and junior division dahil inilabas na yung official and final medal count for this year's event. Sa senior at sa junior division o sa youth division, ayang parehong denominate yan ng Region 7 or the Central Visayas. Unahin natin ang Central Visayas sa senior division with 132 golds, 73 silvers, and 85 medals for a total of 260 medals. At nasa ikalawang pwesto ang Region 6, 108 golds, 60 silvers, 61 bronzes for a total of 229. At ang nasa third place ay ang Region 12, SOC Sargent, with 8 golds, 65 silvers, 54 bronzes. Ang suma total niyan ay 199. So yung karamihan doon sa naging gold medals ng Region 7 ay nagmula sa dance sport, sa swimming, athletics, no? Yan po yung mga pinagmulan. At syempre, doon din lang sa weightlifting competition kung saan talagang humakot ng sobra itong Region 7. Sa juniors category naman, ayang tatlong giltong medalya lang ang nailamang hanggang sa last minute kanina ay nag-aagawan sa top seed o sa top number 1 na overall ranking itong Region 7 at Region 6. But in the final counts, Region 7 emerged as the overall champion sa youth division with 93 golds, 43 silvers, and 63 bronzes. 199 ang naging kabuuan ng medalya ng Region 7. Nakabuntot sa kanila ang Western Visayas Region 6 with 90 golds, 84 silver, and 91 bronzes for a total of 265. And then at third place, Region 5. Ito, biglang umarangkada kasi nung mga nakalipas na araw, ayang wala to sa radar. Dahil nagpapalitan lang yung Calabarzon at Soxol Gen. But ngayon, Region 5, pumasok na lahat ng kanilang medalya. 214 ang total niyan for 78 sa golds, 49 silvers, and 87 bronzes. So yun yung kumumpleto dun sa mga overall champions natin for junior and junior. So Region 7, no, totally dominated this year's National Presa Games. At ayan yung huling naging larong kanila sa women's volleyball. Redemption completed din and sweet revenge para sa Western Visayas after beating Soxar Gen in 4 sets, 27-25, 21-25, 25-22, and 25-12. Yan yung naging scoreline at naging mas matamis nga yung tagumpay ng Western Visayas sa women's volleyball. Kasi the same Soxar Gen team na tumalo sa kanila noong 2025 sa Tugigaraw, eh yun yung binawian nila. Kaya naman masayang-masaya itong Western Visayas sa kanilang pagkakapanalo. Samantala sa bronze medal game na iyon, ang Cordillera Administrative Region naman ang nakabingwit ng bronze medal after defeating Davao Region. Ayan, para naman sa suporta, no, ng Philippine Sports Commission dito sa Prisaan National Games 2026. Maganda ang naging epekto nito dito sa naging edisyon ng palarong ito ngayon taon dahil malaki din naman yung naitulong ng PSC in terms of the pagtulong doon sa Prisaan mismo, doon sa National Executive Board, doon sa pag-hold ng mga games, at syempre yung moral and the financial support na ibinigay ng Philippine Sports Commission. Hindi na siguro natin mabanggitin to what extent or kung magkano yung naibigay ng Philippine Sports Commission, but ang importante dito, they contributed dito sa nagiging programa ng grassroots development ng Prisaan. Makita natin sa high school and the college level na nagiging pantay na yung level of competition among regions. And that is because dun sa nagiging regionalization nga din, na regionalization of sports ng Philippine PSC, no, yung ibinibigay nilang tulong sa mga LGUs at sa mga rehiyon. Kaya naman nagiging yearly, no, over the years yung Prisaa, mas nagiging competitive siya, o mas kaya niya lang makipagsabayan sa mga ibang liga, sa ibang mga multi-sports events sa ating bansa in the grassroots level. So mamaya, ayang, ang Prisaa will conclude na its 2026 edition, yung National Games. Dito po yan, sa kinatatayuan natin, no, dito sa loob po ng STI West Negros University. So doon sa kanilang malaking gymnasium yung gagawin mamaya yung closing ceremony. Kasi initially dapat doon sa Panaad Park and Sports Complex. But since nag-uwi na karamihan doon sa mga delegates at kukunti na lang yung natitira dito sa Bacolod, eh minabuti na dito na lang sa mas malapit, no, para maka-attend din yung mga pwede pang umattend sa closing ceremony. So darating siguro mamaya, ano, tinanong natin yan kay Bong Atilano, yung National Executive Director ng Prisa. Sino-sino ba yung mga VIPs, no? Inaasahan daw yung mga LGU leaders dito sa probinsya ng Negros Occidental, no? Si Governor Lacson kung dadating, at si Mayor Gasataya ng Bacolod City. Also, syempre, nandyan yung buong Prisaa Board. At for the Philippine Sports Commission naman, ayang mukhang hindi na makakadalo si Chairman Pato Gregorio. But nung opening, nandun naman siya. But still, yung suporta nga na ibinibigay ng PSC dito sa Prisa ay talagang kagaya ng pagbibigay nila ng suporta doon sa mga ibang hinukos sa ating events, yung mga pagpapalakas ng sports sa bawat parte ng ating bansa. Ayan.
1: Yes, maraming salamat, Dennis Hilanga.
7: Okay, so yan muna ang latest mula dito sa Bacolod City, Dennis Hilanga, Sports Radio 918.
1: At ayan po ang latest mula dito sa huling araw ng National Prisa Games 2026 mula sa Bacolod, Negros Occidental. So isa po yan talaga sa sinuportahan din ng ating Philippine Sports Commission. And again, congratulations sa lahat po ng mga rehiyon na nanalo, mga atleta no, mula sa mga private schools sa talagang kuminang dito. And syempre, dun naman po sa mga hindi pinalad, better luck next time. For sure, itong experience, exposure nyo mula dito sa National Prisa Games ay talagang magiging ano to, no, learning experience para sa inyong lahat. Samantala, hanggang dito na lamang po ang ating PSC Hour program. Thank you so much kay Miss Icy Almazan ng ating PSC ICE, sa ating Master Control, si Daniel Cruz, Suzanne Barameda, Miss Mika Go, ang ating Malolos Transmitter. And thank you rin sa mga nag-report kanina, no, John Mogol mula po sa Karate One Youth League, and syempre kay Dennis Hilanga mula sa Bacolod, Negros Occidental mula naman sa National Prisa Games. Ako po si Arian Malyares, sa ngalan po ni Miss Judith Karingal, ito ang PSC Hour.
8: Magandang araw, si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. #panatag ang may alap.

0: paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
1: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
2: Nagkalat sa internet ang fake news.
3: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niya yung tao.
4: What they are doing is creating panic.
1: We say no.
0: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
5: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
1: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
0: Stop telling us fake news because you're wrong.
1: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
6: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
7: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
6: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
7: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
6: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
8: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
9: Mahal ang gamot.
8: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
10: Mr. President, pwede pa yakap.
8: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
11: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
12: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
8: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
12: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
8: Sa buong